0: Number one, mag-issue siya ng executive order directing all departments in the executive branch to open their books
1: Wow.
0: to the media, to the public.
1: Okay.
0: Buksan nila. Walang ano, walang condition except for the usual, you know, the usual condition na national security, etc. Kumbaga, buksan nila para magkaroon talaga ng access ang civil society dun sa anong nangyayari dun sa mga departamentong yon. Ikalawa, I would also suggest na mag-issue siya ng executive order, no? Na lahat ng investigasyon na ginagawa ng ombudsman ngayon, dapat mag-cooperate lahat ng mga departamento ng executive branch when it
1: Okay.
0: comes to providing documents, when it comes to providing access to certain people, no, walang mga excuses, no. And third and lastly, I would also want him to say na he will direct the DOJ to start investigating yung mga corruption-ridden agencies, traditionally known as corrupt-ridden agencies like sa executive branch. So para sa akin, kung gawin niya yon, those are the three things that he can do to complement the ombudsman and also to follow through dun sa sinabi niyang mahiya naman kayo. Kasi hindi lang naman dapat sa mga mambabatas yon, di ba? Dapat yon, kasama na rin yung mga tauhan niya sa executive branch na alam naman natin, corrupt din.
1: Dapat yata, attorney, mahiya naman, mahiya tayo.
2: Tayo.
1: Parang yan sinasabi, no? And siguro, including na rin, attorney, yung tayo na yun, eh, sa taong bayan na rin siguro na nagninegosyo minsan at sumisistema na rin dun sa mali. Ano, napakaganda, no? Yung suggestion, no? Yung magbigay siya ng direksyon sa lahat ng mga kabilang sa hanay ng executive branch na sila'y buksan ang kanilang mga libro sa taong bayan at sila'y mag-cooperate sa lahat ng investigasyon at at the same time, direktahan ng Department of Justice na imbestigahan ang lahat ng mga korupsyon na nangyayari. At in fact, siguro filean ng kaso kung kinakailangan talaga. Kasi ito, attorney, sinasabi mo nga, no, ito yung executive branch ng gobyerno ay concentrated ang executive power ayon sa ating constitution, di ba, attorney, sa isang tao, which is the president, kaya which makes him a very powerful person. So lahat ng mga ahensya sa gobyerno sa executive branch ay mistulang extension lamang ng kanyang kapangyarihan, attorney. So yaman naramang naririto tayo ngayon, attorney. Ano yung palagay mo ikaw personally na maibibigay mo sigurong grado sa kasi meron tayong question of the day Kaela, no? At ano nga yun ulit yung
2: Siguro tanong na rin natin kay Attorney
1: tanong
2: Mike,
1: natin kay
2: syempre
1: Attorney
2: sa
1: Mike.
2: lente po ninyo, 'di ba? Bilang isang abogado at syempre nagbibigay pananaw para sa ating mga kaagapay. Ano yung reaction nyo? Marka nyo sa ating pangulo gamit ang FB reaction. So, meron po tayong like kung sa tingin nyo po ay poor.
1: Yan.
2: Yan. Care reaction kapag very good, heart kung outstanding, wow kung good at angry or mad face kapag naman very poor. So sa inyo po, sa
1: So,
2: nakalipas na 4 na taon ng pangulo.
0: of course, the immediate 1 year is bagsak, no? Yun na nga yung napag-usapan natin kanina. Very disappointing, no? Kasi from akala nating lahat na yung after mahiya naman kayo is magkakaroon ng momentum, 'di ba? Pero anong nangyari? Kulang pa rin. Hindi pa rin na
2: So, salamat po, Attorney Mike, sa pagbibigay kalinawan at impormasyon sa ating mga kaagapay. At syempre, mahalaga ring marinig natin yung mga pananaw na iyan para syempre maging inform ang ating audience sa radio man at sa social media. At muli, nagpapasalamat tayo sa time na ibinahagi ng ating suking-suke na independent policy consultant, constitutionalist, and law lecturer na si Attorney Michael Henry Yusinko.
1: So, Kyle, parang ano, no? Parang sinundan ni Attorney Mike kapareho yung kanyang perspektibo ay nagre-reflect dun sa karamihan ng mga grading na nakuha natin. Ano? At kayo ba mga kabayan, kababayan, mga kaagapay, mag-comment, ano ba ang inyong gradong ibinibigay sa ating Pangulo? Ito ba ay poor? Ito ba ay outstanding? O very good? Or very poor? At magbigay na ho kayo ng comment sa atin pong online feedback survey na ginagawa.
2: And speaking of survey at marka, nag-comment na yung mga kaagapay natin. Pastor Ni, unahin ko na sa ating comment section sa live streaming. Si Joy D, aba, naka-angry face. Very poor na rating ang kanyang comment dahil mahiya naman silang lahat na nasa gobyerno. But we also need to pray. Yan na, salamat. Si Faustina Habla, magandang umaga. At syempre, uy, nag-aagree siya kay Attorney Mike. Tama po iyan, di ba? Sabi naman ni Salvador Ramos, paano po natin masusuportahan ang ating leader, ang ating pangulo na itinalaga ng Diyos?
1: Yan. At maganda yung kanyang sinabi, no? Bagamat tayo ay nagbibigay ng ating pahayag bilang parte ng isang demokrasyang lipunan, demokratikong lipunan na kasi kasama yan eh, Kaela, no, na nagbibigay ka ng iyong mga feedback, pero kailangan ba tuloy tayong manalangin bilang mga mananampalataya para sa ating mga leaders? Kasi ang success nila, success din ng taong bayan. Pero mabilis na bating happy birthday dahil nakikinig si Doktora Nenita Lescano ng Alfonso Cavite, Cavite.
2: Ayan.
1: Happy birthday.
2: Oh, happy birthday po. At syempre, pansamantala, Pastor Ni, magbe-break muna tayo para bigyang daan ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Tutok lamang po kayo sa Pilipinas Ngayon, SONA 2026.
3: Pilipinas Ngayon.
4: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit, o nag-resign ang isang impeached official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Ito ang 702 DZAM.
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng Sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pilipinas Ngayon.

0: Kagapay, nagpapatuloy po ang inyong programa. Dito po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayon nga po ang Pilipinas ngayon, SONA 2026, ang special broadcast po ng inyong Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong kasama, Kael Garcia.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhicata. Patuloy tayo, Kael. Ang ganda na ating discussion kanina, pero nagsisimula pa lang yan. Kael, ang dami nating makakausap ngayon. Ano?
0: Mm-hmm. And speaking of makakausap, alam nyo ba mga kaagapay, mahalaga po ang makakasama natin this morning. Siyempre, may mga lumalabas po na research, diba? Ito nga po, National Momentum Survey na isinagawa po noong July 13 to 16, 2026. Tinanong po ang 1,438 respondents mula sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa kung paano nila susuriin ang pagganap ng mga pangunahing opisyal ng pamahalaan. Ang survey po ay may margin of error na plus minus 2.6% sa 95% confidence level. At alam mo ba, Pastor ni, sinasabi nila na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 40.8% ng mga respondent ang nagsabing hindi mahusay ang kanyang pagkapatupad ng kanyang tungkulin, habang 36.9% naman ang nagbigay na mahusay daw siya sa kanyang responsibilities. Okay. Samantala, kay Vice President Sara Duterte naman, 45.8% ang nagsabing mahusay ang kanyang pagganap at 12.2% naman ang nagsabing hindi. At syempre, para bigyang linaw ang mga numerong yan, makakasama po natin ang isa sa mga suking-suki na rin sa ating programa. Mula po iyan sa Evon Foundation, makakasama po natin si Sir Sunny Africa. Magandang umaga po sa inyo, Sir Sunny.
2: Magandang umaga po. Malapit lang SONA. Napaka-exciting kung ano sabihin ni Pangulo Marcos.
1: Yeah. At marami pong salamat, Prof, at sa lagi po niyong pagpapaunlak sa amin dito sa ating pong himpilan na programa. So, on the momentum survey results po, Prof, no, let's get into the questions po, no. Ang pinakamahalagang kapangyarihan ng isang pangulo po yung kakayanan po niya, siguro na marahil na kumbinsihin ang publiko, no, yung kanyang liderato at kanyang convincing. Kapag bumababa po ba ang trust ratings ng isa pong pangulo, ano po ang sinasabi nito patungkol po sa overall na kanyang administration?
2: Well, tingin namin combination din yan eh. Una, syempre, ano yung araw-araw na kalagayan ng ordinaryong pamilya, ordinaryong Pilipino. Sinusukat naman yan batay yung pangulo, batay yung gobyerno at yung pangulo batay dun sa kumusta yung araw-araw na hanap buhay niya. Pero may aspect din na perception. Lalo halimbawa sa mga grand scale corruption na mga issues, pag-usapin nyo kanina lamang, kahit na walang direct experience yung mga mamamayan dun sa grand scale corruption, makita naman nila kung ano naging action ng pamahalaan. So para sa amin, hindi nakakagulat yung pagbagsak ng ratings ni Pangulo Marcos. Papasok siya sa kanyang SONA, I think the most politically weak and the most fiscally budget weak in his entire administration. Hindi nakakagulat kasi sa ilalim ng kanyang panunungkulan, dumami ang mahirap at nagugutom ng pamilya ayon sa SWS. Okay. Mm-hmm. Lalo pang lalaki ang estimate nila ng 14.5 million na mahirap and about, I think, 6.5 million na nagugutom, kasi wala pa dyan yung buong epekto ng energy shock dahil dun sa oil crisis. At ikalawa, I think that nakuha ko yung last part ng huling interview nyo, nakita naman na dun sa daan-daan, actually libo-libo, na sinabi ng ICI na maaring sangkot dito, nakita namin nila napaka-kaunti. I think 40 lang ato, 50 lamang yung nakasuhan. Mm-hmm. So I think both in perception na hindi na-actionan yung maya naman kayo ng sapat. Mm-hmm. And of course, yung day-to-day na buhay na sabihin sa atin, upper middle income na tayo, tapos yung pamumuhay mo, grabe yung paghihirap. Medyo sasabog sa mukha niya kung sabihin niya uli yan, I think, sa SONA.
1: Pero, Prof, ang ganda, salamat at iyong na-raise yung upper middle. Ano bang ibig sabihin nun actually sa taong may? Kasi eksakto yung sinabi mo, no? Parang ang daming nagsabi na, ha?
0: Madaming tumaas ang kilay.
1: Sabi na, sino? Oh. Alin? Kami? Ako? So, ano po bang ibig sabihin ng upper middle income na po tayo?
2: Kasi kailangan maging malinaw. Yung pagtawag sa atin ng World Bank, upper middle income, nag-arithmetic lang sila gano'ng kalaking ekonomiya, divide by gano'ng kalaking populasyon, at bati sa kanilang mga kategorya para masabi nila kung ano yung papautangin sa mga bansa, ano interest rate, anong grace period, anong amortization period, pumasok tayo sa pamantayan din, upper middle income. So, okay. Tara sa amin, dapat masapod yung punta na yon. Mula't simula, nung inumpisa gamitin ng World Bank ang kategorya na yun, nung dekada 80, hindi naman siya actually panukat na pag-unlad, much less panukat ng nararamdaman ng ordinaryong mamamayan sa bawat bansa na may ganong klaseng kategorya. So, at alam naman ng gobyerno to eh, kaya medyo nakakahiya din sa kanila na binabaluktot nila yung konsepto na parang palatandaan to, sinyari sa pag-unlad natin. Kasi I think on a daily basis, alam na mga tao, hindi kami upper middle. At sa kwenta nga namin sa Ibon, humigit kumulang 70 milyong pamilyang Pilipino na ito, 70 milyong Pilipino na nasa mga pinakamihirap na pamilya, nagkakasya nga sa about 22,000 pesos a month na lang. So, ang layo-layo sa realidad yun. Kaya hindi naramdaman kasi it was never meant to measure naman development. Eh.
1: So, parang ito, Prof, is yung sinasabi yung sukatan ng World Bank para pautangin ng mga bansa? Yun ba yung... kasi in a way, di ba parang it's for them?
2: Yeah, ganoon lang 'yon kasi yung World Bank may pinaputangan na right now dalawang daan na na bansa. Potentially, sorry, hindi naman pinaputangan lahat. Tapos kasi yung CP category ng low income, lower middle, upper middle at high income. Tapos nabigyan siya ng mga pamantayan para pumasok sa mga kategorya na 'yon at di-divide mo yung ekonomiya, laki ng ekonomiya by the population. Papasok ka. Actually, pasang-awa lang nga tayo dun sa upper middle income, eh. Nasa low end tayo ng upper middle income scale. Eh. So medyo hindi rin sinasabi ng pamahalaan. Alam niyo ba nasa yung Pilipinas ay kabilang pa rin sa pinakamahirap na one-third na bansa sa mundo? Doon sa 200 bansa na sinusukat ng World Bank yung GNI per capita na yan, number 130 tayo. So nasa lower end pa tayo, hindi lang ang upper middle income, nasa low end tayo na lahat ng bansa sa mundo. So kasi sa amin, hindi namin pinapalaki yan. Ang pinakamahalaga, ano sabihin ng mga tao? Kung feeling na upper middle sila, di tagumpay talaga yon. Pero kung yung mayorya ay yung kasabing mahirap kami, walang kita namin, kailangan namin mga ibang bansa para magtrabaho, medyo mas yun talaga nagsasalamin, I think, ng totoong kalagayan natin. So medyo fantastic talaga yung claim na upper middle income tayo.
0: Sir Sunny, mag-U-turn lang ako dun sa naging pahayag din po kanina patungkol nga po sa trust rating ng ating Pangulo. Siyempre, may mga survey po na lumalabas patungkol sa tiwala ng publiko patungkol sa administrasyong Marcos Jr. Pero siyempre, magkaiba rin po ang trust rating sa approval rating ng ating mga mamamayan. Yeah. So sa tingin niyo po, if you're gonna differentiate these two things na nangyayari po sa ating bansa patungkol sa refleksyon ng pamamahala po ng administrasyong Marcos, ano po ang masasabi po ninyo?
2: Well, sa amin yung general tendency downwards, both dun sa tiwala at dun sa approval, maintindihan ko yun kasi kailangan ka ba magkakatiwala sa isang tao? Kung team mo, he has your back, di ba? He or she has your back. Kaso, kung titingin natin yung takbo ni Pangulo Marcos, may survey din nagsabi na tingin nila pinapanigan ni Pangulo Marcos sa mayaman. Totoo yun eh. Alam nyo ba, isa example lang, alam niyo ba, yung binigay na ayuda ng gobyerno after itong oil energy shock, less than one-third siya ng kinita ng mga kumpanya sa isang buwan noong Marso. 47 billion pesos ang dagdag or windfall na kita ng oil companies sa Marso lamang. At yung pinagmamalaking uplift program ng pamahalaan, at most 15 billion pesos. I think about 13 to 15 billion pesos lamang ang ginastos doon. So, tatlong beses ang lilaki ng kita ng mga kumpanya kumpara sa binigay na ayuda ng pamahalaan. So how can you trust someone like that na I have your back? Kung saan ang pinayaman mo yung mga mayaman, may tumawid nga into the trillionaire category, di ba? Not suspiciously, yung pinakamalapit na negosyante sa Pangulo, medyo mawawala ka ng tiwala na inaalagaan ba yung interest namin. Kasi yung mayaman yung mga mayaman, higit na silang yung mayaman, tapos ang nakuha lang namin press release. So I think it's hard to trust someone like that. And of course, approval, day-to-day basis. Kung hindi nagkakasya yung sahod mo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, how can you approve of a government na nagsabi may emergency powers pero hindi naman ginamit yung emergency powers para rentahan yung pagtaas ng presyo ay ito ng produkto ng petrolyo or even ng bateyang pangailangan? Kasi nung national emergency, nag-declare siya national energy emergency with Executive Order 110, dalawang pwede niya gawin. Rendahan ng pagtaas ng presyo ng mga kumpanya ng langis na kanilang oil products. Ikalawa, pati yung prices of basic commodities, pwede siya mag-set ng price controls. At hindi niya ginamit yung poder na yon. Pero, yun nga, medyo sa amin hindi talaga madali itong darating na SONA. Kasi kung magsabi ng totoo si Pangulo Marcos, bakit lang sunod doon, nahihiya ako sa inyo na hindi ko ginawa ang aking lahat ng pwedeng gawin.
1: Prof, doon sa itong trust rating, approval rating, kasi parang magkadikit naman yung dalawang yan. Pero ang tanong siguro ng iba, how much would it actually weigh in doon sa desisyon ng mga taong bayan sa darating na eleksyon? Kasi whether we like it or not, talagang siguro yung day of reckoning at saka yung pagbibigay sulit at pagbibigay verdict ng taong bayan ay nasusuka talaga sa election. So, paano ba itong nakaka-apekto sa desisyon ng botante, bagamat, you know, it's still 2 years from now, kaya pa ba nitong hubugin yung resulta ng darating na halalan?
2: Well, I think with impeachment, yan ang main battleground naman for 2028 na yun. Mukhang ang laro ng administrasyon, two things. One, siraan si Vice Presidente Sara Duterte sa pamamagitan ng paglalabas ng impormasyon sa tukos sa kanyang ill-gotten wealth at di ba pang bad behavior, kumbaga, the confidential funds and all the mga pagbabanta sa buhay. So on one hand, gusto niya siraan para magbumabang tiwala kasi alam naman eh, alam naman ng presidente, mababang tiwala ng mga Pilipino sa corrupt na official. Alam nila, hindi mag-a-approve ang mga Pilipino sa mga corrupt na official. So on one hand, gusto niya i-attack si Vice Presidente Sara. At the same time, ipapalabas niya na lesser of two evils siya. Na siya naman ang naglunsad ng flood control campaign. Na kahit ng konti-konting na kakasuhan, at least meron. At siya yung nagpasabog naman about the flood control campaign. So, mababawi ba niya? Unlikely kasi sa akin ito simpleng palatandaan na hindi sincero si Pangulong Marcos sa anti-corruption campaign. Alam niyo ba yung Office ng Ombudsman, may about 2,400 permanent positions siya for 2026. Alam niyo ba less than half doon ang filled up? About 1,200 lang ang filled up. So you have to wonder, if the premier anti-corruption agency ng gobyerno, yung Ombudsman, ay less than half ang staffing, kung doon sa daan-daan mga mababatas at libo-libong mababatas and DPWH officials sa kailangan mo ng case build-up, hindi mo siya magagawa eh. So sa amin, it's mahirapan siya bumawi ng either trust or approval. But again, we never know. I mean, may 2 years to go pa siya, wala pa yung 2027 budget. Eh baka may biglang sudden sudden sense of urgency siya for political survival or for legacy. I mean, lahat naman tayo sa atin ng magandang legacy. Malay natin, magwasto siya. But the track record isn't very nice.
1: At, Prof, pero doon sa usapin ng sa ombudsman, di ba, sabi nung iba, si ombudsman naman yan, wala naman kay Pangulong Marcos Jr. yan. So kung anong gawin ng ombudsman, kasuhan o hindi nila kasuhan. Katulad itong nakaraang weekend, merong finahilan ng mga tao na sangkot umano sa flood control issue. So, paano ba? Tama ba, Prof, na ini-equate na, may ginawa ang ombudsman, walang ginawa ang ombudsman, may kinalaman ang executive branch o ang pangulo dyan. So, or dapat bang sila itratuhin na nahiwalay?
2: Sige. Kaya naging medyo safe ako eh. okay. In the real world, in the real world, makapangyarihan yung presidente, may influence siya even over supposedly constitutionally independent bodies. Okay. Whether in terms of yung cooperation, sa pag-allow ng access sa information, di ba, BIA records, court records, etc. So in the real world, may influence talaga yung Pangulo. Pero ang point ko nga kanina, kung bakit minensyo ko yung staffing, kahit hindi natin dalhin dun sa real world, kahit dun muna sa 5,000 pahinang budget books. It doesn't show sincerity about an anti-corruption campaign if yung premier anti-corruption agency mo ay less than half ang pinupuna na staffing. And that's a question of budget eh, kasi I think less than 6 billion yung budget ng ombudsman eh. Di ba nakakahiya na yung budget ng ombudsman sa isang taon ay hindi pa kalahati ng kinikita ng Diskaya sa proyekto sa isang taon? Medyo mag-isip ka, okay, ano ba kaya talagang gusto gawin ng gobyerno if you're not giving yourself the ammunition and the manpower needed to wage a genuine anti-corruption war. So, in a lot of ways, I think na-reveal yung performativeness ng administrasyon, na-reveal yung selectiveness, at hindi kami nagugulat sa selectiveness kasi grabe entanglement eh. Kasi yung same contractors na ginagamit ng oposisyon, ginagamit din niya ng administrasyon. Okay. Diba? So, medyo gets ko kung bakit maingat sila na pasabugin lahat kasi if you let the chips fall where they may, it will fall on them din kasi. So, medyo understandable, kumbaga.
0: Okay. Sir Sunny, kahapon nga po nag-post ang Presidential Communications Office ng final preparations ng Pangulo para sa kanyang ikalimang sona. Pero syempre, gusto namin kayong tanungin, kung hihingan ba kayo ng payo ng Pangulo, ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po ba ang dapat niyang sabihin mamaya sa sona? Ano ba dapat ang tabayanan?
1: Baka nakikinig, Prof. Maihabol pa yung advice.
2: Ako naniniwala ko na lahat ay pwede magbago. I mean, mahirap mabuhay sa mundo na you don't believe people can change. I think, keeping up with the theme na last year, kung tumayo si Pangulong Marcos sa SONA mamaya, sabihin niya, nahiya ako sa inyo, hindi ko ginawan dapat kong ginawa. Yung poder ko na aking posisyon ay ginamit para magpayaman pa, higit yung mga corrupt na official at yung mga malaki na negosyante. I'm sorry, give me 2 years, babalik tayo rin ko yan. Kahit ganun ka, 1 minute na sona lang siya, I think grabe yung impact nun. But kung magkakaroon tayo ng litanya na upper middle income tayo, we're doing better than the world average sa growth, may kinasungo kami na 4 na puna, na independent body naman. I mean, if you hear the same thing, sasabog sa mukha niya yon. I mean, hindi madali yung posisyon niya, but pwede man siya magwasto. Nihiya ako. Sabihin lang niyo yun. Nihiya ako sa naging takmo ng aking administrasyon at na nakaraan taon.
1: Again, Prof, ano yan ha? In the ideal world yun sinasabi mo.
2: Opo, opo. And we want the ideal naman, di ba?
1: Yeah, opo, opo. Anyway, Prof, maraming salamat. Nako, ang ganda ng usapan, pero wala, kulang ang oras natin and we hope na kayo po'y makasama namin. Kahit sa mga post-SONA analysis po natin.
2: Nako, anytime po.
1: Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo, Sir Sunny Africa. Ang Executive Director nga po ng Yvonne Foundation. At grabe no, tumatak ang salitang ideal world.
1: may real world tsaka may ideal world. No? So, ibig sabihin, para ano naman, ang ibig sabihin natin, of course gusto natin ideal. Pero pag sinasabi kasi ng mga eksperto yan, yung ideal world, ibig sabihin, ito yung nakasulat at ito yung nararapat sanang gawin na strictly na nung nilathala at ginawa yung mga batas natin, no, may checks and balances, na may tinatawag na may apolitical agencies ng gobyerno, katulad ng Office of the Ombudsman, COA, COMELEC, at meron namang mga political agencies naman, pero sinabi nga in the real world, di ba kaya? Pero ang actual na nangyayari ay hindi kadalasan yung ideal kasi talaga nagkakaroon naman ng mix and matches na influence. Ito na yung tinatawag na mga political factors, no? Anyway,
0: at syempre, Pastor ni, madami pang sumasagot sa ating mga kaagapay. Kaya pwede ka pa rin humabol sa ating listeners on air and online. Pwede ka rin tumutok sa ating broadcast. Paki-share po ang ating ongoing streaming. At syempre, dahil nga po ngayong araw ang ikalimang sona ng Pangulo, hihingin po namin ang inyong reaksyon. Ano po ba ang inyong marka sa performance po ng ating administrasyong Marcos Jr. At babasahin po namin ni Pastor ni Maya. Ihabol ko lang, sabi ni Luz Aguilar, para sa kanya poor. Kasi daw, daming na neglect ng mga issues like wala pa rin totoong nako-convict sa mga big fish na dapat sila ang unahin. Di pa rin secured ang food issues, crime lalong increasing.
1: Oh, at sinabi naman ng sabi ni Candice Journey, mm-hmm. The ideal world is how we hope things would be. The real world is how things actually are. So everyone is honest. Sinasabi, some people lie or deceive, everyone is treated fairly. No, injustice and equality exist, etc. So, napakahaba na kanyang message. Pero, yan ay na-quote pa siya. Ayon sa Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by the real, actual situation, but overcome it by believing in God's
0: yes.
1: plan para sa atin. At yan, ano? So, boto-boto, bigay po kayo ng inyong feedback kasi mahalaga yan. Alam mo, mm-hmm. Kyle, no? Sinabi nga kanina ni Prof. Sunny na may epekto naman talaga sa taong bayan ang yung pagbibigay ng kanilang approval rating,
0: mm-hmm.
1: o yung trust rating. Magkaiba yan, no? Trust rating,
0: yes.
1: At approval rating. Ibig sabihin, may tiwala ka doon sa kanya, sa aking pananaw, kasi pag sinabing trust rating, may tiwala ako sa iyo, Kael, na kaya mong gawin, yes. ang mga bagay na sa darating na mga panahon. Mm-hmm. Pero yung approval is yung approve ba ako doon sa nagawa mo na in the past. Mm-hmm. No? So, yan ang isa sa mga bagay na kailangan. Pag sinabing approval, yung nagawa mo na. Approve ba? Pasado ba? Yung trust is kaya mo pa bang bumangon at mm-hmm. kaya mo magpatuloy. So, boto-boto, magbigay po kayo ng inyong feedback at hopefully ito ay makatulong
0: mm-mm.
1: sa atin pong demokrasya.
0: Siyempre, maliban po sa inyong reactions, ibanggitin nyo rin ang inyong dahilan sa inyong grado sa Pangulo para po mabasa po naman yan ni Attorney Maya. So, pansamantala, mag-break po muna tayo para bigyang daan ang ilang palala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang special broadcast ng inyong Agape ng Sambayanan. Ito po ang Pilipinas Ngayon, SONA 2026.
3: Pilipinas Ngayon.
4: Kasi po nagmahal yung mga bilihin. Tapos ang daming korupsyon na nangyayari. Hindi pa nasolusyunan yung problema. Tinatakpan yung problema ng ibang another issue. Ayun, kaya tulang yung igigrade ko sa kanya.
5: 4, kasi nakikita ko naman na ang hangarin ng ating Pangulo ay mapamahalaan niya ng maayos ang bansang Pilipinas.
6: 3 siguro. Hindi maayos ang pamamahala niya.
7: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pilipinas Ngayon!
0: Kagapay, ko pa rin po ay nakaantabay sa Pilipinas Ngayon. Ito po ang ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito pa rin po ang inyong kaagapay, Kael Garcia.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhik. At mapapanood at napapakinggan niyo po ang ating pong special coverage ngayon dito sa 702 DZAS, sa ating pong Facebook Live, sa ating YouTube channel, sa 702 DZAS FEBC Radio TV, sa 702 DZAS Mobile Application. Ngayon din, syempre, sa GCTV Signal Cable sa channel 185, di ba?
0: Yes, at maliban sa ating social media at online, tayo rin po ay sabay na papakinggan sa ating mga sister station. Nariyan po ang 1143 DZMR dyan sa Santiago City, Isabela, ang 104.3 D-Way, Legazpi, Albay, 1233 DYBS, Bacolod, 1062DXKI Coronadal, 1197DXFE dyan sa Davao, 1116DXAS Zamboanga. Kasama rin natin ang buong production team ng ating Agapay ng Sambayanan na naghahatid sa atin ng pag-agapay at tulong sa ating broadcast. At syempre, makakasama rin natin maya-maya lamang ang iba't ibang field reporters natin, Pastor Nina, maagang naka-deploy. Ayun. 4:30 pa lang ng umaga.
1: Yun, ang 4:30.
0: Yes. Oo. Hindi pa tayo kasing.
1: Ako ay nag-uunat-unat at nananalangin na nung kanina. So, pero August na next week, Kyle, ang bilis. August, this is afternoon, sisilip na ni si Jose Marichan.
0: Malapit-lapit na.
1: So, next week ay August na, nasa 8-month na ho tayo ng 2026. At ang tanong na bumagabagabag sa marami sa atin, kamusta na ba talaga ang ating ekonomiya sa Pilipinas? Dahil sa kabila ho ng mga proyektong inilulunsad at mga positibong balita, kasama na kanina ang sinabi na tapo daw ay upper middle income, marami pa rin po ang nagsasabi na ramdam nila yung hirap pa rin dito sa ating bayan.
0: Alam mo, Pastor, ni sabi nga nila, numbers don't lie, diba? Sa unang bahagi po ng 2026, bumagal po ang paglago ng ekonomiya sa 2.8%, ang pinakamahinang paglago sa tatlong magkakasunod na quarter. Samantala, umabot naman sa 6.4% ang inflation noong Hunyo. Ibig sabihin po, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at nananatili itong higit sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kapag mabagal po ang pag-usad ng ating ekonomiya, mataas po ang inflation. Sino ang unang naapektuhan? Siyempre, mga ordinaryong Pilipino. Nitong mga nakarang linggo din po, muli na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. At alam naman natin na kapag tumaas ang presyo ng petrolyo, apektado, yeah. Di ba? Kasunod

0: ang presyo kesa sa pagtaas ng kita.
1: Yes, at syempre, hindi rin po natin maikakaila na sunod-sunod ang epekto ng kalikasan. Itong mga nakaraang araw, muli nating naranasan ang matinding pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Muli rin pong lumutang ang tanong, gaano nga ba kahanda ang Pilipinas sa harap ng mas madalas at mas matitinding kalamidad tulad po ng climate change? Para syempre, tulungan tayong himayin ang isyong ito. Makakasama po natin via PoonPash ang isang eksperto, isa pong economist, professor at the Department of Economics ng Ateneo de Manila University. Nariyan po si Dr. Alvin Ang. Magandang umaga sa iyo, Dr. Alvin.
0: Good morning, Doc Alvin, and welcome back to the Philippines. At si Doc Alvin.
2: Magandang umaga, Pastor Ni and Kyle.
1: Yan. Doc Alvin, ito na nga yung nagiging issue natin, yung paglago ng ating ekonomiya. Kung i-observe nyo po, dahil nasa kalagitnaan na tayo ng taon at syempre almost 2 years na lang ng administrasyong Marcos Jr., ano po ba ang inyong lagay or perception sa ating economy?
2: Well, lumabas naman na yung mga datos, ano, nakita natin na bumagal talaga yung paglago natin. Unang-una sa mga nangyaring investigasyon sa flood control, ano, so nagkaroon muna ng initial shock na yung parang naging mas mapanuri, mabagal ang pagsali ng pamahalaan sa mga iba't ibang proyekto. Kasi kung hindi po nalalaman ng marami, may ambag din yung pamahalaan sa paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang paggasto sa infrastruktura at iba't iba pang serbisyo na binibigay sa mamamayan. Eh dahil nga po sa nangyari mga investigasyon sa flood control nung nakaraang taon at dapat nagpapatuloy.
1: Correct.
2: Eh yung mga step back, ano, teka muna, masalimuot, mahirap. So yung mga sumasali eh parang ano rin, no, nakita nila matagal ang proseso ngayon. So ano yan eh, nakapabagal din ang ekonomiya. Kaya nakita yung resulta nung noong bago yung mga investigasyon, ang paglago natin ay nasa mga 5 punto, no, 5% above, eh bumaba po yan, no. Makita natin na sa isang banda, yung hindi naman ibig sabihin eh lahat ng mga pribadong sektor na sumasali ay kasali or apektado, kundi sila mismo, siyempre parang bumagal kasi yung ano eh, proseso, tumagal. So whether nagpapatuloy o hindi, naging stricto sa kanilang mga proseso na dapat naman noon pa, pero hindi dapat at the expense na babagal. Yan ang ginawa ni Pastor ni noon eh. Inayos niya yan eh. So, yun yung dapat eh. No? Yung ease of doing business pa rin ang naging issue. Kasi, ibig sabihin, kung hinigpitan mo sobra, eh ganyan ang epekto. Yeah. Nakita ng tempo.
1: Doc Alvin, higit 7 oras na nga lang po bago ang suwana ng Pangulong Marcos Jr. Ano po ba yung inaasahan yung sasabihin niya when it comes to our economy?
2: Well, ako ang inaasahan ko kasi ito ano eh, dapat din maging malinaw sa mga tao, no, na ang SONA ay report card, no. Ang nire-report ng pangulo ang performance ng kanyang administrasyon sa nakalipas na isang taon. So, hindi siya magbibigay doon na dapat ng solusyon. Ang dapat sabihin ano yung nagawa niya at ano yung hindi niya nagawa. Dapat aminin din yung mga pagkukulang. For example, sa kalagitnaan ng lahat ng itong flood control, eh, dumating itong krisis sa Iran-US war na nakaapekto sa ating presyo ng langis. At sabi mo nga kanina, Kyle, yan ay kawing-kawing hanggang sa ating mga hapagkainan, umaabot yan kahit napakalayo. So siguro, yung napakahalaga kasi yung ating pagiging diversified sa ating sources ng ating energy requirements. Sa naghahanda ba tayo, for example, magkakaroon na ba tayo ng mas malawak. Meron tayong oil reserves, pero

0: hanggang 60 days, ay wala pa, 50-30 plus days lang. Mm-hmm. Paano natin mapapalawak yung reserve na yon? At saan tayo kukuha ng iba pa? At ano ang gagawin natin, for example, sa renewable? Pwede ba tayo magbigay ng, for example, dahil sa mahal ng kuryente, bigyan natin ng magaan, hindi natin necessarily subsidiya, magaan na paraan para makakuha ng solar ang bawat bahay.
1: Yan.
0: Katulad niyan. Napakahalaga po niyan dahil napakamahal po ng kuryente sa napakaraming tao. Yung mayayaman umaaray, lalo na yung mga ordinaryong minimum lang ang gastos, binabayaran din nila yon. Ano? So yung mga ganon, democratizing yung access sa renewables kasi para sa akin napakalaga. Energy po ang ano natin ang susunod na aharapin kasi lahat ng bansa ay nagde-data center, malakas po sa kuryente yon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya wala po tayong ibang pagkukuhanan. So isang malaking bagay po yon na kung halimbawa yung mga ayuda ay ilipat na lang sa ganun.
1: Mm-hmm.
0: Mas malaking matutulong kasi yung ayuda one time after ubos na.
1: Mm-hmm. Tapos na. Prof.
0: Oo.
1: Prof, kasi ekonomiya, maraming mga ordinaryong mamamayan ang sinasabi, hindi naman namin naiintindihan kung anong nangyayari kapag ang mga ekonomista lang ang nakakaintindi. Pero siguro para sa ordinaryong tao, no? Ano ba yung mga economic indicators o mga sabihin natin kumbaga kumbaga sa sasakyan yung gauge, no, tinitingnan mo at binabantayan ng publiko pagdating sa ekonomiya at masasabi ba natin okay ito at lalo na itong pwede nating bantayan dun sa sana hari na what banggitin ng Pangulo. Ano ba yung mga indicators o gauge na yan? Katulad ng nabanggit na tayo ay upper middle income. So ano bang ibig sabihin na to? At so what are the other indicators dito, Doc?
0: Mm-hmm. Well, kasi ang yung tinatawag na yung pamantayan ng paglago ng isang ekonomiya ay tinatawag na GDP.
1: Yeah.
0: Kaya lang ito ay isang macro number na napakalaki. So hindi po talaga yan hindi yan sumasaklaw na ibig sabihin kapag tumaas yan lahat ay tataas sapagkat nakadepende yan kung sino ang nagko-contribute doon sa ating tinatawag na pangkalahatang ekonomiya hindi naman po lahat sabay-sabay nagko-contribute. So katulad niyan na-achieve natin yung tinatawag na upper middle income status kasi nga lumago yung ekonomiya. Pero hindi ibig sabihin lumago lahat.
1: Okay.
0: No? So may mga sektor na mas malaki ang naging ambag. So for example, anong pinakamalaki na ambag diyan? Yung mga BPO, yung mga export, ano? Pero yung nasaan nandoon ba yung mga karamihan ng mga kababayan natin? Wala. So nasaan sila? Nakaramihan sa kanila nasa agrikultura, nasa serbisyo na mababa ang kalidad, mababa ang kontribusyon. Marami pero maliliit ang kontribusyon. So katulad ng informal economy, hindi po yan na isasama sa pagka-compute ng total GDP sapagkat una-una hindi po rehistrado at ang resibo walang nare-record.
1: Okay.
0: Kaya yung mga ordinaryong mamayan, hindi nila talaga yan malaramdaman. No? Naalala ko nung araw pa, no, kung una ako nagtuturo ng ekonomiya, yung pag lumalabas ang report ng GDP, lumago ng 5%, tatanungin mo yung nagtitinda ng taho, wala siyang connection doon.
1: Oh, okay.
0: Pero kung yung nagtitinda ng taho na yon ay nasa may Ayala Avenue nung araw, masasabi niya na lumalago ekonomiya kasi ang daming bumibiling taho. Yun ang kanilang pamantayan. Hindi yung nasa dyaryo, hindi naririnig sa radyo at hindi yung naiingay ngayon sa social media. No? So yung ibig sabihin ng upper middle income ay sa pangkalahatan umangat pero hindi ibig sabihin lahat ay nahila.
1: Mm-hmm.
0: Ayun po ang ibig sabihin. No?
1: So
0: ganun sana ang titignan natin mamaya. Anong sasabihin ng Pangulo? Mm-hmm. Paano yung mga naiiwan? For example, agriculture. Paano mo yan? Kasi matagal na natin pinag-uusapan. Ano ba ang pwede nating gawin upang ito ay mapalago natin. Kasi lahat na ng kaalaman meron tayo sa agrikultura.
1: Okay.
0: Yun na lang execution.
1: So, Prof, Doc, tama ba na doon sa pagkakaintindi ko lamang, no? Tama po ba na yung sinasabi natin na yung total GDP natin ay tumaas dahil yung maliit o yung iilan yung sinasabi natin, yung richest of the rich percentage natin ay mas lalong lumaki yung kita, lumaki yung kanilang sabihin natin contribution dun sa ekonomiya, habang ang karamihan naman ay it's either hindi ho nagbago o sila po ay bumaba ng kaunti. So, posible ho ba yun na, Prof, na sa computation, yung isang maliit na sektor lamang, katulad na nabanggit yata kanina ni Professor Africa, na mas may naging trillionaire pa ata at, mas lalong naging super billionaryo. So, posible ba yun sa computation? Kaya sinasabi tumataas ang ating status sa GDP.
0: Posible, pero sa ating kalagayan hindi po 'yun ang nangyari. Okay. Kasi meron, kasi unang-una, isa sa pamantayan ng World Bank ang gumawa ito, no. Kailangan may tinatawag na broad-based improvement.
1: Okay.
0: No? Ibig sabihin, pangkalahatan may nag-improve, pero hindi pa rin ibig sabihin pare-pareho. Okay. May naiwan sa paglago. No? So halimbawa, ikaw, Pastor, yung contribution mo isa, ang contribution ko isa, si Kael lima. Umangat tayo, pero hindi pare-pareho.
1: Mm-hmm.
0: Ganun yung sinasabi natin sa pag-expand ng GDP, no?
1: Okay.
0: So, hindi lahat. Pero
1: may naiiwan, yung sabi mo nga kanina, no, Prof, no? May mga naiiwan.
0: May mga naiiwan, pero not necessarily sila ay nagiging negative, no?
1: Mm-hmm.
0: Mayroon siguro naging negative. So, ang ano dyan, ang sa struktura natin bilang sa demokrasya, yun ang silbi ng maayos na tax system, no? Kasi yung mas malaki ang kinikita ay yung kanilang tax na kinukuha, at dapat ang gobyerno ang tagapag-distribute doon sa mga hindi naging ganun din ang kalaking nakuhang kontribusyon, ano? Hindi ganun kalaki na iambag, so kanilang benepisyo ay hindi kasing laki. So yung sinasabi natin na nag-iiba yung iba malalaki naging ano, structural 'yon, hindi 'yon dahil sa GDP.
1: Okay.
0: Structural, no? Sabihin, governance issue 'yon, hindi 'yon issue ng sa paglago ng ekonomiya. Kasi ang paglago ng ekonomiya, yung katulad ng sabi ko, base lang 'yan sa nagko-contribute at nare-report.
1: Mm-hmm.
0: Siguro kung i-compute natin lahat ng informal sector, yung mga hindi rehistrado na nagtitinda ng mga sa palengke, nagtitinda sa divisorya, nagsa-sidecar, hindi naman yan nakaka-count sa GDP. Kasi wala naman mga resibo, at paano na malalaman kung yan ay nagko-contribute? Walang basihan. Kung yan ay isusuma mo sa aming pagtansya, mga nasa 30% na ekonomiya yan. At yung mga yan, katulad din yung mga nagpapautang na nagdo-door-to-door, hindi rin yan nare-record. Umiikot na ekonomiya yan, malaki yan. So ibig sabihin, yan mga yan, nakikinabang pa rin kahit papaano. Hindi lang nare-record.
2: Mm-hmm. Doc Alvin, isa sa mga usapin din ngayon sa mga panahong ito is yung isa sa mga daan para syempre madagdagan ng income ng ating bansa is yung mga kinokolektang buwis. May mga panukalang batas ngayon na taasan daw ang tax exemption threshold, lalo na po sa mga manggagawa na imbis na doon sa mga 250,000 annually na kumikita, gawin ng 400,000. Sa tingin niyo po ba may impact po ba ito kung maisakatuparan, at ano yung dulot nito sa ating economic growth?
0: Well, siyempre, kahit anong relief, may impact sa tao yan. Kaya lang, ang issue ay sustainable ba yan? Kasi madali eh, napakadali itataas mo lang yung threshold from 250, gagawin mo 400. Eh, no? So masaya na yung mga kumikita, madadagdagan yung take-home nila. Ang tanong, saan kukunin ng pamahalaan yung nawala na yun? Kung tatanggalin mo yun, saan nila kukunin? No? Ngayon, problema 'yan ng sa isang maayos na governance na pamahalaan, gagawa siya ng paraan na kunin 'yan sa ibang lugar, no? Maraming hindi naiintindihan, no, na ang mga mayayaman, hindi po sila directly naka-income tax. Sapagkat ang mga mayayaman individual ay nasa corporate setup sila.
2: Mm-hmm.
0: So ang kailangan ang makita natin ay magkaroon din tayo ng pagtuturo sa mga mamamayan natin, no? Kaya tayo nahihirapan kasi lahat ng mga tao ay umaasa sa pag-iempleyo at iisang pinagkukuhanan. So kailangan na magkaroon ng malawakang reform, na magkaroon tayo na maging maayos yung ease of doing business, na anybody can participate as an entrepreneur, side hustle, na legal. No, hindi yung nagtatago at hindi nagdedeklara. Kasi hindi porket nag-declare ka na ikaw ay kumikita, ikaw ay tataksan. Katulad niyan, may exemption eh.
2: Mm-hmm.
0: Kailangan lang masama tayo dun sa tinatawag na formal system.
2: Yeah.
0: Kapag ganun na ang sistema, ay malaking tulong po 'yan, no, sa pangkalahatan. Kaya nga, meron tayong issue ng trust in governance. Mm-hmm. Kaya napaka-challenging, no? Katulad ngayon, tataas yung sweldo. Aba, masaya, marami. Pero ang implikasyon yan, yung mga nagbabayad, yung nagpapasweldo, saan nila kukunin yan kung hindi kumikita?
2: Mm-hmm.
1: Yan.
0: Oh. Di ba? Mm-hmm. Kung ang kita ay, ano lang, tamang-tama lang, nakita nyo siguro, may lumiikot na post ngayon tungkol sa may-ari ng restaurant. Sinabi niya, yung mga pinasa sa kanilang mga diskwento, sino nagbabayad? Eh sila. Saan kinukuha? Sa atin na hindi kumukuha ng mga discount.
2: Mm-hmm.
0: Kaya tumataas ang presyo ng mga pagkain sa mga restaurant.
2: Mm-hmm.
0: Nakikita niyo yung implikasyon.
2: Mm-hmm.
0: Na napakahalaga, ang paggawa ng batas ay dapat initignan ang lahat. No? Hindi puro tayo bigay.
2: Mm-hmm.
0: Sapagkat pag may binigay ka, may nawala.
2: Mm-hmm.
0: Saan makukunin? Yeah. Paano matatakpan yung nawala?
2: Mm-hmm.
0: So yun ang konteksto ng ano, no, ng ekonomiya natin. Wala pong zero sum game sa economics. Wala pong nawala, nakuha ng iba. Hindi po. May nawala, may nabutas. Sa butas, si tatakip ng butas.
1: Sinasabi nga kadalasan kahit sa aking mga estudyante sa law school, kapag ako'y nagkikwento tungkol sa politika at ekonomiya, sabi ko, ang gobyerno, kapag bagamat sila ay nagbibigay, tumutulong, eh kung ano ang binibigay nila, kinukuha muna nila ito somewhere. so the government, in order for it to give, it first takes away. So siguro ang isang katanungan dyan na Doc, isang issue na malapit pareho sa ating puso. Ano ba ang tingin nyo sa mga effort ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Marcos Jr. patungkol naman sa nababanggit mo kanina pa, sa ease of doing business? Kamusta ba? At ikaw ay very well exposed sa buong rehiyon natin sa Asia. Kamusta ba ang tingin sa atin patungkol sa pagninegosyo dito sa Pilipinas, pagpasok ng investors, particularly sa dali ng pagninegosyo sa ating bayan?
0: Ayun na nga, matagal na natin itong pinag-usapan, Pastor, ninandong ka pa.
2: Mm-mm.
0: Eh, kasi ako, tingin ko, structural ang issue natin.
2: Mm-mm.
0: Ibig sabihin, nasa istruktura, no? Hindi sa mga batas na pinapasa. Kasi yung mga batas, i-implement. Ngayon, i-implement, mm-hmm. katulad nung ini-implement mo noon, ang kalaban mo, istruktura. Ano yung istruktura sinasabi ko? I-decentralize natin.
2: Mm-hmm.
0: Eh. So, ibig sabihin, bawat LGU may kanya-kanyang structure.
2: Yeah.
0: Sa akin, kahit gustong gawin yung sinasabi mong suggestion mo, national, na dapat katulad ng Singapore, 2 oras tapos ang registration ng business.
2: Mm-hmm.
0: Kaya lang, paano naman yung mga sinet up kong system nung araw pa na may window 1, window 2, window 5 hanggang kung ilan structure, di ba? So ngayon sa kabilang LGU naman, ito gusto ko kasi digital ako. Ayoko na nang may pupunta sa opisina ko para mabawasan yung line, ano?
2: Mm-hmm.
0: Pero kailangan naka-online ka. Paano yung nagre-register? Walang internet. Makikita nyo, structural.
2: Mm-hmm.
0: So yung mga ganon, sana, no, yung kung maaari, of course, kailangan tumulong ang national dito sapagkat hindi kaya ng mga LGU na gawing standard to. Mm-hmm. At kahit na noon pa na ginawa ni Pastor ni sa kanyang pamumuno noon, may mga ginawa na na pang-standardized. Mm-hmm. Hindi kayang gawin ng mga LGU basta-basta yan.
1: Yeah. Kailangan so, ng yan. Tulong, no? Isa yan, ano? Sige, go ahead, Doc. Tulong. Yeah. So, parang yung sinabi mo, Doc, parang nangyayari, nagsasilo system. So, ibig sabihin, kanya-kanyang kaharian sa isang malaking bayan, kanya-kanyang pamunaan at kanya-kanyang diskarte. Kaya minsan hindi nag-uusap-usap. Ilan ba ang ating LGUs? Parang nasa 1,700 LGUs. Ang dami, no?
0: So, alam niyo po, ang sinolusyonan niya ng Vietnam. Ang Vietnam, ang lakas na ng FDI. Anong naisip ng Vietnam? Ang dami masyadong kausap. Ngayon, binawasan nila yung probinsya nila. Kinompress nila. From 70 plus, naging 50. Ngayon lang yata sila or less pa. So ibig sabihin, nag-iisip itong mga ito, hindi natin sila kalaban, no? Pero kalaban natin sila pagkuha ng foreign investment.
1: Mm.
0: Kasi ang laban nandito is pabilisan.
1: Yeah.
0: Pabilisan. No? Mm. Hindi pwedeng, sabi nga ng mga nakausap ko ng mga foreign investor na nakakwentuhan ko, sabi nila, gusto namin sa Pilipinas, magagaling mga tao, wala kaming problema sa mga tao. Ang problema, pagkakausap mo ngayon, oo na oo, madali. Maganda usapan. Pag e-execute, hindi ma-execute.
1: Yeah.
2: Mm-hmm.
0: Doon tayo nagkakaproblema, yung pag-execute. At kaya nga sinabi ko nga kanina, hindi na natin kailangan ng maraming batas. Marami na po tayong batas. Marami nga dyan, hindi na i-implement. No? Dapat nga dyan, di ba, Pastoni, pag hindi mo na-implement yung batas, kasuhan ka eh.
1: Pag
0: hindi i-implement yung mga batas, napakadaming batas. At marami ngayon, napapalit-palitan lang yung pangalan, kinukuha yung mga tulog na batas, papairehas nila, yun ulit.
1: Yun ulit.
0: Pero sa tutusin, marami pong batas na naipasa noong araw pa na naisip ng mga tao na mangyayari ngayon. At hindi pa rin na-i-implement. Ano? At kung hindi man na-implement, kung di na talaga akma sa panahon, tanggalin na natin, lalo na yung mga nakaka-back down sa ekonomiya. Mm-hmm. For example, yung mga very strict rules natin sa pag-participate sa ekonomiya natin. So baka kaya lang napaka-late at napaka-dangerous to touch the constitution. Yeah. Pero marami po diyan ay yun, no? Yung very nationalistic na tama ang spirit pero mali ang mindset. Tama ang spirit, national atin 'yan eh. Yeah. Pilipinas 'to eh. Kami masusunod bansa namin. Pero kung ganon, gawin na. Kung gusto natin ganon, dapat mag-produce tayo on our own. Kaso hindi natin kaya.
1: Yeah.
0: Wala tayong resources na meron tayong lupa, meron tayong tao, wala tayong pera.
2: Mm-hmm. Doc Alvin, may iahabol ako na katanungan kasi nga nitong pagpasok ni bagong Dole Secretary Francis Tolentino, isa sa mga naging highlight ng kanyang ilang days pa lang ng pamumuno ang pagkakaroon ng wage increase dito sa Metro Manila.
1: Yan.
2: So may dagdag na 85 pesos. So dalawang tranche siya, no, at Pastor ni. So sa tingin niyo po ba, Doc Alvin, may positive impact ba to sa magiging sona ng Pangulo na may dagdag sahod ang mga taga Metro Manila at syempre yung mga ibang nasa Karatig, Lalawigan din?
0: Wala na. Naibigay mo na sa Metro Manila. Di malamang yan. Sasabihin, susunod na yung mga iba. Na para sa akin, timing-wise, you know, timing ang kalaban natin. Ang pagbigay kasi ng ang pagtulong kasi ng pamahalaan, sabi ko nga kanina, pwedeng iba-ibang sources. Eh, no? Yung pag may tinanggal ka, may ibabalik ka. Pero may nawawala eh. So katulad nito, sino ang nawalan? Hindi naman nawalan yung gobyerno rito. Ang nawalan dito yung negosyante.
1: Mm-hmm.
0: Yung nagpapasweldo. Saan kukunin nung nagpapasweldo yun? Ang kapalit nun, itataas lang yung impwesyo, ibinalik mo lang doon sa wage increase.
1: Mm-hmm.
0: Doon sa nagtumaas ang kita, sa kanyang psikolohiya, sumaya siya, dumagdag ang kita. Pero pagharap niya sa merkado, 1-2 months later, ay mahal na ang mga bilihin. Magre-reklamo na naman siya.
1: Mm-hmm.
0: Di walang katapusan. Ang tinatawag namin sa economics na wage spiral. No? Paikot-ikot, pataas ng pataas lang. Dapat ang solusyon mo doon ay find ways na mapababa yung mga cost na yon. So for example, pwede ko bang babaan yung yung buwis ng mga negosyante o sa isang espeto na to na or i-defer muna yung mga taxes diyan, no? Pwedeng ganoon, no? Sino mag-absorb nung pain? Mm-hmm. Yung bang gobyerno or yung businessman? Ngayon, hindi natin tinitignan yung buong picture. Sino ba ang naapektuhan ng wage increase? Mm-hmm. Yung malalaking kumpanya, wala lang sa kanila yan. Mm-hmm. Kaya nilang suungin yan. Pero yung mga middle, yung matintang MSMEs.
2: Yes. Mm-hmm.
1: Doc, ano yan? Ha? Yung MSMEs, mga nasa 99%.
0: 90%, oo. Kaya isa yan sa pag-aaral namin, isa yan sa dahilan kaya hindi nagre-rehistro ang mga business.
2: Mm.
0: Kasi pag ikaw ay nagre-rehistro, ikaw ay obligado na sumunod sa minimum wage law, no? Oh, ngayon, pagka ganoon, ang iba ang gagawin niyan, kasi pagka 10 lang empleyado mo, exempted ka eh.
2: Mm-hmm.
0: So yung iba diyan, sa iba diyan hindi lalago. Maliit lang yung kumpanya nila. Eh tama na, lalaki yung gastos natin.
2: Mm-hmm.
0: So patitingnan mo, no, struktura ang issue. So kailangan ayusin muna yung structure bago gumawa ng mga maraming ano. Or kasabay, no, hindi pwedeng mag-antay. Lahat ngayon nagmamadali. So kailangan sabay na pinag-aaralan, ginagawa ng solusyon.
1: So Prof, itong ano kasi no, kanina may mga nagsasuggest, may nakausap natin kanina sila Prof Sunny Africa, no, ng Ibon Foundation. Nabanggit nga niya na itong ang patuloy na pagtaas, for example, na dinagdagan nga, tumaas nga ang sahod. Pero actually, sabi mo nga, tumataas din naman ang bilihin.
2: Mm-hmm.
1: Pero yung pag-impose ba na tinatawag na bukod sa wage increase, pero yung price control, ito ba yung makakatulong o ito yung maaring makasama? Kasi kung sa akin kung naintindihan ko sa aking simpleng, ordinaryong pagkaintindi sa ekonomiya na kadalasan ang mga pagtaas ng presyo, pagbaba ng presyo, ito ay apektado dapat ng tinatawag na supply and demand. No, no? And pag kinontrol mo ang presyo, siguradong may tatamaan, which is yung nagninegosyo naman. So, anong masasabi natin dito? Okay ba yun kapag itinaas mo ang sahod, pero i-control mo ang presyo? Ano hong mangyayari sa ating mga negosyante naman? Ano? So, or baka baliktad, baka naman makabuti ito sa pangkalahatan. So, ano po ang inyong pananaw o paglilinaw dito, Doc?
0: Yung hindi mo maaaring pagsabayin yun, no? Kasi double ngayon ginawa mo na sinugatan mo na yung isang kamay mo, sinugatan mo pa yung isa.
2: Mm-hmm.
0: Kasi sinugatan mo na yung pribadong sektor, sinugatan mo pa yung gobyerno kasi kinontrol mo yung price. Eh saan ba nanggagaling yung presyo na yun, yung produkto na kinokontrol mo? Kung meron tayo at pinoproduce natin at marami tayo, walang problema kahit na nga i-price control mo yan. Pero kung ang pinag-uusapan natin, mga bagay na hindi natin ma-produce enough, katulad ng pagkain, inaangkat natin, paano mo i-control ang isang bagay na wala ka? Di ba? Kukulang ang meron ka. Di ba? Katulad sa bahay, marami kang anak. Bibigyan mo ng allowance. So, control muna, ito lang muna sa'yo, ito muna sa'yo, ito muna sa'yo. Eh kailangan nila kulang. Ano gagawin nila?
1: Yun nga.
0: Di ba? So mangungutang ka ngayon. Di ba? Mangungutang yung nagbibigay para madagdagan. Ngayon sino magbabayad ng utang? Yung tatay rin. So saan kukunin ng tatay yun? Magtatrabaho siya, magpapakahirap siya. Sa tao ganun, sa gobyerno hindi. Sino saan kukunin ng gobyerno? Sa atin din. Sa pangkalahatan dahil sa buwis niya kukunin yun.
2: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: So di ba?
1: So parang ganun din, Doc. Ibig sabihin, hindi ang gobyerno ang nagpo-produce, taong bayan pa din. So tayo pa din.
0: Tayo pa rin. Kaya nga at ang masasabi ko naman, ang iniisip kasi ibuwisan mo yung mayayaman. Sabi ko nga hindi natin mabubuwisan yung mayayaman ng kahit i-max natin sapagkat karamihan sa kanila hindi naman income ang kanilang base ng taxes . Corporate taxes 'yon.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. Yung mayayaman, sino nakakita ba kayo na tuwing bayar ng tax, sino yung pinakamalalaking nagbabayad? Hindi ba mga taga-BSP, mga taga-gobyerno?
2: Mm-hmm.
0: Hindi naman mga may nakita mo ka ba kayong mga pangalan na sikat na nagbabayad ng malaking tax?
1: Oo. Mm-hmm. Oo nga. Kasi nasa korporasyon lahat.
2: Mm-hmm.
0: Yes. Mm-hmm. Mali ang ginaano natin . istruktura natin yun eh. So dapat ang ayusin natin kung gusto nating hindi sila tax evasion, nagta-tax evade. No? Sila ay yung lahat ng mayayaman ay dumadaan sa sistema, sa structure. Mm-hmm. Ito yung structure. Kung ikaw ay empleyado, talagang matataksan ka. Income tax yun, sweldo yun.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Pero kung ikaw ay nagnegosyo, maraming kasing taxes ang negosyo.
1: Yan.
0: Yeah. Diba?
2: Yes.
0: Hindi, yan. Si Pastor niya, tinuturo niya sa kanyang sa law school. No? Maraming maraming taxes ang business. Hindi, merong depende sa structure ng iyong business.
1: So parang ano, Prof, parang nangyari, parang pabor nga dun sa mga nagnenegosyo sa malalaking mga kumpanya
0: Yung maliliit.
1: Oh, pero yung maliliit na ibig sabihin na yung ordinaryong tao na ikaw ay sumusweldo at ikaw ay empleyado eh wala kang kawala. Short sa kapag ka ikaw ay kahit kumita ka ng sweldo na malaki eh siguradong ikaw ay makukuhanan ng malaking buwis din. Kasi nga, ikaw ay empleyado. So, ay karamihan naman no, ng mga taong bayan ay naroroon sa kategoryang yun.
0: Mm-hmm. Yes, yes. Kaya nga kailangan, pag-isipan natin na hindi tax, hindi pawasan yung tax. Mm-hmm. Kundi, bigyan ng option, incentivize, hindi puro bigay. Kailangan, may idadanggel ka, anak, gusto mo bang... Gusto mo ba itong gusto mo ba nitong magandang package ng college habang high school pa lang no? Dito tayo pupunta pero kailangan pagsikapan mo.
2: Dok Alvin, isa din sa mga mainit na issue ngayon is yung patuloy nga na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ng krudo. So with the current oil crisis right now, ano po ba yung estimate po natin? Po?
0: Wala tayong magagawa diyan, Kyle. Sasagutin na kita. Wala tayong control diyan. Wala tayong magagawa.
2: Sa tingin niyo po, ano po ba kailan ito tatagal para sa atin? Kasi syempre, yung pamahalan, ano ba yung mga ginagawa nito kung sa obserbasyon niyo po?
0: Sa obserbasyon ko, gusto lang nilang mamanage yung presyo, pero hindi po 'yon. Sa akin, kasi sinabi ko na kanina, kailangan palawakin mo yung strategic capacity to reserve. Gaano kalaki ang pwede nating angkatin? Halimbawa, mababa ngayon, bumili tayong marami at tabi natin. No, para pwede nating pagdating ng panahon, hindi agad pwede tayong hindi muna mag-adjust ng presyo, i-delay natin kasi meron tayong enough buffer. No? Kasi wala tayo nun eh. Wala tayong supply eh. Yun ang kailangan maintindihan. At ewan ko ba't hindi maintindihan. Wala tayong langis.
2: Uh-oh.
0: So dapat kung ano yung wala ka, huwag mong isipin, meron lagi.
1: So kahit, kasi Prof, ibig sabihin kahit nating sabihin na kukontrolin yung presyo, anong ikokontrol mo? Presyo ng ano? Wala ka nga.
0: Exactly. Yun ang punto.
1: Okay.
0: Yun ang punto. Kaya nga kahit anong gawin nating mag-ingay tayo, mag-rally tayo, walang magagawa yung pamahalaan. Saan siya kukuha ng langis? Kung katulad niyan, hindi dumalabas yung mga barko no, kung saan nagagaling yung langis, paano tayo magkakalangis? Kahit na sabihin na parang, sige, gagawin na lang namin ano lang yan. Tatanggalin na namin lahat ng buwis. Pagkatapos, saan nila kukunin yung langis?
1: Pero Prof, yung sa supply ba? Hindi ba, wala bang role ang pamahalaan na maghanap ng makukuhanan na alternatibo bukod dun sa traditional na pinagkukuhanan natin sa Middle East, no? And nabanggit mo nga yung sa mga renewable energy at siguro mga tao ay nabanggit mo nga na bigyan ng insentibo or wag silang pahirapan na mag-install na itong mga devices na makakatulong sa kalang energy.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, exactly, yun ang sinasuggest ko kanina, strategic na maghanap ng iba pang mapagbibilhan ng langit. Hindi pwedeng isa lang ang source natin. At saka meron tayong leverage, no? Well, ayokong gamitin yon, pero kung nasa oras de ano tayo, peligro tayo, no? Meron tayong leverage na marami pong mamamayan natin nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng mundo. No? So gamitin natin na kung naglaba bilateral agreement tayo, isama natin na sana bibigyan niyo rin kami, nagbibigay kami ng mga mamamayan sa inyo to help your economy. Sana bigyan niyo rin kami kapag kakailangan namin ano ng energy, not necessarily oil, energy, no? Sapagkat hindi lang naman sa langis nanggagaling ang energy, no? Sa coal, sa iba't ibang sources, no, na maaari nating bilhin, na dagdag, no, sa ating pang-araw-araw. Kaya kaya napakahalaga ng tinatawag na international relation, eh.
1: Yeah.
0: Yung mga kaya magkailangan yung ating pamahalaan ay maalam sa paano makipag-negotiate sa ibang bansa. Kasi give and take ang global economy.
2: Tama.
0: No, sa kalagitnaan ng panggulo na to, katulad nito, huminto na naman yung gera nila.
1: Yan.
0: So, bumaba na naman yung presyo ng langis. So, ganun, paano tayo? Tayo yung mga nag-aantay dito, nagtatrabaho. Hindi ka makapagplano.
1: Yeah.
0: Paano ka makapagplano? Kasi yung naapektuhan tayo, eh, kasi malaking dagok sa ating inflation, ang presyo ng langis. Kasi umaabot sa lahat hanggang sa kapagkainan, eh. Hanggang sa electric bill, no? So ano pa paano? Pwedeng magbigay ang pamahalaan, let's say 3 months. So sige, ano muna natin, post muna natin ang mga tax. Pero after that, paano? Kasi kung talagang issue 'yon. So kailangan ngayon, kung hindi malinaw to, kailangan trabahuin na natin strategic reserves, change of sources, diversification of sources, ano pa ba meron, ano pa ba alternatibo, bigyan natin yung mga mamamayan ng kasila na lang ang mag-angkat ng sarili nilang power, solar,
1: yan.
0: Na napakamura, napakamura ng solar panels ngayon, lowest in sa oversupply ng China. Yeah. So dapat mapag-take advantage natin yan.
1: Tsaka yung baterya, so, Doc, yung tinatawag na energy storage, di ba? Kasi kasama yan, ano? Yung iipon ka ng renewable energy, pero battery, dapat i-stored mo rin yung sa baterya. Sa tingin ko, sabi nga, sa bawat krisis ay may oportunidad. And ang Pilipinas, Doc, ano, no? Sagana tayo sa araw at
0: saka wind. Meron din tayong wind, water. Marami, matagal na tayong meron yan. Medyo thermal. Noon, bago pa lahat, meron na tayo. Medyo thermal, right. Tayo, may hydro tayo. Hindi lang natin na-maximize.
1: Amen.
0: Sapagkat umasa tayo, mas madali, kasi mas madali inaangkat mo, ilagay mo lang, tatakbo na yung makina, eh. Kung ba naman, tingnan nyo yung mga bansa na medyo nahirapan sila, pero kasi nga nag-renewable na sila, nakapaghanda sila, kahit pa paano, hindi sila ganun kahirap, no? Malaki pa, hindi po mawawala ang papel ng langis at natural gas sa ekonomiya habang buhay tayo. Siguro another 50 years bago talaga masasabi na hindi na ganun kataas ang demand, no?
2: Okay. Doc Alvin, siguro pang wakas na lang na katanungan kung makakausap niyo ang pangulo bago ang SONA, ano po ba yung advice niyo sa kanya when it comes to our economy? Ano ba yung maipapayo ninyo?
0: Eh katulad ng nasabi ko, kasi ang kahit anong SONA, kahit anong panahon, ang issue ng tao palagi ay presyo at trabaho. Ngayon, kung ang issue po sa presyo, hindi natin makokontrol ang presyo, pero pwede tayong gumawa ng tinatawag na targeted subsidy, no? Pwede tayong mag-voucher. Ginagawa naman natin, pero siguro ayusin natin, hindi yung one time. Gawin natin siyang phase subsidies, no? Pang malawakan. Tsaka paano ma-achieve yun, ayusin natin yung national ID natin. Kasi hanggang ngayon, nabibigay ng ayuda face-to-face, manual. Bakit? May national ID tayo, eh. Bakit din natin gawing national ID talaga siya? Igawin mong bat rule. Executive order lang yan. Itong ID to tatanggapin ng lahat. Diba? Kasi national ID na, batas na yun, eh. Gawin na lang siyang order na i-recognize ng lahat. Hindi pwedeng may national ID ka, kailangan pa ng ibang ID. Parang way to ano yan, to make everybody registered, recognized na registered.
1: Prof, kung meron kasi kaming question of the day na binigay ni Kael sa ating mga kaagapay, no, na scoring. So, ang tanong natin dito, ano ba ang grado na ibinibigay nila sa ating Pangulo? Ito ba ay thumbs up or poor? Ito ba ay outstanding? Ito ba ay very good, good, or very poor? So kung ikaw ang tatanungin, Prof. Doc Alvin, ano po ang inyong gradong ibibigay?
0: Siguro masasabi ko in kasi hindi mo pwedeng sabihin pangkalahatan eh. Kasi kung sa pangkalahatan, siguro mabibigay mo neutral lang eh okay dito, hindi okay dito, okay. No? Para sa akin, for example, kung by area natin titignan. Ako, halimbawa sa presyo. Mm-hmm. Sa presyo ay sasabihin ko below siya eh. Below siya sa passing kasi yung solution is ano, very limited, no? Reactive rather than pinag-aralan talaga yung solusyon, no? Pero on the other side, ang gusto ko naman is yung diplomatic approach, no? Trying to get yung iba-ibang bansa, no? Pinupuntahan niya, nakausap. Ang hindi lang malinaw, ano yung mga benefits noon, no? Kaya kailangan ilatag natin. Ano yung mga nakuhang gain? So sabi ko nga, mahalaga yung international relation. Kasama ba dyan yung assurance natin na meron tayong mga makukuha kung katulad ng panahon ng pangangailangan, katulad ngayon. No, yan. So, hindi sa lahat, no? Yung sa flood control, hindi pa tapos eh.
3: Mm-hmm. Okay.
0: So, kaya titignan natin ano sasabihin niya. Kasi kung yung sa report niya last year at saka ngayon, eh palagay ko, hindi conclusive dahil wala pang
3: conclusion. Hindi pa tapos.
0: Oo. Oo. Kaya yun. Pero I'm sure pressured ang Pangulo na may sabihin about it at kailangan I think kung ako sa kanya sasabihin ko hindi sa next zone na settle na to. Hindi pwede pang lumagpas sa sa next
1: zone. Oh, last zone na niya next year.
0: Oo, kaya kailangan pag may report niya, 'di ba? Kailangan malinaw. At saka hindi na dapat sa next zone pa, dapat let's say by December. Oh,
1: yes.
0: Meron na eh. Yes. Hindi pwedeng kasi I mean hindi ito number one sa mga tao kasi trabaho at kita ang ng tao, pero consciousness ng tao, no, may epekto ito sa tinatawag na legacy.
3: Yeah.
0: Kasi structural nga eh. So dapat ayusin ng Pangulo. So siguro kung pangkalahatan, sabihin na natin pumasa lang kasi hindi naman tayo bumagsak eh, yung bambansa. Pero
1: so satisfactory ito, doc, satisfactory.
0: Sa akin hindi satisfactory ba grading
1: improvement
0: natin, no?
1: needs improvement. Professor na professor
0: talaga. So hindi kasi may area kung sa tingin ko naging good eh, yung international eh. Pero yung sa
1: sa ekonomiya lang doc, sa ekonomiya.
0: Sa ekonomiya lang masasabi ko na hindi enough. So baka doon bumagsak.
3: Okay.
0: Poor.
3: Okay.
0: So, kasi hindi na-achieve yung yung gusto ng mga tao. At yung hindi gusto, yung need ng mga tao.
2: Ayan.
1: Okay.
2: Muli, Dr. Alvin Ang, maraming salamat po sa inyong time na ibinahagi sa ating programa ngayong morning. At syempre, salamat kasi nabigyang linaw tayo, nabigyan tayo ng direction din patungkol sa ano ba ang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan patungkol sa ating economy.
1: Salamat, Prof. Ha? Salamat, Doc. See you soon.
2: Yan mga kagabay, nagpapatuloy pa rin po ang Pilipinas ngayon, Zona 2026. At syempre, Pastor, inibasa lang tayo ng mga ilang comments natin. Si Ate Telma Manjares, nagka-thumbs up siya. So, ibig sabihin, good ang performance ng Pangulo. Ayan, tapos...
1: Ganun ba pag thumbs up is...
2: Thumbs up is like, poor. Ayan,
3: okay.
2: Poor. Tapos sabi naman ni Chloe Ramirez, it's poor. Grade na pwedeng ibigay daw sa Pangulo. Bilang isang OFW, may pananaw siya, nakakalungkot po na tignan yung takbo ng ating pamahalaan. In reality, parang wala na kaming pag-asa bumalik sa sariling bansa. Kakayod at kakayod kami para sa pamilya at tulong sa pamahalaan. Kaliwakanan ang ayuda at pagnanakaw.
1: Ito naman sinabi sa panayam kay sabi ni Jeric Reforba, sa panayam kay Doc Alvin Ang, malinaw na hindi pwedeng hiwalayin ang ekonomiya at ang klima. No? Maganda ang upper middle income status, pero kung may 350 billion na flood control na di nagastos habang lubog pa rin. Kung may 350 na flood control na di nagastos habang lubog pa rin, ang Bicol may problema sa stewardship. Yan.
2: Mm-hmm. Sabi naman ni Abong, good morning. As for me, out of 10, 6 lang ang grade. Nagbigay siya ng ibang ano, rating scale niya.
1: Pero pasado ba ang 6
2: pasado,
1: out of 10?
2: Pasado kasi...
1: Hindi, pero kasi kung 75 ang ano. So malaba, kung zero-based.
2: hindi. So hopefully maayos pa niya bago matapos ang terms niya. Yes, almost 2 years na lang.
1: So tingnan na ho natin ang mga bagay na. So patuloy ho kayong magbigay ng inyo pong mga... mungkahi at inyo pong mga scoring dahil patuloy po ang ating special coverage po hanggang mamaya po itong hapon at lalo na't meron tayong live coverage later.
2: Yes, may mga field reporters din tayo. Sabi ni Ate Laila Lai, very poor daw ang approval at trust rating ng Pangulo dahil hindi ayuda ang solusyon sa malalang kahirapan ngayon. Poor ang problem solving skills niya.
1: Yan. At gusto ko lang ulit ulitin yung sinabi kanina sa pag-uusap kay Doc Alvin, no? And Kyle, sinulat ko nga ito sa aking artikulo na sinulat no sa isang pahayagan na every week ako yung nagsusulat diyan. Na whatever the government gives, the government first takes, 'di ba? Kasi kapag siya namimigay ng ayuda, ibig sabihin kinukuha niya ito sa buwis ng taong bayan. So, yes, no, ang tao ang ikaw yung nakakatanggap mula sa gobyerno, kung ikay nakakatanggap, pero tandaan mo, meron pinagkukuhanan yan. So, ang suma total niyan, ang tao pa rin, tayo pa rin, tayo ang ekonomiya Kaele, ikaw, ako, at lahat na nagtatrabaho, tayo ang nagpuproduce. Nagpuproduce ng trabaho, nagpuproduce ng produkto, nakakapag-isip ng panibagong mga solusyon sa mga pang-araw-araw na problema. So, the economy is able to solve many things, Kael. Kaya nga, which brings us back to the very important point. Bagamat inaantay natin ang sona ng ating Pangulo, pero hindi pa rin mawawala ang katotohanan na meron tayo bawat isang tungkulin at magagawa para tulungan ang ating bayan.
2: At bago tayo magtapos, Pastor, hinihingan ko kayo ng short prayer para sa ating bayan.
1: Tayo ay manalangin ngayon po. Heavenly Father, we come to you today. Kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw ay nananatiling hari. Ikaw ay nananatiling Panginoon na in control of everything. Lord, you have said, Lord, in the book of Psalms, Lord, that you are seated at the throne, Lord God, looking upon the nations. Tumitingin ka, Panginoon, sa mga bansa, Panginoon, including ang aming pinakamamahal na bansa at bayang Pilipinas. Lord, you see our leaders. You see, Lord God, ang taong bayan. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat magulang, Lord, ang bawat tatay, nanay, Lord, na nagtatrabaho, nag-aalaga ng kanilang pamilya, ang bawat kabataang nag-aaral. Lord, you see the leaders, Lord God, and Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang magbibigay, Lord God, ng pagsusulit sa bawat isa, Lord. We are all accountable, Lord, sa inyo. Kaya sa oras na ito, O Diyos, tinataas po namin, Lord, ang aming bayang Pilipinas. Lord, bless the nation of the Philippines, Lord. Magawa namin at Lord that we may achieve, Lord, the prophetic destiny, Lord, ng aming bayan to be a righteous nation, Lord, to be a blessed nation and to be a missionary sending nation. Panginoon, dalangin namin sa inyo ang aming mga leaders, lalong-lalo na ang aming Pangulo, O Diyos, who is set to deliver his State of the Nation address sa panglimang pagkakataon, Lord. He is faced with tremendous challenges before him, Lord. Lord, gabayan mo po siya, bigyan mo siya ng mga tamang tao, Panginoon, at Lord, kausapin mo siya, Lord, even in his sleep, Lord, even in everything that he does, Lord. Bigyan mo siya ng mga tamang tao, Lord, na magbibigay sa kanya ng payo, Lord, na magbibigay sa kanya ng feedback, at Lord, sa kanyang puso, O Diyos, ay ang iyo pong salita, Panginoon, ang siyang tumimo, Lord, at magkaroon, Panginoon, ng bunga. Father God, we bless the nation, Lord, ang bawat isa, Lord, lalo na ang body of Christ, Lord. Dinadalangin namin ang iyong katawan, Lord, ang siyang tumindig, Lord, at makita at itaas ang iyong pangalan sa oras na ito. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen at amen. At kaagapay, dito na po nagtatapos ang special coverage ng inyong Agape ng Sambayanan. Ito po ang Pilipinas ngayon, Sona 2026. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. At syempre, maghapon po tayo nakatutok para sa ating pagsubaybay sa ulat sa bayan ng ating Pangulo. At syempre, maganda rin po habang kayo po ay nakatutok at nakababad sa ating programa, e nananalangin tayo para sa ating Pangulo, sa ating bayan. Muli po ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia.
1: At Kael, mulit, you are looking very handsome.
2: Same as well with you, Pastor Ni.
1: Ako pa rin po si Attorney, Pastor Ni Jeremiah Belica. Nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong pagtutok, mga kaagapay, at sa mga tumulong sa ating broadcast. Abangan po natin ang Pilipinas ngayon 2026 sa hapon para sa ating actual coverage po ng ating SONA 2026. Hatid po ng inyong mga himpilan, 1143 DZMR Isabela, 1104.3 The Way Legazpi Albay, 1233 DYVS Bacolod, 10062 DXKI Coronadal, 1197 DXFE Davao, at 11116 DXAS Zamboanga. At nagpapasalamat po kami. God bless you all at mabuhay po ang ating bayang Pilipinas.
2: God bless ka, Agapay.

0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Isa naman ka matahom nga aga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang Kadampig Mo, Monday edition, tagsa kalunes. Ining aton pala tuntunan, nagapamati sang inyo sini nga mga problema kag mga concern angot sa inyo nga propiedad, mga transaction, problema sa pananoblion, sa inyong panimalay kag sa inyong nga trabaho. Pod ka mo diri kay ato naman nga pagatalakayon ang pila ka mga maposlanon kag importante nga mga topiko. Kamusta kamo? Balik kita sa aton mga trabaho sini nga Lunes sang aga. As usual mga kaabyanan, we will take up sang pila ka mga latest decisions sang aton nga Korte Suprema nga naga-involve sang aton gid nga mga matag-adlaw nga mga pagpangabuhi, mga applicable cases sa aton sini nga mga sitwasyon. Pamaagi sa sini nga mga decisions sang aton Korte Suprema, gina-define nila mga kaabyanan ang pila ka mga provisions sang aton law kag they sometimes implement what we call mga landmark decisions, meaning diri ini nga mga decision mga base mga kaabyanan ang mga magasunod nga mga decisions sang aton nga mga lower courts, ining diri sa aton MTC kag Regional Trial Court sa pag-appreciate sa pag-apply sang aton nga kasuguan. In one of the latest decisions sang aton Korte Suprema, gin-apply diri mga kaabyanan ang one of the exempting circumstance of insanity. Ano bala ini mga kauturan? This involves ang isa ka panumbungon sa isa ka iloy nga ginpamatbatan ini siya sa aton nga husgado sang silot nga reklusyon perpetua. Good sang isini nga ginhimo nga ang isini nga lima katuig nga bata ang isini nga ginupod sang siya ang maglukso sa taytay. Kagbangod sini ini nga iloya ang naluwas apang ang isini nga bata pang lamharon ang waaya maka mapalaron kag nagtaliwan. As a result, gin pasakaan siya sang kaso nga parricide. Na-convict siya diri sa aton nga Regional Trial Court. Then, nag-appeal siya kag ang Court of Appeals nag-affirm sang decision sang aton nga lower court. Ang maglabot na sa Korte Suprema ang ini nga kaso, gin-raise ini sang defensa ang ila panindugan nga ang akusado hindi dapat siya nga ma-convict bangod she was not in her right mind at the time sang natabo ang ini nga krimen, meaning why siya sang yasini nga mental faculty sa pag-appreciate sang yasini nga ginhimo kag sang konsekwensya sang yasini ginhimo. Sa sini nga kaso bala gin apply sang aton nga Korte Suprema ang situation nga sa diin ang akusado ang nag-suffer from insanity, ining hindi siya sa yasini normal nga paminsaron. Sa aton nga nabasa sini nga kaso na ang ining nga akusado, ining nga iloy has not suffered any mental deterioration, meaning maayong yasini nga pangunahuna even before and after sang natabo ang among nga krimen. Of course, naghinulsol man siya kag sang natabo sa yasini nga bata. Apang according sa evidensya kag present in court, may doktor sa laging present, isa ka psychiatrist, kinapakita ng ining akusado, ining iloy was suffering from schizophrenia. Ang schizophrenia, ginapakita mga kaabyanan, nga isa inisa ka serious nga mental disorder, nga ginapakita nga ang isa ka person nga nag-suffer sa ni, o ay siya sang ikasarang sa pagkilala, sang kamaturan, kag-fantasy, kag sometimes she suffers from hallucination or delusion. Kag ang nasambit nga person is deprived sang iyasini nga reasoning and understanding kag paghamok-hangop sang iyasini nga condition or situation. Ini nga licensed psychiatrist sang National Mental Health Center nga nag-testify in open court nga ini nga iloy ang akusado was suffering from a
mentally disturbed at the time sang natabo ang insidente. Kag nagapakita siya sang indication sang paranoia, kag nagapaminsar siya kuno nga may mga nagahutik sa iya, may mga nagapahog sa iya. Kitanan na lang ang mga various nga mga emotional state. Isman sa evidence, nagapakita nga the time sa natabo ini, ang akusado nag-testify na hindi niya madumduman. Ang iyang natabo sini, kang iya sini nga madumduman lamang, amo nga nagalakat sila sa iya sini nga bata, kag hinali lamang nga nag ato na sila sa tupad sa taytay, kag nagtupa sila sa mismo sa suba. Kag hindi naman niya madumduman kung nga adikto sila nagtupa. And according sa iyang nadulaan siya sa pangalibutan, kag nagbalik lang inisang na salbar na siya. Palagi na-appreciate sa ngatong Korte Suprema that ang accused was suffering from a such mental condition. Bala makonsider ang schizophrenia as a form of insanity. Kung bala ang isa ka-akusado may not be suffering from any mental illness, yet at the time sa natabo ang among krimen, gidabot

sofrer nga gina hindi normal ang iya pangunahuna kag ang among nga condition nagatugay ni sa akusado nga hindi siya maka hangop, hindi niya malantaw ang nagkatabo sa iya kag anuman nga malain ang iya ginahimo kag makatugay ni sang halit ang iya ginahimo. Bangus ni mga kaabyanan, gin reverse ang aton Korte Suprema ang judgment of conviction sang sining nga akusado nga iloy kag ginacquit siya on the ground that she was suffering from insanity as an exempting condition or circumstance sa aton na revised penal code. Kung ang isa ka akusado, though ginacquit ining akusado mga kaabyanan, yet ginpadagdagan ini siya that she will become civilly liable, magabayad siya sang damyos sa biktima, sa pamilya sang biktima in terms of moral, exemplary, and temperate damages. And not only that, ang among akusado, although ginhilway siya gikan sa correctional institution for women, apang ginrecommend nga dito siya sa Ilohon, sa National Center for Mental Health. Agod siya nga i-rehabilitate kag magbalik sa normal ang isini nga pangunahuna. Kung aton diri nga na hangpan mga kaabyanan, nga ko nang ang defense o kung ang exempting circumstance nga insanity nga i-invokes ang isa ka-akusado, it does not require nga ang ina nga mental disorder isa ka nag-exister o kung meaning ina nga akusado madugay na nga nag-suffer. It is only required that sang matabo ang ina nga krimen nag-suffer sa sang sina nga situation and that ang ina nga mental condition nagpugong sa iya sa paghangop sa pag-appreciate sa nagakatabo o konsang konsekwensya sang iya nga ginahimo. Let's move on to another recent decision sang aton nga Korte Suprema. This time, involving naman sa mga kaso, mga kaabyanan sang mga traffic accident. Nagresulta sang either physical injuries or kamatayon sa biktima. In this case, mga kaabyanan, ang ining akusado was involved sa isa ka vehicular accident na nagresulta sa kamatayon sa isa ka nag-drive in isang tricycle. Before sa lower court, ang akusado gipamabatan ini siya sang panumpsang pagkabilanggo between 2 years to 3 years and 6 months because he was found guilty of reckless imprudence resulting to homicide bangod sang isini nga pagpadalagan nga madasig in an intersection meaning why regard to safety sang mga pedestrians kag sang fellow motorist. Pangapaan appeal sang sini nga panumbungon sang sini nga judgment before the court of appeals gin pasakaan ang isini nga panumbuang isini nga pagpamatbat o kon penalidad from 4 years and maximum of 10 years nga mga kaabyanan bangod nga nakwa ini nga na kitaan sa aton nga Court of Appeals that there is another circumstance at the time sang natabo ang ini nga krimen na ang among akusado ang nagpalagyo kagway naghatag sang assistance sa biktima. Failure to render assistance is becomes an aggravating circumstance kang nagapasaka ini sang penalidad sang imo nga krimen. At the same time, the Court of Appeals did not appreciate the mitigating circumstance nga nag-voluntary surrender ang ini nga akusado. So, as a result, nag-appeal pagi sila sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema, it rendered the decision that napamatud-an nga nakasala ini nga akusado for reckless imprudence bangod nga although why siya sang intent ka magtuga sang kahalitan, yet ang isang nga action nagapakita that there was clear reckless or lack of diligence or negligence on the part sang sininga akusado sa pagpadalagan sang tuman kamadasig o kung beyond the normal speed sa sininga situation kag in that
intersection.

0: This became a landmark decision mga kabiyan bangod ang aton Korte Suprema nagsiling nga although sa kaso sa mga Article 365 ining reckless imprudence, the court or the trial court is given the discretion whether to appreciate the aggravating and mitigating circumstance. But sa lingon ng aton mga husgado, may poder ini siya. Kung bala pamatian, i-apply ang pagpasaka sang kaso o kung pagpasaka sang penalidad by appreciating o kung nga i-apply ining aggravating circumstance. Like for instance, ang yadtong pagpalagyo sang akusado nga wain niya pagtabang sa biktima o kung nang i-apply ang mitigating circumstance o voluntary surrender. Ang aton Korte Suprema nag-laid down the principle that in the instance that the victim died as a result sang nasambit nga aksidente, it becomes mandatory kuno sa aton nga mga husgado to appreciate ang aggravating or mitigating circumstance when it is alleged or invoked by the either party, either the prosecution or the defense. So in this instance mga kauturan, ang Korte Suprema nag-apply o kung gin-appreciate niya in favor sang akusado ang mitigating circumstance nga voluntary surrender. So busilingon nga imbis nga mataas na nagsubra na 10 years ang iya sini nga pagkabilanggo, ginpanuboan. At the same time, why ginkabig sa aton na Korte Suprema ato ang aggravating circumstance na pagpalagyo kag failure sang akusado sa pag-render sang assistance sa sininga victim. Bangod na, according to the Supreme Court, it was not alleged in the information. As a result, the failure to state in the information makes it against the constitutional rights sang isa ka akusado to be informed of the charges against him. Sa aton pagbalik, we will discuss other cases again render sang aton Korte Suprema.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Okay, sa aton pagpadayon mga kabyanan, we are discussing with you sang mga latest decisions sang aton nga Korte Suprema na aton makabig nga mga landmark decisions, meaning it defines sang aton nga mga kasuguan kag mahimo ini nga sadsaran sang mga masunod nga mga decisions sang aton nga Korte Suprema kag sang pila ka mga husgado naton sa pag apply sini nga mga doctrine sa mga kaso nga similar nga mag-abot sa ila. Okay, this time we will consider ining isa ka kaso involving family court. Ang kaso ang ipasakas ang isa ka bana against sa isa ni asawa for legal separation. Ano ba lang pag-define sang isa sang mga element of to grant legal separation? Ang grossly abusive conduct or physical abuse. Di sa sininga situation, sa sininga kaso mga kabyanan, ginpa at hagsang aton nga Korte Suprema, ano bala ang nag-define, ano bala ang pag-apresyar sa sininga clause, ang ginatawag grossly abusive conduct as one of the grounds for granting a legal separation. Pamangkot, kung bala inibalang circumstance, makabig man nga ma-apply sa pag-declare sa isa kakasal sa mag-asawa nga void on the ground of psychological incapacity. Ing kaso sa lower court or sa regional trial court, gin-grant sa aton korte, gin-approve ang yesining petition for legal separation. But nag-appeal sila dito sa Court of Appeals and the Court of Appeals reversed the decision sa lower court, finding nga ang natabo ini nga situation nga gin present sang petitioner are considered normal ordinary marital disputes ang nagkakatabo nga disagreement and not as what he wants to portray as a grossly abusive conduct. Result naglabot ini sa Korte Suprema ang ini nga kaso. Ano ba lang paglantaw sa aton nga labing mataas nga husgado? Siya sa ebidensya nga gin-presentar sa ni nga petitioner before the lower court, kinaligar niya nga sa ni nga asawa nga may mga pakita ini sang isa ka behavior nga very abusive. Like for instance, kinatry niya to control ang finances sang ila panimalay kag why siya here she refused sa paghatag sang financial support sa isining abana when ginakinanglan niya sini sa pag medical o kon sa isining pagpalantaw sa isining unto fight nga nagapanikasugman siya sa pag-provide sa pag-support sa isining panimalay apang way matigayan ang isining plano nga tani mapag-graduate niya as nursing makalakat na siya sa abroad. So as a result nag-negosyo lang sila diri, no? So iya pagin portray ang isining asawa nagasugid ini sang nagapakalain sa iya sa ila sining mga friend kag sa isining mga relatives. She wants to portray nga malain ang isining bana and that ang isining asawa nagpamalibad to undergo marriage counseling agud nga i-preserve ang ila sining pag asawahay. So, sa aton mga kabiyang nga paglantaw bala aton nga mga ginpakita, nga mga ginportray sang bana makabig bala ito nga grossly abusive conduct although ay man sang instances of physical violence. But was there something makita na ito nga doka garapal nga pagpamatasan? Kag isa pag it does it ang aaka ginpakita sang asawa nagtuga bala sang emotional distress sa bana bangod sang tama ka abusador nga batasan sa ning asawa. Naman diri sang instance nga daw gin buyayaw siya, gin curse, you know, ginabalan-balan sa mga malain nga tinaga. Why man mga kabyana, no? So dumakita naton nga daw insufficient ang ininga ang mga evidence. That's why gin reverse ani sang Court of Appeals. But yet sa aton Korte Suprema ginkabig mga kabyanan ining mga ebidensya as constituting grossly abusive conduct na according sa aton Supreme Court, kung makita nga nag-create ini sa isa ka hostile kag intimidating environment, meaning do permi lang naga hindi bla matawhay kundi magamo nga pagsinalayo sa puluyan sa upod sa asawa kag sa ila sa nga kabataan, siya makabig nga grossly abusive conduct o nagresulta sa ginagamo kag hindi matawhay nga pagsinalayo sa panimalay. But yet the Supreme Court advised that ang ini nga situation, ang ini nga pag-apply sa ini nga principle of to allow as a ground to for a legal separation, dapat nga will only be applied on a case to case basis kag based on the obtaining evidence. According sa aton Korte Suprema, na based sa evidence ang ipakita ng ang ini nga batasan sang asawa nagatuga ini sa isa ka hostile, isa ka pagsinalayo nga hindi matahom, hindi matawhay, kag permi lang nagkuba sang ila sini nga paghangpanay. Kag siya lang permi, ako ng asawa lang permi ang gusto masunod sa ilang nga puluyan. Kag despite sang paninguha sang sini nga bana nga ma preserve ang ila pag-asawahay, ang asawa ya among nagapabugat o kung nagatugas ang kausa nga maguba ang ilang nga pagpanimalay. On that ground, the Supreme Court granted that the petition for legal separation be granted on the ground of grossly abusive conduct sa asawa. So ini makabihan mangin landmark decision ini siya, mangin sadsaran ini siya sa iban pagit ng mga sunod ng mga kaso sa aton. Meaning ang normal nga disagreement, hindi paghangpanay sa mag-asawa can be used as a ground for legal separation. As we know mga kabiyanan, ang legal separation does not dissolve the marriage. It only allows the parties to live separately sa ila sa ninga puloyan, but hindi sila pwede makapangasawa o kon makapamana. They're still legally bound to each other. Okay, no? But they can pursue sa ila sining different nga mga trabaho, negosyo, kag pwede sila makapanag-iya sa ila tagsa-tagsak ka mga propiedad. Amo na ng consequence o result sa legal separation. Quice gin appreciate man diri ako naghatag man sa sining panugdaon ang isa sa mga Supreme Court justices that ang although ang grossly abusive conduct na ginpakita mga kaibiyanan can be a ground for legal separation, it will not be a ground for dissolution of marriage due to psychological incapacity. Yet, however, mga kaibiyanan, ang ininga conduct, ininga pamatasan sa either spouse, pwede siya magamit as a supporting element or an indication that ang isa sang mag-asawa ang nag-suffer from what we call psychological disorder nga nag-affect sa ila sini nga pag-asawahay, which can be used sa pag-dissolve sa ila pag-asawahay on the ground of psychological incapacity to appreciate their essential marital obligations. Okay, let's take up another case ng aton Korte Suprema, another recent case, this time involving ini naman mga kabiyanan sang labor code of the Philippines. Appreciate ni mga kabiyanan sang cases of termination of employment. Just cause for termination on the ground sang abandonment. Kung bala ini nga kaso, nagapakita bala nga ang inhimo sang isa ka empleyado makabig nga abandonment o kung he was illegally terminated or dismissed from his employment. Ang issue sini mga kabiyanan sa din ang ininga empleyado, makapila siya kabeses nga nag-absent. First, nag-absent siya for 5 days magod sa ginaligar nga nagmasakit ini siya. Sa result, ginpadagdagan siya sa isa ka notice to explain sa ising unauthorized absence. Kasa din, according sa policy sa ila sini kompanya, ng pag-absent sa at least 5 kadlaw na wai sang nagkakaigo nga pagpaathag hindi justified may be a ground for termination from employment. At isaw, bangon sinigin, tagaan siya sang warning nga sa tion nga makahimo siya sang parihog yapon nga pag-violar sa inisini polisiya, pwedeng ini siya makabig nga absent without leave kon awol. So, on another occasion, mga kabiyanan, ang ining empleyado, liwat naman siya nga nag-absent this time for 9 gidya ka adlaw nga sa gunson nga wa siya maka-report sa ila sining opisina. Sa result, kinagdagan siya sa isa ka order finding him on a wall or absence without official leave. Sa result, ang ila sining kompanya nag-issue sang notice of termination sining empleyado mangod sang serious misconduct and abandonment of work on the ground and kaini nga mga basis for his dismissal from employment. As a result, ang ini nga empleyado nagpasaka sang kaso sa aton nga Department of Labor unemployment for illegal dismissal. But the labor arbiter nag-dismiss ang sini complaint meaning there is lawful ground sa pag-terminate sa isining employment bangod sa abandonment or grave misconduct. Ang isining ang decision sang labor arbiter nakalabot sa NLRC kag sa Court of Appeals nga nag-affirm sang decision sang labor arbiter. So nakalabot ini nga kaso nila sa Supreme Court. Ano bala ang nangin desisyon sang aton nga Korte Suprema. So mangin landmark desisyon man ini makabyanan ang desisyon sang aton nga Korte Suprema bingo bakol. Bangod nga yagin kabig nga ang among nga ginhimo sang empleyado nga pag-absent niya romiro lima kadlaw den nagsagunson pagid sang walo konsyam kadlaw kag why siya nakahatag sang explanation is not considered to be an abandonment. Sa Supreme Court, nagsiling nga in order ang isa ka-empleyado makabig nga nag-abandon sa sining nga trabaho o kon hungod kag unjustified nga pagbalik sa sining trabaho o kon pagtrabaho niya, dapat ka pamatud-an no? Nga ang isa nga sambig ka-empleyado ay sa nagkakaigo nga pagpaathag o kon kabangdanan nga nag-absent siya. Meaning wise ang rason, ida nagmasakit siya. Ikaduha, nga ang pinaka-importante nga element nga ang empleyado may maklaro kung maathag nga katuyuan o kung tinutuyo nga hindi na siya magpadayon sa sininga pag-trabaho. There is a clear intent to severe employer-employee relationship. According sa aton nga Korte Suprema, ang iningginhimo sa sininga empleyado, the complainant, although unauthorized ang yasining absences, there is no evidence nga yasininga tinutuyo nga hindi na siya magpadayon sa yasininga pagtrabaho sa yasininga kompanya. Kudga, nagbalik pa siya apang gin why siya gin allow o gipasugtan nga magbalik sa yasin trabaho kag in fact after sina nagpasaka siya sa panumbungon for illegal dismissal. These are according to the Supreme Court grounds nga nag-approve that he did not abandon his work but he intended to keep his work. In order to establish kuno sang abandonment based on this decision, dapat gipamatud-an ini sang employer or respondent that there must be an overt act, an intention on the part of the employee na nagapakita na why na siya sang plano pa nga magbalik, magpadayon sa isa nga serbisyo. Like for instance, nag-apply na siya sa ibang nga trabaho. Ikaduwa, gipadalaan siya sang notice of return to work. Why again sa PAC? These are proof or element or evidence that you should establish nga why niya sang plano nga magpadayon sa pagtrabaho ang ini nga empleyado. Sa itong paglantaw, bala makonsider yan itong abandonment. Kung paglantaw, he can be liable, mga kabiyanan, na itong empleyado for gross neglect of duty. Kang absences, especially kung why man siya saging padala nga medical certificate or explanation, nga anong rason nga why siya naka-report. Kag given sang established policy sang kumpanya, nga ang pag-absent nga why ka naglisensya kag sa sulod sang sagunson nga lima kadlaw can be ground for illegal termination. can constitute as a violation sa company policy. So, makabihan mo yan atong itilakay ng mga cases ng atong Supreme Court which will become landmark, will be basis sa future decision sa atong mga husgado at sa atong nga Korte Suprema. Diri sa atong palatuntunan, kadampig mo Monday edition. To the next episode, have a good day. God bless you all.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real. Here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: 7 ahaton oras diri sa DYVS Sabian maing aga ka. Welcome sa Monday edition sang Real Time with Leah. I believe this is the last Monday para sa sining bulan sang Hulyo abyan kada sigsang aton nga time, and salamat kit sa Ginoo sa mga kaayo niya abyan, no, for the past month and every day sang aton nga kabuhi. Salamat gid sa Ginoo, and we praise him for today, and I hope naka-recharge ikaw sang weekend bisan pa sang damo sa mga ano no, mga follow up, mga deadlines, mga kinanglan ni itapuson, no. Salamat gid nga ara gyapon ang Ginoo nagaupod sa ato, nagabulig abyan. And we are not just surviving, but thriving abyan. Kamusta ikaw? Upod ka rin sa sulod ng isa ka oras sa aton nga programa Real Time with Leah, 1233 Radio DYVS. Ginatamyo ko lang dira si Tita Virgie Salgado. Tita Virgie, naka-walking-walking ka na dira, nakapainit ka na dira. No, I hope nga excited ka man today. Full of energy, no? Ang Ginoo lang ginagatag, Tita Virgie, sa aton sang kusog. Subong man kay Nay Mercedes Nanit. Maying aga sa imo, Nay Mercedes. Dira sa Gimaras kag kay Sir RV Nanit. Kabay pa clear and stable ang aton nga signal dira. Kag sa inyo man dira sa May Panay, sa bilog ng Western Visayas, Negros Island Region, maayong adlaw gid sa inyo. Kag ginatamyo ko man si Nay Ninita Guadalquiver. Good morning gid sa imo. Ginatamyo ko man si Ma'am Elizabeth Osorio, si Ma'am Cheryl Villaflor, Ma'am Florenda Busaing, Miss Marilyn Estremadura. Good morning dira sa May Miranda. Maying aga sa inyo. Sir Julius de Benagracia, maying aga. Manang Alice Melendez, subong man si Rosalie Estacion Mirasol, Sir Chris Dacumo, Sir Alberto Loreno, Sir Edmond Garcia, Elmin Soquinha. Salamat man kay Ma'am Aimilo, Pastor Ben Dubria, dira sa May Isabela, Ma'am Rachel Hechanova, Pastor Julito Calambro, dira sa May Canlaon City. Maying adlaw sa inyo sa mga sa Tuntupad Balay, sa Negros Oriental, buka namin gidira lagaw-lagaw sa inyo sa Dumaguete, sa May Bayawan, no, sa tanan nga mga lugar dira, no, sa May Negros Oriental, kagbisan pa sa Sikihor. Maying aga, maayo lang ang pagbakasyon, no, sa mga nag-travel subong. Good morning gid sa inyo. Kaginatamyo ko man si China Net ni Bulgado, Rosel Cagburnan Season, kag-advance happy birthday ng adaan sa akong nga partner din, no, si Manang Julie Belleza Panes, no, aton nga ever nga gwapahon diri nga operator diri sa DYVS. Advance happy birthday sa imo, Manang Julie, may God bless you. Subang man, ginatamyaw ko si Enriquita Agaya. Salamat man sa mga taga Iloilo, Tita Ninfa Tahala, Pastor Remesyo Tahala. Subong man, sinang Georgia Castor and family, Pastor Gideon Kahilig and family, also kay Pastor Pert Alparaque. Good morning! Aton man nga ginapasalamatan si Pastor Carlo Malata, Pastor Jesse Albestor, tanan nga pastors, workers, and mga members, staff dira, no, sa Bacolod Evangelical Church. Hello kay Ma'am Mercy, Sir Anas Mabua, Sir June Apachika, good morning sa imo. Sir Philip Sibalios, good evening, dira sa USA. Tita Corazon Estelioso, Tita Toto Gilaran, maayong aga. Si Ma'am Ruth Keman, maying aga si Ma'am Jinky Hipemino Tres Fuentes. Good morning, ma'am. Pag-greet sa bata ko nga gapamati man always. Ano ang pangalan sa imo bata, Ma'am Jinky? Kag Tres Fuentes family, maayong aga gid sa inyo. Kag ginapasalamatan ko man ang tanan nga members ng Upper Room Baptist Church ng Grace ng Josel Olivares, Pastor Reljan, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes, si Cheryl kag Manong Matuvida, Nay Ninfa Escaner, si Nang Maricel ng Richard Blando and family. Also, si Nay Marget Blando. Maayong aga man sa kay nang Vanessa nung Renren Magallanes, mga biyanaton dira sa Butika Marayo. Good morning gid sa inyo. Tita Julieta Hurilia, si man ng Solgatok and family, Tita Ninfa de la Torre, Tita Laila Kitko, good morning. Kag padayon kita sa pagpangamuyo sa aton nga zona karon abyano. It's the State of the Nation address or maga-report sa aton ang aton nga President Bongbong Marcos Jr. karon ina sa hapon abiyan, pero may ara kita sang special coverage abiyan sang zona magapadayon ina karon 1:30 to 6 p.m. So kagina part 1 ang 7 to 9:30 a.m. padayon kita sa pagpray sa aton nga mga field reporters no dito sa DZAS sa aton nga pag-cover no sang zona 2026 Pilipinas ngayon zona 2026. Abiyan, please pray gid for wisdom sa aton nga president kag pangamuyuan gyapon naton aton pungsod abiyan nga maka-recover kita sa mga problema no kag even sa ano gid no ang aton nga mga government officials sa biyan, no? Pangamuyuan sila naton, mga leader naton nga magatrabaho sila sa Gyapon, no? Nga may integridad kag humility, no? Kag of course wisdom. Si Inay, Ma'am Lucita Alegrado, good morning gid sa imo. Salamat gid, Ma'am Lucita Alegrado. Kag subong man paibalo naton ang bag-o naton nga programa, ang Life Improvement for Teens or Lift the Group. Every Monday ini, so karon wala lang anay lift abiyan kay may sona pakita. So next Monday na ini. Kag subong man ang pahibalo naton sa August 7 abiyan ang seminar sa Moral Recovery Program Trainers Training sa may Mursha Complex Building, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. Contact lang si Ma'am Grace Pasigado for more information at 0917-143-4751. Sa September 25-26 naman, ang Intentional Discipleship Making Conference, invited ka abiyan. This will be at SMX Convention Center with the theme, All In for Christ. Kung interesado ka mag-join abiyan, you may register online, idmcbacolod.com. Good day, Ma'am Leia. Please greet happy listening to all the Reza family here in Haniway, Iloilo. Nanay Connie Dureza, Tatay Benny Dureza, Doktora Gracia Marie Dureza Lofe, kag Daniel Benedict. Good morning sa inyo from Connie Dureza. Si Ma'am Arlene Penuela, good morning sa imo, Manang Lenny Langgamin, Tita Lucy Pura, Tita Vivian Boga, maing agaman kay Tita Susay Yanet. Hello gid sa inyo mga members ang Ictus Tabao dira sa may San Enrique. Pastor Mac Paniergo, good morning. Kag aton man nga ginapasalamatan ay Susan ay Thelma Cuelo, good morning. Tito Ponso, Tita Neneng Tabao Suarez, Chay Rosario Custodio ng Rex Custodio, good morning. Salamat man kay Ma'am Tess Villanueva, kay Sir John Alfaro, kay Jinky Ferrer, Mamuela Fabilar, Zoo Torrecampo. Salamat man sa kay Jigs Leonor. Hello gid sa inyo. Tita Ofelia Tutika, dira sa may Kandroma Pontevedra, maing aga sa inyo. Subong man sa kay Ma'am Mercy Istoria. Salamat man kay Ma'am Sharon Yanok. Tita Julieta Hurilia, good morning. Mga prayer warriors sa District 2 ng Rusilaga, Yanilo. Salamat gid sa imo nga suporta kag pagpalangga sa Gyapon diri sa DYVS. Maayo lang dira nga pagpamati kay Sir or kay Sir Joel Gayanilo man maing aga sa inyo. Kag ginatamyo man naton Mamili Allen, good morning man sa kay nang Rosalinda Arevalo, si nang Rejoicer Anthony, Baby Elijah Atienza, kay fellow James Guanzon, good morning gid sa inyo. Tanan nga mga abiyan nato dira sa Mursha Open Bible Christian Academy, maayong aga sa inyo nga tanan. Kag aton man nga ginapasalamatan si abiyan Jabez Perez dira sa USA, good evening sa imo Miss Jabez. Kag subong man Ali and Ching Benson ay Linda Benson. Salamat gid sa inyo pagpamati. Kag ginapasalamatan man naton si Ma'am Shirley kag Sir William Tan. Mga abiyan naton dira sa SKT Saturn. O, maing aga sa inyo. Kag si Ma'am Adela Peralta dira sa Villangel Angela. Si Ma'am Roda Amparo sang Alhis, maing aga gid sa inyo. Sir June Moran, maayong aga. Pastor Ranti Campunyon, dira sa may Iloilo. Maing aga sa imo, Pastor. Kag ginapasalamatan man naton si Ma'am Cheryl Villaflor. Good morning gid sa inyo. Kag subong man padayon kita sa pagpangamuyo abiyan for healing sa kay Ma'am Leia Solinap Naininita Guadalquivir, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco. Please pray for good health sa ila. Abiyan kag kung may mga prayer request kapag idara, padala mo lang diri sa DYBS at 0998-842-2130. Kag pwede ka man dira maka-message sa aton Facebook chat box. Hello kay Tita Linda, kag Attorney Rolando Parpa. Maing aga gid sa inyo ng JR ng Rowena Miranda. Salamat gid sa pagpamati, Tita Mary Serrano, si Ma'am Michelle Sir Early Derla, Tito Mike and Tita Emmy Fulgencio, maing aga Pastor Merly Puyugaw, good morning sa imo Pastor. Dira man sa Guse Ilog, si Nighty Ding Nighty Sing ng Clonor ng Resil Rivera. Pastor Beats Alfonso and family, tanan nga members and friends aton dira sa Galicia Baptist Church, maing aga sa inyo kag maing aga man kay Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan, dira sa Kawayan Pastor Mel Parcon, mga abyan aton sa Grace Baptist Church issue Kawayan. Salamat man kay Ma'am Miriam Bailes, good morning gid sa inyo, salamat gid. Asta pa ini ang aton programa alas 11 abyan kag pag-aistoryahan naton ang anahanungod sa turning mistakes into opportunities abyan. No? So, kanami sa sining topic, updan mo ko diri. It's 10:18 abyan. Tita Perla, Tito Nestor, na Joanne Montalvo, may agagid sa inyo. Dugang lang gid nga pahibalo, may ara sang NTC Cyber Fraud Awareness Campaign subong abyan. Understanding Digital Scams. So, abyan, sa awareness, kag ano na to, no? Kag pakigbato sa mga scams, subong digital scam, mangin aware kita sa mga common digital scams like ang phishing. I-protect mo ganda ang imong password kag OTP, hindi lang paghatag ni basta-basta sa iban. Mayara man kita sa social media fraud. I-recognize na to ng fake profiles kag hacked accounts. Kag mangin aware kita sa online shopping scams, be wary sang unusually low prices. Hindi kita basta-basta magpati sa mga mga nagabaligya nga online nga barato, no? Ang mga fake job offers nga mabayad ka anay antes mo makuha ang inang obra. So aware man kita sina abyan kag hindi kita dayon magpati. Romance scams, no? Be careful kita sa mga emotional manipulation. Kag ang mga threats pagid abyan, we have artificial intelligence. I-identify ginaton or mangin mainalamon kita sa pag-identify sa mga realistic fake photos abyan, no? Mga videos or voices. Kag subong man ang mga SMS blasters, nibala ang mass spoofed messages, ang mga malicious links nga kung i-click mo ini nga link, no, ma-i-direct ka dayon sa kuno maayo. Pero hindi mo na pag i-click abyan, no, magpatudlo agin, no, sa mga kilala mo nga mas damo ang ilan na ibaluan dira or hindi ka lang basta-basta mag-click dira sa imong phone kung may mga ginasend sa imo nga mga unknown links. Ano pagid legal and technical protection abyan? Ang mayara kita sang SIM Registration Act abyan, i-report ang mga suspicious text sa to contrast text scam program, i-deactivate ang mga lost SIMs nimo kag i-block ang stolen phones abyan. Kag subong man 3G network decommissioning by December 31, 2026 abyan, mag-upgrade kita sa bagong devices para ma-avoid ang service interruption. So, let's remember to trust every day but we verify. Ini nga mga pahanumdum abyan ginadala sa aton sa National Telecommunications Commission or NTC. Good morning gidira kay Ma'am Rose Sita. Ginagreet niyang iyang bata, no? Sino ang pangalan sa imong bata, ma'am? No, wala naka-indicate diri. Salamat gid. Kag subong man si Ma'am Rema Joy Hetchanova, good morning. Abyan, I'll be right back. Abyan, mamati kita sang pipila ka mga pahanumdom.
1: Wala ka bang perang pang gym? Gawing exercise ang paglilinis, paglalaba, pati ng gardening. Naka-workout ka na, nakatipid ka pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
2: Yari, ang atin Sinabyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
3: Naton nga 4 o'clock habit ginaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung namin yung aton balay tani, naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampain kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
2: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

Real Talk. And 26 at on time, there is a DYVS Sabian, nagapamati ikaw sa Real Time with Leah. Thank you kay Cynthia Clawson for I Must Tell Jesus Abian. Kung isa daw ka-overwhelming sang aton nga mga kabudlayan, no, nga ginatubang mga responsibilities, nga daw wala nakita, ano bala, ng mahimo. Pero ang aton nagid ma, ano abian, no, mahimo nga, itugyan no sa Ginoo ang aton nga mga burdens abyan kay siya lang gid ang maka-resolve sina. Kag ginatamyo ko lang dira pasalamatan si Tita Suzette Posadas, maing aga man kay Pastor Eli Posadas, mga members and friends aton dira sa Ictus Kabakungan. Si Tita Pleni Hiraldoy, good morning sa imo. Nang Bing nung Daryl Somper, nang Arlene nung Natnat Helesanga. Salamat man sa kay Mamari B. Castillo, Ma'am Leia Abanto, Sir Ricky Olimpo. Maying aga man kay Pastor Francisco Gamoza, Ma'am Dina, dira sa may La Castellana. Kag subong man kay Pastor Jasper Gamoza. Kag subong man, ginatamyaw naton si Pastor Nap Kaheda, Pastor Nathaniel Kaheda, good morning sa inyo. Ma'am Rema Joy Hechanova, ginatamya ko manaton dira sa Kapitolyo, Pasig City, Metro Manila, si Sir Ricky Olimpo. Sir Ricky, magandang umaga po sa inyo or maayong adlaw. Sir Ricky, daw medyo sako dira guro sa inyo subong sir ay kay Sona subong. No, pero salamat gid nga you take time gid nga magpamati diri sa aton nga programa. Ma'am Enjoy Kanuto, salamat gid. Kag aton man nga greet abyan, no, si Ma'am Dailin Vargas. Good morning kay Mir kag Pastor Paul Garganchel, Miss Elvemy Gamilon. Ginatamyo ko man si Chay Milky nung Gamay Saurin, nang Mikalina nung Jeremy Ninyal. Salamat gid. Also, Ma'am Rachel, Ma'am Loina Mugar, good morning gid sa inyo. Salamat gid sa pag-upod. Engineer Ray Ramos, Sir Stefan, kag Ma'am Shirley Shernigan. May aga gid sa tanan ng mga staff, teachers, and students sa San Carlos Hilado Memorial State University dira sa may Talisay. Si Coach Liza Mayo, good morning man sa imon. Ang Ginong Leo Yulo, Manang Romely Nicolas and family, salamat gid. Kagabyan, how to make mistakes into opportunities, bala abyan. Kadamo lang kita dira sa mga istorya sa Bible, bala abyan, no, sa mga character nga ang failure ya wala nag-define sa ila, no, kag ang failure doesn't have to be final. So di bala na dumdumani mo abyan si Peter who boldly declared that he would never leave Jesus, no, hindi ta kaya Lord pagbayaan. Yet sanggin arrest si Jesus abyan, Peter denied knowing him 3 times. So ang matun-an diri naton abyan nga na-realize ni Peter ang iya nga weakness kag sincerely repented. Instead nga gin-reject siya abyan ni Jesus, si Jesus siya lovingly restored him and entrusted him to lead the early church. So makita diri naton sa life ni Peter abyan nga kita tanan, hindi lang si Peter, kita, we all make mistakes, even with good intentions. Kag abyan nga nami, diri nga ang Ginoo nato, nag-a-offer some forgiveness and restoration. Amo ng good news abyan. And our failures do not define our future when we turn back to Him. Diba lang nagambaga ni si Jesus sa iyang feed my sheep, no? John 21:17. Bisan pa gani si Moses abyan sa iyang kaakigon, ginapatay niya ang Egyptian kag nagpalagyo ni siya sa wilderness or gin exile ni siya abyan, no? Si Moses sa wilderness spending 40 years as a shepherd. Kag matun-an diri naton abyan nga ginggamit ini nga Ginoo sa tinuig sa kabuhi ni Moses to shape iyang character. Sang chimpo na abyan in chakto na nga chimpo ang Ginoo nagtawag sa iya to lead Israel out of Egypt. So makita diri naton ang lesson nga ang mistakes abyan can become seasons of growth. No, kag ang Ginoo naga-prepare sa aton through difficult experiences. Kag remember abyan nga ang failure is not the end of God's plan. Kag tamo pagkikita nga mga stories like kay Jonah, no? You cannot run from God's purpose. Makita ina naton sa Book of Jonah. Ang Ginoo nag hatag instruction kay Jonah, di bala, to preach in Nineveh.
or Nineveh, no? But Jonah run in the opposite direction. After sang storm abyan, kag being swallowed by a great fish, si Jonah nag-obey sa Ginoo and witnessed an entire city repent. So makita diri naton abyan nga ang pagpalagyo sa Ginoo only delays his purpose. Kag abyan, ang good news, God gives second chances, di bala? Kag obedience brings blessing. Kag sa bungman sa kabuhi ni David abyan, ang iya repentance nag-open sang door to restoration. Di bala, si David nag-commit sa sang adultery with Bathsheba and arranged for her husband Uriah to be killed. Kag ang matun-an diri naton abyan nga sanggin confront si David ni Prophet Nathan, nag-confess ini siya, no, sang iya sala kag nagpangayo gid forgiveness sa Ginoo with genuine repentance. So even great leaders abyan make serious mistakes. No, wala pili ang sala abyan, no? Tita tanan ng mga tao prone kita sini. Pero ang good news, God desires sincere repentance. Kag kung nagapaubos kita abyan, kabalo kita magpaubos, amo na ang unang atikang para ma-restore kita. So tun-an naton pagid no sa sining nga aga abyan, no, nga bisan sa mga ulubrahan naton, no, ang naobserbahan naton bala sa pipila na ka mga tinuig nga labi na gid sa mga leaders, no, ang most successful people are not those who made the fewest mistakes. Dumdumon mo gina, no, ang mga boss mo dira abyan, no, abi mo nakadabot sila sa ila posisyon subong nga ano, no, nang nga tawhay, no, but damo ang ila inagyan nga mga kabudlayan, labi na gid ang nahimo nila nga mga mistakes sabyan. They are the ones who made the most and squeezed a lesson from every single one. Ang balgani ni Theodore Roosevelt, no, ang the late nga president man sang United States of America, nga he who has never made a mistake is one who never does anything. Di bala abyan? He who has never made a mistake is one who never does anything. Do wala gid bala impact imo kabuhi abyan kun feeling mo sa kaugalingon mo wala kay diyan sang sala or wala ka may nahimo nga mga kasaypanan dira, no, or shortcomings man. Isa ka quote pagigani abyan, no, an old East Texan nga quote, no, nga it doesn't matter how much milk you spill just so long as you don't lose your cow, no. Ang but silingon ng gidabyan nga ang isa ka mistake hindi niya nag-define sa imo, isa ka sala hindi nag-define sa imo. May ara gyapon mga maayo or blessing abyan behind, no, sa sina nga mga natabo abyan nga hindi maayo, no, sa imo nga pagkabuhi na nakasala ikaw, pero you learn, no, from that mistake sabyan kag nag hinulsol ka kag nagpangayo bulig sa Ginoo, amo na ang way abyan, no, nga makabalik ikaw, no, ma-restore ikaw. So kanami blessing ini nga mga 5 principles sabyan nga nakita ko diri, no, turning mistakes into opportunities, no, ni Sir Francis Kong. Isa na diri abyan, accept that mistakes are part of the process. Accept that mistakes are part of the process. Anong but silingon sini? Wala sang tao nga exempted diri abyan. No one is perfect and trying to avoid every mistake only slows growth, no? Sa likaw nga likaw mo nga hindi ka makasala abyan, daw hindi mo na ma-enjoy ang life nimo. Si Albert Hubbard gani nagambal, the greatest mistake a man can make is to be afraid of making one. Di bala? Tungod nga nahadlo ka makahimo sang sala, mapungko ka na lang, dahil hindi ka na lang mag-giyo, hindi ka na lang mag-ubra, no? In today's world, abyan nga, instant ang social media exposure naton, mga real-time reviews, mga AI-accelerated nga competition, ang mga tao nga nakulbaan abyan to move fast enough to make mistakes will be outrun by those who are not afraid to act, learn, and improve. Kung magsiling kaya hindi ko na pagtistingan, ah, hindi ko magwa sa comfort zone ko kay hindi na para sa akon ang technology or ang for example ang AI, hindi ka magtry nga magamit sini. So abyan hindi ka gid mag
grow, no? Kag at the same time, imo trabaho man ikon, i-apply naton sa aton nga workplace, bala? Nga, ang mga technology, abyan nagabulig ini, kung kabalo kita maggamit sini, gabulig ini nga mapahapos, kag mapanami ang aton trabaho. Pero kung may mga hesitations, kabala abyan, may pangduwa-duwa ikaw, nahadlok ikaw, nga magamit sini, so maulihi kagid. Speed involves risk, abyan. Risk involves error, but when handled well, errors produce wisdom. Abyan, ang kun early pa, bato na nabla naton, nga ang mga ano naton, mistakes, abyan, or mga sala naton are built into the process, the sooner we stop defending our image and start improving. Diba la, sinuman bing nga tao nga nagnami si obra nga wala kaagi, nga nakasala siya or nag, ano no, nag-grow sa iyang nga life, no? So, nag-agi ni kalabanan, abyan. Isap na lang guro, sa mga tao, yung nga hindi gidya gusto nga maging better, abyan, sa ilakaw galingon or hindi mag-embrace, no, sang mga changes, mga development. Amo na guro, yung mabudlayan, gid. So, number one naton nga tip, to turn mistakes into opportunities, accept that mistakes are part of the process. Ikadawa, abyan, be a thermostat, not a thermometer. Be a thermostat, not a thermometer. Nga anong kinalainin nila, abyan, do, sa science na to, no? Ang thermometer, abyan, nag-reflect ang temperature around it. Di ba la? Ang thermometer. Kung ano ang temperature, deribisubong sa room, amo na siya ang ibutang yung number, no? Kung mag-init, abyan, nagasaka man ang thermometer. Kung ang palibot ang environment bugnaw, so madrop man ini. It reacts but never leads, abyan. Whereas, ang thermostat naman niya, nag-regulate. Nga, ginabasa yung environment kag nag-adjust ini. Kung ang mistake nga katabo, abyan, may duwa kita ka-choices. Let the situation control you or control the situation. Diba la? Lubato na itong kanami sini, no? Kung magkatabo ginman, or may natabo ng mga sala, abyan, mga hitabo nga hindi man naton kisahungod, let the situation control you or control the situation, no? Ang mga tao nga amo na bala, abyan, no, nag ang term diri gani spiral after a setback, mga thermometers sila, ang mga but silingon sini ang nagapangakig, nagareact todo, so they're like thermometers. Ang nag-ano-anay, no, nag-pause anay yung mga tao after sa mistake, abyan, nag-pamalandong bala, nag-pamangkot sa ilakaw galingon, what can I learn from this? And move deliberately forward, mga thermostat ini sila. Ang mga tao liwat nga kalmado lang, no, gina-process nila anay nga natabo ato, wala sila anay nag-react bala, so mga thermostat na sila. Ano ang ginapahimo sang ginuosakon sa sininga situation or ano ang mas maayong himuon ko? In a world full of outrage, panic, and noise, abyan, ang pinakalaka langgid kag valuable trait a leader can have amo ini ang ability to remain regulated when everything around them is not. No, so ang thermostat, sabyan,

0: pagmamahal, kailangang ipaglaban ang minamahal.
1: Mas radikal ang magmahal.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Real talk. Nagapamati ikaw sa gihapon sa Real Time with Lea. Kagi napasalamatan ginaton dira sa silay si Tita Rodora Takiso. Hello gid kay nung Dolping Villarenia and family. Salamat gid dira sa patag silay. Maing aga man kay Ma Michelle Braca, belated happy birthday sa imo kay Sir Nezer. Good morning. Kagi natami ako man si Pastor Renan Ornido kag Ma'am Eden Ornido, tanan nga members and friends aton sa San Enrique Baptist Church. Salamat man sa kay Ma'am Sylvia De Los Santos, De Nivea De Los Santos and family. Ma'am Glenda Pimentel, good morning sa imo. Kagay napasalamatan man aton si Elena Bautista.

nagdira man sa Alimudyan, Iloilo, sinang Roda, ng Presyosa Aliesa. Ginapasalamatan man naton si Sir Zelly, Ma'am Rose Zerna, Ma'am Terry Cape, good morning. Si Ma'am Eleanor Cape, salamat gid. Also si Ma'am Edith Pabalate. Hello man sa kay Sir Glenn Obilidon, maing aga. Subong man ginapasalamatan ginaton si Sir Clinton Palma, Pastor Raydan Palma, good morning gid sa inyo. Kag subong man mga tagahinigaran, no? Pastor Raydan Diretso, good morning sa imo. Nang Dali Apolinario, Ma'am Elena Cepeda, Tita Aileen, Tito Joel Agundino, salamat gid sa inyo pagpamati. Also si Ma'am Glenda Kadavid, maing aga Ma'am Glenda. Kagtanan niya members ang Avila Baptist Church, Buena Vista, Guimaras, maing aga gid sa inyo. Kag sinang Marivic Gomez, hello sa imo. Nang Arlene Del Monte, good morning. Ma'am Annalyn Jovenes Villa, maayong aga gid sa imo. Kag ginasuriyahan din naton abyan ang turning mistakes into opportunities. So, ari nakita sa number 3 sa mga bag-olan dira nakapamati. Number 1, accept that mistakes are part of the process. Number 2, be a thermostat, not a thermometer. Number 3, own it completely. Abyan, kung kung makahimo kita bala sa mistakes, abyan, or sala, kusa nagabasol kita sa iban. No? Doon mo ning pinakahapos nga himuon naton. Kung ang project ma-fail, ginabasol na to ng process. Kung ang numbers miss, we blame the economy. Kung may mga conflict, abyan, ginablame na to na ang miscommunication. But here is the unpleasant truth of abyan. No? When you outsource blame, kung amuna lang nablahin mo, uni mo, gina-outsource mo man ang lesson. You will keep making the same mistake in a slightly different costume until you own your part in it. Abyan, remember naton nga accountability does not diminish you. It enlarges you. Ang cover-up, abyan, is always worse than the crime. No? Pangkot ka bala kay sinuman nga nakahimo sang mga mistake kag gin-blame nila ang iban, no? Or wala sila ga take sang responsibility. So budlayan, no, sila, no? Or hindi dali-dali kita makakita sang solusyon abyan kun ginabaso lang nato ng iban. So i-assess ang situation abyan and learn, no, nga i-accept nga may kakulangan ikaw. Number 4, seek honest counsel before pride convinces you not to. No? Seek honest counsel before pride convinces you not to. No? Ang iba ng mga tao abyan, maano na lang sila, no? Nang masalig na lang sila sa ilakaw galingon, no? Sang sa mangayo sila sang bulig, no, sa iba ng tao. Kumbaga, hindi sila willing magpamati, no? Kung gina-remind or even gina-rebuke sila. Abyan, this is not a strength. Abyan, it is a stubbornness that cost time, fuel, and credibility. Kung mga tabo gin man ang mga sala, abyan, namigid kung mangita kita sa mga tao who are honest, experienced, and truly committed to your growth. Ara ba lang nang wala duwa-duwa ang ihambal nila sa imo nga may with grace sa biyano nga nakasala ikaw, not those who simply tell you what you want to hear, no? Nga, okay lang na iya, no, anang sila man to ang may sala, no? Do mga amo pakita na akong kisaga, tolerate kita bala, maghatag kita advice ano man kita, no, nang cautious man kita abyan, maghatag kita bala advice nga wala kakabalos ang situation or sang whole story, maghatag ka lang advice abyan kagang imo advice gili, imbis nga makabulig ikaw, nagapalala pa sang situation. So abyan, amo na ang tutuod gid nga mentor or friend, ihambal nila ya bisan sakit pa sa imo ang tuod, pero kabalo sila sa gyapon magsuporta sa imo, no, or ara sila gyapon to support you. Pwede mo na siya abyan, no, matun-an man na siya nga skill, ah, no, gisada na budlayan makita sa mo na blang nga situation nga
paano kun ihambal sa iyaman, no? Pero kung tuduod kagi diyan nga may concern or tuduod kagi nga abyan, ihambal mo gina sa iyaya, no? Kay para nga ma-correct siya kag at the same time hindi na namatabuliwat. Kumbaga ginabuligan mo siya nga ma-save mo siya sa mas kalain pagid sa worst nga situation. So mo na siya abyan ang tuduod nga abyan or may concern ka sa iya, or ikaw man nga nakasala, namigid nga ma-learn ka nga magpamati sa iban or pangayo kabulig sa iban abyan. And ang paradox abyan ni bala, no, nga ang leaders most willingly to say nga I need help, di bala, muna ang usually nga namigid mabatian naton are almost always the ones who need it least abyan nga they have spent years building the habit of learning. Abyan, remember naton nga ang humility is not an indication of weakness. Humility is not an indication of weakness. It is one of the highest performance habits nga mabalaan naton abyan. Nga nahibaluan naton, no? Is a mabudlay ini, no, sa mga tao ang magpakaubos abyan. Pero kun ano na ya sa kumbaga na learn mo na ni halin sa una, labi na gid kun sang gamay ka pa yang ginatudlo nga values sa imo nga willing kang mag-own sa imong mistakes, no, ginatudlo sa ginikanan sa imo nang magpaubos ka, no, then madala mo na asta nga maging professional ka na may ubra ka, so hindi na budlay sa imo. So ano man ni siya, no, nang reminder man ni siya sa mga ano naton mga ginikanan, no, nga wala naton ginatolerate, no, ang kun ang kabataan, no, ang bata may sala, hindi na naton dayon pagkiga, no. Gina-remind sila, no, nga amo na they make mistakes and they need to say sorry, no, kun nakahimo sila, ask forgiveness. Then amo na, no, nang i-hug mo sila, no, gaano ka bala nga ga-remind ka sa ila nga ara ka lang gyapon, no, ga-suporta sa ila nga nang ara gyapon ang imo support bisan nakahimo sila sang mistake. Amo na ang pinaka maayo nga mahimo sang isa ka ginikanan or somehow sa mga mentor, no. Basi may hara kadara gusto man i-share abyan. Connect lang diri sa DYVS. Number 5, I believe last na ininga tip naton, in turning mistakes into opportunities, watch your language when everything goes wrong. Diri na abyan, no. Kung kis nagaka ano man kita, no, nagaka-fail kita, no. But aryo, let's remember nga the moment a mistake surfaces, most people ang instinct naton ya abyan, ma-frustrate kita, amang basol kita or mangaki kita, we utter words abyan that would make sang iban nga tao nga ma-hurt man sila, eh, no, or kung mainit ka kung kisa kun arak emotional ka bala, nakahimo ka sang sala though hindi na kita mindful sa mga pulong naton. So try this time, try something different, you learn from it abyan. Ay anon mo i-learn mo nga ang balon mo yung makagalingon, mayo lang gid kay nabalaan ko ni subong, no, or mayo lang gid kay temprano pa nabalaan ko, no, nga mo ni gili sala, ni gili ang ginahimo ko or ang pag-process ni sala, no, or mas interesting pagid ano ni ayhan ang ginatudlo sa akon, no, sa amo na nga mga questions pala abyan nga parang magtubo kita, no, kung nakasala kita. Thinking shapes outcomes. Kung ginaalaw ni mo yung mga words abyan to become self-defeating in the moment of failure, ang garantiya ginaabyan nga nagalala ang imong sala, no, sa imong mind than it ever was in reality. So abyan, ang lesson din naton, ang challenge din naton, make peace with imperfection. Nambut silingon, extract the lesson from every mistake. Apply it before the memory fades. And abyan, kung ano man ang ginaimo nimo, learn to tame sa imong tongue, no? Kontrolo naton ang aton nga baba, no? Mag-ano anay maginhawa sang madalom, damo kita dira na chairman previously, kung ano you feel anxious bala abyan or daw ka may ang imong na nervous ikaw, hindi ka at ease, hindi ka komportable or emotional ka, no? Mga tips naton like amo na ma deep breathing ka anay
orang ginaymo na nila gina-shake nila yung lakamot, lawig, hasta nga madulay. Mapahaganhaga na ang ilang gina-imo or kung grabe gid na tingilan ka sa mga noises, not literally, but sa mind mo nga mga noises, balaab yan. Kagamo sa una-una mo, i-cover mo imo nga ears, anay, no? Hasta nga ma-relax ka. No, ano pag yun ang iban, gini mo iban ka kanta, no? Iban anay gagawa sa ilang office or gagawa sa balay, no? Kadto sa nature, be with nature. Hasta nga ma-relax sila. No, gapamati sang ano dira ng kalmado nga inspiring nga mga music, relaxing nga mga music, mga amo na abalang gini mo nila or ikaw abyan ano gini mo kon makasala ka or doga init ang ulo mo, pwede mo gid ma-share diri mga tips nimo dira abyan. So sa sini nga panahon abyan nga daan no ng desigay, grabbing pressure, mga amo pa na AI disrupted business environment, ang ability naton to fail abyan dasig man. So kabay pa kung dasig kita ma-fail, kabay pa we learn fast man, no? Or faster, di ba la? And keep moving abyan is beyond a life skill. So matun-an man naton no nga nang sang una mo na napirmi gapangaki gadayon, pero subong daw may improvement na. So it takes gid sang grace ang Ginoo abyan kag surrender sang kaugalingon mo nga admit mo sa kaugalingon mo nga dasig ko mga kig, no, di bala? So hindi na iya kaperdihan abyan kun ihambalon mo sa kaugalingon mo nga dasig ko mga kig, no? So gusto ko lai naman, no? Gusto ko may pagbag-o sa kun nga kaugalingon kay kun pagsugtan na naton pero ngaton emotion abyan ikaw gina ang mapierde. So ang goal naton abyan is to turn our mistakes into opportunities, opportunity to grow, opportunity nga mangin blessing kita next time, no? Kun may mga tabu nga mga situation kag opportunity man no nga amo na no nga mag-improve no sa aton nga kaugalingon. So ipangayua sa Ginoo abyan nang amo na no nga mabag-o ang aton nga reaction sa ang aton tagipusoon kag mangin peaceful kita no nga mga tao bala no nga imbis nga mangakig kita mariak kita no manglampos kita dira no or mangbasol kita sa iban, masinggit kita no we utter words abyan no nga ma-regret kita later. So to avoid that abyan, so i-learn naton to control no sang aton nga self, accept that mistakes are part of the process, be a thermostat, own it completely, seek honest counsel, and watch your language. So kabay pa nakabulig ini sa imo subong abyan nga mga reminder, and I'll be seeing you tomorrow abyan the same time 10 o'clock diri sa DYVS. Have a good day gid sa imo abyan. Kag enjoy gid sa pagpamati sa gyapon sa mga programa diri sa DYVS kag after sang aton nga program Kapanimalay Mo with Miss Jinky, kag karon mag-resume ang aton nga sona coverage abyan 1:30 PM. So wala lang anay sa mga regular nga mga programs naton. We ano gid no, mamati kita karon no abyan sang aton nga coverage kag sang sona sa aton president, and we continue to pray gid sa aton nga president kag sa tanan naton nga mga government officials and even ang mga kabataan pagid naton pangamuyuan nato no as they go to school no kag i-guide gid sila sang Ginoo abyan. Salamat gid kay nang Julie sa control kag sa aton nga abyan dira sa Talok site nung gas nung Jose. Maing aga gid sa inyo. Salamat gid. I'll be seeing you tomorrow abyan the same time 10 o'clock diri sa DYVS. Bye for now. Take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Well, good day, dear listeners. Monday na Monday, subong. Welcome once again sa Kapani Malay Mo. Inisigya po si Jinky, kaupod ninyo every Monday, Tuesday, and Thursday. And today, we'll talk about mga common home construction mistakes nga nagdugang sa kagastuhanan nato, no? We spent thousands sa atong kwarta, tapos mausik tungod sa construction mistake nga aton wala na-anticipate, no? So, the night kita until 12, dali sa gyapon sa 1233 Radio DYVS.

0: gamay lang sa una. Pero kung natipanon, nagapamungas ang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sa Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calambro.
1: Mayong aga sa atong pinalangga ng mga abiyan kag sa gihapon sa atong mga manupalamati sa sini nga buluhaton naton sa kada Lunes. Nagakalipa kita sa Ginoo sang inyo pagpadayon papakigupod sa aton nga pagtuon, pagistoryahanay kag papaambit sa inyo sang pipila ka mga eksperyensya nakon kag mga benepisyo nga akon gina-enjoy kag nagahatag sa blessing sa kada adlaw sa akon nga panimalay. Kamusta kamo, kamusta sa tunga sang maulanon nga panahon kag bisan pa sang mga kasakoon naton sa papangabuhi sa kadaadlaw. So kabay pa ang Diyos magpakigupon sa aton sa inyuman tagsa ka mga panimalay. Update sa inyo sa akon nga pagpangtanom-tanom sa Canaon City. Last time ang akong balangalitos nga naigo sang asphalt from Mount Canaon. Salamat naka-recover kag naka-harvest kami diwat sa amon gamay nga garden sa amon nga pagpangtanom-tanom. At the same time ang okra nga gitanom nakon mga kwala na kapuno, mga 20 kapuno, bow by God's grace kagapon naka-harvest nako. Amo nang blessing nga gina-share ko sa inyo sa ginagmay lang nga bagay pero nagahatag ina sing dako nga papakamaayo ilabi na sa adlaw-adlaw naton nga kinanglanon. Kag ang ako naman nga ginsabod ginsidlings nga Bisaya no? Native nga pitsay. So last time nakatanom na kita kag manog harvest na kasiling ko pasunod no? Dapat pasunod ang atong pag pang tanom-tanom. Sining aga aton padayon pagtuon ang ginatawag naton nga benepisyo sang pagpagtanom-tanom, benepisyo sa physical kabisan pa sa aton nga adlaw-adlaw nga extra income. Kabulo kamo mga abyan kag mga hinigugmang manupalamati. Kami ni Mrs. medyo mahilig kami sa pagtrabaho. Way labot nga ti mayara kami kagulingon nga trabaho sa kada adlaw. Like ako isa ka pastor sa ministry, si Mrs. Gajuti isa ka pedia clinic sa Canlaon City. Ang amon ginahimo tungod kay ti nakaintindi pala kita nga ang aton lawas dapat gid mag-ehersisyo way labot nga ti masiling naton nga nagagiho man kita sa trabaho pero lain yang trabaho nga nag-ehersisyo mabalhasan ka sa rason nga ako after ministry ang ginahimo ko kun aga pagtapos dulong ko sa kabataan sa eskwelahan manggardening naman ako kag ako gino-cultivate ang mga tanumbla nakon sa Pat's Garden kag sabisan pa sa backyard garden nga akong ginahimo. At the same time si Mrs. after duty ang ginahimo niya nagaluto sa sang mga kung ano lang pwede maluto kag ginanegosyuhan na mong kinaprobligya mag-receive kami sa mga orders. So ang benepisyo nga ako nakuha number one gin-share ko last time sa inyo hindi mo lang nag-edad ka na kusa nagaluya ka, ginakapoy, ginatamad, no? Nagaka-boring ka sa imong adlo-adlo nga routine, daily routine. Ti ang gardening, dako gid ya benepisyo. Sa rason nga ti talagsa lang kuya gina hilanat o masakit o ano da ang mga health problem, kay amo na benepisyo sang aton nga mga pag-ehersisyo. At the same time, kung papangkuton ako ninyo sa akon nga emosyon, bala pastor, kamusta? Gaka-stress ka man? So, ang pinakanami nga exercises na kon sa kadaadlaw among gardening. Kiti, kung may mga concern ko ginatubang sa kadaadlaw kasi gakalipat ako tungkol sa akon nga pagkawili, pagkahilig sa pagtanom-tanom kag sa akon nga gardening. Another sang isa sa akon nga mga gina-enjoy pagid, way labot sa mga tanom o lutanon, isa sa mga blessings nga among subong ginadawat amo ang akon nga seedlings, pala mga seedlings, apple guava, avocado, o ano pa nga mga fruit trees nga ako ang ginakulik, ang ginapatubo. Last time kung nakabati ka mo sa ako nga gishare, gidiscuss ko man ang mga seedlings, no, nga ginahimo plan akon. Kag ti-imagine, ha, last week, no, during our South Negros Baptismen Circuit nga ginhil sa Canaon City, nakabaligya ako sang 40 gigapuno sang seedling sang apple guava. Kami madamo nga nagamisis sa akon, kag nagapamangkot kung available, so available ang seedlings tungod kay nahangpan ako, wala labot nga nag-a-resisyo ako bla. Amo na sa mga tatay, mga lulo, mga ginikanan, nga ti ang iban, hindi maging masako sa kadaadlaw. So amo na akong gintudlo last time, nga kung mahilig ka mag-gardening, wala labot sa mga ulo tanon, pwede kaya kakulik mga seeds. Hapos naman na kayo. Kaya kung mabakal ka sa seedling sa mga nursery, of course, dalag ko na, pero may presyo man. Pero kung ang tuyo ni muli, kalimbawa, ang akong pinaka-ginahimo, nagabakal ako sa mga frutas pala, nga paborito ko, tapos ang mga seeds akong ginapatubo. Ginakulik na ko ina, and then kung may mabakal, ginabaligya man ako. So another extra income na sa akong nga panimalay. So ang benepisyo nga nakuha na ako sa akong nga pagpagtanom-tanom, amo ang daily exercises, at the same time naga-active ang akon nga mind, ang akon nga health condition nagamanami, and then nagahatag sang blessing sa akon adlo-adlo nga panimalay. Kati siling ko last time sa inyo nga anytime like sang okra subong, ang okra first pa lang na akon nga harvest, ti magbainti ka puno, o imagine lang naton ha, gandal ka mo gamay nga ideya, magbainti ka puno, mag-harvest ka lang kada puno isa ka bunga, may bahinti ka na kabilog na okra. O, ti simple lang, kung lima ka mo kabilog, titapila na, tag-dua. O, sobra ganit, tag-dua. Tag-apat kabilog. O, kita mo na. So, muna sa mga importanteng ginahimo na kon. So, ang pagpagtanom-tanom sa Gyapon, ang akong sabong focus nga ginahimo, padayonon nyo lang Gyapon ang pagpagtanom sa mga ulutanon, tilek ang pisay nga ginsabod na kon, gatubo na, and after 15 days itanong naman akon sa akon nga garden, kasi akon nga pot garden, and then pasunod lang. Ay, isa sa mga problema sa mga gapangtanom-tanom kiti kung kaisabala ma-discourage abuton sang katamad, no, munang pinaka-kontra na to, no, pinaka mga nagahinder sa aton nga pagpangtanom-tanom, inimblang kapoy ka, then ginatamad ka, kang nakita ni mong do something daw, natakan ka, no? So a matter of self-discipline, no? Self-discipline. Importante nga aspeto sa aton nga i-develop na to, no? Like sa akon, may kapamangkot pastor, ginakapoy ka man, kiti nakita nila sa akon nga ginahimo, kiti wala labot nga nag-content creator ako, content creator, makita nila akon nga lifestyle. Kapamangkot nila pastor, wala ka ginakapoy, tek sabat ko ginakapoy man ako, pero gina-enjoy ko nga akon nga trabaho. So self-discipline. So but silingon ang pagpangtanom-tanom, dapat i-discipline mo yung mga self nga mangin natural ni mo nga batasan. Kasi ang iban, halimbawa, nagapamati ka subong, na-encourage ka magpangtanom-tanom, na-inspire ka sa akon nga ginahimo, nga ti ang akon nga gina-harvest, gina-kaon namon, at the same time, may daily income, time to time, ti basiling ka, matanom-tanom na ako, pastora. Pero kung hindi ka makadevelop, makamotivate sa self mo, sa pag-discipline nga dapat imo tudluan ang kaugalingon mo, nga kung himuon mo ina, dapat mangin mapinadayunon. Kung mag-abot ang mga times nga ti kung tamad ka, kapoyon ka, you have that discipline to continue. No, sang imo nga gina, himo kay like halimbawa, gantang mo gamay nga example during pandemic, nag-uso ang plantitas, no, mga tanom-tanom, mga bulak, di ba? So halos damo nag apamakal, liban mahalang gina bakal, and then after pandemic nalipas naman, no? So siguro ang akon ma-advise, ka ma-encourage sa mga nanay na to, mga tatay, ka mga hilig magpangtanom-tanom, wala problema kung hilig mo magtanom kati imo ganay batasan, pero kung nagatry, no, magatisting magatry, dapat i-develop mo gadya ang self-discipline, no, nga ipursigi, no, ipursigi ang pagpangtanom-tanom kati kung hindi mo pag ipursigi, pormiro okay lang, nakaharvest ka sa ulihi, wala na. So sa managapon, hindi gin makatabang sa imo adlo-adlo nga kinanglanon. Kaya ang beneficyo sa pagtanom-tanom nga continuous ang harvest, kag continuous man ang imo nga blessings nga madawat. Kati subong ang aktual na kunya nga life no sa Canlaon City, halos naga-income ako sa akon mga utan. Time to time, pastor, anong utan mo dra? Anong available dra? Ti mabaligian ako sila mga 150 pesos, 200 pesos, and then ang seedlings may makuha kagapon. May nag-order naman sa akon nga seedlings, kag-deliver naman akon. So ina nga mga bagay kung ma-develop ninyo o kung naton ang self-discipline, kag ang attitude bala nga porsigido, no? Porsigido, busilingon, bisan maabot ang tiyon nga medyo do tamad ka na, kag na-discourage ka, iporsigigid. So subong ang akon niya nga pagpatanom-tanom, in season or out of season. Amo na akong practice, panahon sang kasako, kag hindi kasako, gina-discipline ginan ako ng akong nga kagalingon. No? Isa na sa mga encouragement sa inyo. So for now, ang i-picture out lang ninyo, no? I-imagine lang ninyo ng akong mga tanom sa Canlaon City. I have my litos, I have my okra, I have my natanom naman ako sang patula, no? Sikwa. Kaya sikwa, may ara ako variety nga mahumot. So, isa na sa mga ginabaligya man ako sa mga market sa Canlaon City. And then, nagsabod naman ko sa pizza native. And then, may ara naman ko sang aplan kangkong. Ang aplan kangkong, mas manami pag gina-discuss ko man last time. Busiling ko may lima ka lang ka varieties of vegetables. No? Lima lang ka klase sa ulotanon. Nga continuous, ha, sulitun ko. Hindi lamang kaisa kundi mapinadayo ng continuous nga pagpatubo kay maghahatag sang continuous man nga harvest para sa atong tagsaka panimalay. Ti kabay pa nga sana kasugo na tanom kay may tinion nga doon na discouraged, do ginatamad, ginakapoy amo naton nga nature nga tao, no. Amo naton batasan kung kaisa ginatawa naton nga ningas kugon, no? Ang ningas kugon, ang kugon, tulukon mo do ka derdi, papatotdan ni mo, grabing kalayo. Amo nang dato ang ningas kugon, no? Amo nang halabalano na ton. Aton nga saying, ningas kugon, tiang ningas kugon, pagtutod mo, grabe ang kalayo, nagadugay maog daw, mawala, maabo. So kung kaysa sa pagpangtanong-tanong sa gardening, mas manamigid ma-develop na ito ang self-discipline, self-motivation, determination, and endurance man. Mabatason, kaya kung sabi lang, kung ita kabatas, doon namin na lang pungko, iigda, kagtamada mag-trabaho. So gina-share ko na sa inyo ang dugang encouragement sa inyo tungod kay dako nga blessings ang mabalik sa aton. No? Kag amo na gina-testify ko sa inyo, hindi mabudlay ang akon kinang lanon, hindi mabudlay ang amon sulod anon, hindi mabudlay ang amon nga giho, tungod kay kada adlaw may nagakaigo nga papakamayo bunga sang akon mga pagpantanom-tanom sa gamay lang nga garden, sa Pat's Garden. So damo pa maagi nga mahimo naton. So isa sa mga importante nga mahangpan naton, and then di kita malipat sa tag sa kabinhi nga ito ginatanom, may maabot gid nga papakamayo sa iya tinion sa pag bunga sini. Tiyan mo na nga ang okra, imagine ha, ang okra. Pag mabunga na siya, continuous, non-stop talaga siya nga harvest. Halos duwa ka adlaw, harvest naman kaliwat. Amo na isa sa mga importante nga mahangpan ninyo, subong kita nga nagapadayon sa pag encourage sa inyo, sa pag-inspire sa inyo, kasi sa pagpaabot sa inyo sa ako nga testimony, nga gimbless ako, kag ako panibalay, nag-ayos ang blessings tungkol sa akon pagkamapisan, sa pagpatanom-tanom, sa aton nga garden, no? Sa mga natin isa sa mga inspiration. Siling sang Ecclesiastes chapter 3, there is a season, no? A time and a season for every activity under heaven, no? A time to plant, no? And a time to harvest. Sa mga blessings ang Ginoo, sa tag sa kabutang may natalana ka tinion. Tikon, wala ka ginhimo, no? Wala ka sang gininvest, wala ka sang gintanom, magalabay lang ang season, so wala kasing anihon. So kabay pa sininga aga nakatakit ng mga reflections, no? Medyo Again, sulit ato lang gamay. Ang i-discuss na last time tungod kay nahangpan ako kay ang iba nag-share, pastor, nag-untat ako kay Dogintamad ako. Dogintamad, ginkapoy. Amo na mga balatsyagon sa mga nag-try, nag-attempt. Pero sulit ko sa inyo, ako bilang isa sa inyong mga alagad sa Ginoo, at the same time isa ka mangunguma, isa ka mahilig magtanong-tanong, mga kunyang humble sa inyo, kabay pa nga i-develop gid ang self-discipline, determination nga kon imo handumon kag imo pangabundayan, ilabi na sa gagmay nga bagay, makahatag na sa gagmay man nga pagpakamayo, pero magahatag sa dako nga blessing sa imo nga pagpangabuhi sa panambalay. Padaon kita pagtanong-tanong, padaon kita magtanong-tanong, padaon kita mag-gardening, kapadaon kita mag-enjoy sa blessing nga ginabalik sa aton bunga sa aton nga pagtanong-tanong, diri sa aton nga tuon sa binhi sang pagpakamayo. Again, this is your host, Sining Aga, kabayong Diyos mag-bless sa aton, kasi inyo panimalay, Pastor Julito Calambro from Carlaon City, Negros Oriental. Thank you and God bless everyone.
2: Owning a home is one of the biggest investment nga masaling aton ginpundar naton for a lifetime, di ba? Agkaga, masaling aton mapamana naton sa aton kabataan, sa kapuhan, di ba, kung nalungan ng nila. Unfortunately, laman sa mga homeowners nga nag-spend more money fixing sa mga mistakes nga wala nila na-anticipate, no? That they have spent doing things correctly, kuntani. Sa pagsugod pa lang, bautani, wala tani na musini kun nag-amuta sini. Mamunabla mga tani-tani naton, no? So, here are 10 common construction mistakes and how we can avoid them. Number 1, building without a complete plan. Di ang ma-plan, Ms. Jinkia, kung mapaubo kagid. Di kay kami malangya, may balay na nila dyan. Eh, matamato na yun namon. Ah, una-una, bisa sala, then kusina, then amon kwarto, then mamunabla. Kailangan lang pag-plano. Ah, naman ang guru no, sabat sa pamangkot ko nga, or sa akon nga statement nga, building without a complete plan. So, never start construction with only a polished sketch. Bisan sketch-sketch na tuod, namigay may himuan sa tadlong bala. Kay sketch, yeah, dumusli mo mga rough plan na emo. Pero pag nahipid na siya, may sundon balang panday, may takos nga insyakto, may materialis nga girisita nga insyakto, ma-minimize ang kagastuhanan nga mauwi bala sa kimbakatan. Hindi ba nagaliigalam ito? Hindi nagali dapat dari baklon, no? So, a complete architectural and engineering plan helps prevent costly changes during construction. Ini actually, gina-comply ta gini pag nag-process kita sa aton building permit. You have your first pages architectural plan, then masunod na dabi ang structural, then your plumbing, electrical, and mechanical. No? So, amo ginay ang requirements. Pero, te amo na gani, kung gamay lang balay mo, gagreno lang, na hindi mo napag-iagi sa building official, office of the building official, te do wala kagid na gaya, kumaga na pressure ang maging usang complete plan. But I would suggest mahimo ka sang polish nga plano from your sketch, okay? It will helps prevent costly changes during construction. Hindi panday guba, no? Remember the old saying, measure twice, build once. Okay? Number 2, choosing the cheapest contractor. Ay, gatipid kita. Ay, dito nakabarato tong contractor. Barato base, pero hindi naman experience. Okay? I-check mo iyang background. Ang ila company, ila office, saan o pa sa nagsugod, sino ila grupo, mga skilled ina, mamuna ba lang? So, everyone wants to save money. That's why nagpili kita sang baratong contractor. But choosing the lowest price isn't always the best decision. Unless, ha, kung kilala magigito ya, kapila na ka mga tuig, ga-deal bala, business transaction, ginapaayo ya ka, so, masin ka cheapest, ha, no? But look for experience, good workmanship, and positive references from a reliable friend or relative, Ha? Nakaagi na paubra sa ila. Kaini, I'm pretty sure, hindi ni dako ang magasto ni mo kagula sang damo mga diferensya. No? But poor workmanship, no? Kagmahal pa, diba? Often cost much more to repair. Amugin na iyaang imo dapat paminsa ron. Then number 3, poor foundation preparation. Ang isa ka foundation sa isa ka balay, it supports your entire home. Ang iya pagpasad bala sa iya foundation, gamay na nakaroon nga linog, da, nag-uyog na, nag-crack na, narumpag na balay mo. So if the soil isn't properly prepared, no, or sin natin, ang foundation is poorly built, nag-crack, no, kag makakos ng structural problems sa ulihi. Nga, you know, hindi na sa first year, second year, maybe third year, or bila na ka year, good bilang na sa magtuhaw. Ibang gani, first year pa lang eh, no, nagatuhaw na mga cracks and other structural concern. So never compromise on your foundation. Importante gani. Then, ignoring waterproofing. Pa amo ni bilang halina na gatinubod lang sa gawa kang imo bilang isami pasunod sa imo balay o sa mismo gatago sa imo mga wall. So many homeowners only think about waterproofing after na makitaan nga nag-leak. Diba? Why ang gina waterproof? I-demand bugid ang waterproofing sa imong ato, sa mga bathroom, even sa balconies and mga exterior walls. Sa pagsugod pa lang na before sila mag-paint, diba la? No, kay para maingagaw na nadaan, may ara na sa isang shield. Kay hindi na dayon mag guadira ang mga sarimo water, moist, no? Yan nag-yellow sa imo nga dingding, sa imo kisami. Kaya mo na siyang halinan nga ma-trouble ang imo nga balay. Garintoy din ulo mo. Number 5 is poor ventilation. A beautiful house should also be comfortable. Sisa kilala ko, kinikento sa site, blan ko bra siya. Di ang accommodation, aircon, and then nami ang food. Papuntaon ko gini magpuli ko sa mo naman ang balya. Pero first 2 days, hindi sa matulugan. Kasi syempre, aircon. Kasi nakit ko niya, chan. Pagka third day na naka-adjust na sa matamal, ara ka mapuli naman. Adjust naman sa din sa dyan naman mapuli sa mo. Init-init naman, no? Anyway, a beautiful house should also be comfortable. May aras ng good ventilation. So that hindi mainit ang kwarto, ang balay, no? And it improves indoor air quality. Not nga mag-aircon kagid, no? Or masaling ka bala ng natawag natin nga cooler, no? Or sige ka electric fan. Konsakto ang paghimo sa mga bintana, ang kadamuon niya, ang kadakon niya. Ang natural airflow nagabulig lower sa electricity cost. Kag at the same time, bugnaw ang sasulog. Naman na gani, may positioning sa mga mag-structure, mag-build sa balay, kung sa, di na siya natuon sa initan, nga da ginablaga anong init, or hindi. Kung sa kwarto nyo, natuon gisa nga, da ginablaga igong adlaw, ti ara, kagina, hindi kagina kapahuway, no? So, i-align mo da sa area nga, hindi da ginasabuyan, o hindi baga tiner ang bisita or ikaw, para hindi nasalip anda sa electric fan.

0: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Pupunta ako kay nanay or pupunta ako kay tatay at magtatanong ako sa kanila kung anong masasabi nila. Wow! Marami po kayang bata ang magsasabi ng mga ganun, or marami po kayang mga bata na yun ang kanilang nasa isip, or baka lalayo sila, maglilihim, o di kaya naman ay lalang di sila kakausap sa atin bilang kanila pong mga nakatatandang tagapaggabay. Ito na naman po ang ating tutuunan mula sa inyong Mommy Becerios dito sa Memo ni Mommy. Paano nga po ba natin hihikayatin ang ating mga bata, lalong-lalo na nga po ang mga teenagers who are really in need talaga ng gabay dahil nandoon po sila sa stage na ang dami nilang challenges and atuad ang kanila pong physical challenges dahil ito nga po ay isang stage ng kanilang puberty. So how do we do that? Ang una, let us win their trust by being a parent who is balanced. A balanced parenting, meaning naiintindihan ng bata na meron tayong mga sinasabi, ngunit ito ay dahil naiintindihan natin kung saan sila nanggagaling. So very important, maramdaman nila ang balanced parenting, not a one-track parenting where parents usually say, sumunod ka na lang. Ayan. Ako, hindi na po yun pwede. Maybe during our time, yes, but not today. Naandami na pong mga ibang options sa atin pong mga bata. Ganun din naman as we talk about that kind of balance in terms of understanding, let us also look at the rules that we give to them. Is it so restrictive? Is it so authoritarian? Parang tinawag na batas militar. At yan nga po ay hindi rin po katanggap-tanggap dahil ang ating bata napakarami na po nilang sources of information. Marami po silang mga comparisons. Ang tatalino nila ngayon. Ang dami nilang alam isagot. Opinionated pa talaga naman. They will not always say yes, but they will have why. Eh kung kaya, yan, no? Hindi lang bakit eh kung kaya magsasuggest pa. So ito po ay isang bahagi na dapat nating tingnan. The third important thing that we should also convey to the children so that lalapit sila and they will talk to us is let us show that we are open. Open. Yung open na hindi tayo yung parang ang taas natin dahil tayo yung magulang, dahil tayo yung adult. But openness in terms of can we laugh with them? Can we crack jokes with them? Can we share to them also our, you know, kasi tayo minsan adults, parang, ayoko nga malaman to na anak ko. Huwag na lang, no? Parang nga, nakakaya, no? Kasi ako pa naman ay nanay, gano'n. But they will appreciate and they will like that kind of exchange of information. So, there are things na kailangan po nating iayos. Para ito nga pong expectation natin na, anak, kausapin mo naman ako. Anak, sa akin ka naman magtanong, hindi kung saan-saan. But we need to be that kind of parent that our children would like. No? Yung lalapitan ka talaga. At ito pa po, the last thing na we should also look at ourselves is, do we walk our talk? do we walk our talk? That when we tell them something, when we highlight something, mga principles sa buhay, nakita nila sa atin, and they also relate with us in terms of the struggles sa pagsunod natin sa mga nasabing principles. Sabi nga po, pagpakatotoo lang tayo, abutin sila unawain. May ilang paalala mula sa inyong Mami Bessie Rios dito sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
0: Okay, padayon kita sa

cooler. Oh, so dapat i-anticipate mo na ang imong mga electrical outlets sa mga saksakan kundi niyang area, may provision ka. Hindi nga puro extension cord. No, masandadan gani, makladus mo, magkala, you know, and proper circuit protection to avoid dangerous extension cords. Sinasuman siya mo, hindi na nga ginapalagpat lang. That's why may electrical load nga ginatawag. No, kay ginasuman sa pila ang konsumo nyo, kag mga wiring, ano kadagko, number ano na siya, na before ka mag-submit sa imong mga building permit, no, mag-i-comply mo na. Sa electrical analysis, even the structural analysis, gina-compute na siya. Number 7, poor drainage around the house. Ang rainwater should always flow away sa aton nga foundation sa balay nato, hindi da sa mag-ilig, da sa magpundo, no? Standing water can damage walls, flooring, and your landscaping. So, kung may ara ka da ng kumbaga, ginkot-kutan mo bala, nga pagwa da sa tubig, ganin si mo biyang atop, no? Madiretso da sa pagwa to, kundi na sa malapos. So, hindi siya makakosang silinin mo da nga nag- galamawan, no? Nagbaha ng area. So, mas stagnant ang water. Makakos naman sa mga breeding areas ang lamok. Okay? Number 8, buying low quality materials. Amo pag inibila, nagatipid ta mo, subaklon ta, mga substandard. Diga upod kita sa desisyon sa contractor nato niya. Okay lang na mama. Di manigid guro, heavy load ang inyo. Di nga balay sa second floor. Okay lang na. Na hindi mo na marumpag. Ngoy, hindi kayo magmaamos na ha. Hindi pag i-compromise ang inyong life, no? Para makatulog kayo sa may you have peace of mind, no? Hindi kaya nga magpukyat-pukyat kayo. Diyos ko, mag-inulan. Hindi, inamo ka na di yun. Nag-linog ko. Nuti, ano na, maamusin na, bla. Hindi kakatulog sa maayo, eh. Because you choose to buy some cheap materials, no? So, say mo, masave ka today. But you know what? Ara sa ulihi, ara ay dako ang kagastuhanan mo. So, invest in quality roofing, plumbing, evaluate mga supplies and structural materials. And then, mag-ano roofing bala, although it's long span ang uso subong, ichiko nyo agi pang buhok, ano da, blas ang inyo da nga, very bad, sabi ko, ano da, isilyuhan nyo nga, damalin ma, pag-ulan, da, na damaagi mo, so matinubod na, pag tinubod na sa sulod, maiguin ang imo kisame. So, amuna linan, magubain mo nga kesame. The number 9, changing the design during construction. Amuning masadya, nakahumanay na kamo sang plano, sang design. Kisabi lang, may mga client ba, no? Not all. But may mga client ba nga, gupiya, ay, lais lang, tanibigang, oh, ay, lang, tanibigang, oh, namiguro, amuning na, pabalik, pailis-ilis. Uy, nag-delayed sa obra, kag nag-gastol, what sa another materials, mahilan na karun, kung materials, di sa magkumod-kumod. Kagmailan na kung pag-extend sa inoras ninyo, inadlaw nyo, bayadan niya. Pero kung nabi, hindi sa mabayad. Kay ang kontrata nyo dapat sa pizza 15, tapos na, tin-extend, pika mo pila ka days or sinimana, tuon pabalik, pabaylo-baylo sa iyang design. Tiperde ka mo eh. No? So, dapat ubrahan sa kontrata. Ma'am, ang mani-design na every changes sa design naton during the construction na bayadan mo niya, ma'am. Namo na iyang amo na security na namo niya. Kung kami ang mga designer, amo na security, kabudlay na eh. For example, na lang latest namo ni obra, na design, na maski nga na, 2 days ang ginspent sa preparation sang wall. Pag-abot, gulpe. Ay, islang tanang galing, amo ni muna. Ang duha kaadlaw to, perdi na to. Kaya imbis na sugod na obra, nagbalik naman, kaya naghihimo naman sa lain niya obra, yung lain naman niya design. Teh, pero wala to yung nabaydan. Ang labor mo ya, ang kapoy mo ya, ato na to, upod na to. Tinadaliyon mo kay, you have, ano bala, ng number of days nga, mahuman mo siya. Kaluluoy ka mo eh, nan maamusin na, no? So, finalize your design before work starts whenever possible. Then, last is neglecting regular site inspection. Too much, gidya nga pagsalig ni mo sa imong mga panday, mga kontraktor ni mo, ay mga skilled na sa mga sagad na hindi na ako kailangan ito magkadto. Even if you've hired professionals, ikaw yung owner, nagpatindog sina, kadtuan mo gid ang site, construction site regularly. Either thrice a week, twice a week,

0: Basta, kantuan mo gid in the morning or in the afternoon or the whole day ka dira. Para makita mo, especially, pagka doon na sa lainang area. For example, buhos sila subong. O may scheduled work ka mo. Kantuan gid tanawon mo pagbuhos nila. Ang inakabilyang gibutang. Kunsakto gid, no? And then, next thing natin, sige-sige na sa buhos. Saman na. So naman, babe, mabutang naman sila bisang electrical. O, ara ka naman. O, attend ka naman da. Kanto naman da. Kung hindi ka, that's somebody from your family nga may intindi ha, kag may buot, nga magtanaw, mag-observe, mabantay, kaya para hindi ka mabudol, no? Kag, siyempre, protection na sa inyo kwarta, nag-invest. So, ask question, kung nato ka dito, kung ano na sa, nga amo naging gamit nyo, saan una sa matapos, saan umahuman, maamo sina, check progress, and ensure the work follows the approved plans. Kung ano ginaprobahan ni Office of the Building Official, dapat sundun gin. Kung ikaw ang marketing, wala problema kay imong materials, madapat gin. Pero base by luha naman, sa nag-obra, sa ilay nga, sa previous nga project, isang substandard, kaluluoy ka. Na, no? So, kinanan niyara ka gin nga site visit, regular site visit or inspection. And good communication prevents costly mistakes. Sa mo pag gina, na tawhay lang nga pagdala ninyo. Hindi ka magkinagamo dira. Kabudlay na eh. Nag-ubra, nag-alainay ang buot. So, hindi nami ang quality or ang output after kay nag-linanisay ka mo.
1: Ewan ko ba, Doc? Kumakain naman ako 3 beses isang araw. Natutulog sa oras. Nag-exercise. Pero ba't pakiramdam ko eh, lantang gulay ang katawan ko? Kailangan itulak ko pang sarili ko para bumangon sa umaga.
2: Eh, Mrs., inaalagaan nyo nga ang katawan nyo. Eh, ang pag-iisip nyo, inaalagaan nyo rin ba?
1: Ha?
2: Magagalitin ba kayo? Madalas ba kayong mag-alala kahit sa maliliit na bagay lang? Meron ba kayong nakagalit na hindi nyo mapatawad? Alam nyo, Mrs., ang kalusugan ay kalusugan hindi lamang sa pangangatawan, kundi maging sa pag-iisip at emosyon.
1: Doc, pwede bang wag na rin akong mag-alala sa utang ko sa inyo?
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Alam mo ba kung ano ang katapatan? Ito ay ang paglalaan ng pagmamahal o pag-aalala sa isang tao. Sa isang mag-asawa, natural lamang ang pagiging matapat sa isa't isa dahil kung walang katapatan, masisira ang pagsasama. Sa isang namamasukan, ang pagtatalaga ng oras at panahon sa serbisyo ay isang expectation ng namamahala o nagmamay-ari. But beyond that, an employee can experience loyalty o katapatan. Recently ay napabalita ang malungkot na pangyayari sa isang megachurch sa Amerika. Si Bill Hybels, former pastor of Willow Creek Community Church, ay na-accused of sexual misconduct. As more women came out to share the inappropriate behavior of Hybels, isa-isang nag-resign ang mga pastor at board members. Sinabi nilang hinayaan nila ang kanilang katapatan kay Hybels na bumulag sa kanila kaya hindi nila naisagawa ang tama. Sinabi ni Missy Rasmussen, isang church elder, "Our board never acted out of malice and tried to serve the church we love faithfully." Pagmamahal sa Iglesia ni Jesucristo, katapatan sa Iglesia ni Jesucristo. Isama mo na rin ng statement na, "We trusted Bill and this clouded our judgment." Noong unang pumutok daw ang balita ay hindi sila naniwala. They labeled the accusations as lies from unhappy employees. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Iyan ang mga salitang magpapatunay ng katapatan ng isang alagad. Ngunit mahalaga rin na alalahanin natin na ang tumatahak sa daan ng katuwiran at katapatan ay nakasusumpong ng buhay, ng karangalan. Sana ay maging aral ito sa atin tungkol sa tamang katapatan. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
1: Well, thank you for joining us today. Diri sa kapanimalay mo, I hope na ini simple construction tips nakabulig sa imo. Build not just a stronger house, but a better future for your family. Ini si Jinky, sa gihapon, sa kapanimalay mo.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Ang oras sa DYVS alas 12:17.
2: Balita 12:33.
1: Maayong ugto yari na ang ulo sa aton mga balita para sa sining oras sa adlaw sa Lunes, Hulyo 27 to 2026 sa Balita Nasyonal. Pangulo, ginalauman nga maghahatag sang konkreto nga solusyon kadungan sang iya ikalima nga State of the Nation Address o Consona. PNP Chief ipatuman ang maximum tolerance kag nagapanawagan sang kooperasyon sa mga rallyista kadungan sang SONA 2026. Ikalima nga SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ginalauman nga magadalagan sang isa ka oras kag 20 minutos. Isa ka ginadudahan nga improvised explosive device o kon IED na recover malapit sa Senado. Kagaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Ginaduso sang naglain-lain nga sektor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga maghatag sang konkreto nga solusyon sobra pa sang sa mga pangako kag mga achievements sang iya administrasyon sa iya ikalima nga State of the Nation Address o Consona subong nga adlaw sang Lunes, Hulyo 27. Suno sa mga mangingista sa Zambales nga nagaatubang sa mga pagpanghangkat dulot sang mataas nga presyo sang langis kag tensyon sa West Philippine Sea o WPS ang pagprotektar sa ila kabuhian. Nagsugod sa ginpapaskog nga presensya sang gobyerno sa among kadagatan kagpadayon nga bulig. May kahilabtanan sini ginaduso ni Regino Romero, Chair sang Subic Hook and Line Fishermen's Association sa gobyerno nga pabaskugon ang pagpatrolya agud protektaran ang mga mangingisda nga Pinoy agud mapunggan ang pangharas sa ila kadungan sang pagpalawig pa sang fuel subsidies para sa mga mangingisda malapit sa Bajo de Masinloc con Scarborough Shoal. Ginaingos naman sang public utility drivers ang padayon nga nagagamay nga income nga ila madala pa uli dulot sang pagtalbo sang presyo sang langis. Ginaduso naman sang kilusan para sa tunay na reformang agraryo kag katarungang panlipunan kay Pangulong Marcos Jr. bilang chair sang Presidential Agrarian Reform Council nga protektaran ang agricultural o kon agriculture lands, resolbahon ang dugay na nga nakapending land disputes, untaton ang pagbaliktad sa mga nalabuot nga reforma kag untaton ang kriminalisasyon sa mga farmers nga nagadepensa sa ila mga kinamatarong.
2: Balita 12:33.
1: Nagpangako si Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga ipatuman sang pulis ang maximum tolerance apang nag-aapilar o kung nagapanawagan man ini sang kooperasyon sa mga rallyista kadungan sang pagpatigayon sang State of the Nation Address o Consona sang Pangulo subong adlaw sang Lunes, Hulyo 27. Nagpanawagan man ang PNP Chief sa publiko nga respetuhon ang kinamatarong sang kada isa kag i-maintain ang kalinong kagatauhay subong adlaw. Ini sa tunga sang ginalauman nga dako nga protesta halin sa multi-sectoral groups nga na nahatagan sang permits agud makarali sa mga gintalana nga sites sa Commonwealth Avenue malapit sa Batasan Complex sa Quezon City kun sa diin ipatigayon ang SONA sang Pangulo. Kalakip sa mga nakakuha sang rally permits ang bagong alyansang Magkabayan o Kunbayan kag Sanlakas and Better Brighter. May kahilabtanan sini una na nga nagpalapta ang PNP sang masubra 20,000 ka pulis agud bantayan ang mga nagapanguna nga lugar antes pa man ang nakatalana nga SONA karon sa alas 4 sang hapon. Una naman nga ginsiling sang PNP nga ipatuman nila ang tanan nga malinong nga pamaagi agud mapunggan ang mga rallyista halin sa pagsunog sang effigies sa tunga sang hublag protesta.
2: Balita 12:33.
1: Ginabulubanta magadalagan sang isa ka oras kag 20 minutos ang ikalima nga State of the Nation address o konsona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. subong adlaw, Hulyo 27. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, ini ang nangindalagan sang oras sang speech sang pangulo samtang ginapatigayon ang iya mga ulihi nga mga preparasyon. Subong man ging klaro sang Malacañang nga mahimo pa ini nga magbag-o, posible nga maglaba o kun magnubo. Depende sa kadasigon sang pagbasa kag reaksyon man sa mga magatambong. Magasugod ang sona sang pangulo eksakto alas 4 sang hapon, mangin simple apang presentable ang sona sang pangulo subong at tuig nga naayon sa iya direktiba. Kung sa diin wala sang tradisyonal nga engrande nga fashion show o mga kilala nga celebrity performers. Napili ang PCSO Coral nga nagdaog sa Grand Prix sa 2026 Korea International Choir Competition nga mag-aamba sang Philippine National Anthem. Ginalauman niya i-report sang Pangulo ang mga nahimo sang iya administrasyon, mga tikang batok sa korupsyon, mga plano sa ekonomiya, kag ang iya mga prioridad nga layi para sa iya ulihi nga duha ka tuig na lang nga nabilin nga termino.
2: Balita 12:33.
1: Ginkumpirma sang Pasay City Police nga isa ka ginadudahan nga improvised explosive device o kon IED ang nadiskobrehan malapit sa Senado sining aga sang Lunes, Hulyo 27 sa tunga sang pagbukas sang ikaduhang regular session sang 20th Congress. Ang pagkadiskubriman sa among IED na tabo antes ang nakatalana nga ikalima nga State of the Nation address o konsona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. karon alas 4 sang hapon. Sunod sa report sang police, isa ka towing service employee ang nakakita sang improvised explosive device o kon IED sa Center Island sang Diokno Boulevard pasado alas 8 sang aga. Safe naman nga na neutralized ang bomb o konsang bomb disposal team sang Pasay City Police Station ang suspected nga explosive o kon IED. Kalakip sa na-recover sa lugar ang isa ka blasting cap, 9-volt battery, relo, kag isa ka container. Kalakip ang suspected explosive material. Samtang, gina-imbestigaran na suwong ang among insidente.
2: Balita 12:33.
1: Kagamay ito mga nagapangunang balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, sini ang inyong manugbalita, Ruth na Ingig Lower. Para naman sa aton pahanumdom, Jeremias 32:17, nagasiling ang pulong sang Dios. Gintugas sang Ginong Dios ang kalangitan kag ang kalibutan, paagi sa iya tuman nga gahom. Wala gid sang butang nga mabudlay sa iya.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Best Flores po, magandang mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Alam niyo naman, minsan ang hirap talaga pag Lunes, ano? Kasi minsan yung nag-enjoy ka ng Sabado at saka Linggo na work, na rest, pagkatapos papasok ulit. Pero sabi nga natin, mabiyaya pa rin ang ating Lunes. At dahil Monday po ngayon, may awit tayo. Mga kaagapay, are you ready? Daddy, ready ka na rin po? Ayun, ba? Maganda yung tugon ng aking ama. Okay. Yan ang ating tono. Ready? Sing. Monday.

0: Amen.
1: Oh, di ba? Amen, amen, amen. May gagawin ng Diyos. Okay, bago tayo magsimula, hello sa ating ating bossing, si Ma'am Jo Alabastro. Okay talaga ha. Nakikita natin yung amen, amen, amen ni Daddy. Iba pa rin po, tama ka at Ma'am Jo. Iba pa rin yung patuloy pa rin na na-enjoy namin yung blessing namin na kahit parehong senior na kami ng aking ama. O, diba? So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCAS. At kung kayo nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao at Transistor Radio, PM Radio pa rin po ang inyong ginagamit, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS sa Bacolod. Pero kung ang gamit nyo po Facebook live streaming, o yan, maganda yan, kahit tiles lang yung nakikita nyo sa amin, narinig nyo kami, or gumagamit kayo ng 702 app, nakikita, maririnig mo rin ang programa basta meron kayong malakas na internet connection at sabi nga, maganda yung reception doon, di ba? So there's every, kumbaga lahat na ng way, pwede mo mapakinggan ang 702 GCAS. Maging radyo man yan, maging transistor man yan, maging sa app, maging sa Facebook Live, maging sa YouTube, di ba? So talagang ginagamit at ginagamit na ng Panginoon ang lahat ng mga media para po lalong maipump. Ano yung Howard would say? Lalong ma-share, sabi nga, until all have heard. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Monday maging mabiyayang Monday. You know, as we face this whole week, kailangan natin ng biyaya ng Diyos to sustain that. So hold on lang po kayo. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyang po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyang po kayo, dito po naman kami, palatuntunang Gabay. Tumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DJAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ito ang sa atin ay maglilinang at tunay na gagabay upang maabot natin ang tunay na katotohanan na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na isinugo ng Diyos na kanyang bugtong na anak upang sa gayon siya ang maging buong katotohanan. Wow, wow, wow! Amen, amen! Diba, anak?
1: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Baka kung saan naman kami mapunta ng tatay ko eh. Okay. Ngayon po kasi ang July, di ba po ang theme natin, Peace and Progress. So, kapayapaan, susi sa kaunlaran. At nakita natin yung mga pinag-uusapan natin doon tungkol sa pakapayapaan, tungkol sa paano ka magiging mapayapa. Pero ang alam niyo po, ang July, Nutrition Month din. O, diba? So ngayon, ang gagawin natin, pag-uusapan natin ngayon sa Gabay, doon tayo sa light topics, pero relevant naman. Ang ganda ng topic eh. Dahil nga po ang buwang buwan ng July ay Nutrition Month. Kaya naman po ngayong huling linggo, eh, mga mura at masustansyang mga ulam ang ating pag-uusapan o ihahanda. Kinuha natin to sa 7,500 budget ulam ideas to feed our family. Kinuha natin to sa parentteam.com.ph. Eh, totoong-totoo naman po to sa atin. Halimbawa, nakatayo ka sa palengke, di ba? Nakatingin ka sa 500 pesos na dala mo at iniisip mo tuloy kung paano at paano to tatagal, di ba? Oo, ang mga presyo ng karne at gulay mataas yan. Subalit, maaari pa rin naman nating busugin ang ating pamilya ng masasarap at malulusog na mga pagkain. So, ang pagkakaroon ng budget, ulam ideas, ay patungkol lamang po yan sa tamang pagpili ng mga ingredients. Siyempre, sabi, totoong-totoo to sa atin, di ba? At siyempre, kung ang pera lang naman natin ay 500, eh hindi na tayo bibili ng pitong iba't ibang uri ng karne, di ba? Kundi, bibili tayo ng dalawa o tatlong main protein, halimbawa tulad ng 1/4 hanggang 1/2 kilo na manok, kaya galunggong at ilang mga giniling, yan yon, at ihahalo sa mga gulay. At kahit petsa de peligro o nadarama natin ang kurot ng inflation, eh maaari pa rin tayong maghanda ng mga balanseng pagkain sa araw-araw para po sa ating pamilya. Siyempre, simulan muna natin dun sa ano yung mga smart tips para po pagpunta natin sa palengke. O, di ba? So, bago umalis, kailangan munang magkaroon ng plano dahil ang pamimili ng walang listahan, nako, madalas yan po nagdadala sa atin sa mga impulsive buying. Nakakabili tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin kailangan. Pangalawa, piliin ang isda, di ba? Tulad ng tilapia o galunggong na kadalasan naman po eh mas mura kaysa sa baboy o kaya sa baka. So, bumili ng mga gulay na nasa panahon o yung tinatawag nating in season dahil syempre mas mura po ang presyo ng mga ito. Hanapin yung mga buy one, get one, di ba, na deals ng mga delata tulad ng sardinas para po sa mga emergency meals natin. At makakatipid tayo kung bibili ng bigas at cooking oil na maramihan. Lalo na kung meron po naman tayong lugar sa bahay na pwede natin pagkalagyan. At syempre, laging i-check kung ano yung meron sa inyong pantry, di ba? Upang maiwasan po yung duplication. At tandaan, ang mga presyo ay maaaring magbago depende sa inyong location at season. So ang 500 pesos estimate ay wet market prices lang ang pinag-usapan at mga basic staples. Tulad ng bigas, mantika, bawang at asin. Eh, ibig sabihin nun, meron na tayo nun sa bahay. So, simulan natin. 7 budget ulam ideas na magugustuhan ng ating mga anak. Siyempre, kailangan magustuhan ng ating anak. Ito, favorite ko to. Tortang talong. Ayan. Tortang talong, pero ang nakalagay dito, mince o hiniwa ng pino ng carrots. I-treat ang family sa classic budget na ulam idea na ito. Ang itlog at talong ay nakabubusog at affordable. So upang ito ay maging mas nutritious, haluan ito ng hiniwang pino ng carrots upang mapataas ang vitamin A o dagdagan ng tilapia flakes para may extra protein at merong smoky flavor. Parang nagugutom ako. Ang ulam na ito ay malambot at madaling nguyain at siksik sa mga nutrients na kinakailangan ng ating mga anak, lalo na pag lima, mga preschool lang sila.

0: alam sa buong linggo. Siyempre, kailangan tingnan muna natin kung ano yung meron pa sa ating refrigerator at pantry para ang bibilhin lang natin yung wala tayo sa bahay. At ako, usually, unahin ko munang lutuin yung nandun pang gulay, di ba? So, bawal lang impulsive buying para tama pa rin ang ating budget. Maaring tulad nyo, sumasama ang loob ko kapag may nasiraan at nasiraan nga kami ng gulay. Pero kahit kamatis lang yan o kalamansi, perang nasayang ang tingin ko dito. Kaya nga as much as possible, bibilhin natin yung kailangan at mauubos natin sa isang linggo. Bawal talaga dapat tayong mabubulukan. Siyempre, magandang idea po yung tortang talong at minced carrots. Ang ilalagay para po may vitamin A. Masarap din kung kamote. Gusto ko rin yon para manamis na miss, no? Kailangan lang maging creative para mas healthy ang ating inihahandang pagkain para po sa ating pamilya. So, kaagapay, tandaan, kailangan, hindi naman kailangang mahal ang ingredients. Ang mahalaga, masustansya ang iyong iyahanda. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda huli anak yung sinabi mo. Kapayapaan, July Nutrition Month, palengke, busugin, budget 500, kunting manok, kunting galunggong, kunting baboy, gulay, buy one, get one, basic, 7, budget, tortang talong, itlog, carrot, tilapia, wise gastusing budget, menu, iwasan ang perang nasasayang. Be creative, gamitin ang maayos na budgeting para hindi tayo masiraan. Okay. Mas maliwanag yung binanggit ni Beth. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ito po ang pagtatalakayin natin. Ang pagkatakot o katakutan, ano ito sa buhay natin sa araw-araw na ginawa ng dakilang makapangyarihang ating nag-iisang Diyos? May kabutihan ba ito o wala? Kung mayroon, ano ang sinasabi at itinuturo ng Biblia, God's Word, na gaya ng binanggit ko, binubuo ng Old Testament at New Testament, helping together to share hidden truth. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Do not be afraid of sudden fear. Huwag matakot sa biglang takot na sa iyo ay dumating. Proverbs 3:25, huwag kang matakot sa panganib na biglang dumating o sa bagyong magwawasak sa masama. God has not given us a spirit of fear. Hindi ang Diyos nagbibigay ng espiritu ng katakutan. 2 Timothy 1:7, hindi tayo ginawang duwag ng Diyos, binigyan niya tayo ng espiritu na may kapangyarihan, magmahal, at self-control. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kampi sa atin, ano naman, ang sino naman ang tatalo sa atin? Sa Romans 8:31, pero yung bayan ng Diyos na gustong tanggapin sila ang Diyos sa tulong ng batas, hindi mangyayari yung gusto nila. In God I trust. Tanging sa Diyos lamang ako magtitiwala. Sa Psalms 56:11, sa Diyos ako magtitiwala. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Let not your heart be troubled. Huwag kang mabagabag ang iyong puso. John 14:27, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng binibigay ng mundo. So huwag kang mag-worry o matakot man.

0: There is no fear in love. Walang kinatatakutan ang pag-ibig. John 14:18, kasi lima na ang naging asawa mo at hindi mo rin asawa ang pinakasama mo ngayon. Sa totoo ang sinasabi mo. Whom will I fear? Kanino ako matatakot? Psalms 27:1, si Lord ang ilaw ko at siya ang nagliligtas sa akin. Kanino ako matatakot? Si Lord ang nagpo-protect sa akin. Hindi ako natatakot kanino man. Fear the Lord, ang pagpatakot sa Panginoon. Always act in the fear of the Lord. Lumagi ka sa pagkatakot sa Panginoon. 2 Chronicles 19:9, ito ang utos niya sa kanila. Gagawin niyo ang mga duty ninyo na may takot kay Lord ng buong puso at may katapatan. Angels of the Lord always guard whom He fears. He fears Him. Ang anghel ng Panginoon laging nagbabantay sa mga may takot sa Kanya. Psalms 34:7, pinoprotect ng mga angels ni Lord ang mga nagwo-worship sa Kanya at hinahayaang mapahamak at hinahayaang di mapahamak siya. Be sure to fear the Lord. Laging tiyaking may taglay kang takot sa Panginoon. 1 Samuel 12:24, sumunod kayo kay Lord, maging tapat at mag-serve kayo sa Kanya ng buong puso. Alalahanin niyo ang lahat ng dakilang bagay na ginawa niya sa inyo. Beginning of knowledge, magsimula sa dunong at talino. Psalms 111:10, ang paggalang kay Lord, nagsisimula ang pagiging marunong. Proverbs 1:7, sa lahat ng ginagawa niya, tapat siya at patas. Lahat ng utos niya ay maaasahan. Wow! Proverbs 9:10, pag may takot ka kay Lord, simula yon ng pagiging marunong. Pagkilala mo ang banal na Diyos, magiging matalino ka. Do not fear anything but the Lord. Huwag matakot kanino man maliban sa Panginoon. Isaiah 8:13, pero si Lord na makapangyarihan, dapat niyo siyang kilalaning banal. Matakot kayo sa Kanya, siya ang igalang ninyo. Fear the Lord alone. Matakot ka sa Panginoon lamang. Wala nang iba pa. Deuteronomy 13:4, sundin ninyo si Lord at matakot kayo sa Kanya. Gawin niyo ang mga utos niya at makinig kayo sa Kanya. Fear the Lord, obey His command. Matakot kayo kay Lord at maging masunurin at pagpapalain Kanya. Salamat po, Ama, naming mapagpala. Hindi kayo nagpapabaya. Wow. Amen, amen. Di ba na?
1: Opo, Ama. Totoo yan. Sabi nga, fear the Lord. So yung fear na yon, yung takot, masabuti sa Panginoon ka matakot. Kasi kung matakot ka sa Panginoon, may fear tayo sa Panginoon, He will take care of every other fears. Yun
0: amen.
1: Yun. So
0: amen.
1: Yun yung mas maganda. So dapat po, ganun lagi nasa isip natin, mas unahin si Lord kasi si Lord po ang magiging responsible sa atin.
0: Amen.
1: Okay, pray na po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa aming pong mga discussion. Salamat po doon kasi tamang-tama din po pinag-uusapan namin yung fear. Sa mundo na napakaraming kasinungalingan, maraming pwedeng katakutan. Pero Panginoon, kung kami po ay nananangan sa iyong mga pangako, nananangan at sumusunod sa iyo 100% o sabihin na namin 99.5%, you're always true to your promise. Sabi mga po, Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi mo rin, you have not given us a spirit of fear, but of a sound mind. Kung kami po ay sumusunod sa iyo, binabasa namin ang iyong salita, isinasabuhay ito, Panginoon, you will take care of everything, of every other fear. Doon na kami pwede, Panginoon, na talagang mag-rely sa iyo kasi ikaw ang priority ng aming buhay. So Lord, marami pong salamat for reminding us of that as we face this week, na mag-focus kami ng aming mga mata sa iyo kasi ikaw yung author and finisher of our faith. Thank you, Lord, today sa buhay ng aming mga kaagapay. Unang-una na, si ating Maloy sa Lumbide, salamat po sa kanyang buhay. Lord, natutuwa ako tuwing nakikita ko how you are enlarging her scope of ministry. Salamat po, Panginoon, kasi we need young women like them, Panginoon, to really be heard even in the workplace at sa iba't ibang lugar. Maraming maraming pong salamat. So bless Maloy, ganun na rin po, Panginoon, ang buong pamilya nila as they continue to make their mark in our community through media, at patuloy mo silang pagpalain. Ganun na rin po. Thank you sa buhay ni Leslie Orsolino. Continue to bless them at yung buong family nila at yung ministry na kinabibilangan. Ganun din po ang isang mahal din sa puso ko, si Ate Susan Ampon Guevara. Lord, thank you po for her life. Sila ni Romel as they continue to encourage people to worship. Hindi lang nga po dito sa Pilipinas eh, kundi sa aming mga kaagapay pa sa iba't ibang bansa. So Lord, pagpalain mo rin po si Susan na to at ang ministry na kinabibilangan nila. Thank you, Lord, for their lives. At kahit po sa mga kaagapay namin, Father God, na today is their special day, dalangin po namin, pagpalain mo po, gabayan mo po sila, and bless them, O Lord. Hindi man po sila nakalista sa amin, alam naman po namin nakalista sila sa inyong puso. So sa aming mga kaagapay, Panginoon, na ito po ay special sa kanila, whether today is their birthday or their anniversary, Panginoon, dalangin namin double, double blessing of your goodness and your faithfulness. Maraming, maraming pong salamat.
0: Panginoon, marami pong salamat dahil tinutupad po namin yung matakot kami kay Lord at maging masunurin at ang kanyang pagpapala ay tiyak. Kung kaya't salamat po, Ama, naming mapagpala, hindi kayo nagpapabaya. At dahil sa katotohanan ngayon, alam namin hindi niya kami tunay na lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: Amen. Ako, mga kaagapay, totoo yan, ano. Sa atin po kasing pagsunod sa Panginoon, di ba? Yung paghinayaan natin na mayroon tayong fear. Kumbaga, ang point doon yung healthy fear yan eh. Meaning we are awed by God, awed by His goodness and faithfulness. Pag nakita natin yung salvation, na mamangha tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kapag ganyan ang ating pananaw, andun din na pag binasa natin ng salita, alam din natin na hindi natin pipiliin ang kasalanan kasi alam natin ang kasalanan ang siyang naging dahilan kung bakit pinako doon sa krus ang ating Savior, di ba? So when we are walking in faith and walking in fear of the Lord will guide us in the right path. And that's a choice we have to make, mga kaagapay. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Mukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: We Whichever part of the globe you're in, you're bound to go through life in seasons. For some, there is simply the wet and dry season. For others, there are four. There's a season of spring when you're vibrant and promising, enjoying the youthfulness of life, fresh and full of dreams. There's a season of summer when you're passionately alive, bearing fruit, cheerfully warm and content. Then comes the blowing of the autumn winds, when leaves change into you and they fall one by one. The season in life when priorities are realigned. There is an unsettling feeling and insecurity and change, a dimming of hope, a shedding off of the unnecessary. Finally, there's the winter of your life when cold winds blow, trees shake, death becomes part of the landscape. You become transfixed, frozen. Whatever season you're in, friend, remember he who planned the seasons provides you with ways to cope, to appreciate the various facets and meet varying challenges. Against the backdrop of change, don't forget that Jesus said, "I, the Lord, change not." We can rest assured in the unchanging love and unfailing grace of our Heavenly Father upon our lives. Trust Him today to show you how to go through each season with grace and dignity.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Tonight, you can be you. Ang bang pitay si kalay. Lang tang sang kam lay biak siyong si pian hak sip kito. Tao dien o lo. Tet pun si pian si tatidi gua mwidit lay ta lay su siyong it pun te. Hoan hok su siyong yung yung dila ni sing wak diyong. Chung e jia zui ko ka hou xin e lang.
7: Nai ya, nan jiu ng yao hua gu qiong, ng jin jiu lan e ban jiu huan ho, nan jiu de gan xia ying xi gua ng e huan ho, yin yao hua shi dua e xin, shi dua e ong, qiao ho man xin ji xiong. Tôi ở xin chú, tí ý chú trong, xoay cố hông, yá xúc ý. Hán yếu xúc ý, xí ý chú ý, tá tôi yá xí ý chú chú chá ý. Này à, nàn chú khúc xin kinh bài, tí chú nàn ế yào hóa bình chẳng quý lộ. Yên ý xí nàn ế xong tế, nàn xí ý chào trường ế yếu, xí ý chú ế ế bè xin, tộc tộc vận định kinh nà lít thang ý ế huê. Nên ừm thang nghe cho xin, chứ nè tăng lít tì bí lì bà, chứ xì tì khong yà ế má sát. Khi xì lì nè zó zóng chì wà, thàm wà, bình chàng quan khoang wà chọc wì. 40 nì ế gù, wà yàm hoàn hì tì xì tài, gòng, chè xì xìm nài bè hò ế bè xì, kinh nèm bè hò tì wà chọc wì. Xòi wà, dì xìu kì chông kì xì, gòng, yên tuần tuần, bè thang chìn tì wà an hiệu.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Masaya pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, ganap ng 1:30 ng hapon.
0: Pilipinas ngayon, ulat sa bayan, the FEBC special coverage.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes, Hulyo 27, taong 2026. Ako ang inyong tagapag-ulat, Absidy Ferrer Tabua. Ating alamin ang update sa 5th State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga kaugnay na balita.
0: Pilipinas ngayon.
2: Kaligtasan sa online harms at disinformation, isa sa major legislative priorities, panawagan ni Speaker Faustino Boji D. III sa Sambayanang Pilipino. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.

0: Nanawagan si Speaker Faustino Bojidi III sa sambayan ng Filipino para sa kaligtasan sa online harms and disinformation na isa sa major legislative priorities sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Nagbabala si Speaker D sa lumalaking panganib dala ng nakapitinsalang online content at false information. Aniya, pinalakay sa 20th Congress ang pagpasa ng panukalang batas para sa paggamit ng teknolohiya at internet para sa kaligtasan ng mga kabataan. Lubos anyang nakababahala para sa mga kabataan na nalantad sa karahasan, kabastusan at iba pang sensitibong content na naglalason sa kanilang murang kaisipan. Dagdag pa niya na sa kasamaang palad, maging ang mga nakatatanda ay hindi rin ligtas sa mga maling informasyon na nagiging sanhi ng pag-aaway at pagkakawatak-watak. Binigyan din ni Speaker dapat manatiling matibay ang demokrasya kapag ang mamamayan ay may sapat na kaalaman at bukas ang isipan. Ang panawagan ng leader ng Kamara kasunod ng survey ng Pulse Asia na sa isinigawang mula June 28 hanggang July 3 na 85% ng mga Filipino adult ang gumagamit ngayon ng internet. 8 sa 10 internet users ay nag-online mahigit sa isang araw. Nakita rin sa survey na halos internet users ay gumagamit ng social media habang ang 72% ng mga Filipino ang kinukonsidera ang disinformation na pangunahing problema ng bansa. Binanggit din ni Speaker D ang House Bill number 9965 o ang Children's Social Media Safety Act, pangunahing akda ni House Majority Leader Sandro Marcos, na layong ipagbawal sa mga bata pababa sa 13 agulang mula sa paggamit ng social media at panawagan para sa maisama sa LEDAC priority measures ng administrasyon. Eddie Galvez, ABC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas ngayon.
2: Mamamayan ng South Cotabato, may iba't ibang inaasahan sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May report si Dave Pestaño.
3: Inilahad ng iba't ibang sektor ng lipunan ang kanilang mga inaasahan sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa isinagawang pulso ng masa ng 1062DXKI, sinabi ng ilang job order workers sa pamahalaan na nais nilang marinig ang plano ng Pangulo para sa karagdagang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Ayon sa kanila, bagamat may naipatupad ng salary increase, hindi pa rin ito sapat dahil sa malaking kaltas mula sa mga mandatory deductions. Samantala, iginiit naman ng ilang estudyante ang pangangailangang higit pang paigtingin ang seguridad at proteksyon ng mga kabataan. Gayon din ang pagpapalakas ng sektor ng edukasyon. Hiniling din nila ang pagpapalawak ng mga programang pang-edukasyon tulad ng UniFast upang mas marami pang mag-aaral ang matulungan. Para naman sa ilang driver, mananahi at tindero, mahalagang matugunan ang usapin ng korupsyon. Anila, dapat mapunta sa mamamayan ang pondo ng gobyerno at mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, kabilang ang mga may kaugnayan sa mga proyektong flood control. Sa ikalawang tanong ng DXKI kung ano ang nais nilang makita sa nalalabing isang taon ng administrasyon, sinabi naman ng isang negosyante at kinatawan ng private sector na mahalagang ipagpatuloy ang mga programang may positibong epekto sa mamamayan at baguhin ang mga programang nangangailangan ng pagpapabuti. Dagdag pa ng ilang mamamayan, umaasa silang patuloy na gagawin ng Pangulo ang mga nararapat para sa ikabubuti ng bansa at kapakanan ng bawat Pilipino. Hinimok din nila ang pamahalaan na maging responsable, tapat at makataos sa pamamahala. Aminado silang hindi madaling tugunan ang lahat ng suliranin ng bansa, ngunit naniniwala silang kung magtutulungan ang pamahalaan at ang bawat mamamayan, mas madaling makamit ang pag-unlad at mas maayos na kinabukasan para sa lahat. Dave Pestaño, FEBC Network News, City of Coronadal.
1: Pilipinas ngayon.
2: At 40 sa sona ng Pangulo, isasagawa ng mga supporter nito. May ulat si Kayla Escalante.
4: Itinayo sa kahabaan ng Batasan Road sa Quezon City ang isang malaking LED screen kung saan isasagawa ang watch party kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang bahagi ng pakikiisa ng ilang supporters ng Pangulo, nakaset up sa kahabaan ng Batasan Road ang tent na mayroong malaking LED screen. Dito isasagawa ang rally at sama-samang panonood ng ilang mga taga suporta ng Pangulo para sa sona nito. May isasagawa rin programa dito, tampok ang ilang mga awitan. Simula nga kaninang umaga ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa lugar at patuloy pa rin nakaantabay ang mga law enforcement groups para naman matiyak ang seguridad at kaayusan sa lugar. Kayla Escalante, FABC Network News, Quezon City.
1: Pilipinas ngayon.
2: Ilang senador ang hindi dadalo sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito si Presidential Sister Aimee Marcos. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
5: Ilang senador ang nagpahayag na hindi dadalo sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito si

0: presyo ng iba't ibang produkto at serbisyo sa bansa na anyay ramdam pa rin ng mga Pilipino. Anya panahon na upang ilatag ang mga solusyong ramdam sa bawat kabahayan sa bansa. Ramdam pa rin ng maraming Pilipino ang taas ng presyo ng langis, kuryente, pagkain at mga pangunahing bilihin. Kaysa rin si Jokno na nagnanais na papanagutin ang nasa likod ng flood control corruption. Sa panig naman ni Yanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, tagapagsalita ng House Prosecutors, inikayat niya ang mga senator judges na iwasang magbigay ng anumang komento sa proseso ng impeachment. Inaaral din ni Adiong kung papaharapin sa Miyerkules ang mga opisyal ng Land Bank na umano'y tetestigos impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas ngayon.
2: Pagtugon ng administrasyon sa mga epekto sa Pilipinas ng krisis sa gitnang silangan, inaasahang kasama sa mga tampok sa ikalimang sona ng Pangulo. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo, Sampang.
3: Nananatiling tahimik ang palasyo ng Malacañang sa pagbibigay ng mga detalye sa mga posibleng ibida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address maya-maya lamang. Maging ang mga impormasyon patungkol sa magiging kasuutan ng Pangulo ay hindi pa rin ibinibigay ng Presidential Communications Office o PCO dahil mas mainam-an nila na maging sentro ng SONA ang mensahe ng Pangulo sa Kongreso at mga Pilipino. Nais ng Pangulo ang simpleng SONA kung saan ang PCSO Corral, ang inimbitahang umawit ng lupang hinirang at ang in-house RTVM Malacañang ang siyang magdederihe ng okasyon. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natatagal ng 1 hours at 20 minuto ang speech ng Pangulo batay sa naging rehearsal ng chief executive. Sa isang panayam nitong 1 linggo, sinabi ni Pangulong Marcos na maliban sa mga nagawa ng administrasyon, kasama rin sa kanyang ilalahad ay ang mga naging tugon sa mga external forces o mga panlabas na usapin. Kamakailan ay kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa rehiyon na may pinakamalawak na pulisiya laban sa epekto ng Middle East crisis na nagdulot ng sobrang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang sa government response ay ang pagbibigay ng fuel subsidy sa PUV drivers, mga magsasaka at mangingisda. Gayon din ang pagpapalawak ng cash transfer program na nakatulong sa mahigit 4 milyong mga pamilyang Pilipino. Ang mga nasabing hakbang ay nakapaloob sa uplift framework sa visa ng Executive Order No. 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Naniniwala si Pangulong Marcos na naging epektibo ang mga naging tugon ng administrasyon, kaya't nakaagapay ang mga Pilipino habang hinihintay na bumalik sa normal ang sitwasyon. Heidi Bernardo, Sampang, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas ngayon.
2: Lider ng Senado at Kamara naglatag ng kanilang pananaw sa ihahayag na sona ng Pangulo. Nagbabalik si Lynn Garcia de la Cruz para sa detalye.
0: Sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilalahad ng accomplishment nito ng administrasyon, pangunahing programa at mga malaking inisyatibo at ang estado ng pambansang ekonomiya. Maasa sa Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakayin sa SONA ngayon ang ekonomiya at reforma para mahadlangan ang katiwalian. Sinabi ni Gatchalian na marami nang nakulong at nakasuhan at ang mahalagaan niya ay huwag na itong maulit pa. Inaasahan din ni Gatchalian na magbibitaw ang Pangulo ng earth-shaking statements gaya ng issue ng Pogo at mahiya naman kayo. Hindi naman umaasa ang Senate President na matatalakay sa SONA ang kasalukuyang impeachment trial dahil ito ay constitutional responsibility ng Senado para naman kay House Speaker Faustino D. III na kahanda ang Kamara na tumanggap ng bagong direktiba mula sa punong ehekutibo. Anya, malaking tulong ito para maproseso ng mabilis ang pagsasabatas ng mga priority bills ng kasalukuyang administrasyon at matiyak na iisa ang direksyon ng buong pamahalaan. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.

0: Minas ngayon.
1: Kalagayang pang-ekonomiya dapat bigyang diin sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Representative Laila De Lima. May report mula kay Shekinah Abalon.
2: Maliban sa usaping korupsyon, dapat bigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usaping pang-ekonomiya ng bansa sa gaganaping State of the Nation address. Ito ang naging pahayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa mga inaasahan niyang mababanggit mamaya. Anya, bagamat nagkaroon ng elevated status kamakailan ang Pilipinas bilang isang high middle income country, hindi pa rin naman ito nakaranasan ng mga payak at simpleng mamamayang sa bansa. Dapat umanong pagtuunan ng pansin ang mga nagiging epekto ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin na siyang ramdam na ramdam ng ating mga kababayan. Dagdag pa niya, kinakailangan ng konkretong solusyon sa ganitong mga usapin, kaya ito ang kanyang pakikinggan ng maigi mamaya. Kinilala naman ni Representative De Lima ang naging inisyatiba ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang taon. Anya, sa kanyang naging pahayag nitong mahiyan naman kayo, nagmeet siya ang sunod-sunod na pagkakalantad ng mga nagagawang korupsyon sa gobyerno, partikular na sa mga usaping flood control. Sa kabila nito, naniniwala pa rin siyang kulang ang ginagawa ng administrasyon para mapanagot ang mga totoong may sala o yaong mga nasa matataas na posisyon o ang mga big fish. Kailangan na niya ng mas mabilis na kilos ng pamahalaan, hindi sapat ang simpleng pagkaso lamang. Bagkus maantabayanan nang sa gayon ay gumulong ang masusing investigasyon tungo sa hustisya. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
0: Pilipinas ngayon.
1: BPO industry sa Pilipinas nangangamba sa itatayong PAC silica sa bansa. May ulat si Brian De La Cruz.
3: Natatakot ang samahan ng BPO Industry Employees Network o BIEN Pilipinas kung sakaling maitatayo ang PAC silica sa Pilipinas kung magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ng bansa sa Estados Unidos para sa artificial intelligence. Ayon kay Vice President Internal Affairs Jupiter Delda ng BIEN Pilipinas, malaki ang kinakailangang dami ng tubig upang maisagawa ang PAC silica sa bansa para sa cooling down system nito. Maliban dito, aniya, nakakaranas ngayon ang Pilipinas ng critical water level, lalo na ang Angat Dam, kung kaya't mas magiging malala ang krisis ng tubig kung maitatayo ang PAC silica. Bukod pa rito, sinabi pa ni Delda na pinangangambahan din ng BIEN Pilipinas kung magtatagumpay ang nasabing proyekto, darami ang mga Pilipinong walang trabaho, walang mapagkakakitaan at mapapalitan ng kailang trabaho ng dahil sa AI. Narito ang tinig ni Vice President for Internal Affairs, Jupiter Delda ng BIEN Pilipinas.
4: Saan po kami lulugar? Hindi po handa yung gobyernong Pilipinas para magbigay ng trabaho. Kung meron nga lang pambansang industriya, wala namang BPO eh. Diba? Meron tayong maraming trabaho at hindi na tayo mangangailangan ng foreign capital.
3: Pagbibigay din ni Delda na hindi na rin siya umaasa sa ikalimang sona ng Pangulo na babanggitin ng proteksyon at pagsasabatas ng Magna Carta for BPO workers dahil wala namang matatamasa at walang BPO standards sa Pilipinas. Brian De La Cruz, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
0: Pilipinas ngayon.
1: Update sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahiya naman kayo, mahalagang marinig sa State of the Nation address ngayong araw ayon kay Representative Terry Ridon. May ulat si Wenmark Balatukan.
5: Inaasahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na magbibigay ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng mga maanomalyang flood control projects sa kanyang ikalimang State of the Nation address maya-maya lamang. Partikular ang naging pahayag nito noong nakaraang sona kung saan mabigat na binitawan ng Pangulo ang katagang mahiya naman kayo. Direktang mensahe sa mga opisyales ng pamahalaang sangkot sa malawakang korupsyon kaugnay ng flood control projects.
6: Well, mahalaga po, ano yung update no? Tungkol po sa mahiya naman kayo speech. No? So, I think very important to state also na meron na naman talaga mga nakulong na, meron na pong mga kinakasuhan na at inaantabayan na ng bayan. Sino pa po yung mga susunod?
5: Ang tinig ni Representative Terry Ridon. Aniya, mahalagang maipagpatuloy ng Pangulo ang naging mensaheng ito noong nakaraang sona, bagamat may mga naaresto na. Sinabi ni Ridon na nais pa ring malaman ng publiko kung may mga susunod pang pananagutin. Nang tanungin si Representative Ridon sa kung ano ang gradong maibibigay niya kay Pangulong Marcos, 8 out of 10 ang ibinigay nito at inaasahan pa rin niyang matatalakay ng punong ehekutibo ang estado ng ekonomiya at ang mga hakbang ng administrasyon para sa nalalabing 2 taon ng kanyang termino. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
0: Pilipinas Ngayon.
1: Mataas na trust and performance ratings ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi totoo ayon kay Presidential Advisor Attorney Larry Gadon. Ang ulat mula kay Nemia Turla.
7: Hindi naniniwala sa Presidential Advisor for Poverty Alleviation Attorney Larry Gadon sa mga public opinion poll na isinasagawa ng mga opinion polling firm at social research group kaugnay sa public trust and performance rating ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mas accurate pa niya ang isinagawang survey ng Malacanang noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng House of Representatives kung saan ang DC ay nasa pang-apat lamang sa ranking sakaling tumakbo ito noon sa pagkapangulo. Ipinaliwanag ni Gadon na ang mataas na trust rating ng mga polling firms tulad ng Forbes Asia at Social Weather Station para sa pangalawang pangulo ay hindi nangangahulugan na hindi na mananagot si Duterte Carpio kaugnay sa paggamit ng mga confidential funds. Hindi anya dapat kalimutan ang paggastos ng nabanggit na pondo nang hindi na ipapaliwanag. Narito ang bahagi ng panayam kay Atty. Gadon.
8: Hindi mo sabihin kakalimutan natin yung mga minaldas na hindi maipaliwanag just because ang explanation natin eh. Kasi threat yan.
7: Nemia Turla, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito, hatid ng FEBC Network News. Muli, ito po ang inyong naging tagapag-ulat, Absidy Ferrer Tabua. Magandang hapon.
0: Ito ang Pilipinas Ngayon, Ulat sa Bayan, FEBC Special Coverage.
9: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
1: Alam mo ba, mahigit 7 dekada na ang kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. 1949, si President Elpidio Quirino ang kauna-unahang opisyal na hinarap sa impeachment complaint. Sinundan nito ni na President Diosdado Macapagal noong 1964 at President Ferdinand Marcos Sr. noong 1985. Ngunit ang mga reklamong ito ay hindi umabot sa conviction. Noong 2000, si President Joseph Estrada ang kauna-unahang pangulo na sumailalim sa isang buong impeachment trial sa Senado. Noong 2011, si Ombudsman Merceditas Gutierrez at kalaunan si COMELEC Chairman Andres Bautista ay na-impeach ng House of Representatives ngunit nagbitiw sa pwesto bago pa magsimula ang Senate trial. At noong 2012, si Chief Justice Renato Corona ang kauna-unahang opisyal na na-convict at natanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
0: Himpilan.
10: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Sa gitna ng mga pangako, mga hamon sa ating bayan, ano ang aksyon ng pamahalaan? Pilipinas ngayon! Ulat sa bayan, mga tanong ng bayan, makabuluhang talakayan, pagsusuring may integridad sa liwanag ng Biblia na hatid ay pag-asa. Pilipinas ngayon! Sa mga himpilan ng FEBC Radio TV!
11: At isang magandang pinagpalang araw, Pilipinas at buong mundo. Magandang hapon at binabati natin ang lahat, ang ating lahat ng mga kababayan saan man tayo nakakaabot ngayon, ano? Mga kaagapay, buong bansa at iba't ibang panig ng mundo na nakatutok, no, sa ating mga programa at mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Ngayong araw, Hulyo 27, 2026, sama-sama nating tututukan ang State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Pilipinas ngayon, SONA 2026, a special coverage na hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Bishop Ruben Abante.
12: At ako po si Pastor Eric Cortez. Samahan niyo po kami habang ating binabantayan ang isa po sa pinakamahalagang kaganapan sa ating bansa. At layunin po namin maghatid ng makahulugan at makabuluhang impormasyon para mas maunawaan po natin ang mga isyung mahalaga po malapit sa bituka, sa sikmura nating mga Pilipino at ng buong bansa. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa ating special coverage sa 702 DZAS sa radyo po at sa ating pong Facebook Live sa YouTube at sa 702 DZAS FEBC mobile app. Gayun din, Bisha, sa GCTV Signal Cable Channel 185.
11: Yes.
12: At sa bayan po tayong napapakinggan sa 1143 DZMR Isabela, 104.3 D-Way FM sa Legazpi Albay, sa 1233 DYBS Bacolod, sa 97.5 DYFE Tacloban, sa 1062 DXKI Coronadal, sa 1197 DXFE Davao, at sa 1116 DXAS Zamboanga.
11: Buong-buo ang FEBC Network. Oo. Kasama na dyan, syempre, buong mundo.
12: Excited tayo dahil napapanood nga tayo online.
11: Pero babatiin muna kita. Isang karangalan sa akin, makasama ka.
12: Nako, Bishop, the pleasure is all mine.
11: Okay, makakasama sa broadcast na ito ang ating team na nakadeploy mula kaninang madaling araw.
12: Ay, oo, nakita ko schedule nila. At alas 4 pa lang na madaling araw, Bishop.
11: Nagbabantay sila sa pinakahuling mga pangyayari sa loob at paligid ng ating batasang pambansa.
12: Opo.
11: Oo. At nariyan si Heidi Bernardo Sampang, si Babylin Cacho Resulta, si Nemia Turla, si Lynn De La Cruz, si Brian De La Cruz, si Kaela Escalante, si Eddie Galvez, si Kaina Abalon, Wenmark Balatukan, at Dave Pestaño.
12: Ang alam ko, Bishop, imbitasyon ka dun sa zone eh.
11: Abe, kahit na imbitahan ako, dito ako.
12: Salamat naman, Bishop. Salamat. At kasama din po natin ang ating buong production team dito po sa 38th floor ng One Corporate Center na umagapay sa ating broadcast on air and online. Kasama po si Absidy Ferrer Tabua, Shaila Gabornes, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, John B. Reyes, Benji Musura, Aileen Valdez, Angelica Calayag at Jabez Mancho.
11: Oh, alam mo, ang gandang tingnan nito. Naka-deploy lahat dito. Ang gagwapo nila eh.
12: Oo nga eh. Talagang oh, exciting okay. Kasi pagdating ko, talagang para sila makabubuyog. Aktibo lahat na nag-aasikaso rito.
11: Oo. Oh, okay. Pakinggan natin ang mga region natin ngayon. Ano ha? Okay.
12: Mm-hmm.

0: Okay. Alam mo, Pastor Eric, taon-taon, ang SONA ang nagsisilbing ulat ng ating Pangulo. At kapag siya ay tumatayo sa harap, tumatayo siya sa kabuuan ng ating Kongreso, no? At nagbibigay siya ng ulat. At hindi lang actually ulat, ano, pinag-uusapan kung ano ang mga nangyari sa lahat ng mga ginagawang batas. Kung ito ba'y naging epektibo, dapat yun ang sinasabi sapagkat ito'y state, no, address ito ng ating Pangulo sa kabuuan ng Kongreso at lahat ng mga nasa pamahalaan. So they come before our people as a team ng ating buong gobyerno. Okay, so ibig sabihin, sangayon sa ating Constitution,
1: opo,
0: yun ang kanyang ginagawa. Kaya kung halimbawa, kulang pa ang batas, sabihin niya kung ano pang kinakailangan na batas.
1: Kumbaga para ito, oo, yung kumpas.
0: Yes, oo. Ito actually ay hindi branding na magaling ako, ganyan. Hindi po ito.
1: Hindi ito, oo, bragging ano lang, oo, moment o bragging rights lang.
0: Hindi lang ito bragging rights. Minsan ay kinakailangan aminin na may kailangan tayong gawin sapagkat ito ang ating challenge. Ako'y naniniwala na gayon ang SONA. Okay,
1: well, ilalahad Bishop, ang mga... Iniisip ko, we can hold him accountable. Yung mga pinangako niya, sinabi niya noong nakaraang taon, we can measure that ngayon. We can ask him, ano nangyari?
0: Well, ang SONA naman, hindi interactive na bagay na pwede tayo magtanong. Iuulat lang niya. But of course, kinakailangan ginagawa ito with all honesty ng kabuuan ng ating pamahalaan, lahat ng mga departamento,
1: opo,
0: at mga branches ng ating government. O halimbawa, pati ang mga lokal na government ay ina-address din kung paano makakaambag ang lahat, no, sa pag-unlad ng ating bayan. Mga pangunahing programa, mga priority sa mga susunod na taon.
1: Kaya nga sa puntong ito, Bishop, habang hinihintay natin ang pagsisimula ng SONA ng Pangulo, marami tayong maririnig na mga ulat, plano, prioridad ng pamahalaan. Pero ang isang mahalagang tanong na dapat masagot, yung gusto nating masagot, kumusta na ba yung kalagayan, yung karanasan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon natin? Kasi meron ako nakitang survey na sinasabing pakiwari ng mga Pilipino, hindi daw konektado ang pamahalaan sa kanila.
0: Ayun. Kinakailangan pagkatapos ng ulat na ito ng ating Pangulo, mag-ambag naman ang ating mga kababayan ng kanilang mga saloobin. Dapat bukas. Kahit ang ating government ay dapat bukas. Natanggapin ang mga komentaryo ng ating mga kababayan, mga leaders, sa kanilang damdamin sa mga ulat na ito.
1: Bishop, kayo, you're a leader in your own right. Di ba ang isang leader, hindi naman one way lang na kayo lang ang nagmamando. Meron ding mga pakikinig, oo, na dapat ginagawa ang isang leader.
0: Abay, syempre.
1: Tayo, leader is a listener.
0: Ikaw din ay leader, tayo mga pastor.
1: Opo.
0: Hindi ba? Hindi ka lang nagsasalita ng one way. Ayun, halimbawa, pa nagpe-preach tayo, that is a one-way communication. Pero pa nagfe-fellowship tayo, no? Nagba-Bible study tayo, kumano ka ng two-way communication.
1: Kinakausap. At para makaambag tayo dyan, Bishop, may mga panahuin tayo mula sa iba't ibang rehiyon.
0: Yes.
1: Ito na yung ambag din natin sa pamahalaan para... Kasi alam mo, ang tendency nga ro kapag leader ka, may cordon sanitaire ba tawag doon? Na pinifilter yung mga nakakarating sa'yo. Kaya maganda talaga, titiyakin natin na yung hinaing talaga ng mga tao ay maririnig ng ating Pangulo. Ano nga ba yung hamong kinakarap nila? Ano ang kanilang inaasahan mula sa SONA ngayong taon na ito?
0: Kaya at
1: kasama
0: po
1: natin, Bishop, by Zoom, si Pastor Jessiel Genilia sa 1233 DYBS Bacolod. Makasama rin natin si Carla Pendon, Director ng Christian Foundation for Persons with Disabilities. At ito, si via phone patch, si Kapitan Crispin Malubago mula sa Tacloban City, Leyte. At si Pastor Andre Ramchard, 1116 DXAS, Sambuanga.
0: Okay. Papasukin natin sila.
1: Opo. So, magandang umaga, hapon.
0: Magandang araw sa inyo.
1: Sa ating mga guests.
2: Magandang hapon din po sa inyo lahat.
0: Okay. Pastor Genilia, ikaw ba ito, no?
2: Opo, opo. Ako po ito, Pastor.
0: Kumusta ang DYPS Bacolod?
2: Sa awa po ng Diyos, kami po ay nagpapatuloy dito at kami po ay patuloy na gumagawa po ng mga yung mga pinag-uutos po natin Panginoon, yung mission po natin that until all have heard yung po yung aming ginagawa dito.
0: Oo, at inaabot natin ang lahat, no? At itong ating ulat na ito ay sana makarating sa lahat para yung ambag ng ating mga kababayan, pati mga simbahan, no? Pati mga mananampalataya ay maipaabot natin. Okay, so ano ang kalalagyan? Ano ang komentaryo siguro, damdamin ng ating mga kaagapay dyan sa Bacolod tungkol sa sona ngayon?
2: Dito po sa amin, marami actually po yung tao po dito na medyo hati po pagdating po sa yung excitement po nila sa sona. Meron po dito excited na gusto marinig yung mga sasabihin ni Pangulong Marcos Jr. At meron po excited na yung sinabi niya ng mga nakarang taon na kung ano na ba nangyari, kung ano na po ba yung mga nagawa po ng ating gobyerno. At meron din po dito mga marami po akong nakakausap sa oras na Pilipinas, sa labas po ng station. Marami din po nagsasabi, hindi na kami excited dahil ganun din naman po yung mangyayari. Marami po yung mga ganung hinaing. Medyo happy po sa loob din po ng mga tao ngayon.
0: Ayun. Eh, pakinggan naman natin si Carla.
1: Oh, yan. Sister Carla, kanina na nag-uusap tayo, ngayon, gusto ko marinig yung sagot mo na sa tingin mo ba, ano ang mga kailangan pang gawin ng ating pamahalaan para sa mga kababayan natin na may kapansanan?
3: Ayun. Sa muli po, good afternoon, everyone. I hope po na naririnig lang po ako.
0: Opo. Oo. Hindi bale. Okay.
3: Sige. So, for our experience naman po bilang isang person with disability sa Bacolod, mas kakaiba, kaka-celebrate lang kasi natin ang 48th National Disability Rights. Ano? Mm. And I observe na mas marami ang nakakaalam na about disability rights compare nung may nung time ko, matagal na yon. Medyo decades na, medyo iba. Pag sinabing ang bulag ay nakapag-aral sa isang regular school, parang nagugulat pa sila. Ngayon, with the advent of technology, medyo iba na ang perspective at open-mindedness ng karamihan. At siguro yung isang yung dahil sa kamalayan na yon, may mga unti-unti, may mga schools na, may mga livelihood or even employment na ino-open para maging accepted, no? Na hindi dahil sa awa kundi sa rights, equal opportunity ng person with disability.
1: Okay. Gusto ko yung sinabi ni Sister Carla na hindi dahil sa awa kundi dahil karapatan nila yun.
0: Mm-hmm.
1: No, Sister Carla?
3: Yes po. At siguro idadagdag ko lang din, ang challenge naman bilang isang person with disability, no, yung mga accessibility ng mga offices natin, yung mga buildings natin, and kami sa CFPD bilang ang kakonect namin ay yung mga churches, no, at yung mga local government. Ganun din yung challenge, although gusto natin na ma-employ sila, pero yung facility hindi accessible, yung aakyat pa, or di kaya masyadong mataas, o yung reasonable accommodation na kailangan magkaroon ng assistive devices yung isang blind para makapagtrabaho siya kagaya ng mga typical na mga tao.
0: Ako, isa lang naman ang tanong ko sa iyo, dahil ang Christian Foundation for Persons with Disabilities, ito ay Christian-based, no, na foundation ito. At talagang may ginagawa kayo na deliberate, intentional para abutin sila. But how about the government? Masasabi ba na katuwang ninyo ang pamahalaan para mag-abot sa mga persons with disabilities?
3: Unti-unting umiiba din yung naging partnership namin, although we used to be partner of local government, but right now mas nadagdagan yung trabaho kasi yung mga nasa far-flung areas yung mga churches na yung kasama natin. Pero sa ngayon po, ang nakikita namin na talagang challenge ay yung isulong din yung mga capability na workshop for persons with disabilities, kasi ang nangyayari minsan nilalagay sila natin, no, bilang bilang leader or federation officers ng mga barangay kagaya ng mga senior citizen. Aware ang mga senior citizen ng kanilang rights, pero ang hindi yung voiceless ay yung mga person with disabilities. So, hindi pa nila alam kung paano ba magpatakbo ng isang organization, which is somehow, ito yung siguro yung kailangang pagtuunan ng pansin. Hindi lang po na nagtayo tayo ng mga Person with Disability Affairs Office for compliance.
0: Okay. Thank you. Pastor Eric, puntahan naman natin si Pastor Andre ng DXAS Zamboanga. Bumati ka muna, Pastor Andre.
4: Hello, good afternoon po sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ganitong privilege po. Thank you very much.
1: Mm-hmm. Kumusta naman po dyan sa Zamboanga? Ano yung issue na pinakamahalaga po dun sa mga tao, na, sa mga taga-Zamboanga na hinihintay nyo mabanggit ng Pangulo sa SONA?
4: Okay, patungkol naman sa SONA, I'd like to believe gusto marinig ng mga taga-Zamboanga yung ano ba talaga ang na-achieve yung long-term goal. Kasi minsan na rin nakabisita yung Pangulo natin dito na mahagi naman ng kaunting ayuda. Pero alam nyo yung hindi siya pang long-term eh.
0: Oh.
4: Yung mga ayuda-ayuda na yan, okay yan. Pero sa long run, hindi pa rin yan masusustain eh. So yung hinahanap ng taga-Zamboanga yung concrete, sustainable programs or ano bang improvement or enhancement na pwedeng gawin. So
0: ibig sabihin, porque ito ay ulat ito ng ating Pangulo sa buong Pilipinas, hindi ba? So yes. Ibig sabihin, ang pag-abot sa isang lugar, lalo sa Zamboanga, ay hindi lang pang short term, kundi pang long term.
4: Yes po, dapat po.
0: Okay. Very good. At maraming salamat, Pastor Andre. Meron pa ba tayong nasa isa pa?
1: Sa ground level to, Bishop. Kasi ito'y mula sa Barangay 86, San Jose, Tacloban City, Leyte, si Kapitan Crispin Malubago. Magandang hapon po, Kap!
5: Magandang hapon Malubago. Po, sir.
0: Yun. Sige, pasok po. Bumati muna kayo. Tayo'y whole nation tayo ngayon.
1: Oo.
5: Oh, nandito ako, nagmo-monitor yung SONA. Hindi pa wala nag-umsa.
0: Oo.
5: Nag-monitor lang ako
0: kami, Kap.
5: Hindi pa ako nagre-reya kasi wala pa naman ako naririnig. Yung
0: pero naririnig po kami. Kumusta kayo dyan sa Tacloban?
5: Loud and clear, sir. Loud and clear.
0: Okay.
5: Medyo maglo lang kasi parang nag-alo-alo yung mga boses.
0: Oo. Ay, isang tanong lang po, Kap, Kapitan Crispin. Nadaraban niyo ba sa Tacloban, sa inyong barangay, ang ating national government?
1: Oo.
0: Hello?
5: Oo, yung plan namin dito, nagmumonitor sa SONA ni Presidente.
0: Oo. Meron niya tayong technical
5: na difficulty doon.
1: Nadaraban sa communication kay Kapitan Malubago.
5: Pakikinig tayo yung SONA. Kasi ano talaga ang mga plano ng mga administrasyon ni Presidente.
0: Delayed ang kanyang seat.
5: Anyway, para malaman natin yung mga problema, solution,
0: okay, magpatuloy
5: na para
0: po
5: sa kalahatan.
0: Oo.
5: Hello, sir.
0: Okay. Medyo, anong sabi niya? Para pang kalahatan?
1: Inaano niya ay dapat makita sa kabuuan, hindi lang yung paayo-ayuda lang, diba? Kundi ang ginagawa ng pamahalaan dapat dama ng pangkalahatan. Sa aking pagkakaintindi sa sinabi niya.
0: Tama naman yun.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw ba, Pastor Eric, taga saan ka?
1: Ay, kami, taga Quezon City po ako.
0: Ang layo na, hindi. pero anong probinsya ninyo?
1: Yung sa side ng tatay ko, Pampanga, sa side ng nanay ko naman, Bicol. Yung asawa ko, taga Pangasinan.
0: Oh, Bicol ka rin pala, ano?
1: Opo.
0: Oh, eh, ang mga magulang ko ay Bicol din. Eh, doon kinakailangan madama din ang presensya ng ating pamahalaan.
1: Oo, kasi mahirap yung parang feeling ng mga tao ay hindi sila napapansin, wala silang bilang.
0: Oo. Balik tayo kay Pastor Henilia sa Bacolod. Pastor Henilia, nabanggit mo kanina, medyo hati ano ang parang pagtanggap ng ating mga kababayan at mga kaagapay. Okay? Eh kung tatanungin kita, ano ang dapat nilang madama? Kung merong aasahan sa gobyerno, ano yung mga unang-una? Pwede ka siguro magsabi ng tatlong una mga prioridad na kinakailangang madama ng ating mga kababayan.
2: Una-una po, katulad po ng sinabi ng ating mga kasama po kayo. Bada rin po, hapon po sa inyo lahat, mga kasama po natin. Yung mga ginagawa po natin gobyerno, like for example, lately, naglabas po ng information ng DSW na magbibigay po sila ng 1.93 billion pesos dito po sa Negros Island region sa 170,000 families. At yan po yung uplift program na for 6 months, ibibigay po nila para pong mahuhulog sa 2,000 per month per family. Marami po yung nagre-reklamo dahil po 170,000 lang yung mabibigyan. At hindi makakaranas yung lahat. Yung dinadaing po ng mga tao dito sa Negros po ngayon, especially po dito sa Bacolod City, unang-una po yung kuryente, napakamahal po. Nung June, tumaas po kami ng 13 pesos yung kuryente namin. Tapos ngayon po, naglabas ulit po yung company ng update na magtataas ulit sila for the next 6 months. Parang staggered po yung gawin nilang pagtataas po ng kuryente.
1: Parang inimisopli yun ah.
2: Kaya nga po, after 6 months, siguro po magiging 14 pesos na po yung, 14 or 15 pesos na po yung kuryente dito. So, medyo? Kaya po medyo masakit po sa kalooban ng mga Pilipino dahil yun po una nila sinisigaw na dapat pababain yung sa amin dito, pababain yung presyo ng kuryente. Dahil napakamahal po talaga. In fact, we are, I think, in June, we are number one buong Pilipinas ko. Number one na po tayo sa Southeast Asia.
1: Eh, Pastor Ramchad, ganun din ba ang problema dyan sa Zamboanga?
6: Hindi naman masyado, pero of course, because of the social media na papakinggan natin at nalalaman ng buong taga-Zamboanga kasi nandiyan naman tayo lahat nakatutok. So, napapansin nila, nako-compare nila, lalo na yung naglabas ng survey tulad ng na-mention ni Pastor kanina. So, talo pa ang Singapore. Mga ganong situations po, yung mga ganong pangyayari po. So, napapansin po. So, yun.
1: Si Kapitan Malubagon, nasa phone patch pa, Kapitan?
7: Nakikinig po sir, nakikinig.
1: So, doon dyan sa lugar ninyo sa Leyte, problema din ba ninyo yung taas ng kuryente dyan sa lugar nyo?
7: Oo, talagang taas. Hindi ko alam eh, kasi mayroon naman ito geothermal. O bakit ang taas na yung kuryente dito sa Tacloban? O mismo Leyte, Leyte Samar. O kasi kailangan talaga ito. Kung talagang bigyan na ng pansin ng kongresista lahat dito yung mga official ng gobyerno. Talagang mataas. Nahirapan yung mga tao. Lalo na ngayon, tumaas ng kuryente, bayaran ng kuryente ngayon.
0: Okay. Mukhang yan ang common na mga hinaharap ng ating mga kababayan. At nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay at ating mga... Okay? And we'll be back in a few moments.
8: Pilipinas ngayon.
9: rate ko po kay President Bongbong ay 3. Kasi marami pa rin hindi naayos na problema sa ating bansa. Pero meron din siyang nagawa kahit papaano.
10: Hi, my name is Kim Russell Monterio Mnasi and I'm the current SK chairman here at our barangay, Poblacion, Salvador, Lanao del Norte. And ang masasabi ko lang sa ating current president na si President Bongbong Marcos is wala siyang project or any kinds of project for our youth or youth development, sports development. And rate ko sa kanya is 2.
11: Bibigyan ko siya ng rating number 5 kasi yung economy natin natututukan niya din sa foreign country na gagampanan niya rin yung dapat niya gampanan.
12: Ako po si Faith M. Aquino from Malolos, Bulacan. Kung i-rate ko po ang Pangulo ay 1 to 5, 1. Kasi sa gitna ng trahedya sa Pilipinas, hindi mo siya makakaramdam ng aksyon na galing sa kanya.
13: Grade 1 po. Kasi first of all, hindi po dinidisclose ni Mr. President yung nangyayari po sa funds ng pera ng Pilipinas. And wala rin po siya sa aksyon sa mga nangyayari sa Senate ngayon. Especially that last time po na nagkaroon ng problema sa Senate, nagkaroon po ng shooting. Tapos yung pag-impeachment po kay Vice President Sara.
14: Para sa akin, 2 lang. Kasi makikita naman natin na sa kalagayan ng Pilipinas, hindi maganda eh. Kaya marami pang kailangan i-improve.
15: Ako si JB Rosana, nakatira sa Valenzuela City. Bumibigyan ako ng rating sa rating ni Pangulong BBM. Ang may bibigay ko sa kanya 1 to 5 is 1 lang. Bakit? Kasi hindi niya mapalakad ng maayos ang Pilipinas. Daming korupsyon, tapos taas ng mga bilihin, tapos sobrang pahirap sa mga Pilipinong mamayan. Yan lang po.
16: Ako si Paterno Aspa Jr., 59 years old, Barangay Kagawad, Barangay Poblacion, Municipality of Salvador, Province of Lanao del Norte. Ang akong ibigay ng rating sa atong present nga presidente sa atong Pilipinas is number 2. Dagang mga problema karon nga nagsaguba nga until now unsolved pa. For example, 1 is nasa platong flood control. Ikaduha, marami po nga lumaganap karong mga druga. That's all and tinutunan.
9: Ang rate ko po kay President Bongbong ay 3. Kasi marami pa rin hindi naayos na problema sa ating bansa. Pero meron din siyang nagawa kahit papaano.
17: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
18: FEBC.
17: Himpilang.
18: 702 DZAM.
17: Agapay ng sambayanan.
19: Sa gitna ng mga pangako, mga hamon sa ating bayan, ano ang aksyon ng pamahalaan? Pilipinas ngayon! Ulat sa bayan! Mga tanong ng bayan, makabuluhang talakayan, pagsusuring may integridad sa liwanag ng Biblia na hatid ay pag-asa. Pilipinas ngayon sa mga himpilan ng FEBC Radio TV.
0: At nagbabalik ang Pilipinas ngayon, SONA 2026. Ito ay special coverage natin sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, narito kami. Ako po si Bishop Ruben Abante at
1: ako po si Pastor Eric Cortez. Nagpapatuloy po ang ating special coverage sa SONA ng Pangulo at tuwing SONA, Bishop. Mm-hmm. Narinig natin yung mga nagawa na, yung mga gagawin pa lang, At yun nga lang, para sa ating mga mamamayan, ang tanong natin, may natupad na ba? Ano ba yung mga dapat ay pagpatuloy? At ano yung mga dapat na pagtuunan pa ng pansin? At yan, Bishop, ang pag-uusapan natin sa segment na ito.
0: Oo, at hindi lang natin babalikan ang mga pangako. Susuriin natin kung paano ito nadarama ng ating mga kababayan.
1: Opo.
0: At hindi lang yung nasa Metro Manila. Ibig sabihin, dadako pa tayo sa kung saan meron tayong network. Oh, hanggang Sambuanga tayo eh. Hanggang Norte tayo po yung napapakinggan sa kabuuan ng mga stasyon ng FEBC. Okay? At ano pa ba ang mga hamon na ating kakaharapin? Eh, hindi lang naman governance eh. Humaharap tayo sa mga disaster.
1: Yeah.
0: Mga bagyo, mga baha. Oh, hindi ba? So, anyway, ngayon, pag-uusapan po natin yan. Magagaling po ang ating mga panauhin dito. No? Dama nila ang lahat ng mga challenges. Okay. Well, Pastor Diwa Gunegundo, magandang araw sa iyo.
20: Magandang araw naman, Bishop at Pastor. At sa aking kapatid, si Pastor Brother Joe.
0: Oh, amen. At si Atty. Jojo Lacanilaw, hindi na bago sa atin ito. Napakagaling nito.
20: Oo nga.
0: Oo.
21: Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa panel natin ngayon at magandang usapan ngayon.
1: Well, ito yung second to the last na sona ng ating Pangulo. At pag hindi daw naging maganda ang buwelo ng Pangulo, from now on, baka daw maging lame duck na. What do you think of that? Atty. Jojo.
21: Well, yeah. Mabilis, no? Second to the last na pala to.
20: Yeah.
21: At marami pa tayong ina-expect na dapat gawin ang ating Pangulo. Mm-hmm. Ngayon, talaga naman, alam natin, kapag dating ng panahon na magtatakbuhan na for election sa... Umpisa niyan, 2027, marami na ano, for election ano na yan.
1: Ah, mag-iite ba ng 2027? Parang ngayon pa lang, meron eh.
21: Parang meron na. No? Pero yes, that's true. Mas mahirapan si Presidente dahil wala naman tong second term, no? Talaga magtatapos na yung kanyang termino. Kaya maikling panahon na yun eh.
0: Oo.
21: At normally, wala na talaga nagagawa in the last year ng isang administration.
0: Bali, so, dapat ipakita niya kung paano talaga nagtulong-tulong ang buong government aid. Ano, di ba?
21: Yeah, dapat maningil tayo kung ano yung nangyari the last 5-6 years, no? At tingnan natin kung nag-improve ba ang ating sitwasyon bilang bansa.
0: Mm-hmm.
21: Si Pastor Diwa, ang maraming alam sa economy natin, talaga ba umayos ang ating kalagayan. So, marami tayong sisingilin sa kanya.
0: Oo, unahan ko na yung tanong mo kay Pastor Diwa. Pastor Diwa, narinig mo ba yung mahiya naman kayo?
20: Paano kaya? Dinig na dinig po, Bishop. At yun ang nagpasimula sa investigasyon hinggil sa tinatawag nating katiwalian sa pagsasagawa ng mga public works project and infrastructure. At doon, nakita natin na ang mga flood control project, isa, incomplete. Ibig sabihin, hindi natapos.
0: Uh-oh.
20: Yung iba, natapos. Ngunit ito ay ginawa from substandard materials.
0: Uh-oh.
20: At yung pangatlo, ito yung ghost projects.
0: Uh-oh. Hindi yung malama kung nasa.
20: Ang problema dito, billion-billion, hindi lang siguro 10-20 billion ang nawala dito. No?
0: Mm-hmm.
20: At ang ibig sabihin niyan, yung mga nawalang salapi na yun ay dapat sana ay nakagawa tayo ng mas maraming silid-aralan,
0: mm-hmm.
20: ospital,
0: mm-hmm.
20: na ayos natin ang edukasyon ng ating republika, ganun din ang public health, no?
0: Mm-hmm.
20: Ang publikong kalusugan ng ating mga kababayan. And of course, critical infrastructure, yun ang pundasyon ng inclusive, sustainable, and accelerated economic growth.
0: Mm-hmm.
20: Kailangan po ang economic growth ay accelerated.
0: Ayun.
20: Kasi napakarami po ng unemployment sa ating bansa, lalo-lalo na ang underemployment. Milyon-milyon pong mga kababayan natin ang walang trabaho, at pag walang trabaho, walang kinikita,
0: mm-hmm.
20: nagugutom, at sa taas ng presyo, double whammy ang nangyayari sa ating mga kababayan.
1: E bukas, magtatasuli ang gasolina, 7 pesos.
0: Eric, si Pastor Diwa, alam na alam niya ang kalalagyan ng ekonomiya ng ating bansa. Compared to when you were still, no, aktibo ka pa doon sa iyong paglilingkod sa BSP. Compared ngayon, ano ang mga nawala, how do you compare?
20: Well, unang-una po ang ating liderato o pamunuan may sinusunod na blueprint. Lahat naman, pati panahon ni Presidente Duterte, panahon ni Marcos, may sinusunod sila. Ito po yung Philippine National Economic Development Plan.
0: Yes.
20: Ngunit, pag tinignan po natin ang bawat isa, maraming hindi na isagawa. At dahil sa hindi na isagawa, ibig sabihin, those were lost opportunities. Lost opportunities in terms of quality education. Tandaan po natin, nandun tayo sa pinakaibaba sa buong mundo. Sa reading, sa math, sa science. And of course, critical thinking.
0: Ang gusto ko ma-appreciate, eh, kasi ang ibang katuwiran, eh, dahil may gera sa ibang bansa, dahil eh, ganun ang ano, eh, yung impact ng ibang bansa sa atin. Pero ano ba talaga ang nasa loob natin? Palagi na lang ba natin sisisihin yung nangyayari sa ibang bansa?
1: Palagi pa tayong biktima.
20: Lahat po ng bansa, eh, vulnerable sa mga gera sa Middle East. Hindi lamang po tayo. Okay? Kaya dapat ito ay challenge o hamon sa atin na palakasin yung ating sarili, our internal resilience. Para sa ganun, kahit na nakikita natin na tumataas ang presyo ng bilihin, lalo-lalo na ng langis sa pandaigdigang merkado, kung meron po tayong reserba, yung tinatawag na strategic reserve, number one. And two, meron tayong arrangement sa mga suppliers sa Middle East at ng mga refined products mula Singapore at South Korea, hindi po mangyayari na every week na lang eh, tumataas ang presyo ng gasolina o presyo ng diesel dito po sa ating bansa.
1: Eh, Bishop, sa akin, hindi kaya yung gaya ng sinasabi ng iba, dami-dami nating problema, na di-distract pa daw tayo dito sa impeachment. Do you think, Atty. Jojo, distraction o abala lang itong impeachment na to? Dapat sana tinutukan na ng gobyerno ibang mga problema natin.
0: May gagalit naman. Nagagalit.
1: Dadala ng bukso ng damdamin.
21: Pero namang katotohanan na dahil sa impeachment, hindi nakakapagtrabaho ng normal, no? Yung ating legislature. Problema yon, kasi ang daming dapat gawin eh, ng batas. No? Kaya lang, meron ding value talaga at importansya yung accountability ng mga public servants. Hindi naman pwedeng okay na rin. Mukhang yun ang gusto ng ibang gawin eh, no? Ng mga senador natin. Pero hindi pwede yun eh. So talagang may costs lahat yan. Talagang papasanin natin yan para mapanatili natin yung demokrasya at public service.
0: Itong sonang ito, will you actually expect the president to say anything about the impeachment?
21: I don't think so. I don't expect him to do that. Palagay ko dapat mag-focus din siya sa economy eh. Kasi yun ang importante. Matanong ko lang si Total, nandito si Pastor.
0: Oo nga.
21: Take advantage. Pero despite of all this, diniclear tayo ng World Bank na umik, di ba? Upper middle class.
20: Wow. Tama po yun.
1: Which middle class, ha?
21: Yung GNI natin supposed to be $4,000 or so. Di ba? Which means people are earning supposedly an average of 1.2 million a year. Which means, ibig sabihin nun, some of us, average, will be earning 100,000 pesos a month.
1: Parang hindi ko maano na middle class ako kasi ang alam ko, mahirap ako eh.
21: Pero most of the people actually earn 10,000, 20,000, 30,000. Yeah. So, ano yun, nakakasira ng pananaw yun kasi hindi naman totoo eh na tayo upper middle class. I mean, some people are.
20: Statistically speaking, attorney, tama po yun. Na tayo ay upper middle income country because of statistics. Ang ating GNI, no? GNI, gross national income. Wala pong iniwan ito sa gross domestic product, kaya lang dinadagdag po natin dito yung income from abroad. Normally, yung mga OFWs, etc. So pag sinagsama-sama mo yan at dinivide mo yan sa ating population, probably 112, 115 million people, that will amount to about 4,900. In fact, for the first quarter of the year, lumagpas po tayo sa $5,000 every year. Okay? Ngayon, ang issue rito ay, yes, statistically, upper middle tayo. Pero it masks the reality. Ano po yung realidad? Si Bishop Abante, halimbawa, kumikita siya ng 100,000 sa isang buwan. Kaya naman, kumikita lang ng 10,000 isang buwan.
3: Malating lang sa katotohanan
20: yan. Pag inad po natin yan, okay?
3: Average.
20: Parang si Pastor Eric, oo.
3: Ah, nahatak ako.
20: Oo, nahatak ka dahil average yun eh. Okay? So yan ang realidad niya. Marami pong may alam niyan. Ang issue ito ganito. Since 1987, ang World Bank po nilagay tayo sa lower middle income kasama ng Vietnam. At before that, ang Vietnam low income, no? Mm-hmm. Malaysia, Thailand, Indonesia, okay? At Thailand, okay. After 39 years, andito pa rin tayo, lower middle income. Until February ata or March, nakasama tayo sa upper middle. What about the other countries? Yung pong Malaysia, Indonesia, Thailand, after about 10, 15 years, 20 years, nag-graduate na sila sa upper middle income. Tayo nandun pa rin. 39 years po tayo. Samantalang ang Vietnam, it took them only 16 years to graduate from lower middle income to upper middle income. So ano po ang issue dito? Ang issue, bakit tayo nagtagal sa pag-graduate natin after 39 years, samantalang ang Vietnam, 16 years lang. Because ang Vietnam po, pursued industrialization. Inayos po nila ang kanilang agrikultura. Bagamat hindi natin maitatatuan na meron din katiwalian sa iba't ibang layer o antas ng bureaucracy, eh yun po ay controlled. Okay? At makikita po natin, they paid so much attention on human capital development, which means yung pong level ng mathematics nila, reading and sciences, napakataas po yan. Isa sa pinakamaganda sa buong mundo. Ano po dito sa atin? Mababa po ang antas ng edukasyon sa Pilipinas.
3: Hindi lang yung napapansot ang mga bata, kundi mababa pa yan.
20: Wala pa dyan yung stunting. So, 10 to 20 years from now, anong uri ng mga pinuno ang maipuproduce natin sa negosyo at sa politika? Kung ganun kababa ang quality ng ating edukasyon. Yan po, attorney.
21: Pero I understand the statistics. Tama naman yung math. Kaya lang, this is really my problem with this categorization. Upper middle. But in fact, about 65% of our countrymen would only earn about 10,000, 20,000, 30,000. So ang laki talaga ng mayayaman. Pero sasabihin, upper middle tayo. But in reality, talagang may hirap pa ang Pilipino.
20: Kasi kaya po ang iba natin. Kasi po ang category ng upper middle is from 4,600 something to around $14,000. Yeah. Kaya napakalaki ng distance. Kaya tayo, kahit na nakasa upper middle,
3: sa dulo,
20: konting hina lamang ng ating ekonomiya at pagtaas ng ating populasyon, babalik ulit tayo sa lower middle income.
0: Kaya, habang sinasabi mo yan, iniisip ko, ano dahilan nito? No? Ang dahilan ba nito yung mamamayan natin? Ang dahilan ba nito yung ibang bansa? O ang dahilan nito yung ating struktura ng politika?
20: Kailangan po natin ang talagang structural transformation. So agriculture, agrarian reform, industrial policy, development of human capital, critical infrastructure. Kung ang ating liderato, ang ating pamunuan sa gobyerno, lalo-lalo na sa executive, ay mayroong tinatawag na pagmamalasakit at resentment against corruption.
0: Hindi pa natin pinag-uusapan ang justice system natin.
20: Resentment against corruption, rule of law, etc. Hindi po natin dadanasin ang mga bagay nito. So kapag everything comes from the top pagka nalaman ng mga nasa gitna na level, na ginagawa naman pala sa itaas bakit hindi tayo gumawa? That filters down to the lowest level of government, including barangay.
3: Sabi ninyo,

0: nakikita ko talaga maraming bagay na naayos. Kasi part of the culture ng Pilipino kasi kailangan ayusin natin yung mga pag-aaway natin. So pumapasok na dun yung madaling pag-ayos ng mga kaso na nagiging part na rin.
1: You're saying meron tayong sistema na ang mga corrupt, they get away with it.
0: Kasi ano eh, I mean, pera-pera, you know, and marami talagang nagagamit ang kanilang
1: lalo
0: mga
1: na pag
0: pera.
1: ang corrupt nasa posisyon.
0: Oh yeah, of course. So, yung justice system natin, marami pa tayong dapat gawin doon. At kailangan nating maayos, especially in practice.
1: Yes.
0: Kasi in law, okay naman yung law eh. I think we have the best laws in the world. Kaya lang problema yung execution,
1: yung
0: implementation.
1: Alam mo,
0: Kasi
1: lahat kasi tayo dito, mananampalataya tayo. Eh, no? Lahat tayo, sumasampalataya tayo sa Panginoon. Ang unang in-address ng ating Diyos ay yung hustisya. Eh. Di ba? Yung ating pagiging makasalanan na inalis ang ating pagiging makasalanan kaya nagkaroon tayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, hindi lang ito pasundiwa issue ng ekonomiya, kundi talagang ito munang i-address natin. Tama ba yung aking kaisipan na ito?
0: Well, kasi to be honest about it, no, nakikita ko naman na yung ating batas, ayos eh, in many ways, ha?
1: Yeah.
0: Hindi perfect. Ang problema natin talaga is execution, meaning enforcement. Marami tayong pinalulusot lang eh. Hindi tayo maigpit. Look at jaywalking, for example.
1: Problema natin, execution.
0: Problema enforcement, ha?
1: Responsibilidad na ehekutibo yun.
0: Exactly, no?
2: So, nakakasama pa dyan, attorney, yung culture of impunity.
1: Ayun.
2: Because they can get away with it.
1: Ayun nga.
2: So, if they can get away with it, hindi sila natatakot.
3: The law does not apply to them.
2: Yeah, hindi sila natatakot.
0: Kaya yung malaking deterrence talaga is kung ang batas ay mapapatupad, madideter ang maraming kriminal eh.
2: Yeah.
0: Kasi nakita ko na to eh, no? Marami kaming re-raid ng mga bars na may mga bata, no?
1: Oo.
0: When we started doing that, a lot of bars complied. Nawala ka na makikita suddenly na minor na nagtatrabaho sa ganitong industry. Kasi na-enforce yung law eh.
2: Yeah.
0: Nakukulong sila. I think that's the best deterrence. So sana maging ganon yung ating sistema. Walang pakiusap, na hindi naayos, kundi talagang kung kailangan makulong ka, senador ka o hindi, ay kailangan makulong.
2: Meron ding economic implications sinasabi ni Attorney Jojo.
0: Mm.
2: Kasi kapag ang mga investor, mga mamumuhunan, nakikita, ganito pala ang antas ng corruption o kadiwalian sa bansang Pilipinas, number one. Number two, ang batas o ang regulasyon nagbabago in midstream.
0: Mm-hmm.
2: Nakapasok na sila rito, akala nila tuloy-tuloy na, biglang babaguhin. Okay. Dahil dyan, humihina ngayon, nag-i-erode, ang confidence ng mga businessman maging household.
1: Ayun, tama. No?
2: So kapag ka, ikaw, businessman ka, nakikita mo na baka mamaya yung private contracts hindi irespeto, ang mangyayari nun, hindi na muna ako mag-i-expand. Hindi muna ako magdadagdag ng aking puhunan dito sa Pilipinas.
0: Okay.
2: At dahil dyan, kung makikita natin, compared with Malaysia, Thailand, Indonesia,
1: ayun,
2: and even Vietnam, ang level ng foreign direct at foreign portfolio investment sa Pilipinas, napakaliit.
1: Oo. And speaking of yung
2: at dahil dyan, yung transfer of technology,
1: ayun, tama,
2: yung markets, ay napakahina dito sa ating Pilipinas. Sa ating bansa.
1: Hindi naman natin sinasabing mawawala ang korupsyon eh. No? Ang sinasabi natin, i-address. Eh yung ating mga katabing mga bansa, for example, ng South Korea, pag nasampungang corrupt yung isang pinuno, abay bababa talaga eh.
2: Kulong.
1: Kulong. Ganon din ang Japan.
3: Yung ato, pag presidente ka, asama na, makukulong ka eh.
1: Oh. Eh, kasi tumatakot sa kulong. Oo. Oh.
3: So, nakakalusot eh. Pero katulad niya, naiinip yung mga tao, wala pa raw malalaki pang big fish na napapanagot dito sa flood control. Ano ba yung dalag sa talaga bang ang proseso natin, mas dumabusisi, o talaga mabagal lang ang pamahalaan natin?
0: I think, yes, in both counts, in a sense, no? Kasi yung mabusisi talaga, dahil naman due process, respeto natin, tsaka yung human rights, no? Tama naman yon. Problema lang, yung gulong ng justisya sa mga korte, talaga matagal.
1: Yeah.
0: Kaya nagkaroon sana ng reform doon eh. Kasi dati, ang average trial days would be about 6 years. Bago matapos yung kaso, in trial phase, 6 years, tapos meron pang appeals yun eh.
1: Yeah.
0: Kaya madalas, more than 10 years natatapos yung kaso. Criminal case yan, hindi yan civil. Civil, mas mahaba pa yun. Ngayon,

0: Reform ng konti yan, bumaba yan sa 4 years eh. Kaya lang yung reform ng continuous trial, ang tawag namin doon, nawala na naman yung strictness eh. Kaya ngayon, ganoon na naman yung average, 5 to 6 years. So part of it is really the process.
1: Actually, sa dami ng mga survey na ginawa ngayon, bago itong SONA na ito, ang daming lumabas na ang unang-unang concern ng ating mga kababayan, corruption eh.
2: Yeah.
1: Oo. Pangalawa yung ekonomiya. Oo. So, ibig sabihin, sana may babanggit ang Pangulo rito sa bagay na ito. Ano bang aasahan natin?
0: Bakit may banggitin naman siya kasi last year niya siningil, no? May
1: Oh.
0: baka ngayon meron siyang konting sasabihin na
3: Pinahati,
0: ko.
3: minahiya talaga.
0: Oo, baka meron siyang sasabihin sa atin.
1: After 1 year.
0: Iba pa, you know, sasabihin niya yung mga nakulong, yung mga may inaresto, investigation and all that. That's fine, kaya lang hangga, ang metrics ko diyan hindi yung ilan yung nakasuhan eh.
3: Okay.
0: Ilan yung na-convict. Yan ang metrics of success ang tingin ko eh.
2: Yeah.
0: Kung wala ba nang convict yan, kahit anong kasong gagawin mo dyan, baka may manalong ibang presidente sa 2028, mawala lahat yung kaso na yan. Eh.
2: Pardon.
0: It's not far-fetched, no, na mangyari.
2: Yeah.
0: Kaya ang akin, ang metrics of success, while we're happy, things are moving somewhat. Tignan natin may makukonvict ba dyan o hindi. Talaga mo may makukonvict. Metrics.
2: Yung conclusion mismo.
3: Eh, katulad ng Bishop, yung nabiti natin na pinag-uusapan yung Pax Silica na yan. Gustong mag-industrialize. Pero, yun naman ngayon, may marami naman tayo mga inaalala na baka may shortcut at madali naman yung environment natin. O paano ngayon yun?
2: Ang sinasabi natin yung Pax Silica po ay paggamit ng AI or artificial intelligence at magkaroon ng network. Kinakailangan po may connectivity. At ang uunahin dito ay yung Luzon. So, Luzon corridor. So, buong Luzon yan. At na-identify nila yung ilang mga spots dito. Baka ng Pampanga, Bulacan, doon po sa Cagayan. Ano? Kahit na po yung iba't ibang mga lugar na may mga industrial zone, yan po ay kandidato sa pagduduktong-duktong. Ang gagawin po rito ay magkakaroon ng investment yung iba't ibang mga bansa, lalo-lalo na sa Amerika, for greater use of AI. Alam naman po natin na ang AI magagamit natin sa positibong paraan, pwede rin maging negatibo yan pagka pinabayaan mo. So there's got to be a more responsible use of artificial intelligence. Kapag yan po ay nangyari, yan po ay paari makapag-leapfrog, makapag-accelerate ng industrial development dito po sa ating bansa. And then later on, pag nagtagumpay yung Luzon, po pwede yung i-cascade sa Visayas and then hanggang sa Mindanao. But there's got to be public ownership.
1: Yes.
2: Kailangan ang bawat isa maunawaan kung ano ang investment na ito, what are the benefits, and of course, what are the costs. If there is a good, complete understanding by the general public and there is public ownership, by all means, it can help accelerate the momentum of economic growth.
1: Dapat bigyan natin ng seguridad itong kung paano ito palalakarin. Alam mo, ito lang sinasabi ko palagi, masyado tayong concerned sa mga what, no? Pero yung how, hindi natin pinag-uusapan. Oh, ako, sasangguni ako doon sa pagkakaroon yan sapagkat ito'y technology. Ito'y progress. Ito'y pag-unlad. Siyempre ako, yung background ko, technology. Alam mo, Pastor Eric, noong araw, sangguni ako sa nuclear power plant eh. Oo. Noong araw, nakita ko dahil supplier ako doon eh. Noong araw. Pero natakot tayo eh. Masyado tayo nag-alala. Yung pag-alala, ayun, na-lumunan
2: dahil
1: tayo.
2: Dahil dyan, Bishop Rubero, no? I think there are now more than 4,000 warheads, nuclear warheads. Pero ilan lang ang nuclear reactors na makakapagbigay sa atin ng power, makakapagbigay sa atin ng energy. Wala pa yata ang 100.
0: The whole world.
2: The whole world.
0: Globally.
2: So you see, kung dahil sa napakaraming fear na ang pinagbabatayan ay hindi facts, hindi numero, nauna yung takot. At ang nangyari, yung mga warmongers, sila ang namayani at nakapag-produce ng nuclear warheads instead of harnessing nuclear energy for power.
3: You're about to say something then, Attorney.
0: Yeah. Alam mo, cynical ako sa Pax Silica actually, to be honest about it. Number one, yung dami ng kuryente nga gamitin dyan, na yung grid nga natin sa Luzon hindi masupply yung ating needs, kukuha pa yan ng ilang megawatts na kuryente na para patakbuhin yung data center na yan. Number two, yung water needs niya,
3: oh, yeah,
0: millions of gallons a day.
3: To alam cool mo, it down, ha?
0: Alam mo, problema tayo. So paano, anong epekto niyan dyan? Number two, meron kasi akong, ano eh, meron akong experience na pinaghuhugutan dito. Naalala ko kasi yung, if you remember, Pastor, yung promise ng Intel.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, nagmalaking investment ang Intel dito. Same idea about technology. Same promise of almost industrialization. Wala nang Intel ngayon eh. And I don't think this will industrialize. Meron bang planong i-industrialize ang Pilipinas because of this very big project? And number three, yung political background nito, ito yung ano, containment of China. Eh. Gagawin ng Amerika to kasi natatalo sila sa real earth, di ba? Saka AI. Gumagalop ang China ng AI. Eh.
2: Yeah.
0: Nanguhuli sila. Ngayon, gumagawa sila ng paraan kung paano na naman makukontain yung China. A policy that has failed. Kasi China has galloped anyway.
1: Well, many
0: tapos
1: years
0: ngayon yung
1: many years back, I knew the presence of Intel, NS, lahat ng semiconductor companies. But how we brought them here, may diferensya. Walang technology transfer. Mm. No, hindi natin tinignan yun. Kaya nung umalis sila, they brought everything. Eh, kita may mga ibang bansa. Ibig sabihin, hindi natin sinilip kung paano tayo makikinabang in the end.
2: In short, yes. Bishop, ang point dito ay pag-aralan muna natin.
1: Yes.
2: Bago natin, bago tayo magbigay ng ilang mga obserbasyon. Ano?
1: Mm-hmm.
2: In short, tingnan muna natin how it can benefit us. Yes, it's going
1: correct
2: to spend a lot of energy. It's going to take a toll, heavy toll on water. But the point is, what are the other benefits? So tingnan natin.
3: Daw sa sobrang hirap ng Pilipinas.
2: Kasi alam mo,
3: scraping the bottom of the barrel.
2: Hindi, ang point, nakikita kong point dito, totoo na ito, this represents containment of China, no? So ito very basically against US.
1: It's,
2: no? Pero
1: it's actually,
2: may mga
1: sayo rin political lang ito.
2: Pro-China, di ba? So, tingnan muna natin. I think gagawin natin itong isang masusing pag-aaral. Magkaroon tayo ng magandang research dito. At
1: baka
2: magkaroon tayo
1: ng... Baka sasabihin nyo tayo, o kita nyo na, ginagawa nyo po ng sarili nyo eh.
0: For signing sa November. Yan ang problema ko eh. Parang minamadali ito eh.
3: At ipagmamundo pa lamang yan.
0: Pero a lot of people are cynical about it. Like me, kasi hindi malinaw yung benefits. I mean, experience sa Intel, walang basically ginawa yung pati mag-employ ng hundreds of people.
1: Oo, ganun lang. Labor nila, lang.
0: Nawala na eh.
2: Yeah, but Intel is different from the Pop Silica eh. Ang Intel is just to put up processing for semicons.
1: We actually hope that if the president will say anything about it, abay, mag-ano siya, nang draw everyone na mag-contribute
0: sa ideas.
2: Both pro and con,
1: yes,
2: magsama sa isang research research.
1: I understand, Attorney Giorgio, for saying. Pero alam mo, kapag nag-produce sila, hindi naman yan magtatayo na they cannot produce their own power to sustain them eh. Kahit yung cooling system nila. Pero ito yan. Pwedeng sabihin, pwede nyo na pang gawin yan. Idalhin niya sa ibang lugar ng Pilipinas, yung mga power systems, yung cooling systems, it will benefit. Well, yan ang idea.
2: Ang naging problema natin sa power is because we did not do enough.
1: Ayun.
2: Kaya tayo kulang sa power. But look, ha? Ang dami nating sources of correct power eh. Wind. Okay? Solar. Hydro. Ito yung lahat ng mga ito. And then renewable energy.
0: So you think the electric producers and suppliers ngayon ay papayag dyan? I think politically, hirap na hirap.
2: Well, the government will have to take the leadership
0: They're
2: here.
0: They're not doing it.
2: Well, the Marcos administration
0: Bong.
2: Hanggang 2028.
0: Yeah,
2: we are hoping that kahit mismo siya, no? Kung magkaroon ng pagbabago ang kanyang isip, ang kanyang puso, at nagkaroon siya ng enlightenment, baka may gawin siya. Kung hindi man siya ang gagawa, maaari ang susunod
1: Magaling. Na
2: presidente. But the point is, huwag nating limitahan yung maaaring magawa sa under the present circumstances. Right now, kulang tayo
1: in
2: sa
1: program. Hindi siya token kung meron pang ipipresenta ang presidente sa kanyang zona na pwedeng growth natin, ano? Abay, i-open natin. Huwag tayo maging palabang eh, porque ayaw ko sa iyo sa lahat ng bagay. Hindi ba?
0: Pero we're lagging in growth, ha? By the way,
1: Yes.
0: no? We're not really making it. In fact, yung projection
1: naiingit
0: ng central
1: kami sa
0: bank,
1: inyong dalawa
0: yung
1: dahil
0: MPSP,
1: matatangkad kayo, kami maliit
2: 2 to 3%.
1: Eh.
0: Oh. Ay, pero bababa pa ata. Hindi pa yata mag-reach yun for the rest of the year. Yan ang
2: Well,
0: mababasa ng
2: ang
0: malapit.
2: right now, it's 2 to 3%. No? Right now, ang ano is 2.8. So it will require less than 2% for the rest of the year para bumaba to less than
1: Pastor T,
2: 2%.
1: May gera na naman eh. Yung
2: Na natin
1: barrel
2: yun.
1: ng ano, umakit na naman lagpas.
2: More than 100.
1: Paano na naman ito?
2: Yeah.
0: Yun yung mga bagay na wala tayong masyadong
2: Pero
0: gagawa.
2: Ang
0: diba?
2: Point doon, attorney, ha? We are vulnerable as much as the other countries.
1: Yes.
2: But the other countries are doing very much better than what we're doing today.
0: That's a good observation.
2: In other words, they are doing something that we don't do. Okay, so in other words, it's just a question of what should we do to be able to restart the momentum of economic
1: growth. Malagay ko, isa yan sa mga
2: topics
1: na dapat. Unang-una, anong
2: diba?
1: Gagawin natin, Presidente, sa korupsyon? Ikalawa, anong
2: Ekonomiya.
1: Gagawin natin sa growth?
2: Yeah.
1: Sa ekonomiya natin. Di ba? Yan ang dapat sagutin
2: yeah.
1: niya.
2: Yeah.
1: At paano dadalhin ang buong government?
3: At sabi sa Pangulo, parang basketball, last quarter na to eh. Tambak na eh. Pwede pa bang umabol sa puntos?
0: Saka ang problema ko yung track record, Pastor A, no? Dapat ito yung pinag-uusapan natin. Tinakel na to nung March eh. Nung April. Kasi doon nagsimula yung gera, di ba?
2: Yeah.
0: Bakit
1: tama.
0: Ngayon, hanggang ngayon, to be honest about it, wala pa tayong naririnig na initiative ng government para ma-ease up yung problema natin na because of the Iran war.
1: Masyado tayong reactive.
0: Yun yung sinasabi ni Pastor
2: yeah.
0: Dima. Yung ito may ginawa.
1: Pastor Dima.
2: Yeah.
0: May ginagawa natin.
1: You're so reactive. Wala tayong proactive thing. What?
2: Yun ang nakakalungkot, Bishop. Eh, no? Kasi nung dumating ang bagong gobyerno ito, pag tinignan natin yung National Economic Development Plan, doon ang lahat.
1: Oh.
2: If people will care to read that,
1: yes.
2: Ando doon yung issue or problem. This is what we need to do.
1: Hmm.
2: Ano ang congressional initiatives na kailangan?
1: Yes.
2: Pati yung mga bills na dapat gawin to implement those suggestions, naroon eh. It's the execution.
0: Baka may problema rin yung legislation. Yung legislature.
2: Well, kagaya nga.
3: Diba?
2: Hindi lamang ang impeachment na nagiging problema. Yung investigation sa flood control. May issue pa rin yun. Congress and the Senate are both.
1: Baka hindi na mahiya naman kayo. Baka ayusin yung sarili niya. Parang ganun. Sasabihin niya.
3: Moderate your greed, ganun.
0: Dapat yata ngayon, mahiya naman tayo.
1: Pwede.
0: Diba? And we have the year.
2: Lahat na tayo.
0: We have the year to do something about it. Tignan natin yung report card niya. Kasi tinitingnan ko yung ibang analysis. Talagang sisingap-singap tayo eh. Economy, education, puro tayo huli eh. Kaya, I don't know kung anong pwede niya pagmalaki ngayon. No?
1: Pero tama naman, Paso Diwa, ang SONA ay actually mensahe ng Pangulo sa legislature.
2: Tama po yun.
1: Kung paano kayo. Kasi Congress ang i-address niya. Eh.
2: Yes.
1: He does not actually address the Filipino people.
3: May nabasa nga ako sinasabi, ang SONA, hindi daw ito panahon para magmalaki siya sa achievement niya.
1: Oo.
2: Ang SONA ay sinasabi ng Pangulo.
0: Report yan eh.
2: Oo. Ano yung nangyari?
1: Oo.
2: At ano pa yung dapat mangyari?
1: Ayun.
2: And therefore,
1: anong gagawin
2: Congress,
1: natin?
2: Ito ang kailangan ko in terms of budget so that I can implement 1, 2, 3, 4, and 5.
1: Tama.
2: So, kung ang dapat mag-focus ang Pangulo doon sa ano pa ang dapat gawin sa natitirang, halimbawa, 2 taon. 1, 2, 3. Anong kailangan ko sa inyo? Ito ang dapat na legislative bills na dapat na pinapasa ninyo. How much do I need to execute those plans? 1, 2, 3. Ganun dapat.
3: Pero yung nga, gobyerno natin is suffering from what we call credibility and performance issues. Kasi, remember yung Maharlika Fund, wala tayong nabalita na ano nang nangyari pagkatapos.
2: Tama po yun. Pero ang issue dyan eh, given na yung credibility issue eh. Na may problema sa credibility. Sa akin, kalimbawa, ako Pangulo, no? Meron akong problema sa credibility issue. Pero kung may magagawa ako for the last 2 years, pabayaan mo na yung credibility issue na yan. Pag may nakita sila na may nakulong, okay? May ang ating growth ay umakyat sa 4-5%. Ang ating inflation ay bumaba. Kahit na hindi na siya magsalita. People will know.
3: Huwag yan ang problemahin yung popularity.
2: Correct. Kalimutan mo na yung mga popularity ratings, etc., etc. Just do it. Kagaya nga na sinasabi ni
3: Secretary Plamier ba yun? Si Atty.
2: Just do it.
0: But that's exactly what he's not. Ang problema natin, si medyo si President, parang sa akin lang, no? Not criticizing Julius, hopefully not. Ang bagal eh. Kasi nakita ko to dito dun sa Iran war, yung oil crisis natin. Pag sumakay ka ng Grab ngayon, maaawa ka sa driver. Eh.
1: Yeah.
0: Kaya pag
1: yan.
0: Ibigay mo ng tip, talagang lalakihan mo.
1: Pero ito, isisingit ko lang ito, no? Wala, alam mo, matanda na naman tayo, may edad tayo. Nakita na natin yung mga ibang panahon.
0: Yeah. Not natin.
1: Pero,
3: kayo. Ikaw kasama.
1: Ito araw ang mga nasa legislatura, mga senador, mga statesman. Eh. You know?
3: Statesman.
1: Pwede silang magdebate. Pwede silang hindi mag-agree. Pero hindi yung magtatapunan ka ng putik, ikaw ganyan ka, you know? Abe, nakakasira yun eh. Paano ang credibility natin kung sila eh nag-aatakehan ng kung ano? Di ba? What do you say about that,
3: Tony?
0: Well, talagang, you know, sorry tayo. Yan ang in-elect ng mga tao.
1: Ayaw.
0: No, sorry tayo. May kasalanan yung mga tao, umelect sa mga ganong tao na bakit naging senator to? Sometimes yun ang tanong natin. Why is he a leader of the country? Kung ganun ang kanyang kababaw ng kanyang pag-iisip, wala tayong sinasabi kung sino yun, ano?
1: Oo.
0: At ganun kababaw ang kanyang pananalita.
3: Hindi lang yun. Meron tayong mga senator na may mga kaso.
0: Isa pa yun. You wanna go there? Ilan ay nakulong at may makukulong pa. Kaya this is really embarrassing. Diba? Naalala nyo yung Vietnam president dumating dito during the height yung awayan nila. Hindi nagpunta ng Senado eh. Kasi alam niya, medyo undiplomatic ito pag nagpunta siya in the middle of those fights. And then in the middle of this, nakikita ng lahat kung ano nangyari sa Senate at maraming nakukulong. Again, going back to foreign investors and business. Yeah. Kung ito yung makikita nila, do you think they'll come here or go to Vietnam or Indonesia or even Thailand, di ba? Mamimili yan. Last yung option na tayo.
2: Yes.
0: Kaya ganun ang reality natin eh. So we're there now because of corrupt politicians. Yan ang pinaka-bane ng ating existence eh. The corrupt politicians that are leading us na hindi nila maitaguyod ang kapakanan ng bawat isang...
2: Yun ang malaking issue na dapat na pagtuunan ng pansin ng Pangulo sa State of the Nation. Aside from the economic crisis in terms of slowdown in economic growth, pagtaas ng presyo ng bilihin, pagsipa ng utang ng gobyerno. Hmm. Ang utang ng gobyerno ngayon is more than 18 trillion pesos or about 65.2% of GDP.
0: Wow.
2: Ang benchmark po niyan, kung sasabihin natin na okay pa, 60%. Lumagpas na po tayo.
1: Oh.
2: Remember, before the pandemic, 2019, ang utang lang ng gobyerno, 7.7 trillion. Equivalent to 39.6% of GDP. Imagine that.
0: Saan napunta yung utang na yun?
2: Yun nga eh. Imagine lahat, ang dami namatay. Nahuli yung ating vaccination. Nagbigay ng vaccination, pero yung ibang vaccination expired.
1: Hmm.
2: Yung ibang mga PEP, yung ginagamit, used
0: Detective.
2: And soiled. Hmm. Used and soiled. Pero yung nando dun sa Parmalee, yeah. Alam naman natin kung ano nangyari dun sa mga tao dun. At kung ano yung kanilang mga nabili.
1: Hmm.
2: Okay? So, makikita natin, ito yung dapat na i-address ng ating Pangulo, economic crisis. Tapos yung pangalawa, in terms of governance and institution building, napakalaking bagay nun. Kung wala tayong mahusay na pamamahala, wala tayong magandang governance, very weak ang ating democratic institutions, talagang hindi tayo pupuntahan ng mga mamumuno.
3: Sabi ni Attorney, isa sa problema, web corrupt leadership, di ba?
2: That's and governance.
3: Example, yung 53 priority bills na dapat na napagtibay nga ng 28th Congress, dalawa lang daw yung napagtibay. At well, katulad yan, naka-pending pa. Konektado sa corruption, yung anti-political dynasty.
0: Sama pa nung current actually bill na pinopost ngayon. Yeah. Eh, no? Parang kinonsolidate pa lalo yung dynasty ano eh, situation natin. Kaya ang hirap pagtiwalaan. Ano? Dalawang bills lang yung natapos nila. You know, we spent $87 million a day to fund Senate. Wala pa yung Congress, ha? 300 congressmen ang tao natin dyan.
1: Mm-hmm.
0: But then, wala na kukuha ang taong bayan, no? Na benefits sa mga dapat na ginagawa nila. Ang daming naka-pending bills na hindi natatapos at ang dumadating pa sa alin, bills like the dynasty law na dapat talagang impisahan, Pero kinonsolidate pa nung bill ni Alessandro Marcos yun eh. Saka nung Speaker D, yung kasi ang binabawal lang nila yung first and second degree in the same level of government. So pwede pa rin presidente ang tatay, Congress ang anak, sabay-sabay sila, mayor yung asawa, etc. Dynasty pa rin yun.
2: Vertical.
0: Oh, vertical.
2: Ayaw nila ng horizontal.
0: Kaya yun ang problema. This is not a real dynasty bill, no? Anti-dynasty bill. Kaya sana magkaroon tayo ng tunay.
3: Hindi, katulad niya, may connect din yun. Yung partly system, ginamit din para maipuupos ang pwesto yung kamag-anak. Eh, partly reform act, hindi pa nga batas at hindi pa nakakarating. Pending pa.
0: Pending
3: itong
0: pa?
3: Reform act na ito.
0: Pending lahat eh, no? Kaya inihintay natin. Kasi yung party list talagang binigyan din naman ng Supreme Court ng parang loophole eh. Na pwede. Na pwede yun. Hindi yung kasama dun sa restrictions lang. Ganun. Kaya pinasukan talaga ng mga traditional politicians na kung hindi na sila makatakbo, pupunta sila, magtatayo sila ng party list. Okay, tatakbo sila sa traditional political positions, yung mga asawa ka, mag-anak nila, magpa-party list na madaling manalo. Kasi konti lang naman yung kailangan ng boto para magkaroon ng seat. Kaya magkakapatid sila sa Senado lang, ilan ang magkakapatid, di ba?
3: Pares-pares.
0: Pares-pares tayo doon. So, what are we doing?
1: Pag hindi in-address ang mga bagay na yan, eh, lahat ng mangyayaring yun would just be prospecting for 2028 elections.
2: So, makatid ang ating issue talaga rito, structural. Eh.
1: Systemic.
2: Hindi natin systemic, structural. It could be described as cancerous. At ito hindi masosolve sa one or two bills. Hindi ito masosolve sa pamamagitan ng pagsasaayos lamang ng isang departamento. Dapat lahat ng departamento, pati Kongreso, Senado, ay Office of the President, at lahat, pati yung mga constitutional commissions like COMELEC, Commission on Audit,
1: tama.
2: Ang lahat ng mga ito may issues. Eh.
1: Correct. So, pati Ombudsman.
2: Yeah. Kaya yung mga yan, hindi masosolve yan sa isang State of the Nation address. We need people, need the Filipino people to wake up. At nagsisimula kasi yan sa pagpili ng ating mga namumuno sa mula sa eleksyon. Kaya kung masama yung ating pamamaraan ng pagpili, masama rin yung electoral rules natin, what kind of leaders can we elect? Wala pa dyan yung role ng pagbibigay ng salapi bago mag-eleksyon.
1: Ayun.
0: Ayun ang mangyari, mga kapatidis. Ang sisisihin dito, yung mga mahihirap na nag-ano, no? Na sabi nila, madaling kumbinsihin dahil sa sitwasyon nila. They are voting for their interest. Nakita na nila, PhD na presidente, police general presidente, ang nangyari sa kanila, wala pa rin ang pagbabago sa amin eh. Dito na lang ako sa politiko na to na magbibigay sa akin ng $500.
3: May kinabang ako.
0: Groceries. That's how they work. So I don't blame them. And I blame the politicians that actually abuse them. No? So wag nating, sana hindi na maging masisi. Kasi minsan meron mga kasama ako na napapasama rin naman ako. Yung tinatawag na voters education. Pero sa akin parang masyadong mababa yung tingin natin doon sa mga walang alam, kumbaga.
1: Alam mo,
0: kahit pala yung binoboto nila.
1: Pinapakinggan tayo ni Presidente ngayon at pupunta siya doon, baka ang sabihin niya sa sarili niya, anong sasabihin ko sa SONA?
2: Hindi, tingin ko hindi lang yung sa mga yung voters education attorney. Lahat tayo ay mananampalataya. Yung role din ng simbahan, dapat ay hindi natin kinakalibutan. Kasi, kung ang pastor o ang namumuno sa mga simbahan, sa mga eklesiya ng Panginoon dito sa ating bansa, ay maliwanag din ang ating isipan. Hindi tayo confined lang kung ano yung ating itinuturo mula sa banal na kasulatan. Dapat mulat din yung ating mga miyembro. Tinuturo. Kami po sa aming simbahan, meron po kami nung every last Sunday of the month, nagkakaroon kami ng talakayan sa politika, ekonomiya, etc. Para lahat ng Pilipino, lahat ng mga, at least mananampalatayang Pilipino, alam ang mga issues kung ano ang nangyayari. It starts with ourselves. Eh.
1: At hindi lang nila alam kung ano nangyayari.
2: Yeah.
1: Ibig sabihin, dalhin
2: yung
1: nila.
2: Yung tamang nangyayari.
1: Yun. Dalhin nila ang influence ng biyaya ng Panginoon.
0: Hindi lahat ganun ang pastor eh.
2: Hindi.
0: Ang pastor naghahanap ng pupuntahan na politiko eh.
2: Oh,
1: ay nako,
3: partisanship yung nagiging prophetic ang role.
1: Well, eh alam mo eh iniisip ko yung kung anong iniisip ng mga nakikinig sa atin. Baka may nade-depress na. 'Di ba? Eh ano mensahe natin sa kanila? Bilang tayo naman eh mga leaders dito. Oh, hindi naman natin tinuturuan na sabihin eh kahit anong sabihin niya ni presidente kasi nungalingan 'yan.
3: Hindi naman natin sinasabi sumuko na tayo sa Pilipinas.
1: Pakinggan lang natin.
0: Hindi naman, hindi naman, pero we'll just kailangan din ano eh malinaw at matapang tayo.
1: Yes.
0: Nasabihin ko ano talaga yung nakikita natin. Kasi kung hindi natin gagawin, mag-gloss over tayo dun sa mga bagay na alam naman natin may kahinaan naman talaga minsan ng gobyerno sa ganun, eh tayo na rin magiging complicit, no? Enabler tayo ng ating pagbagsak. So, yan ang sanang isipin natin, maging aktibo tayo. Ayun, agree ako, Pastor Diwa. Voice of Christians.
2: Yeah.
0: In fact, hindi dapat mangyari yung corruption sa bayan mo kung nandun ka ang church mo. Nakikita mo yan.
1: Totoo yun.
0: Ikaw yung magsalita.
3: Yan yung asin.
0: Hindi pa. Yan sana
2: ang liwanag.
3: Liwanag?
2: Yeah.
3: Well, kanina nasabi na yung going to this zona, no? Kanina nasabi na wag lang tutukan ng, hindi na rin tututukan malamang ng Pangulo yung tungkol sa impeachment. Pero dapat ba magsalita ang Pangulo tungkol dito sa nangyayari sa West Philippines?
0: Magsasalita siya,
2: yeah.
0: Kasi
1: ilagay ko dapat lang.
2: Dapat.
0: Magsasalita siya dyan. At siyempre, makikita mo kung paano niya papakita na siya ang number one defender ng ating territories, no? Tsaka ating maritime jurisdiction. Hindi ko lang alam kung ano yung magiging tweet niya in terms of diplomacy.
1: Yeah.
0: Kasi may mabigat yung conflict natin with China right now.
2: Yeah.
0: Mabigat yun eh. And then, kitang-kita nga na yung ginagawa ng Amerika, to be honest about it, na containment, talagang gamit tayo ng grupo na yon to actually fight China in some ways. No? And then, syempre, because of our interest sa territorial problems sa South China Sea, we're sided with our friends, di ba? Yeah. At nagpapatulong tayo kasi wala naman tayong kakayanan to actually defend.
1: Alam na naman natin, tayo lang. Alam na naman natin na Tony Giorgio yung independent foreign policy.
2: Yeah.
1: But how do we implement it?
0: He's ano
1: hurt. Gagawin natin?
0: Yeah. Hindi naman tayo kailangan magpagamit sa mga kaibigan natin na nangangailangan din. Ano? Kasi ang problema, we have to be analytical dito, yung critical thinking na sinasabi ni Pastor Diwa kanina. Ano? Hindi lahat ng sasabihin ng kakampi natin ay gagawin natin. And one of that, yung exercises military. Kasi to be honest about it, you heard of EDCA, di ba? Yung EDCA is allowing this presence now na bawal actually sa constitution eh. Pero may lusot, naging constitutional under the Supreme Court.
2: Military exercise.
0: But you know, there are now practically 9 U.S. bases in the Philippines. Eh. Kaya lang nilagay nila sa mga military installations, Philippine military. Kaya hindi mo masabing foreign bases.
1: Mm.
0: Pero they're here, they're prepositioned personnel, prepositioned material.
1: Yes.
0: Kaya kung magkagera dito, especially sa Taiwan, ready. Ready. Pero tayo yon. If you look at Iran war, ganyan ang situation ng, I think, Kuwait, Abu Dhabi, na may mga bases sila.
1: Yes.
0: Pero nung nagkaroon ng gera, binomba sila ng Iran. Sila nakalusot eh.
2: Nadamay sila.
1: Yung mga assets.
2: Ang issue natin din dito, Tony, no? Kung ang Vietnam, Malaysia, even Indonesia, hindi naman kalakihan yung mga bansang yan, maliban sa Indonesia, talagang kalakihan, ano? Pero nung nakikita nila, ang mga Chinese vessel, doon sa kanilang territorial waters.
0: Tinataboy nila.
2: Tinataboy nila.
3: Napasabog nga yung mga barko. Eh.
2: Yes. Why can we not do that? Eh tayo, gumagastos tayo ng billion-billion piso to modernize our military. Bumili tayo ng mga warship.
3: May nagbigay sa atin.
2: May nagbigay din. Mga helicopter at iba't ibang mga gamit sa giyera. Bakit hindi natin magamit ito upang itaboy din ang China?
0: Alam mo sa akin mga kasama, hindi malinaw sa akin yung policy ng Pilipinas, politically, diplomatically, tsaka military.
1: Ayun,
0: malinaw sa akin. Eh. Galing ako dyan. At pinag-iisipan din namin ng araw yan. Pero ngayon parang na-take over ngayon lahat. Eh, nagugulat ako eh. Dapat demilitarize ang South China Sea, di ba? Walang military, yun ang usapan doon eh. Walang pasok ng Navy doon eh. Pero ang spokesperson natin sa AFP, ang spokesperson natin taga Coast Guard. Pero yung DFA, parang tumahimik.
1: Yeah.
0: Kaya natatabunan, magulo yung messaging sa akin. Hindi ko alam kung ano yung gusto nilang gawin. At sana magkaroon ng linaw yon sa sasabihin
1: Yun ang
0: ng
1: sinasabi ko
0: presidente.
1: That the president should actually make a policy statement.
3: Yan. Alam mo, bitin ang oras natin dahil tuloy-tuloy na yung paghahanda para sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos. Kaya bago po tayo magtapos, kung sakaling nakikinig ang Pangulo, ano po kaya ang pinakamahalagang payo bilang final words po, pinakamahalagang payo na may papaabot niyo po sa Pangulo? Let's start with Attorney Jojo.
0: According to Ace talaga. Diba, I think nabanggit na rin ni Pastor Diva kanina. Ako, agree ako sa sinabi niya. No? Na kailangan seryosohin na natin itong governance na to for the last 2 years ng kanyang administration. Sana magkaroon talaga ng tunay na paggawa. No? Kasi right now, magaling magbasa ng speech si President actually.
2: Yeah.
0: Galing. Pero nakikita ba natin sa aksyon ng mga departamento, Department of Energy, Department of Agriculture, tsaka kung ano-ano pang mga department no, na nakikita natin. So, sir, pwede ho bang gawa na natin ang paraan kung paano ho natin malulutas talaga yung mga problema at bawasan ng konti yung politika? At I think yung sinasabi mong development plan, kompleto naman yun. Ano?
2: Yeah.
0: Pwede ba nating sundan yon? Kasi pag iniskora natin yung iyong performance, baka zero ka dun sa maraming bagay na hindi nagawa. So, meron ng plan, gawin na yung plan na yon para ma-achieve naman at ang isipin nating una, ang kapakanan ng taong bayan.
3: Yan, salamat, Attorney Jojo Lacanilao. Kayo naman po, Pastor Diwa Gunigundo.
2: Maraming po salamat. Alam po ninyo, meron po tayong tinatawag na hindi natin pwedeng gawin ang dalawang bagay at the same time. In the sense na limited ang resources natin, yun ay pwede mo lang bigay dito o kaya dito. Pag binigay mo dito, syempre either mabawasan ito o kaya o wala. Totally at para dito ibigay. Ganyan po nangyayari because of governance issues, because of corruption. At kung makikita natin, ang normally, ang ating budget, 6, 7 trillion pesos. Ang nawawala po mula sa corruption is between 20 hanggang 40%. So kung sabihin na lang natin, 30%. 30% ng 6 trillion halimbawa, that is about 1.8 trillion pesos na nawawala at napupunta sa Lamborghini, sa Ferrari, sa iba't ibang mamahaling bahay sa iba't ibang lugar, maliban sa Pilipinas, kahit pati sa California, lahat ay doon napupunta ang mga bagay na ito. Kung ipaitutuon lamang po natin ang pansin ng ating pamahalaan, lalo-lalo ng ating presidente, sa pagsasaayos ng ating pamahalaan, iwasan ang mga iba't ibang unprogrammed allocations at pag-fund transfer, at maisaayos ang faithful implementation ng budget ayon dun sa naitakda ng Department of Budget and Management na pinag-usapan din po yan sa pamahalaan, imagine 1.6 trillion sana ang dagdag na mailalagay natin saan? Innovation, use of AI, no? Sa pag-i-improve ng agrikultura, industriya, at maging services. Pagpapababa ng problema natin sa agrikultura. Imagine kung ang productivity natin sa agriculture ay maisasagawa natin, bababa po ang presyo ng bilihin, lalo-lalo na ng pagkain. Bababa po ang problema natin sa inflation, sa poverty, sa income distribution, etc. etc. At ang ating gobyerno, hindi kinakailangan mangutang ng mangutang o kaya magpataw ng mataas at tuloy-tuloy na pagtaas na buwis dito sa ating bansa. Wala po tayong magagawa eh dahil nawawala yung nananaho yung bahagi ng ating budget. So pagka nakuha yung budget na yun, ang dami nating dapat gawin sa infrastruktura, human capital, health, and education, anong gagawin natin? Either buwis o utang. Pag utang, magbabayad na naman tayo. It's an ongoing cycle.
3: Sana kaya dapat ng Pangulo yan. Kailangan kaya niyang marinig.
2: Kaya dapat talaga, once and for all, ipatupad po natin yung plano ng Pilipinas. At pag yan ay naipatupad, tanggalin ang katiwalian, iayos ang ating budget, gumamit tayo ng teknolohiya sa pagsasagawa ng mga ito, baka magkaroon po ng konting kaginhawahan ang buhay ng mga Pilipino.
3: Ko marami okay. pong salamat sa
1: alam mo sasabihin ko sa ating mga kaagapay sa lahat ng narinig niyo pong sinabi ng ating mga panauhin. Eh tingnan niyo, panoorin niyo at pakinggan ko anong sasabihin naman ng ating presidente. Pagkatapos eh kung ano man 'yon, abay iakyat natin itong mga topic na ito. O hindi ba? Eh wag po kayong ang sasabihin niyo, wala na tayong pag-asa. Eh wala na. Eh para bang yung sinabi ng mga kaaway ni ano ni David, if the foundations be destroyed, no? Ang sabi, what can the righteous do? Ako ba'y mamumundok na lang ako? Ako ba'y lilipad na lang, matatago sa no, no, because the Lord is in his throne.
3: Amen.
2: Amen.
3: Mga kaagapay, antabayanan po ninyo ang pagbabalik po natin para po sa ating hourly newscast at ang live coverage ng inaasahang pagsisimula ng State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Pilipinas ngayon.
1: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: To na lang to.
3: Kasi po?
2: Kasi po, nagmahal yung mga bilihin. Tapos, ang daming korupsyon na nangyayari. Hindi pa nasolusyunan yung problema. Tinatakpan yung problema ng ibang another issue. Ayun, kaya to lang yung igigrade ko sa kanya.
1: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
1: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
12: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: Or kasi nakikita ko naman na ang hangarin ng ating Pangulo ay mapamahalaan niya ng maayos ang bansang Pilipinas.
14: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng patas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
15: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
16: Tahanan ng aking lahi.
17: Kinukupkup ako at tinutulungang
16: maging malakas, masipag at marangal.
17: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
18: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
16: Naglilingkod, nag-aaral,
15: nananalangin ng buong katapatan.
17: Iaalay ko ang aking buhay,
16: pangarap,
17: pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: sumasa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Pilipinas ngayon, Ulat sa Bayan, the FEBC Special Coverage.

0: Pilipinas ngayon.
1: Twentieth Congress, una sa schedule para isulong ang legislative priority measures ng Administrasyong Marcos Jr. Output ng Kamara sa first regular session, 20th Congress, ipinunto ni House Majority Leader Alexander Sandro Marcos. May report si Eddie Galvez.
2: Yes, sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino Bojide III, pumasok na ang House of Representatives sa second regular session ng 20th Congress, una sa schedule upang isulong ang legislative priority measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng kontrobersya sa politika. Ipinunto ni House Majority Leader Alexander Sandro Marcos ang output ng Kamara sa first regular session bilang isang ebidensya na nananatiling nakafocus ang Kamara sa pagbalanggas ng mga panukalang batas para pagbutihin ang kabuhayan ng mga Pilipino. Sa first regular session, 229 na panukalang batas ang inaprobahan ng Kamara, kabilang ang 66 na national bills at 163 local measures, habang 26 ang kinukumpleto sa 52 priority proposals na inendorso sa PLEDAC. Mahigit 116 measures ang isinumite ng Kamara sa Senado, kabilang ang panukala sa land use, digital payments, water governance, education, energy, nutrition at social protection. Paliwanag ni Marcos, ang mga legislative measures ang pangunahing produkto ng sinumang majority leader na epektibo nga pinapamahalaan ang Kamara. Umaasa ang panganay na anak ng Pangulo na magpapatuloy ang momentum na inumpisahan sa first regular session patungo sa second regular session ng 20th Congress. Samantala, ilang minuto na lamang sa ganap na alas 4 ng hapon, mag-uumpisa na ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Eddie Galvez, FEPC Network News, House of Representatives.
0: Pilipinas ngayon.
1: Media personnel maagang nilimitahan ang access sa South Wing at iba pang pasilidad sa batasan. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Maagang binawalan ng House Security ang media na nasa North Wing ng batasan patungo sa Main Plenary Hall at South Wing. Ganap na alas 12:30 ng tanghali, pinabawal na ang media at nilimitahan sa designated area lamang. Bagamat simple ang SONA, mas mahigpit ang pinaiiral ngayon kung saan ilang metal detector scanner ang inilagay papasok sa bawat gusali sa loob ng batasan. Makulimlim ngayon ang panahon sa kasalukuyan habang nagdadatingan ang mga mambabatas, dignitaries at government officials kumpara ito sa ilang araw na pag-ulan bago ang SONA. Sa North Wing, may inihandang malaking LED TV dito sa North Wing para sa monitoring ng SONA ng Pangulo. Yan po, nakikita niyo po sa aking likuran. Ito po ang plenary papuntang South Wing. At ito naman po sa likuran ko ay ang LED TV kung saan mayamayang alas 4 ng hapon ay mapapakinggan ang SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dumating na rin po sa batasan si Undersecretary for the Presidential Communications Office, Claire Castro. Sinabi ni Castro na posibleng tumagal ng isang oras at 20 minuto ang talumpati ng Pangulo at dapat tutukan ng mga programa ng administrasyon para sa serbisyo sa taong bayan sa halip na itoon sa impeachment. Anya, mas malaking usapin na dapat harapin ng Pangulo gaya ng krisis sa enerhiya, sigalot ng U.S. sa gitnang silangan. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Pilipinas ngayon.
1: Hukbo ng malayang bayan, suportado ang programa ng Pangulo para sa usaping kahirapan at trabaho. May report si Kayla Escalante.

0: Ikinasaya ng hukbo ng malayang bayan ang mga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na para sa paglaban sa kahirapan at pagpapasigla ng trabaho. Sinabi ni Roberto de la Serna ng HMB na very satisfied ang kanilang grupo sa performance ng Pangulo nitong nakalipas na taon. Anya, sinusuportahan nila ang programa ng Pangulo sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development gaya ng Sustainable Livelihood Program at Walang Gutom Program. Pati na rin ang programa sa ilalim ng Department of Labor and Employment gaya ng Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged o Displaced Workers o TUPAD at DOLE Integrated Livelihood Program o Kabuhayan o DILP. Inaasahan naman nilang marinig sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulo ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanomalyang flood control project at maging ang ilalatag pang mga programa ng Pangulo ukol sa paglaban sa kahirapan, trabaho, pabahay, edukasyon, pagkain at kalusugan. Nais naman nilang ipaabot sa Pangulo na siya'y magpakatatag sa natitira pang panahon sa panunungkulan. Kayla Escalante, FEBC Network News, Quezon City.
1: Pilipinas ngayon.
2: Guro ng bayan, binigyan ng bagsak na grado ang Pangulo para sa kanyang ikalimang sona. May ulat si Brian de la Cruz.
3: Hindi na solusyonan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sunod-sunod na problema ng edukasyon kahit na ito'y nagpalit pa ng academic curriculum mula sa matatag curriculum papunta sa kasalukuyang 3-term curriculum sa lahat ng paaralan sa Pilipinas.

0: Ricardo na hindi sapat ang bagong aral program ng Department of Education o DepEd para sa recovery ng mga teachers dahil kulang ang trainings at dumagdag na rin ang bilang ng mga estudyante. Narito ang tinig ni Chairperson Alliance of Concerned Teacher Rubion Bernardo.
1: Kung yung mga teacher, talagang bagsak yung ibibigay namin grado dahil hindi nito nasolusyonan yung krisis na kinakaharap ng ating bayan. Kung may inaabangan man yung mga guro, yung usapin ng sweldo, kasi sa nagdaang sona ng Pangulo, hindi ito nabanggit. At ito yung pinaka number one sa wishlist ng mga guro.
0: Bukod pa rito, nakita rin ni Bernardo na ang mga sunod-sunod na insidente sa loob ng paaralan ay isang sistematikong problema dahil sa kawalan ng kawani sa eskwelahan. Pakinggan natin ang panayam kay Chairperson Alliance of Concerned Teacher Rubion Bernardo.
1: Bilang isang guro, nakikita namin ito bilang sistematiko talaga na problema dahil kahit yung EDCOM 2 ang sinasabi nila, ang isa sa mga nagiging problema dito kung preventive measure yung gusto nating tingnan ay yung overcrowding ng ating mga classroom at kakulangan ng ating mga personnel sa school, mental health personnel, medical personnel, security personnel. At ito yung nagdudulot ng ganitong, kumbaga, hindi inaasahan, pinakamarahas, no, na supposed to be ang eskwelahan ay pinakaligtas, safest place para dun sa ating mga estudyante, pero hindi nga yan yung nangyari. Nalulungkot po kami, mabigat bawat araw yung pagpasok ng mga guro.
0: Brian De La Cruz, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
2: Pilipinas ngayon.
3: Samantala, para ihatid ang pinakabagong pangyayari ngayon sa House of Representatives kaugnay sa ikalimang sona ng Pangulo, nakaantabay live si Heidi Bernardo Sampang.
4: I'm going to go to the next one.

0: balita, Pax Silica Bill wala pang naghahain ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. May ulat si Baby Lincacho resulta.
1: Wala pang naghahain ng anumang panukalang batas na magsusulong o susuporta sa tinatawag na Pax Silica, isang AI hub na ititindig sa Tarlac. Ito ay ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Magkagayunman aniya, interesado siya sa maraming aspekto ng proyekto, lalo na ang pakinabang ng ekonomiya ng bansa sa oras na maitindig ito. 30 bansa ang lalahok dito, kabilang na ang Estados Unidos, mga miyembro ng bansang nasa ilalim ng European Union at Israel. Ayon kay Israel Ambassador Dana Kirsch, malaki ang pakinabang ng Pilipinas at Israel sa naturang AI hub. Gayun din naman ang pananaw ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton sa FEBC, subalit off-camera niya ito inihayag. Para naman kay Senadora Amy Marcos, kailangan pa munang pag-aralan ng proyekto, ngunit hindi naman niya aniya tahasang kukontrahin ito. Sakali ngang patuloy ang pagtitindig ng AI project, ani Gatchalian, dapat manaig ang mga umiiral na batas ng Pilipinas sa pagpapatakbo nito. Baby Lynn Cacho resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Pilipinas Ngayon.
0: Tigil pasada ng tsuper, pagpapahayag sa pagtigil ng pagtaas ng gasolina. Nagbabalik

0: si Brian De La Cruz para sa detalye.
1: Naniniwala si National Chairperson Quezon Mondi Floranda na ang kailang tigil pasada ay pagpapahayag sa pagtigil ng pagtaas ng gasolina upang ihatid ang mensahe sa pamahalaan. Ayon kay Floranda, ang kailang kampanya at pakikibaka sa pagtaas ng gasolina ay sapat ng panawagan upang kontrolin ngayon ng gobyerno ang nangyayaring pagsipa ng presyo ng krudo. Sinabi pa ni Floranda kung gugustuhin lamang ng Pangulo, maaari niyang agarang suspindihin ang presyo ng mga oil company. Dagdag pa ni Floranda, maglabas na ng isang executive order ang presidente para ipatigil ang oil deregulation law at mataas na buwis sa produktong petrolyo. Naninindigan naman si Floranda na isa sa dapat talakayin ng Pangulo ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pakinggan natin ang tinig ni National Chairperson Quezon Mondi Floranda.
2: Dapat dahil magre-report siya sa mamamayang Pilipino, ay dapat isa sa talakayin niya nung epekto nung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa mamamayan, hindi lamang sa sektor ng transportasyon at ano yung susunod niyang hakbang. Kahit ang sinasabi nga natin ay dapat ay bawiin ng gobyerno ang petrol ng malampaya para tayo mismo yung nagtatakda ng presyo dito sa atin.
1: Panawagan naman ng Quezon para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na way makita aniya ang kahalagahan ng pampublikong transportasyon at ibasura na ang oil deregulation law. Brian De La Cruz, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
3: Pilipinas ngayon.
0: Publiko naghatid ng dismayadong reaksyon para sa Pangulo. Nagbabalik si Brian De La Cruz para sa ulat.
1: Walang nagawang mabuti ang sinambit ng ilang dismayadong publiko sa 5 taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas. Naglibot-libot tayo sa kahabaan ng Commonwealth sa Quezon City upang hingin ang reaksyon at kanilang komento sa nangyayari sa bansa. Pakinggan natin ang tinig nila.
4: Sa akin, wala eh. Hirap pa rin bilang isa trabahador. Diba? Maliit yung kita, malaki yung gastos. Iyon, kaya walang pagbabago. Trabaho, sir. Siyempre, kailangan namin lumalaki yung bilihin, yung presyo, yung trabaho namin, mababang. Banggit niya yan, sir. Yan. Sabi niya, tataasan niya yung sahod ng dadagdagan niya. Wala naman. Oh, 60 pesos dinagdag, tapos sa January pa makukuha. Taasan lang sana yung sahod para yung mga manggagawa. Masipag naman. Yun lang po.
5: Sige, ma'am. Thank you.
6: Negative, sir. Sa kulang-kulang sa ano, kulang sa mga manggagawa. Puro pangako. Puro napapako. Mga prakot sa gobyerno. Hindi na nakukulong. Ang nangyari ngayon, yung mga nangungurakot pang kinakampihan, ginagamit ng mga ahensya ng gobyerno katulad ng PNP, DILG, Ombudsman, DOJ upang pagtakpan ng mga katiwalaan sa ating gobyerno. Masasabi ko lang sana sa zona ngayon ni Pangulong unahin niya yung mga manggagawa kasi hirap na hirap na ang mga manggagawa.
7: Wala siya mamalasakit sa mga mamayang Pilipino talaga. Wala. Kasi kung kay Duterte noon na ano, mas maluwag pa ho. Masaya ako kay Duterte noon kahit may kunting diferensya, hindi naman perfect si Duterte, tao lang naman siya. Hindi katulad ngayon, kasumpa-sumpa.
1: Ilan sa naging reaksyon ng taong bayan ay ang kawalan ng trabaho, mababang sweldo, korupsyon sa gobyerno at kalagayan ng ekonomiya. Brian De La Cruz, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
3: Pilipinas ngayon.
0: Samantala, para ihatid ang pinakabagong pangyayari ngayon sa House of Representatives kaugnay sa 5 sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakantabay live ngayon si Heidi Bernardo Sampang.
5: Alas 3:38 ng hapon, kani-kanina lamang ay lumapag na dito sa complex ng Batasang Pambansa ang chopper na kinalululanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatakdang maghatid ng kanyang ikalimang sona. Ang Pangulo mula sa kanyang chopper ay sinalubong ng reception party na kinabibilangan ni na AFP Chief of Staff Lieutenant General Antonio Navarrete, Senate Sergeant-at-Arms Retired Police Major General Alfred Corpuz, at House of Representatives Sergeant-at-Arms Retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz. Nasa dulo naman ng reception party ang mga honor guards formation, gayon din ang Senate President at ang House Speaker. Sa pagdating dito sa batasan ni Pangulong Marcos ay agad siyang welcome ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at ng Senate and House Sergeant at Arms. Samantala, ang Pangulo ay ineskortan ng Chief of Staff ng AFP patungo sa Honor Guard Formation na nakita natin na kani-kanina lamang mula dito sa kuha sa monitor na natatanaw natin mula sa RTVM dito sa holding room ng mga media. Samantala, ang Pangulo ay welcome din ni Senate President Sherwin Gatchalian at House Speaker Faustino D. III. Samantala, ang Pangulo ngayon ay nag-i-stay sa holding room dito sa loob ng batasan kasama si Senate President Win Gatchalian at House Speaker Faustino D. III. Gayon din ang pinuno ng AFP, ang House Sergeant at Arms at ang aide-de-camp ng Pangulo, at nakita rin natin na kasama niya si Unang Ginang First Lady Liza Araneta Marcos. Sila ay nandoon ngayon sa holding room dito sa PLLO sa loob ng Batasang Pambansa. Habang inaabangan natin ang opisyal na pagsisimula ng speech ng Pangulo para sa kanyang ikalimang sona, ay nakikita natin ngayon na unti-unti nang pumapuesto ang PCSO Coral na siyang inaasahan nating mangunguna para sa pag-awit ng Pambansang Awit ng Pilipinas na Lupang Hinirang. At batay sa initial na impormasyon na ating natanggap, walang iba kundi ang ating kapapuri na si Ruben Laurente ang siyang magbibigay naman ng pananalangin o invocation bago ang opisyal na pagsisimula ng joint session na ito ng Kongreso. Samantala, bago ang opisyal na pagsisimula ng SONA kanina, mamaya-maya, kanina ay nakausap natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kung saan sinabi niya na ready-ready na nga ang Pangulo na humarap sa Kongreso, bagamat ito ay nakakaranas ng bahagyang pagkapaos dahil nga kahapon siya ay nag-rehearsal pa para sa kanyang speech kung saan tumagal daw yung practice na yon ng 1 hours and 20 minutos. Pero sabi rin ni Yusek Castro, baka mapahaba rin ang magiging talumpati maya-maya ng Pangulo dahil alam naman umano ng lahat na maraming gustong iulat sa bayan ang ating presidente. At tumanggi na rin na muna si Yusek Castro na magbigay ng mga detalye patungkol sa sinasabing magiging pasabog dito sa mensahe ng Pangulo, kung saan inaabangan halos ng lahat ay ang kanyang mga susunod na hakbang matapos nga niyang balaan yung mga nasa likod ng katiwalian doon sa mga maanamalyang flood control projects. Samantala, sinabi din ni Yusek Castro na mananatiling naka-maximum security ang ibinibigay ng mga pagbabantay dito sa batasan maging sa iba't iba pang mga lugar. Kasunod nga nitong nangyari na pagsabog malapit dyan sa entrance ng Department of Justice sa Maynila kanina. Ayon kay Yusek Castro, may ganito mang insidente o wala ay palagi namang nasa maximum ang security na ibinibigay sa ating Pangulo. Kasubay nito ay nanawagan siya sa ating mga kapulisan na lalo pang higpitan ng pagbabantay para mas maging secured ang araw na ito, dahil alam naman natin na bukod dito sa napakaraming tao sa loob ng gusali ng Batasang Pambansa ay marami rin tayong mga kababayan ang siyang nagsasagawa ng demonstrasyon dito sa malapit sa Batasang Pambansa. Sa mga sandaling ito, batay sa ating monitoring dito sa malaking screen sa Mitra Hall na kinaroroonan ng iba pang mga kagawad ng media mula sa Malacanang Press Corps, nakita natin na pumasok na dito mismo sa Session Hall si First Lady Liza Araneta Marcos at maging ang anak ng ating Pangulo at ng Unang Ginang, at mukhang sa ilang saglit na lamang ay lalabas na ang ating Pangulo kasama ang iba pang matataas ng opisyal ng Senado at ng mababang kapulungan ng Kongreso para sa opisyal na pagsisimula ng SONA. Bale, sa araw na ito ay official ding magbubukas yung joint session ng ating Kongreso at ito ay pangungunahan nga ni na House Speaker Faustino D. III at ni Senate President Sherwin Gatchalian. So mula doon sa holding room ay aasahan natin na dadaan ang Pangulo patungo sa session hall dito sa South Lounge at maging sa main entrance na papasok nga dito sa session hall. And then after niyan ay iaanunsyo naman ni Secretary General Cheloy Garafil ang pagdating ng Pangulo. So ngayon ay makikita natin na puno na hanggang gallery dito sa loob ng session hall kung saan ang mga bisita na inangyayahan ngayon ay kinabibilangan din ng mga panauhin mula sa diplomatic community at mula rin sa iba't ibang mga organisasyon na kagaya natin ay nag-aabang din sa mga magiging update mula sa Pangulo sa mga ginawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na isang taon. Samantala, mula doon sa holding room ng TLLO, ang Pangulo ay papasok sa session hall at dadaan siya mismo dito sa center aisle ng session hall at saka siya ay aakyat sa pamamagitan ng southern stairs papunta doon sa lower rostrum. Pagkaraan, kapag nakapwesto na doon ang ating Pangulo, si Senate President Gatchalian at House Speaker D ay makikipag sasalubungin ang Pangulo sa lower rostrum at sasamahan susunduin nila ang Pangulo paakyat sa upper rostrum. Sa ngayon, meron tayong feed na natatanggap mula doon mismo sa holding room na merong big screen at pinapanood ng Pangulo personal yung naging sona niya noong isang taon kung saan talagang tumatak nga sa sambayan ng Pilipino yung kanyang babala sa mga tiwaling mambabatas, sa mga tiwaling opisyal at dun sa mga contractor na sangkot sa flood control scandal. Sa ngayon ay pinapakita rin sa pamamagitan isang video presentation yung mga ginawa ng pamahalaan sa pamamagitan din ng Department of Public Works and Highways at ng iba pang mga sangkot siya patungkol sa mga response. After nga na mapabalita na maraming mga pagawaing bayan ang napabayaan dahil nga sa matinding katiwalian. Sa ngayon ay nagpapakita rin ng video kung saan ipinapakita ang iba't ibang mga programa, iba't ibang mga serbisyo publiko na inilatag ng gobyerno mula sa Luzon, Visayas at Mindanao kasama na ang mga programa para sa mga mag-aaral para sa sektor na edukasyon, maging ang programa para sa pagkaing pansiguridad kung saan nagpangako ang Pangulo noong 2025 zona na palalawakin ang Benteng Bigas Program meron na. So after nitong video presentation na mismong sinaksihan ng Pangulo, ay nakikita na po natin ngayon na lumalabas na siya mula doon sa nagsilbing holding room dito sa loob ng batas ng pambansa, itong tanggapan ng TLLO. So ang Pangulo ay naglalakad lang po ng solo. Wala po doon sa nasabing holding room at siya po ay nakasimpleng barong gaya ng kanyang direktiba na gawing simple lamang pero dignified ang kanyang SONA 2026. Ang Pangulo ay walang ibang kasama sa kanyang paglalakad patungo sa session hall. At mistulang ito ay nagsisimbolo na siya ay in control bilang pinuno ng Republika ng Pilipinas. So ang ating Pangulo po ay naglalakad ngayon dito sa may South Lounge at patungo na siya sa main entrance ng session hall. Nadadaanan po niya dito ang ilang mga portraits ng ating pong mga mambabatas at meron lang ditong ilang baitang ng hagdan. At ilang sandali na lamang po ay makakapasok na siya mismo doon sa bukana ng session hall kung saan nag-aabang ang daan-daan o kaya ay may libong mga bisita na manonood para sa kanyang ika-limang sona. So kung mapapansin po natin, ang Pangulo ay medyo kalmado at medyo kumaway ng bahagya. At ngayon po ay sinalubong na siya at inanunsyo na ni Secretary General Cheloy Garafil ang pagpasok niya sa session hall. Ang pagpasok ng Pangulo ay sinalubong ng masigabong palakpakan at nagsitayuan din ang lahat ng mga panauhin na nasa loob ng session hall ng Batasang Pambansa. Sa puntong ito ay sinasalubong nila ng palakpakan habang nakatayo ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Siya po ay mag-a-approach na dito sa lower rostrum kung saan naroon naman sa upper rostrum

0: ng Session Hall si House Speaker Faustino D. III at Senate President Sherwin Gatchalian. So mga kababayan, subaybayan po natin ang pagbubukas ng joint session ng Kongreso at ang paghahatid ng Pangulo ng kanyang ikalimang pag-uulat sa bayan.
1: For the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayun din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at mga asahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala narap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyoman, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, mayroon silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspid din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4PEACE at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax na iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagbatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy.
We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na.
Ang MV Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour at ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng Oplan kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa
tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal.

Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance gayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, nagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na magpwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan natin binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. To prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noong nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at Tupad ng Dole at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nang nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napundohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagang oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance.
Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto at na was, ang wasto at buwanang paghulog para sa mga sa pang-ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng ating sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa nating bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok.
Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver na panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kumpletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan.
magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.25 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi hinahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko nung nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.25 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito.
hangad natin mas maraming klinika pa ang makakasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang miyembro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat miyembro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app,
ganoong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya ang madali nang maabot ang napakalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang maayo. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive
We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with the South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible.
May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: kababayan, atin pong narinig ang kabuuan ng ikalimang State of the Nation Address. Ang nagiging proactive ang gobyerno ngayon, kundi ito din ay predictive dahil na rin sa digital tools na malaking tulong gaya ng public-private supply chains, hubs and spokes warehousing, automated production at malawakang pre-positioning ng food and non-food supplies sa mga lokal na pamahalaan. Dahil naman sa mga banta ng matinding kalamidad, ayon sa Pangulo, misyon ng gobyerno na tiyakin ang seguridad at self-sufficiency ng ating mga kababayan at hindi na lamang ang pagbibigay ng tulong pinansyal. Inilatag din ng Pangulo ang mga patapos ng proyekto para sa public mass transportation, gaya ng mga linya ng tren papasok at palabas ng Metro Manila. At gayon din ang rapid bus transit sa Cebu, habang susunod na rin anya ang sa Ilocos Norte. Isinulong din ng Pangulo ang paggamit ng clean energy sa pamamagitan ng electric vehicles na target na pagsapit ng taong 2040 ay kalahati na ng mga sasakyan ay pawang EV na. Hiningi rin ng Pangulo ang suporta ng buong industriya para sa modernisasyon ng ating public transport na anya'y dapat na gawin sa pamamaraang makatao, magaan at makatarungan. Ibinida rin ng Pangulo ang infrastructure projects gaya ng mga tulay at kalsada. Tiniyak na ang mga bagong gawa ay dinisenyo para kayanin ang matinding kalamidad gaya ng malakas na bagyo at lindol. Binanggit din niya itong Oplan kontrabaha na anya'y mabisa rin kaalinsabay ng paglaban sa ghost at mga palpak na flood control projects. Samantala, mayroon na rin anyang update sa ecological...
1: Okay, at narinig po natin si Heidi at siya ay naroon mismo sa Kongreso, no, Pastor Eric.
2: Opo.
1: Meron lang konting technical difficulty sapagkat palagay ko siyempre marami na ang lumalabas, no, kasabay ng ating Pangulo, and they have to secure the premises. Okay? Pero napakarami ng naging diskusyon na iyan, no? At Pastor Eric, halos 1 hour and 30 minutes ang naging kanyang sona.
2: As promised by Jose Castro.
1: Oh, yes. Okay, sa iyo, Pastor Eric, ano ang mga salient points na maaari mong isight, no, na na-discuss ni Presidente?
2: Well, ang magandang unang inumpisa niya sa flood control.
1: Okay.
2: Kasi that's the elephant, kumbaga, in the room. Na inaabangan ng tao yun. So, inunahan niya na yun ang una niyang tinalaki. At ang quotable quote na sinabi ng Pangulo, masakit man sa akin, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas.
1: Ibig sabihin, walang asantuhin.
2: Binanggit na na sasampahan na ng exact words, patong-patong na kaso ang kanyang pinsan.
1: At binigyan niya ng pansin ang dapat na responsibilidad ng ombudsman.
2: Yes.
1: Oo, at sinabi niya na may reforma nang nagsimula sa DPWH.
2: Yan,
1: okay.
2: Tinitingnan
1: natin. Ano ba ang maaasahan natin pagkatapos na ito, siyempre magsisimula na ang pag-uusap tungkol sa budget niyan. Oo. Yeah. Marami pang usapin yan.
2: Kasi example, yung mga proposal na lalawakan yung exemption sa income tax, that would mean mababawasan ang kita ng pamahalaan.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Yung palawakin ng exemption, tapos yung wala ng corporate income tax sa mga small business na, by the way, ang lakas at ang haba ng palakpakan sa portion na yun.
1: Uh-oh.
2: Yung amnesty for unpaid income tax, estate tax, donor tax, at iba pang mga taxes.
1: Pumalakpak ka din dito nakita kita
2: Pero bumalat na agad yung mga kritiko at tingnan natin kung ano isasagot na Malacanang, kasi ngayon may nagtanong kaagad na kritiko.
1: Oo.
2: So ano na yung estate tax ng pamilya Marcos na 200 billion?
1: Ayun. Siyempre, kinakailangan ni address yan. At sa akin naman, naging matimbang yung kanyang pagdidiskusyon tungkol sa enerhiya.
2: Ay, ako natuwa ko dun. Sabi niya, muling pag-uusapan ng nuclear energy production.
1: Handa na ba ulit si Heidi? Okay, handa na ulit si Heidi.
2: Ayan.
1: Heidi, okay na siguro. Pasok ka na ulit.
0: Yes, Bishop Ruben and Pastor A, pasensya na, medyo naantala ang ating pagbabalik doon sa mga sinabi ng Pangulo dahil nagkaroon tayo ng problemang teknikal dahil biglang naputol ang wifi.
1: Ayun,
0: sa
1: medyo.
0: ating.
1: Oh, medyo choppy siya
0: Pero
1: ng kaunti.
0: sana magtuloy-tuloy na ito. Kabilang din sa nabanggit, kabilang din sa kumusta ang aking
1: Medyo napuputol po to. Nagcha-choppy-choppy lang.
2: Napuputol yung signal.
1: Medyo siguro antay-antay
0: okay
1: lang
0: naman.
1: ng kaunti. Oh, pwede na siguro. Go ahead, please.
0: Ayan, isa rin sa
1: Okay.
0: bang niya.
1: Medyo challenging yung kanyang signal doon kasi syempre yung seguridad kasi.
2: Yan, isa yan sa dahilan. At saka malamang yung mga media sabay-sabay na nagre-report. Kaya na-clog na
1: yun
2: yung
1: ang challenge doon.
2: Signal. Di po
1: But
2: ba?
1: Anyway, mabalik tayo sa enerhiya.
2: Opo.
1: Okay.
0: Yes, oo. Edukasyon pa rin ang prioridad.
1: Aha.
2: Talaga napuputol nga yung signal natin.
1: Edukasyon yung sinasabi niya.
2: Oo.
1: Pahalaga ng ating Pangulo ang mga kabataan natin.
2: Yeah, that's good.
1: Okay, nausap pa rin niya, pati mga magulang. No? Hanggang makatapos daw ang mga kabataan. In fact, lifelong learning dapat, no, ang mayroon ang ating mga kabataan.
2: Opo, at going back sa energy, malapit sa sikmura, no, yung mga sinabi ng Pangulo. Kasi example, yung malaking issue to, Bishop, yung pag-alis ng systems loss sa bill ng
1: Yan
2: kuryente.
1: ang tayuan lahat. Oo.
2: Doon ang
1: Yan
2: pinaka-standing
1: na.
2: commission, no?
1: Oo. Siyempre, talagang marami nang umaangal doon eh.
2: Kasi
1: At
2: nga naman,
1: una,
2: kasalanan ba natin yun na may nagdakaw ng kuryente pa tayo nagbabayad?
1: Binanggit niya na magbabalik tayo eh, pag-uusapan ng nuclear na energy. Abe, alam mo, nung araw, advocate ako niyan eh.
2: Opo.
1: Eh, kanya nga lang, higit tayong takot nung araw. Eh, ngayon eh, meron namang dapat na magandang kaalaman tungkol dyan sa bagay na yan.
2: Actually, Bishop, yung ating Bataan Nuclear Power Plant, yung mga kasabayan niyan, tumatakbo pa.
1: Oo.
2: So yung sa atin, hindi nga slightly used eh. Never been used.
1: Oo.
2: At yung kasabayan niya, tumatakbo pa. So malaki pa rin potes at
1: Hindi naman
2: gumagastos
1: sa
2: tayo ng
1: hindi naman sa
2: million-million to
1: pamamalaki
2: maintain
1: pero
2: that.
1: supplier ako nung araw ng mga high voltage test equipment doon. Kaya bumabiyahe ako, ikabataan ko pa noon. O kaya alam ko ang tinatawag na security, no? At yung pagkakaroon doon ng mataas na kalidad, no, ng paggawa. Anyway, sa bagay naman ng health, marami siyang sinabi, ha?
2: Yeah, katulad nung double the package ng PhilHealth na tulong sa mga may anak na may kapansanan.
1: Tama, oo.
2: Malaking bagay yun.
1: Malaking bagay yun kahit sa iyo.
2: Opo,
1: Di
2: dahil
1: ba?
2: may anak ako may autism.
1: Oo. Okay. At ito lalo na noong binanggit niya yung tungkol sa yung nambubuli sa atin.
2: Oo,
1: Oh,
2: naku,
1: ng
2: inaabangan ko
1: sapat.
2: yun. Nakita mo naman, inaabangan ko, Bishop.
1: We are not greedy.
2: Yan.
1: We are not racists. We are not liars. We are respectful. We are dignified. We are Filipinos. We do not yield.
2: At sinabi pa niya yung sa lupang hinirang, hindi tayo pasisiin.
1: Oo, sa manlulupig ay
2: Hindi
1: hindi
2: tayo.
1: tayo pasisiin. Oo.
2: That was a very clear statement na hindi tayo. Kasi may naging pangamba recently. Dahil pinatawag ng Pangulo yung ambassador. Dahil nga sa nangyaring pukpukan sa West Philippine Sea. At may binanggit siyang word na reset. Kaya may mga nag-alala na baka mamaya magbibigay tayo or magbabacktrack ang Pilipinas sa claim.
1: And as a matter of policy, binanggit niya yung UNCLOS. Oh, siguro, yun na, pag-aralan rin natin, balikan, at yun na lang talaga ang itaas natin, yung UNCLOS. But anyway, alam nyo, maganda rin naman yung pagbati niya at pagkomenda niya sa mga naroroon palagi at sa atin ay nagtataguyod. Hindi ba? Okay, sa inyo po, mga kaagapay, abay, ilagay nyo lang sa ating mga comments ang inyong saloobin sa mga narinig po ninyo.
2: O
1: Okay?
2: kumonekta ba sa kanila yung SONA? Kumbaga ay naramdaman

0: ehekutibo. Okay? So, okay na ba si AD ulit? Wala pa rin siya.
1: Oo.
0: Oo.
1: Actually, isang maganda rin, hindi lang reactive. Sabi ng Pangulo, di ba, we're moving on from reactive to proactive.
0: Pinagustuhan ko yun.
1: And even predictive,
0: Oo.
1: sabi niya.
0: Eh, kasi bago tayo magsimula, pinag-uusapan natin yun eh. Oo, nabanggit ko nga kanina kay Attorney Jojo at kay Pastor
1: Pastor
0: Tiwa
1: Tiwa.
0: na mukhang palagi tayong reactive eh. Hindi tayo
1: Kumbaga, may
0: proactive.
1: hindi tayo handa.
0: Para narinig tayo ni Presidente, ano ha?
1: Baka napakinggan kayo habang pupunta sa batasan. Pero
0: Oo.
1: yun nga, yung isang maganda doon na makikita mo nga na gusto niya proactive, i-update yung National Building Code.
0: Ayun, isa
1: Kasi
0: pa.
1: mahalaga yun dahil nga malaki yung pinangangambahan na intensity ng sinasabing the big one at marami na nga nagsasabi na outdated na yung ating National Building Code.
0: Oo.
1: Kaya kailangan i-update.
0: At yung mga pagpapatayo ng mga evacuation ng mga sentro,
1: Yung Ligtas Pinoy
0: yung Ligtas
1: Centers.
0: Pinoy Center, siya, alam mo, nabanggit ko yan noong araw, pe, kawawa naman yung mga estudyante na ang ginagawa nating shelter, mga
1: Kela.
0: eskwelahan.
1: Oo.
0: Oh, at nagbabalik na siguro si Heidi, kaya alika Heidi, magbalik ka na sa ating air.
2: Yes, magandang hapon muli, Bishop Ruben
1: Yeah.
2: and Pastor A. May nabanggit din ang Pangulo kanina sa bahagi ng kanyang speech patungkol dun sa pagyabong ng AI o itong artificial intelligence na anya'y kailangan na talaga nating sumabay at para mapaghusay pa ang ating educational system, pati na rin yung ating mga industries. Dahil dito, ayon sa Pangulo, pinalakas na rin yung pagsasanay para sa AI readiness para makatiyak din tayo ng global competitiveness. Nanawagan
1: Yeah.
2: din ang Pangulo na ingatan ang ating mga kabataan sa masamang epekto nitong social media, gaya ng mga nagiging issue ngayon sa mental health, pagtaas ng teen pregnancies at HIV/AIDS. Dito sa puntong ito, medyo mga yak-niyak ang Pangulo nung magpaabot siya ng pakikinamay dun sa mga pamilyang nawala ng mga anak dahil sa mga karahasang nangyari sa paaralan kamakailan. Ayon sa Pangulo, kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad ng sama-sama, katuwang-anya ang pamahalaan, pamilya, paaralan at dito rin papasok ang simbahan, mga industriya at ang komunidad. Samantala, medyo naisingit din ng Pangulo yung kagustuhan niyang malinang pa yung sports dito sa Pilipinas. At nagbanggit din
1: Tama.
2: siya ng mga programa patungkol sa healthcare sa pangunguna ng PhilHealth at ng Department of Health. Anya, malaking bahagi ang naisalba nating pondo mula dun sa korupsyon sa flood control projects ang binuhos naman sa ating edukasyon, maging sa pagkain, sa ating DOH PhilHealth at dito sa ating medical assistance na ipinamimigay. Samantala, pinagmalaki din ng Pangulo, medyo bandang huli na to, yung matatag nating foreign relations ngayon sa iba't ibang mga bansa. Anya, ito
1: Taas
2: ay
1: yan.
2: nagbunga na rin ng paglago para sa atin dito sa Pinas, lalong-lalo na sa larangan ng International Free Trade Network. Dahil dito, sabi ng Pangulo, mas maraming trabaho ang nalikha at maraming produktong Pilipino rin ang nakikilala na ngayon at tinatangkilik na ng mga dayuhan. At dito nga sa panghuli, binigyang diin ng Pangulo na ang mga Pilipino ay hindi ganid, hindi rin tayo racist at hindi rin tayo sinungaling. Anya, ang
1: Tama.
2: mga Pilipino, tayo ay marangal, tayo ay mabuti, tayo ay magalang at isang dakilang lahi. Dito rin niya binanggit yung kanyang pagsaludo sa ating mga tropa na patuloy na lumalaban para sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea at matapang na nanindigan ang Pangulo na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas, ito ay may basehan dahil nga doon sa ating nakamit na arbitral award. Doon sa pagtatapos ng Pangulo, binanggit niya na marami mang mga pagkakaiba-iba sa mga bagay-bagay ang mga Pilipino. Tandaan anya na tayo ay mga Pilipino sa diwa at sa dugo. Hindi tayo magkakaaway bagkus tayo ay magkakabigkis at hindi tayo matitinag ng mga pangaalipusta at hindi pasisiil sa mga manlulupig. Sa dulo, hinamin ng Pangulo ang mga Pilipino na patuloy na pagsikapang ipagpatuloy ang mga nasimula na at anya, make the Philippines the country that Filipino deserve. Alang-alang sa kinabukasan ng susunod na henerasyon, gawin ito bilang pagmamahal sa bansa at sa kapwa Pilipino. So yan, medyo naging
1: Yun,
2: mahaba.
1: very good.
2: Parang ito yung
1: Eh,
2: longest ano, na sona ng
1: oo.
2: Pangulo.
1: Eh, dito nga, Heidi, mukhang nung pagkatapos niya, eh, nung sinabi niya yung manlulupig, parang gusto kong kantahin yung dulo ng lupang hinirang. Eh.
0: Oh.
1: Sa manlulupig,
2: Oo,
1: di ka pasisiin.
2: di ba? Oo, pero bukod doon, very proud din tayo kay Kapapuring.

0: Ruben Laurente. Diba,
1: Oo.
0: na nanguna sa invocation
1: Mga galing yan.
0: kanina. Ginula tayong
1: Oo.
0: lahat.
1: Oo. Hey, napansin-pansin ha.
0: Napakahusay.
1: Anong naramdaman mo, Heidi, nung narinig mo yung magpapalipad tayo ng rocket next year?
2: Oo. Sa Cagayan.
1: Oo.
2: Sa spaceport.
1: Oo. Kumbihira sa...
0: Siyempre, sana ay magkaroon ng katuparan dahil napakatayog ng pangarap na yan. Eh, kung tutuusin nga natin, siyempre, yung digital connectivity pa lang natin, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar, eh, napakahirap ng maisakatuparan. Yun pa kayang pagpapalipad ng rocket. Eh, alam naman natin na malaking gastusin yan at napakalaki ng mga kailangang paghahanda para dyan.
1: Eh,
0: Eh,
1: lalo
0: titignan
1: naman yung
0: natin.
1: paksilika. Lalo naman yung
0: Ayun na
1: paksilika
0: nga.
1: na topic. Eh, well,
0: Oo.
1: anyway, ang punto rito, eh, let us just be open to advancement, yung mga
2: Yes.
0: progreso. Okay? Katulad yan. Yes, oo.
2: Meron tayong isa pang dapat banggitin, yung establishment ng virology and vaccine center.
1: Eh, kulang na
0: Pero
1: kulang tayo dyan.
0: ilang sona na rin yan nababanggit yan eh. Hanggang ngayon, nag-aabang pa rin. Lalong-lalo na yung mga nasa sektor ng medisina para sa katuparan na yan. Siyempre, napakalapit basta usaping kalusugan. Eh maganda nga din sana ano, na magkaroon ng katuparan yung plano na iyan dahil
1: Pero Heidi,
0: sa
1: ano ang
0: karanasan
1: iyong
0: natin ng pandemic, di ba?
1: ano ang feeling mo diyan? Naririyan ka, lumalabas yung mga tao, ano ba mga napag-uusapan nila? Masaya ba sila o yung bang binanggit ni Presidente ay expected nila?
0: Oo, sa aspetong yan, Bishop Ruben and Pastor A, ang mga kasama natin, ano, sila yung mga nandoon sa North Wing Lobby na doon yung pangkaraniwang nagiging daanan ng mga dumalo mula doon sa session hall. So malamang sa mga sandaling ito ay talagang hindi na sila magkandatuto sa pagkuha sa reaksyon ng mga first-hand na nakarinig doon sa talumpati ng Pangulo.
2: At meron na kagad may comment tayo sa Facebook. Sabi natin, na-connect ba sa iyo? Sabi ni isa, para sa akin, andyan pa si PBBM for 2 years. Naway marami pa ang maisulong at maitulong ng administrasyon sa Pilipinas at sa bawat kapakanan ng mga Pilipino.
1: Okay.
2: Yan ay galing kay Susan Del Val. Si Guy Santos naman, maganda po sinabi ng Pangulo, lalo na po sa singil ng kuryente. Yan, kinakabahan na si Judith. At ayon sa edukasyon, yung mga nabubuli at sa mga may kapansanan, meron din po ako anak na may kapansanan. At higit sa lahat yung mapaparusan ng mga may sala sa flood control. Lalo po at natukoy niya ayon sa pangailangan, lahat po ay natukoy niya ayon sa pangailangan ng mamamayan, lalo po sa may
1: sa
2: hirap,
1: kiwari ko
2: sinabi ni
1: ay
2: Guy
1: natest
2: Santos.
1: niya ang tatlong bagay. Unang-una yung korupsyon, ikalawa yung enerhiya, presyon ng ating kuryente, ikatlo yung edukasyon, ikaapat yung health, no? Ikalima yung seguridad natin. Of course, mukhang naabot naman ni presidente yung mga laylayan kung anong nararamdaman nila, kaya para bang pinagdiinan niya yung pag-abot sa maraming mga nasa laylayan ng ating lipunan. Anong palagay mo?
2: Well, kasi nga, pati nga yung, sabi ko, malapit sa bituka natin yan.
1: Oo.
2: Yung gastos sa kuryente. Dahil kahit ako, nakikita ko yung bill namin sa kuryente. nagugulat ako eh.
0: Nabibill siya
2: nanlalambot
0: ka
2: ako eh.
0: talaga.
2: Oo.
1: Well, Heidi, ito na, umabot na tayo sa dulo ng ating programa. Maraming salamat sa team ng ating Far East Broadcasting na naririyan. Lahat ay ginawa ninyo. Congratulations to you sa pag-cover ng SONA no na 2026. At kayo yung mga naririto. Pastor Eric, maraming salamat sa iyo.
2: Always a
0: yes.
2: privilege.
1: Oo.
2: Pero kailangan
0: Isang karangalan po ano na ilahad sa ating mga kaagapay ang mga ginawa at ang mga plano pa para po sa natitirang termino ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So meron pa siyang isang SONA sa isang taon.
1: Isa pa.
0: So yun na, meron pa. At
1: sa panghuli,
0: sa pangalan
1: para bang,
0: din
1: nung nakaraan ang hindi natin makalimutan yung mahiya naman kayo. Parang ngayon, ang parang sinasabi niya, hindi niya binanggit, pero parang let us get our acts together, no?
2: Yeah.
1: Di ba? Dinify niya kung ano ang Pilipino. Sige.
0: Ako, gustong-gusto ko yung ano, lagi natin daw sinasabi sa ere, we deserve better.
2: Yes.
0: Totoo naman yon, napaka matiisin lang talaga nating mga Pilipino, pero sa totoo lang, we deserve better.
1: Oo.
2: At bukas, patuloy pa nating hihimayin, Sister Heidi, itong nangyaring SONA ng ating Pangulo. Programa
0: yes,
2: Oras na Pilipinas.
0: Sa pangalan din ng mga kasamahan natin ditong masisipag na field reporters, si Nalin Garcia de la Cruz, si Eddie Galvez, si Bibilin Cacho Resulta. Maraming salamat din kay Wenmark Balatukan, of course kay Shekina Abalon, tas yung mga kaagapay din nating nagbantay sa labas, si Kayla Escalante at si Brian de la Cruz. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat para sa FEBC Network News. Ito naman po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Ayun. At sa ngalan din ng iba't ibang estasyon natin, 1143 DZMR sa Isabela, 104.3 The Way, Legazpi Albay, 1233 DYBS Bacolod, 97.5 DYFE Tacloban, 1062 DXKI Coronadal, 1197 DXFE Davao, 1116 DXAS Zamboanga. Ito po ang inyong paboritong 702 DZAS.
2: Bishop, manalangin na po
1: manalangin
2: tayo.
1: Na po tayo. Dakil at mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon.
2: Amen.
1: Sapagkat, O Diyos, maaari kaming tumangan sa iyong katuruan, sa iyong katotohanan, Panginoon, na anuman ang aming pinagdaraanan ay maaari kaming magkaroon ng panibagong simulain, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang lahat ng aming nasa pamahalaan, magmula sa aming presidente, sa ehekutibo, sa legislatura, maging sa hudikatura, Panginoon, if they will just get their acts together,
2: amen.
1: Marami po kaming mararating na paglago, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kabuuan ng FEBC, sa lahat ng aming istasyon, sa lahat ng mga tumulong kahit sa likod ng kamera, Panginoon. Pagyamanin mo po sa amin ang iyong biyaya na nagbibigay sa amin ng lahat ng kamalayan at lahat, Panginoon, ng abilidad upang magawa po namin ang kalugod-lugod sa iyo at kapuri-puri. Maraming salamat po, Panginoon, at sa lahat ng bagay, hindi po kami tumitigil na iabot sa lahat until all have heard
2: Amen.
1: The saving knowledge that is in Jesus Christ. Praise God for your name, Heavenly Father, in Jesus' name. Amen.
2: Amen. At dito po nagtatapos ang Pilipinas Ngayon SONA 2026 Special Coverage. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin sa halos apat at kalahating oras ng pagbabantay at pagsusuri sa ikalimang State of the Nation address ng ating pong Pangulo. Ako po si Pastor Eric Cortez.
1: At Bishop Ruben Abante, pagpapala ng Panginoon sa ating lahat.
3: Sa gitna ng mga pangako, mga hamon sa ating bayan, ano ang aksyon ng pamahalaan? Pilipinas Ngayon! Ulat sa bayan, mga tanong ng bayan, makabuluhang... Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan at handang makinig ng ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth de la Rama Dizon. Nawa ay magsama-sama tayo sa kabuuan ng ating oras sa araw na ito. At sana po ang ating mapapag-usapan ay magamit ng Diyos upang tayo ay patuloy na magpalakasan at magpanalanginan sa ating paglalakbay dito sa buhay na Kanyang ibinigay sa atin. Psalms 37 verses 5 to 7 says, "Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. He will make your innocence radiate like the dawn, and the justice of your cause will shine like the noonday sun. Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act." Psalm 37, 5 to 7.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po inyong kaagapay, si Russell Ramadizon. Nawa po ay patuloy tayong pagalingin at pagpalain ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Magapagamuyo kita. Our loving and gracious Heavenly Father, Maker of heaven and the earth, the eternal and everlasting God, Almighty, all-powerful, all-knowing, full of glory and majesty, full of power, wisdom, full of righteousness, full of grace and truth. Loving Father, salamat gid for this wonderful evening, for this wonderful time together to be with you in your holy presence. Salamat gid Lord, that it is a wonderful opportunity as your children, O God, to come to you in prayer. A wonderful time, Lord God, na maka-express kami sa among Ginoo ng mga pagpasalamat, pagdayo sa imo. At the same time, Lord, bringing to you our petition before the throne of grace and mercy. O nagi loving Father, please search our hearts. Kung may mga kasalanan kami, Ginoo nga nahimo, patawara kami. Forgive us and cleanse us from all our sins, from all unrighteousness, through the precious blood of Jesus. Kag-Lord, sa sining agabin, nagkapasalamat kami unagid sa imo Ginoong sustaining grace sa kada isa sa amon. Thank you, good Lord, na ikaw ang among Diyos na puno sang grasya kagaluoy nga nagpadayon kami sa pagpangabuhi, nga nagaubay sa amon, nga sustain sa amon nga mga tagsa-tagsa kayo naman nga kabuhi dira sa imo. Salamat, good loving Father, sa imo nga pag-provide sa amon adlaw-adlaw, sa amon nga mga kinanglanon, kusog kagabakod, even Lord God, sa imo safety, security, and your protection. Salamat, good loving Father, sa imo ginoong pagbubo sa imo nga mga pagpakamaayo for all the immeasurable blessings, Lord, that we have received every day in our life. For you are our loving Father who loves to bless your children. Kasubo man, loving Father, salamat gid Ginoo sa mga answered prayers. Ang iban sa amon, Lord, ikaw gid Ginoo nag-ayo sa amon nga mga nakalain nga mga masakit nga na-experiensyahan sa amon nga mga kauturan. And even Lord God, salamat man sa imong mga pag-answer man sa iba namon ng mga pagpangamuyo o ano man Lord ang among mga issues sa kabuhi. Thank you, good Heavenly Father, for you are a loving God who loves to listen and answers our prayer. As we come to you, Lord God, this morning, salamat, Lord, sa confidence and boldness, Lord, that we can come before your presence, O Father. As you have said, Lord God, in your word, that you are the God who loves to listen to the voice of your children every morning, every day. Kung may mga ginhatag kami, Lord, ng mga pagdayaw o kung mga pagtilaw, Lord, ikaw gid ang among Dios nga nanamian gid sabat sa amon nga mga pagpangamuyo. Lord, salamat gid sa imo kaayo katutom Ginoo sa ministry, Lord, sa FEBC Philippines. Thank you, Father, sa imo Ginoo nga pagtipig, pag-sustain Ginoo sa sining mga ministry or radio ministries, Lord, under FEBC. Salamat gid Lord, nagadayaw kami sa imo in regards to God sa 1143 DZMR Mission Radio Santiago Isabela, sa imo Ginoo nga continuing refurbishment and nearing completion sa station building. Salamat gid Lord nga ikaw ang Dios nga naga provide Ginoo sa mga kinanglanon, Lord God, sa sining radio station, O Heavenly Father. Thank you, Lord God, sa mga skillful hands, sa mga laborers and dedicated hearts of Kuya Alan and Kuya Julie. Salamat gid Lord sa ongoing hiring man sa mga office staff, and even Lord God, salamat man sa imo Ginoo nga paghatag sa mga kabuhi, Lord, sa mga generous donors. Salamat Ginoo sa paggamit mo sa imo man, Lord, nga
mga kabataan, Lord, mga children, Lord God, mga believers, Lord, sa pagpadayon, sa pag-support sa sining ministry, Lord God, radio ministry dito Ginoo sa 1143 DZMR Mission Radio sa Isabela, Dalaya, when ikaw, loving Father, hallelujah. So, man, Lord, nagpasalamat man kami sa Care 104.3 DWAY-FM dito sa Legazpi, Albay, for the successful Adopt a School program at Anislag National High School last July 14, which include, Lord, sang medical and dental services, so man sang counseling, and also, Lord, feeding program and the Bible distribution. Kabay pa, Lord, ikaw mag padayon ginoon sa pag-sustain gini, Lord, ng ministry. Amen, Lord God, for the regular counseling and prayer sessions nga naginahiwat, Lord, every Monday to Friday. Nga nagapadayon, Lord God, nga mangin apuslanon, mangin fruitful in the Ginoong ministry. We praise you, Lord God, for protecting the transmitter, Lord, sa Care 104.3 after the lightning struck the tower, Ginoong, last July 16. Although, Heavenly Father, the air conditioning unit was damaged and the transmitter remained safe. Salamat kay Lord para hindi Ginoo makapadayon, Lord, sa pag-air, makawaragwa Ginoo sa mga balita, kagiba pa, Lord, ng mga mapuslanon ng mga information, Lord, dito sa Legazpi, Albay. So, man, Lord, salamat man sa repairs na natapos na. And the station was back on air the following morning. Hallelujah sa iyo, Lord, ginadala namon ang pagpasalamat, Ginoo. Kasubo man, loving Father, dito man sa Manila, for the 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, nagadayo kami, Lord God, for sustaining the strength of the staff, wisdom, and even, Lord God, grace for the DZAS workforce. And even, Lord God, for the successful recharge sa mga staff retreat. Lord, salamat gid sa mga ibang panamon ginoong ng mga naghiwat man, Lord, sa ilang mga successful retreat ginoong dito man sa Cotabato, sa 106.9 DXGRFM. Radio Gandingan last July 10 to 11, and even, Lord God, sang 1062 DXKA, your friendly voice in Coronadal, sang July 10 to 11, the Up 987 DYFR FM, life changing radio in Cebu, July 14 to 16, iya maginoo sa 1116 DXAS, your community radio in Zamboanga, last July 15 to 17, and so maginoo sa 1062 DXKA, your friendly voice in Coronadal. Father, salamat, Lord, nga kabay pa ginoo ang among ginoo nga mga workforce, mga staff, Lord God, sa sining mga radio station after ginoo sa ilang mga retreat, Lord, naka-recharge. Kagabay pa, Lord, makapadayon sila, Ginoo, sa ila, Lord God, ng mga natungdan, ng mga nakalain, ng mga task na nihatag siya, Ginoo, sa sining mga radio station. Dalayawan kay Lord, your goodness and faithfulness, Lord, nakapadayon of sustaining the different staff, Lord God, sa sining mga radio station. So, maraming Father, nakapaday kami sa pagpangamuyo sa amon ng fundraising project updates regarding sa dito man, Lord, sa 1143 DZMR Missions Radio in Santiago, Isabela. Gadayo kami, Heavenly Father, for your faithful provision with 678 radio units funded as of July 9 through the 1000 p.m. radio fund drive. We continue, Lord God, to pray for continued skill, strength, and safety for the technical staff
as they renovate and paint the station building, Lord, sa 1143 DZMR. Subong Lord dito sa Cebu sa up 987 DYFR FM. We continue, Lord God, to pray for your guidance in selecting the right contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. Nga kabay pa Ginoo, may mga skillful Ginoon ng mga trabahador, Lord, sa pag-reinforce, sa pag-refer Ginoo sa siniginoong broadcast tower dito, Lord, sa up 987 DYFR FM. So, Mama, Loving Father, dito sa Zamboanga, sa 1116 DSAS, your community radio,

Maayong aga sa atong tanan mga utod sa Ginoo, mga abiyan nga nagapamati online sa sining aga. We praise and thank the Lord for giving us another day and another life. Salamat sa Ginoo sa iyang bugay kaga tutom nga nagapadayon sa aton. Kita sa gihapon nagapadayon man sa pagkialagad sa iyang may katutom. Salamat kita sa Ginoo sa kusog kagay kabakod nga iya gina hatag sa aton, no? Dira na ito makita nga ang Ginoo naga padayon gid sa pagitatap kag pagtipig sa tagsa-tagsa aton ka mga kabuhi. Kagi salamat kita sa Ginoo nga sa tunga sa mga pagtilaw ginatubang naton. Sigapon siya nagagubay sa aton, kagi siya nagapahanumdum sa aton nga ginpalangga ni kita o kung ginapalangga ni kita. And ang kabalaka sa Diyos aragid sa aton, no? May aras sa concern sa aton na batyagan niya ang aton ginapatsyag, kagi nakita niya ang aton tags-tagsa ka mga sitwasyon, no? Kagi sa sininga aga sa aton nga malipuot nga pagpamalandong sang pulong sa Ginoo, ginikuha na ko nini sa Psalm 27:1 nga nagasiling, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid?" Karami sa sina nga passage alin sa Psalm 27:1 kagi makita na ton dira, no, nga ang Ginoo naton naga pahanumtom sa aton sang tatlo ka mga bagay dira sa sina nga bersikulo. Kagi sa aton tagsa-tagsa ka mga tao, may aragid kita sa ginatawag nga mga ginakahadlukan. Hindi kita magsiling, wala kita may ginakahadlukan. And I believe nga every one of us are facing fears or ayhan, mamangkot ko sa imo, ano ang ginakahadlukan mo sa imo kabuhi? So, ano ayhan ang ginatubang mo, ginapaminsar mo nga ginakahadlukan mo sa imo kabuhi bisan kristuhanon ka na? Inukon tanawon naton ang ining Psalm 27:1. Kita naton diri ang duwa ka pamangkot, no, nga whom shall I fear and of whom shall I be afraid? Kun tanawon naton ang main idea sang sining verse 1 is to fear not. Hindi kita magkahadlok. Fear not. Kagi nakita pala na kung diri ang tatlo ka mga bagay from this passage for us to learn this morning. Una diri is that nga hindi kita magkahadlok. Una, we will not fear because Jesus is our light.

kapit pasubong nga mga panag-on naga minahal na ang mga alaklon, ang gasolina naga taas, no, nagdigan, nagtaas naman. Ayan, nagkakahaluka na ito ng future na ito. Maybe, mamahal kita ang ginabato na ito ng sweldo, though hindi ganit makalabot sa makaubos isa kabulan, amen. Isa palang kasimana, siguro ba si ubos na? How about the rest of the weeks? Nga, why ba na ito na tubang? Why na kita karta? We fear the future. No? Ayan. Hindi lang future ang ginakadlukan mo. Ayan. Ginakadlukan man sang poor health. Kasi magmasakit kita. Magmasakit ikaw. Magmasakit ako. Kudlay magmasakit. No? Kag kamahal kong ma-hospital kita. Wala ayan kita nahadlok maputay. Pero nahadlok kita sa blairan. So, isa ini sa mga ginakadlukan naton, or maybe we fear getting old, kasi di na maluyag si Mr. Sapon o kung si Mrs. Kaya tungod kay katigulang ng itsura ko. Or maybe we fear what people think, kasi ano ginapaminsar sa iban sa akon. Tamo kita nga mga fears and anxieties sa kabuhi. Mga wala pa ganit na tabo, pero nahadlok na kita kung nalit matabuin na ano ay han ang kemtangan na to. Pero kung tanho na to sa Matthew chapter 11 verse 28. Tungod sa sina nga mga ginakadlokan na to ay han sa aton pagkabuhi, si Kristo Jesus nag-imbitar sa aton. Dira sa Matthew 11:28, turn to me or come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang phrase bala dira nga, and I will give you rest, speaks of peace of mind. It gives hope in the Lord. And sa passage again, basa na kong kagina sa Psalm 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Sa nambal na kong kagina, may tatlo di kabutang makita na ito. Una, it is, we will not fear because Jesus is our light. Siya ang nagkahatag sa kapawa sa ito na una. Nabisan anong mga kadulom sa kadlok ang ginatubang naton. The Lord will clear our mind with the light for us to see who He is sa aton ng mga kabuhi and what He is sa aton ng mga kabuhi. Nagpakita ini that Jesus shines in the dark. It means that He removes our fear. And Jesus as the light, He breaks into our deepest shadows to guide our steps when the future feels uncertain. So we will not fear even in death. Why? Because Christ conquered death. Like nambal mo na sa 1 Corinthians chapter 15, 55-57. O death, where is your sting? O grave, where is your victory? And si Pablo nagsiling, but thanks be to God, which giveth us the victory through Jesus Christ, our Lord. Okay? Ang mahimo sang kasanag, nag-illumine sa sang kadulong. O kung mag-brown out ka, kasala kita pangita sa flashlight, sang kandila, o sulo, para masanagan kita. So we need light, we need Jesus Christ. Secondly, salvation. Jesus is our salvation. We will not fear because Jesus is our salvation. Siya lang ang namatay dito sa cross para magbayad sa aton mga sala. Katuuhan naton inang ginhimo niya, katuuhan naton that He is the God, He is the Lord and Savior of our lives. We will have everlasting life. To praise God for that, even

0: we are sinners in the sight of God, still because He is a loving God, He saved us. He want to save you. He want to save me. Siya ang mag-rescue sa aton mga kalag from hell to heaven. So, diri naton makita nga abyan kasi ikaw nagpamati sa inga tiyon, kagula ka pa relasyon sa kay Kristo, asos bilay mo Diyos kag manluwas, matuna siya. Ayo, isang pagpatawa di mga sala, i-admit that you are a sinner. Ginambal mo na sa Biblia. Kagpatuna nga si Kristo lang ang namatay dito sa cross. Siya lang ang Diyos. Siya lang ang manluwas. And God will give you the promise of eternal life. Ikatatlo, hindi kita magadlok katungod nga si Kristo Jesus kusog naton sa adlaw-adlaw nga tanan. Ano man ginatubang naton ng mga circumstances sa aton mga kabuhi, still the Lord will strengthen us. He is our strong defender. He is our strong tower. Muna makita naton nga dapat kita magmatutom ng gid sa pagpangalagad sa Ginoo. Matutom ng gid sa Ginoo kag dapat katubo gid kita sa pagtuo sa aton nga Ginoo. Because He is the one nga mag-alay-ay sa ato, kag magbuli sa ato. Ani abiyan ko sa Ginoo ayan kapamati ikaw sa nga tiwa. Tumdumagid, the Lord will guide you. The Lord will give you strength. The Lord is your salvation. And the Lord is your light. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for giving us the time together to meditate upon your word. We pray, Lord, kay ikaw gid ang magpakamayo sa inyong saamon kabuhi. I pray for all the people na nagpamati sa inyong angka. Ikaw, Lord, ang mag-strengthen, ikaw mag-remind, ikaw ang nagpalangga sa amon, kag may kabalaka sa amon. Salamat sa mga Panginoon sa mga kinanglano namon, Ginoo, sa spiritual man, physical man, emotional man, or anuman mga kinanglano namon, Lord. Be with us, Father, pag inatugyan kita mo ng talansoy mo sa pangalan sa amon Diyos, manuluwas, ngayon sa Kristo, Jesus, kami na kapangamoy mo. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati. Kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Okay, maripayon naman ng adlaw mga kauturan. Magpamanandong kita diri, basahon ko sa inyo ang parabola sa duha ka bata ng lalaki. Matthew 21 verse 28 na gasiling Matthew 21 versikulo 28. So, do you think there was a man who had two sons? He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." Yung lakat ka kag mag-ubra ka subong sa aton nga kwan, sa aton nga ulumahan. And the other, siling niya, "I will not be answer, I will not," siling siyang bata nga lalaki, bata niya, niya, "but later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. Which is of the same thing, he answered, I will, but he did not go." Okay, sir. "Which of the two did what his father wanted?" "The first," they answered. Jesus said to them, "I tell you the truth, the tax collector and the prostitute are entering the kingdom of God ahead of you, for John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collector and the prostitute did, and even after you saw this, you did not repent and believe him." Now, ano ba lang nakita na natin din nga istorya sa duhag, labinagid sa duhag nga bata nga lalaki, sila nga, hindi ko ah, sila sa tatay niya, nakadto ka to sa aton vineyard, sa aton nga uma, kag mag-ubra, nga, sila nga, hindi ko ah. So, lang nag-change mind siya. Ang isa, yan nag-huo, istorya da, pero nagsiling, nag-huo siya, pero isa naglakat. Dito makita bala ang aton bala nga pagpangabudlay sa Ginoo, no? Labi na gid ang nakita na kondiriya niya, "Son, go." Exhortation ini kun aton blat butangan sang punto bla. This is the exhortation for the work. Nga rakat ka kag ubra pro silingya, okay ah. Pro isa lakat ang isa ya silingya, sige na lang tay, malakat na lang ako. Amo nang exhortation bra naton siling nakon nga ang pagpangabudlay, that we are working together for God, para sa Ginoo, para lang gid sa iya. Nga lakat ka, muna bala nga ang paglakat amo nang obligasyon sang mga nagkalaluwas mo, di ba? Diri ano bala nga lesson diri nga siling naton ang exhortation nga maglakat diri. Ang wala man ko tanon amo inibla, no? Sino bala ang dapat patihon sa panimalay? Sino bala ang disciplinarian sa aton panimalay? Siyempre, ang nagadisiplina sa aton, kundi ang aton ng mga ginikanan. Ano bala ini ang gin-illustrate sang duha kabilog nga bata? Nga nag-responde sila sa pagtrabaho o kung ano bala ini ang nag-illustrar ang sang parabola sang duha kababata nga lalaki in responding naton sa ginharian sang Diyos. Do amo bala ini ang nagsapuan kag nakita naton nga sa bersikulo 28 naghatag sa aton sini nga mga butang kag ayhan ano bala ang ginhimo sang una nga bata sa pag representar niya ini. Kag ayhan ano ang aton ayhan pangunahuna kag babatyagan kung si Jesus magkumparar sining gintawag nato bala kay nato nga tax collectors kag mga prostitute. Ano bala ini? Di si Jan nagwali sa ila ginpatihan nila. Kag si Jesus dire sa ako ni pagtalo-panalawsaw sini, pag insindi na kon sini, si Ginoong Hesus Kristo ini nag-testing sa aton lang pagpag-alagad, no? Ayan, kung i-apply naton ini sa aton nga Kristohano nga pagkabuhi, ang istorya bala sining duha ka bata, ayhan manami animo kung makwana naton bala. So kung aton makita mga kauturan, ang exhortation dere sining sa isa ka abay sining nga lakat ka. Si John nagpati sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Amo ini ang unod sining Mateo 21. Nagpati siya. Kag naglakat siya, kag nagwali, kag ang tax collectors, kag ang prostitute, nagbaton, kag nagkilala kay Ginoong Hesukristo. So, pag silingan ni kita nga, go is the obligation of the saved, ma-refer ato nato ina nga sa Mateo 28:18-19, kag 20, nga lakat ka mo, go ye therefore, and teach all nation, baptizing them. So, kung ato talupang doon, hindi man kita makakita, hindi man kita makakita kundi tanong kita. Hindi man kita mabuksan kundi kita pang magunuktok. Ah? Seek and you shall find. In other words, amugali ini ang obligasyon naton. Nga pag sa paghibo naton sang buhaton sang Ginoo, bisan pa amo na nga go in spite of difficulties. Kadto ka bala sa terminal sa mga airport, sa mga pier, terminal sang mga jeep, sa mga bus. Kita mo ang tao na yan, motion, moving mo, kung ano lang ba, nakanto sila sa amunin nga ruta, makanto ini sa, kay ila obligasyon, kay gusto sila magbalik sa ila kalantuan, kay may importante sila nga kalantuan. So sa aton pa, santang nagalakat kita as we go along and fulfill God's kingdom, kag ginahibo naton ini, dito sa kalangitan, hindi diri sa kadutaan. Kinahanglan gali yaya dapat naton hibaluon nga obligasyon naton ini and we are duty bound sa pagsakdag sini, no? Sa pagtalupangod sini in terms sa pagsakdag, sa pagsupport ti amo na kun indi kimo kakadto didto imo na bra nga missionary naton, may mission kita sa aton iglesia nga ay may mission work gali kita didto, may radio ministry gali kita dapat ani suportaron. Iti paano tadi kapawali dugay sa pulong sa Ginoo sa stasyon nga ini kon wala ka mo nagabulig labaw na gid sa pagpangamuyo kag nagabulig sa pagsakdag material nga maka sustainer kita sa pagtalupangod naton diri sang aton nga mga bills. Now amo ini nakita naton mga kulturan ang Mateo 21 tubtob sa 28 masami ginatanaw naton ini nga daw ano lang bala nga ang comparison sang duha ka bata nga ang isa ya matamad, ang isa ya tama gid ka tikas abi nga asli nga huo ah propati kita wala man amo nang gisa sa aton mga panimalay, may mga kabataan nga huo ah ano ko na propati na waya man ginahimo, waya man gina perform ang iya ang iya nga obligasyon, waya gin fulfill ang iya nga promise, maguo ka. So kung tumanon mo, makita naton nga patriya tuod gid man tugali ang ginhambal niya. So dire siling sang tatay siling nga ni anak to ka magano yan di ko dain matyag ko or may katuan ko or what. So li he change his mind, siling sige na lang taya kaya muna blan, there is always room for improvement. There will always be a change, no? A change, mayroon. Tiyan mo na gano'y may kita caption niya. The change is coming. Di kabay pa nga may matuntuon yung change. And mahimo lamang natun ini with Jesus at our side, at our back. Nga siya amo ina ang nag-back up sa aton. We can fulfill this big letter G and O or go kun ang aton bala nga kabuhi. Kag si Jesus amo ang nagatulod sa aton. Tanaw ba na diriyo sa versikulo 28 manggiapon, ang spare bala for the work, ang kadakuon o kon ang iya bala nga diin ang sakop sini. Nga diin ka makadto nga ako ng vineyard sa ulubasan ko. Tanaw ba na sa aton mga Kristohanon, diin kita makadto sa ulubasan sang Dios. Ano ang himuon nato dito?
2: Kag anong himuon ta sa urubasa sa Ginoo? Karon amo inyo, where kundi in ikaw abi na alimbawa dira ka sa sini nga banwa, ano nga banwa ka sa Negros Occidental o kun sa Negros Island? Ano nga banwa ka sa Panay Island? Ano nga banwa ka sa malabutan sini nga aton nga broadcast? Ano nga banwa ikaw? Malingkad, amo na di gari ang spare ang kadakuon sa buluhaton nga ginhatag sa Ginoo sa aton. So in other words, there's a job, there's a work waiting for everybody, waiting for you and me to be done. There's always a work, a job, waiting for us wherever we are. So in my vineyard, diin, ara sa palibot, ini vineyard tani. Amo na nga, hindi kita malipat. Nga mga kauturan, remind ko lang sa inyo, sa misyon bala, amo na ma, sila niya, nagdaog ni si Amuni nga tao, nga nagpalagan sa Amuna, kay tungod, may misyon na siya. Di ang word gani, sumpo nga daw nakapture sang tanan, destiny. Nga ti, destiny, yan na iya mo. Amuna iya, ang iya nga, ano sang Ginoo mo. Di amuna eh, tanan nga luha udag tadi. Everything that happened, si imo kagsakon kabuhi, sa Mateo 28, Mateo 28, ukon sa Roma 8:28, for we know that all things work together for good to them that love God. Tiyan mo na bala, kung nag-acknowledge ka nga may Diyos, kag ang Diyos amo ang gabayan, kag tanan sa imo kabuhi, and then so be it. Iambalon mo na nga ang nagkakalatabo sa imo, it is for your own good. Ang nagkakalatabo sa imo kag sakon, ayhan para for good or for para lain ayhan o kun maayo para inagali sa himaya sa Ginoo. It's for His glory, for your good, and for God's glory. Tanawa pala ng spirit sang work, siling niya, lakat ka niya, go today, subong. Wala sa nagsiling niya yang nga kwan nga dasong simana pa, subong. Ang spare for the work niya, may vineyard, siling niya ang season. Ano ang season? Ano ang himuon mo? Siling niya, o kung ano nga, san o malakat, siling sang iya tatay, niya subonggit, lakat ka, kag magtrabaho dito. So, amo na ano pa ang ginahulat naton, mga kauturan, kung kisa ka namin, bala mamati sa mga advertisement, bala sa radyo, nga, o kung sa television, nga, ano pa ang ginahulat nyo? Kanto na. Labi na sa mga transportation business, sa kahanginan, o kung sa kadagatan, o kung sa kadutaan man. Yeah. Ano pa ginahulat nyo? Sakay na. Kuha na ka mo to ticket, kag maglagaw, kag magsakay. Ang season for the work, not only the spare, but the season for the work, today, subong, hindi na kita magulat pa sa kung saan, o pa na nga, si kwa na anay, mahimo, sinasang buraton, sa Ginoo, kaya daw alang-alang pa ko, wala pa ko iya naka-preparar, gid. Today, hindi na kinanglan nga ano pa ang buhaton mo or whatever nga rason, subonggit nga lakat ka kag magtrabaho sa buluhaton sa Ginoo. That's why, remember mga kauturan, we're not building kingdoms here on earth. We're building kingdoms in heaven. That's why, when we say that change is coming, it would be a total change. A total transformation. Radical transformation nga dapat naton mahimo sa aton kabuhi, nga naghimo ka na sang una, and because of the circumstances ayhan nga nagkaabot sa imo nga sang una amo kasi na, why not commit yourself to the Lord and let Him drive and pilot your life? Hindi na to ka magsalig sa mga kung ano pa to nga mga business mo nga hindi maayo, o kung ang ginaubra mo nga hindi maayo, nga hindi nami, kundi change, total change. Gabay pa, kuntani, nga kita nagkambyo. Ang muna pa sa isang 2 Corinthians 5.17, if any man be in Christ, he is a new, bago na siya katinuga. Ang tanan, daan nagtaliwan, yari karon ang tanan, nangin bago sa iya kabuhi. Would you like to come to the Lord and say, Lord, I want a change in my life. I want to commit my life to you until nga ikaw magbalik diriwan. Work for the night is coming. Batuna si Kristo, alagara siya abyan, kauturan, alagara siya sa bugos ni mga kabuhi. Fulfill His mission, lakat kita sa iya ulubasan, subong gid. Sa gihapon, ininyo alagad, Pastor Gideon Kahilig. Good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ikaw ba'y maliligtas?
4: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahirap at nagpapakain ng nagugutom.
3: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo ay kanya nang pinubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati. Kabatid.

0: May nagalikop nga kadulom sa kabuhi isang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Sa amon mga abyan, kag sa amon mga maukod nga manugpalamati, mayong aga gid sa inyo tanan, nagapasalamat naman kami luwat nga makabisita kami sa inyo mga panimalay, kag makadalasang mensahe sang aton nga Ginoo. Salamat gid sa pag-tune-in ninyo sa inyo mga radio diri sa DYVS. Sa sini nga aga, magabasa lang ko diri sa balaan nga dinalan sa kasulatan, makita diri sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 11. Siling sang pulong sa Ginoo, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Ang Ginoo gid magapakamaayo sang iya mga pulong. Mga hinigugma, kung pamakuton ko ikaw sa sini nga aga, ano bala ang pinakaimportante gid sa imo kabuhi? Sa nagakabuhi kita sa sini nga kalibutan, ano bala ang pinakaimportante gid nga matabo sa aton? Ayhan, masiling kita nga ara ng tanan sa imo, wala ka na pangayoon sa Ginoo. Kumpleto na. Pero kung imo lang tawon, may ara pa nga butang nga sa diin, kung kaisa wala ikaw kalindong sa imo kabuhi, tungod nga ara ng tanan sa imo. Ayhan, basi something may missing sa imo nga kabuhi. Kagamo ini ang kaluwasan nga importante sa tanan. Amo ini ang relasyon naton sa Ginoo. Ang pamangkot bala, kamusta ba lang aton kabuhi? Ang aton kabuhi bala may padulungan? Ang aton bala kabuhi may purpose bala? Ang aton kabuhi may kasiguraduhan? Kaya kung naton lang taon, amo ini ang pinaka-importante gid nga may ara kita kaluwasan, nga may kasiguraduhan kita sang aton kabuhi, sang aton kalag, kag may ara kita relasyon sa aton nga Diyos sa kay Ginoong Hesus. Yes, basi nakilala mo nga may Diyos ini nga kalibutan. Nakilala nimo nga may Kristo nga nagpalansang dito sa kros. Pero wala mo siya ginagda sa imo kabuhi bilang Ginoo kag Diyos, hari sang imo kabuhi. Amo na pinakaimportante abyan. Ang manggad naton, hindi man naton ini madala tanan. Ano man ang ara sa aton, ano man mga pagkabutang ara sa aton, ina mabili naton ina sa tiun nga sa diin kuhaon ang aton kabuhi, sa tiun nga tawgo na kita sang aton nga Ginoo. So amo na mga hinigugma, abyan, ang pinaka-importante gin, amoy ni ginatawag ang kaluwasan. Makasigurado kita. Sa sining aga, we will consider what it means to be saved. To be saved means to be cleansed from sin. Amo na siling dara, but ye are washed. Kung mo lang tawon ang word nga but is the strongest kind of adversative. It is used to show a clean break before what he has gone before and what follows. So cleansing from sin is the forgiveness of sins. Ang pagtinlo sang aton nga sala, amo nang tiyon nga sa diin, nagpangayo kita kapatawaran sang aton nga mga sala.
2: When Christ saves us, He forgives our sins. Kaya mo rin ginambas ang Ephesians 1:7, In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace.
1: Mga hinigugma abyan, sa aton kabuhi, importante gid nga mangayo kita kapatawaran sang aton mga kasalanan. Makasasala kita. Wala sing tao sa sini nga kalibutan nga wala sing sala. Bisan ngalan niya si perfect pa. Makasasala gid. Kay nga aman, amo na ang ginhambal sang balaan nga dinalan sang kasulatan sa Romans 3:23.
2: For all have sinned and come short of the glory of God.
1: Ti mga hinigugma, simple lang. Pangayo kita kapatawaran sa aton mga sala. Palapit lang kita sa aton Ginoong Hesus nga buong kagmahinulsulon nga tagipusoon. So dara naton makita nga muna ang importante nga mangayo kita kapatawaran sang aton mga kasalanan.
2: The first step in forgiveness of sin is to realize our need for forgiveness.
1: Tungod nga makasasala kita, kun luyag naton nga matinluan kita sang iya hamili nga dugo nga nag-ula dito sa cross, kinahanglan naton ituad naton nga makasasala, mangayo kita sang kapatawaran sang aton nga mga kasalanan. Ikadua,
2: to be saved means to be set apart for service.
1: Ano ginambal dara? But ye are sanctified.
2: When we are saved, our sins are forgiven.
1: Sigurado gin. Sa ginluwas kita, ginpatawad ang aton mga kasalanan, but along with forgiveness come sanctifications. But sing ganun, to separate, hindi inaya isolation, or to set apart.
2: When God saves us, He set us apart for His use.
1: Gagamiton kita sang aton nga Ginoo.
2: The verb tense for this word is the same as the tense for washed.
1: But sing ganun, that sanctification is a decisive action that God has taken at one point.
2: At the time of our faith, sa nagbutang kita sa aton pagtuo, sa aton pagsalig, and belief in Christ, God not only forgives our sins, but also sets us apart for His service.
1: Amuna mga hinigugma, abyan Kristohanon, hindi lang nga kasigurado kita sang aton kabuhi. Hindi lang nga kasigurado kita sang

Hindi man kuya officers. Abyan, kung ikaw naluwas, sugiri ang iban, agud, nga maluwas man sila. Sa aton mga panimalay, may mga membro sa aton panimalay nga wala pa nakadangat sa kaluwasan. Ayan aton mga relatives, kag hindi pa ini ulihi ang tanan. Pangamuyo ikaw nga gamiton ikaw sang Diyos nga sa diin, paagi sa imo, makasugid ikaw sang gospel, makasugid ikaw sang good news sa ila, agud sila makadangat man sa kaluwasan. So mga hinigugma, mga utod sa Ginoo, amo na siling naton, hindi lang ang Diyos nagpatawad sang aton mga kasalanan, but also set us apart for His service. Basi ikaw nagasimbala, going to church is not enough. But magapangamuyo ikaw, Lord, use me. Gamita ako. Amuning akon kabuyo, denaryo lang ko. Yes. God uses ordinary people. Ang mga disciples, ano to sila? Mga fishermen, maging isda. Ano ka man? Pwede ikaw magamit sang aton nga Ginoo. So mga hinigugma, sanctification then is a definite act on the part of God. At the time a person is saved, at the time the person is set apart for service to God, we can also consider sanctification as the process of growth that each Christian experiences. Sanctification is not only an act, but also a process. We are to grow in grace. Nga magatubo kita. Basi dugay ni kita nagabalik-balik sa simbahan, amo man kita gihapon. Abiyan, Kristuhanon. Kabay pa. Nga mangin hamtong kita sa buluhato niya. Magamit kita, galamito ng aton kabuhi. Makita si Ginoong Hesus sa aton kabuhi. Kabalo ka mo, ang aton kinaistorya, ang aton tutupad balay, ang aton upod sa ulubrahan, nagahulat sila. Kalagi na. Gasta din masugiran aton sila sa maayo nga balita. Katapusan, to be saved means to be justified by God. Ano siling sabalan ng dinala sa kasulatan? But ye are justified. Justification is another term used by Paul to express our salvation. Even as God forgives and set apart, He justifies those who have accepted Christ as personal Savior. This is a legal term used in a vital sense. Justification basically means to show right or to pronounce right. Tiyan mo na mga hinigugma. Ining a point sa ginatawag nga aspect of justification, it is by faith. Paul contrasted justification by works and justification by faith. We are justified, made right before God. Only God can declare us right on the condition of our faith in Him, not by anything we do. Amo na makita natong mga hinigugma. So justification by faith is based on Christ's work for us. Mga hinigugma, this is what it means to be saved. Forgiveness and sanctification and justification are all different aspects of the same act. This experience can be yours. Accept it by faith. Kung ikaw nagapamati sa siningat yun, wala pa ikaw relasyon sa iya. Wala pa ikaw kasiguraduhan sang imo kabuhi. Abyan, importante gid, pangayo kapatawaran sang imo nga sala. Kay siya lang gid ang magapatawan sang aton mga kasalanan. Mga hinigugma, bisan maangkon ta pa ini nga kalibutan, kung wala kita kaluwasan, wala gigapon sing kapuslanan. Amuna, importante gid,

0: Ang muna ginambal sa Mark 8:36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Mga hinigugma, bisan ala pang tanan sa imo, tandan, pero kung wala pa ikaw, nakadangat sa sininga kaluwasan, nga makita lang sa kay Kristo Jesus, wala gid ina kapuslanan. Mga pagkabutang, mabili ng naton sa sininga kalibutan, sa tiun, nga mag-abot ang kamatayon sa ato, wala gid kita sing dala. Kay nataw kita nga wala sing dala, magabalik pang kita nga wala pagadalon. This link there is in Revelation chapter 20 verse 15. "Those whose name are not found or written in the book of life are thrown into the lake of fire." Hindi nila uglaho gabian. Kung ang imong ngalan wala nasulat sa libro sang kabuhi, hindi nila uglaho ganyan impyerno. Kabay pa abian, ikaw, pangayo sing kapatawaran sa siningat iyon sa hindi pa uli ang tanan, palapit sa iya kay sigunin Jesus, magapatawad gid sang imo mga kasalanan. Ang Diyos gid magapakamayo sa inyo, inyo abyan, si Pastor Shovi Cayetano.
1: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, Pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kag isa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

Isa naman kamalipayon nga adlaw sa inyo, mga pinalangga na ton nga tagpalamati. Kag sa imo ginabyan sa mapisan ikaw nga nagasunod sining programa, ang Hour of Hope. Ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Sa gihapon kaupo ninyo ang inyong managwali, si Pastor Daniel Salcedo. Nagaagda sa inyo, mga questions, mga prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat nga matagaan naman kami sa instruction paagi sang imo mga pulong. Matagaan naman kami sang guidance kag encouragement. Kag bisan pa man Ginoo, matagaan kami sang pagpalig-on sang amon pagtuo. Gapangamuyo kami gamitay ning mga pulong sa pagpakighambal sa amon in a personal basis. Mga utod namon nga nagapangita paglaom, abrihing igdulungog Ginoo nga sa pagtuo, paghinulsol kag pagbaton kay Jesus nga magaresulta sa kaluwasan. Bisan pa man amay, nagapregid kami sa mga utod namon nga may mga kinahanglanon. Kabay pang imo provision ilaman maagom. San pang may ginabatsyag sa lawas ang imo pag-ayo. Nasubong man Ginoo ang magahimo sang desisyon, pinasay mga gahom kag paggiya. Kag sa amon nga nag-share sang pulong, tagay pagid kami sang dugang nga gahom kasidla kapisan sa pagmina sang pulong. Kag sa piyaksini, ma-share namon Ginoo with simplicity and clarity sa imo mga kanakan. Parayan ka Ginoo sa paghatag maing lawas sa amon, bisan pa man Ginoo paghatag sang pinasay gid nga kaalam kag pagtoytoy. Patawara man kami sang amon mga sala. In Jesus' name, amen. Mga utod, sa naman ka section diri sa nga Titus ang aton nga pagatanawon, sa gihapon na nagatulok kita sining versikulo 1 kag versikulo 2. Nagasiling siya, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began but hath in due times manifested his word through preaching which is committed unto me according to the commandment of God our Savior. Kabay pang Ginoo magapakamaayo gid sang iya mga pulong. Well, natulok na ton mga utod ang isa kadinalan nga naghambal siya sang aton nga general gid iya nga pagtindog sa tubangan sang Ginoo sininya alagad sang Dios. Utod which nagalambot sa aton ang pila ka mga bagay nahauna kadungganan. Basta tawgon gani ikaw nga alagad sang Dios nagakahulugan sa tunga chimpo Old Testament kag subong man sa bag-ong katipan kadungganan. Connected kita sa Ginoo nga naghimo sang langit kag duta. Connected kita sa Ginoo na personal basis nga mong naga-provide sang aton kinanglanon. Connected kita sa Ginoo nga aton pagatindugan sa ulihi kag maghatag sang judgment sa aton ginhimo. O amen mga utod. What a privilege. What an honor to be connected to God, to be called His servant, to be called the children of God. Daw ano nga sahi sang gugma sang Ginoo nga ginhatag sa aton nga pagattawgon kita nga mga kaanakan sang Dios. Siling sang Galatia kapitulo 3 bersikulo 16 kag kamutanan nangin kaanakan sang Dios pagi sa pagtuo nyo kay Ginoo ang Hesus. Amen mga utod. Ti daw ano bala nang pribilehiyo? Daw ano bala nang kadungganan sa pagkadamo sa mga tao nga puro makasasala? Pareho sa imo kag pareho sa akon. Apang sang adlaw kita nga naghinulsol sang aton mga kapaltahan, nagsikway sini, nagtuo kag nagbaton kay Jesus sa aton kinabuhi nga aton manluwas, we're connected to God. In a very special way, kanakan sang Dios, alagad sang Dios. Amen. Number 2, ini nagakahulugan sang responsibilidad. Amo nang ako nasapan, kadungganan, kag ikaduha, responsibilidad. Nga aman, minsahi nga eternal sang Ginoo ang aton ginadala. Hindi bala? Ano ini nga minsahi? Of course. Initanan, nagalaragway sang maayong balita sang kinabuhi, kamatayon, pagkabanhaw, pagigugma, kagaluwasan, nga aralang gidya kay Kristo Hesus.
Amen, mga utod. Ti amuni ang ginadala mo. Amuni ang ginadala ko. Amuni na nga ginatawag kita ni San Pablo ng mga ambasador ni Ginoong Jesus. Nagrepresenta kita sang persona kaginharian sang Diyos dire sa kalibutan. O hallelujah, mga utod. Ano pagid? Nya kamo mga saksi na kon. Your witnesses. Acts chapter 1 verse 8. Hindi lamang sa aton lokalidad kundi tubtubgid sa ukbong sang duta. Bilog kalibutan. Kung mahimo pa lang, abyan ako. Tini nagahambal sang responsibilidad. No, ano ni klase mensahe aton ginadala? Nahauna, mensahe ini sang paglaom. Utod, ining kalibutan aton gakinabuhi sa pagkamakasasala. Kag magatapos, kung hindi ni siya magtuo kay Ginoong Jesus, magatapos ini nga walay paglaom. Umanagin hambal gid ni Charles Spurgeon sa iya nga wali, ang kinabuhi nga may Kristo walay katapusan nga paglaom. Nya apang kun wala gani Jesus, walay paglaom nga katapusan. Sa little bit play of words, apang kung aton bala ini-translate sa English, very clear. A life with Christ is an endless hope, but without Christ is an hopeless end. Tidiin kas ni abyan? Ari ka sa katapusan nga way gid paglaom? Ukon walay katapusan nga paglaom ang iyara sa imo. Amen? Ang muna ang kuna si Ginoong Jesus. Kristohanon, hindi ka magkakapoy. Hindi ka magkalapyo. Hindi ka magka-discourage sa pag-share sa paglaom nga iyara kay Jesus. Because it is one nga nagahatag ng mensahe sang paglaom. Amen. Paglaom sang pagpatawad, paglaom sang kinabuhing dayon, paglaom sang pagpakig-upod sa Diyos, paglaom sang langit. Amen. Number 2, mensahe ini nga nagahatag sang giya. Anong ginakaptan naton? Anong talaksa naton? Anong osoridad naton nga mga manugwali? Uway na sang iban, hindi pronouncements ang simbahan, hindi siling sa isa katawo, kundi siling sang Diyos sa iya Biblia. So our message nagadala sang pagtuytoy sa tawo ukon pagiya. Hindi lamang nga makadangat siya sa kaluwasan, kundi nga magkinabuhi siya nga nagasunod sa kabubuton sang Ginoo, nga nagasunod sang pulong sang Ginoo, nagakinabuhi kanakan sang Ginoo, nga balaanon sa sining makasasala nga kalibutan kag nagahatag himaya sa kay Ginoong Jesus. Tiyan mo nang aton nga mensahe. Umuna sa bagay magsiling kita, alagad kita sang Diyos ini nagakahulugan sang responsibilidad. Abyan ako. Ikatatlo, magsiling kita, responsibilidad di lamang kay nagahatag paglaom o kon pagtuytoy. Ini nagahatag man sang paandam. Kumplituhon ta ni abyan. Kita nga managwali, kita nga mga Kristohanon, hindi lamang nga nagahatag paglaom mensahe naton ginadala, kundi gahatag man sang warning. Amen. Amo niya si Ginoong Jesus mo. Nya luwas kung maginulsol ka mo, anong iya nga paandam, malaglag man ka mo. Hindi bala? Amo man ang libro sang bugna. Hindi bala? Nya kag sa mga hindi matinuohon, mga nadagtaan, damudamo tong mga klase pagpakasala ang ginhambal niya. Nya ang ilang bahin mangin sa linaw sang kalayo nga nagadabdab mga kasilingan sa kangitngitan nga sa diin nagabalagrot yung ipon sang tawo. Walay katubtuban nga pagantos. Amo nang buot ko sing ganon sang warning. Hindi bala? Of course, kamatuuran gahigugma ang Ginoo sa aton. Apang siling sang pulong, ang Ginoo wala man nagkulang sa pagpaandam sa mga katawhan. Umadumduman ko dayon ang mensahe ni Jonah. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Gracias ang Ginoo abunansya. May 40 pa kamo kadlaw nga maginulsol. Kag pagkatapos sinakon di kamo maginulsol, laglagon kamo. Salamat naghinulsol sila. Kag sakon pagpanalawsaw
lawig-lawig pa nga mga tinuig, kag napukan ang ginharian sang Nineveh. It is one of hope. It is one of guidance sa mga aton nga message. It is one of warning. Matiin yung mga utod, Revelation 21 verse 8. But the fearful, unbelieving, the abominable, the murderers, the immoral, the sorcerers, the idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Oh, masyado kaklaro mga utod ya paandam sang Ginoo. Uso kabay pa nga nga ato responsa mo ini. Para sa aton nga tumuloo, dapat kita mangin matutom sa aton nga pagalagad. Siling ni San Pablo, iwali ang pulong, itudlo ini, in season and out of season. Kagang tulin pagid sa aton ni San Pablo mga utod, mangin anas kita, exacting kita sa pag-share sang minsay sang kaluwasan, sang pagsabdong kag pag-encourage sa mga katawhan. Siling ni San Pablo sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 5, diri ako magatakop. For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, which trieth the hearts. For neither at any time use we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness. God is witness. Amuning tunay-tunay mga utod nga sahi sang tao nga anas siya sa pagsiling sang pulong sang Ginoo sa iya tagpalamati. Kun sa aton pa nga mga hiligay nun, kun insakto, taman-taman gid, kun sala, ti sala man mga utod. O kabay pa sa liwat, mangin matutom kita sa pagbalita na hanungod kay Jesus sa mga tao nga wala pa Kristo sa ila kasing-kasing. Kag mangin matutom man kita nga maghatag sang paghangkat at the same time sa pagsaway sa mga tao kag Kristohanon nga nagapakasala. Amen. Abyan, utod na akon sa Ginoo. Tagaan ka sang grasya sang Diyos. Tagaan ka sang kusog sang Ginoo. Tagaan ka sang gahom sang Ginoo. Sa kaluwasan sang wala pa nang kabaton kay Kristo, kag pagpabakod sa mga tumuloo sang Diyos. Amen. Well, diri lang anay kita kutob sang aton pagpamalandong. Sugpunan naton ini sa masunod. Kag nagapamati ikaw abyan sa kay Pastor Daniel Salcedo upod sa Hour of Hope kay Kinubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Di natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katugunan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Good morning mga abyan kagauturan kay Kristo. Kita nagadayaw kid kay nagapasalamat sa Ginoo sang iyang kaayo kagatutom sa aton sa sininga aga. Salamat sa Dios sang bag-o naman nga adlaw nga ginhatag niya sa aton. Bag-ong oportunidad nga makapanagad kita sa iya kag bag-ong oportunidad nga makahimo kita sa mga bagay nga magadalagi sang himaya kag kadungganan sa ngalan sang Dios. Mga abyan, ini si Pastor Alan Lumangyaw sang Kainos is Christian Fellowship nga nagapahamtang dira sa may Lopez East Center sa Annex Building, Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa tag sa kadomingo, nagapanimbahon kami dira last 10 sang aga. Gani ikaw abyan kung wala ikaw sang simbahan nga ginaupdan or wala ikaw naga pakig-upod sa pagpanimbahon sa tag sa kadomingo kag you are looking for a community, you are welcome gid nga mag-join sa amon dira sa may Kainos is Christian Fellowship sa may Annex Building sa may Lopez Center, Villamonte, Bacolod City. Kalipay namon nga maka pangalagad o maka minister man sa imo. If you want to join us every Sunday 10 o'clock sang aga. Magapanamyaw kita sa aton mga kauturan kag mga kaabyanan nga naga pangamuyo, nagasuporta pagi sa pag pamati, hindi lang sa Salmo Morning Edition nga programa kundi sa bugos nga mga programa sang Radio DYVS sa tagsaka adlaw, bilog ng simana, halin sa Lunes hasta Domingo may mga programa ang Radio DYVS. Kagsalamat gid sa inyo nga pag pangamuyo kag pagsuporta. Magapanglamyaw kita sa aton nga mga kauturan nga sa diin na nagapahibalo nga sila nagapamati gid sa programa naton. Panimalay Valenzuela, Mr. and Mrs. Jewel kag Sally Valenzuela dira sa may barangay Bata. Kag subuman si Maninay Nida Valencia. Ginatamyaw naton sa may agamandra sa may barangay Bata. Dira sa may isla sang Gimaras, kinatamyo naton si Pastor Alan Laurista. Dira sa may Talakugon Fellowship Baptist Church sa isla sang Gimaras. Upod siya panimalay, subuman si Pastor Jairi Lumangyaw sa may Kabalagnan Fundamental Baptist Church. Dira man siya hapon sa may isla sang Gimaras. Pastor Dimi Inchiro, dira sa may San Miguel Gimaras. Upod siya panimalay, kinatamyo man naton sa mayigid nga aga. Kagsatanan nga mga pastors and workers dira sa isla sang Gimaras nga nasa idalom sang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, ginatamyo naton sang maigid nga aga. Kag suman loya ko maga pahibalo sa tanan nga mga nagraduar sang Negros Fellowship Baptist Seminary nga mayara kita nga fourth alumni conference this coming August 31 dira sa Bulubitoon Miranda Hinigaran sa NFBS compound. Ang aton nga speaker kag lecturer si Pastor Ebenezer Varon kag sumuman si Pastor Ebenezer Bacolod. Gani ginaagdagid kag ginipaybalo ang tanang naggraduar or mga ang alumni members sang Negros Fellowship Baptist Seminary nga mayara kita nga fourth alumni conference this coming August 31, 2026. Kag suman ato natamyo ato mga amigo nga mga pastors diri sa Bacolod, Pastor Rizalino Arisaldi Agulino dira man sa Journey of Faith Santa Cruz Murcia, Pastor Dino Akot sang Fundamental Galispin Baptist Church, kag suman si Pastor Dan Cunivillamar sa may MRRP First Baptist Church, kag si Pastor Rony Arculas ang lead pastor sang Mansilingan First Baptist Church kaupod sa iyang mga pastoral staff, kag sumuan si Ma'am Angie Agulino ginatamyo man naton sang maigid nga aga, si Nanay Sally Abarte dira man membro sang Mansilingan First Baptist Church ng Dilya Bagtas
ginatamyan mo naton sang magid nga aga. Mr. Mrs. Iser, no Iser Taala, kay Tita Agnes, ginatamyan mo naton sila sang mga aga. Kaga sumuman sa mga kauturan, sang Kainos is Christian Fellowship, mga men and women, upod sa mga young professionals, ginatamyan naton sila sang magid nga aga. Kaga suman ato natamyo mga bigyan nito nga pastor sa Southern Negros, Pastor Johnny Alusitain, upod sa Panimalay Derla, dira sa may Gilungan, Fellowship Baptist Church, Panimalay Timblor. Ginatamyo mo naton sa may aga, Pastor Beth Alfonso sa Galicia, Fellowship Baptist Church. Suman si Pastor Paul Tortal, dira sa may Sintugis, sa Banwasang Ilog. Kag sa tanan na kung nga mga ambyan, kag mga amigo nga pastors dira, nga mga kauturan na itong nagapamati man kisa sa itong programa, ginatlamyo ginakon kamo sang maigid nga aga. Mga kauturan, sa itong pagpamalandong sa pulong sa Diyos, dira kita sa Proverbs chapter 4, verses 20 to 27. Basahon ko ang pulong sa Diyos. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips far from you. Let your eyes look straight ahead, and your eyelids look right before you. Ponder the path of your feet, and let all your ways be established. Do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil. Magapangamuyo kita, anay. Lord God, salamat gid sa sining bagong adlaw nga gindugang mo sa amon. Salamat gid Lord nga nakabugtaw kami. Kag salamat o Diyos ini manifestation sang imo bugay sa amon o Diyos. Salamat man kami nga sininga aga may ari kami tion oportunidad nga makapamalandong sa imo balaan nga pulong. Akon pangamuyo o Diyos sa akon abyan kag utod nga nagapamati sa sininga aga, ikaw magatag sang kaalam sa iya sa pangintindi sa imo pulong. Kagabay imo pulong Ginoo, magatag o Diyos sang iya gid nga giya siya pagpangabuhi, kag pagpangalagad si imo Diyos. Kag bisan pa o Lord, ang imo kubos nga lagad, ikaw mag-empowers Ginoo sa iya, mag-atlag sang wisdom, good Lord, ang tagsa ka mga pulong na magkakawas sa bibig, pulong sang pagpakamaayo, pulong sa pagtudlo, kag pagkorek sa kabuhi, namon tanan o Diyos. Bisan pa ang blang espiritu, amo magahikot sa tiyo pusoon sa nagapamati, kag subuman si imo alagad o Diyos. Amun akong pangamuyo, amay sa imo, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Okay, salamat gid kag saliwat, may nga aga. Samtang ka mo nagapulo pangapi or nagadrive ka mo sa inyong salakyan, pakanto sa inyong lubrahan, ayan sa uma, kung sinin may inyong destination sa inyong aga, while nag-tune in ka mo sa 1233 DYVS Bacolod, kag ayan iban sinyo nag-follow sa ato nga Facebook Live. Salamat gid kag kabay ang pulong karon nga aton pangmamlanlungan, may dako gid nga bahin sa aton kabuhi. Proverbs chapter 20 verses 20 to 27. Mangutol sa Dios, ato nakita dre kon ano ka importante no ang pulong sang Dios sa aton kabuhi. This is God's principle that we need to observe and to follow. The Word of God. Ang pulong sa Diyos is very important. It has a vital rule sa aton kabuhi, mga tumuloo ni Kristo. Kabisan pa sa imo abyan nga nagapamati si nga ngayhan, hindi mo pa ma-establish ang imong relationship, ang imong connection sa Ginoo. Still, the Word of God has a vital rule sa imo kabuhi. Agad mensindihan mo kung ano ang plano and direction sang Diyos sa imo nga kabuhi. Kag amo na biyang kagutun sa Diyos nga dire sa Proverbs gin tagan emphasis kay sa author no
ni King Solomon, the author of the book of Proverbs, nga siya niya, "My son, give attention to my words." Ang pulong sa Diyos nag-remind sa aton nga importante gid ang kabuhi, nga sa diin napunan sa pulong sa Diyos. Kagkabalo ko mo abiyang utol si Ginoo, hindi lang makita mag-confine in every Sunday nga magapamati kita sa sermon sa mga pastors, mga preachers, even sa atong personal or even private life naton, we need to have our personal devotion or meditation with the Word of God sa atong kabuhi. Agod nga sa diin makita naton ang progress sa atong spiritual nga pagkabuhi. Yes, malami man nga pamati kita kangay subong, pamati kita sa meditation sa pulong sa Diyos. Nga may makuha kita nga mga truth and insight re in which nga ma-apply naton sa aton nga pagkabuhi. But kabalo bla kamuto si Ginoong importante gid ang aton man nga personal meditation or devotion sa pulong sa Diyos. Sa sining chapter 4 sa Proverbs ngutod si Ginoo nga sa diin may maayong matabo sa kabuhi sa isa ka tawo kon principle centered iyang pagkabuhi. Ngamot nga noon, ang pagkabuhi niya nagabase sa pulong sang Diyos. Maybe sa iyang mga plano, sa iyang mga decision making, ang pulong sa Ginoo importante gid abyan kung utod sa Diyos nga aton tagaan sang importansya nga dira kita magakuha sang aton nga mga ideas. Ano bala ang ma-provide sa sining pulong sa Diyos? Base sa atong gimbasa sa Proverbs chapter 4 verse 20 to 27. Ang una nga ginhatag nga konkreto nga reminder sa Diyos sa aton. "Yet my son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings." Nga ang importante gid nga nga mangin mag-pay attention kita sa pulong sa Diyos, pamatian naton ang pulong sa Ginoo. Ano ang reason behind sini nga dapat mangin observant kita sa pulong sa Diyos? In these verses from 20 to 27, mga utos sa Diyos, may mga bagay kita itong makita nga sa diin gina-provide sa pulong sa Diyos. Kakun aton talupang doon ang pulong sa aton kabuhi, may mahatlag inisagit nga maayo nga dulot o maayo nga bagay sa aton nga pagkabuhi. Antoon niyo sa verse 21 bala siya, "Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh." In these verses, mga biyang kukutos, you know, from verse 20 to 22, nagahatag sa aton sang pagka-importante sang pulong sa Diyos. Mag-pay attention kita, ato ini pamatian, dapat ini ni madula sa aton panulukan, kaya ato ni pagkatipigan sa aton tagsa ka mga tigipusoon, kaya nga man amo ining kabuhi, no? O kon magahatag sa aton sang kabuhi, o kon kalig-on sa aton nga pagkabuhi. Kaya mbal niya, "Food of life to those who find them and health to all their flesh." That's imagine. Ang pulong sa Diyos is much more important to our physical food, physical need. Ang pulong sa Diyos sa aton nga pagkabuhi, abiyang kagutod sa Diyos. So, in these verses, abiyang ko to si Ginoo, may tatlo kabutang ato makita, no? As a crucial tools, ang pulong si Ginoo, the principles of God is much needed sa aton nga pagkabuhi, abiyang ko to Diyos. Kaya kung observan naton ito si Ginoo sa aton pagkabuhi subong nga panahon, because of busyness sa pagkabuhi, labi na kita diari sa syudad, kisa kakalipat na kita nga maghatlag sa aton nga attention sa pulong sa Diyos. Nagakutinto na lang kita sa pagpamati sa Sunday sermon ni pastor, sa mga preachers. Kaga, dahil lang kita nag-dwell.
Pero abi ang gugutun si Ginoo, that is not enough for us nga sa diin maka hatag sa aton sang enough man nga courage kag strength to face the real life sa sining kalibutan. Nga wala kita sing iban nga tools or gamit nga sa diin agod nga mga atubang ginaton ang kabuhi nga tama kabudlay. Amo na biyang gugutun si Ginoo nga ang pulong si Diyos importante sa aton nga pagkabuhi. So ini ang principles or the word of God nagatudlo sa aton sa tatlo ka mga tools diri from verse 20 to 27. That the number one tool that the word of God is or they are a guide, no? They are a guide. They help us stay on the right path. Ang pulong sa Ginoo abiyang kagutod sa Diyos. Guide ini naton sa aton nga pagkabuhi. Okay? Kay kung wala kita guide, no, basic lang gini, kung wala kita guide sa pagkabuhi, ano aton direction, ano at diin kita pakadto. Okay? Hindi kita kabalo kung diin kita pakadto if we don't have the guide for us to reach our destiny or our point of area ang sariling katuan naton. That's why utos si Ginoo ang pulong sa Ginoo, they are a guide. Okay? In our decision making, in our life plans sa tong kabuhi o plano sa kabuhi naton, desires, ambitions in life, mga utos si Ginoo, kung wala kita guide, mabudlayan kita. Hindi ba? Mangin magumon ang kabuhi kung wala kita guide paagi sa pulong sang Diyos. Amo nang kisa may mga siguro may mga abyan kita nga nag-struggle sila kabuhi. No? Sakit ang ilang paminsaron. Init nila ma-reconcile o nila ma-plus sila kabuhi kung ano gid bala kag diin gid bala sila makadto. Ano ila kaladtuan? Abi ang gugutod si Ginoo ang makasabat sina ang pulong sang Diyos. Kung ni-allow mo lang ang pulong si Ginoo, amo ang mangin guide sa kabuhi mo, abyan sa imo nagapamati siya aga, may aragid nga clear direction ang kabuhi mo. Wala sa ibang nga libro or books or textbook nga pwede itong gamiton as guide sa ito kabuhi na ton, kundi ang Biblia. Ang pulong sa Diyos. If you want to know the directions of your life, my friend, sa siningaga, nagapamati ikaw, buksi ang pulong sa Diyos. Kaya ang Biblia is more than enough nga mga provide sa aton sang instructions. Because ang pulong sa Ginoo is our guide. They help us to stay on the right track. Wow. Para mangin maayo ang atong dalanon, hindi kita magagawa sa linya sa kabuhi naton, consider the word of God sa atong kabuhi. Not only they are a guide, they are a guard. They keep our hearts and bodies protected. Yes. Okay? Ano sa verse 21? Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Wala na sa maiban pa nga makahatag protection sa aton nga kabuhi sa aton tagipusoon ang pulong sang Diyos. Ginaguard niya, ginaproteksyonan niya. Okay? Nga man, kay once kita guided at the same time, atong kabuhi is based on the word of God, hindi kita malisa sa kabubuton sa Diyos. I'm very sure nga kung di kita magalisa sa kabubuton sa Diyos, hindi kita maka-experience sa mga kabudlayan. O kung hindi kita maka-engage sa trouble because we are on the right track. And we are allowing the word of God nga sa diin mo magamando ka maga hatag sa aton sang instruction, and with that we are guarded, we are

sa puno si Ginoo with God's principle that is immoral. Okay? Namuna sila yung sa kasing not all legal is moral. Okay? Hindi tanan nga legal, moral. Kag-isa na ang pagpanahor. Ginalegalize, but that is immoral in the eyes of God. So, ang pulong si Ginoo, kung natin i-consider sa itong kabuhi, nag-provide sa aton protection. Agod, hindi kita bubutang sa sitwasyon nga lang-alang. Amo na kaimportante ang pulong si Ginoo, abiyang ang utod sa Diyos. Sa aton nga mga tagsa ka panimalay, kontak sa kamimbro sa Timalay, napunan sa pulong sa Diyos, malayo gid sila sa inimayo. Sa example ba sa itong mga kabataan sumong, no? Masubo gid nga mga panghitabo sa aton nga mga tagsa ka mga komunidad. Labi na karon nga mapamatan-on. Na-expose sila sa social media, sa gadget, expose sila sa hindi manami nga mga bagay. Kagisa mo ni nag-lead sa ila sa paghimo o sang krimen. Kaya mo nakasubo bala mga biyanggugutun si Ginoo nga kita nga mga Christian community, sa mga Christian leaders, we have the desires nga si din itudlo ang pulong sa Diyos sa atong tagsa ka mga school campuses. But may mga restriction. Amo lang hindi kasulod ang pulong sa Diyos. Sabi na sa itong mga public schools, sa itong mga high schools, public schools, hindi kasulod, ni basta-basta kasulod. Di kasubo, instead nga ang pulong si Ginoo, importante, tudlo sa itong mga pamatanon, di ilang tawa, gadget. Mga online games, nga sila yung nag-influence sila sa paghimo o sa hindi mayo. Nanunuman ko suna during 90s, mga public schools are open sa mga Christian leaders, pastors nga magahimo sa mga campus work, maggather sa mga estudyante, agud tudluan sila sang Bible. During those times, during 90s, kag nang recipient ako sina. But nowadays kasubo nga kung kita mag-introduce ang pulong sa Ginoo sa atong tagsa ka mga school campuses, kadamo sa mga restrictions, kadamo sa mga requirements pa. Temo na. Tugod, kulang. Kagwaay gid gani na introduce ang pulong sa Diyos sa atong mga pamatanon, labi na sa atong mga public schools, tika subo kaysa ang ilahuna-huna, ilatikip pusoon, napunan sa kalibutanon ng mga bagay instead ng pulong sa Diyos. Te, kung tani ini matulupang dan sa ato nga mga educators ng pulong si Ginoo importante. We are not introducing religion sa aton mga campuses. We are introducing Jesus sa ilang kabuhi. Nga may relasyon sila sa Ginoo, kagamuna magahatag sila sang right and bright direction sa ilang kabuhi. Kung ang pulong sang Diyos na introduce sa ila, kaglabi na mag-lead sa ila sa pagkilala kay Ginoo Jesus, nga ila Ginoo kag manuluwas. So muna, no? Ang pulong sang Diyos, not only they are a guide, they are a guard, but also on the last, they are a gauge. They enable us to evaluate where we are. Ang pulong si Ginoo, amo atong gauge man. No? Agon sa diin, may baluan na ton kung ano na bala itong kabuhi. Okay? Nataw bala sa verse 25 to 27, let your eyes look straight ahead and your eyelids look right before you. Ponder the path of your feet and let your ways be established. Do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil. Do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil. Amo na abiyang kukutun si Ginoo, ang pulong sa Diyos, gauge na naton. Evaluators, ang pulong sa Diyos.

0: tong kabuhi. No? Wala na sa iban, wala na sa pinaka the best pang evaluator sa kabuhi aton ang pulong sa Diyos. No? Let us check sa atong kabuhi based on the word of God, kung bala ini na santo na atong kabuhi sa pulong sa Diyos. Then if kung matulupang lo na atong layo na kita sa pulong sa Ginoo, balik kita. Because the moment nga maintindihan na aton nga layo kita sa pulong sa Diyos, that's the moment nga ang Diyos nag-remind sa aton, ops, nag-distansya ka na sa akon, balik ka sa akon. Then ang pulong sa Ginoo, tugutan nga muna mga hatag naman sa aton sang guide, agod nga sa diin, mahimo ta mga butang nga nagadala sa himaya kagkadugalan sa Diyos. Gani ambiyan ko kutod sa Ginoo, importante ang pulong sa Diyos sa aton kabuhi. Okay? Hindi lang kita magkontento sa tagsa kadomingo or maybe sa itong prayer meeting, may mga devotion man kita dira, but much better we have our own personal devotion and meditation sa pulong sang Diyos. Mga byan, nagpasalamat kita sa inyo ang pagpamati, kulabos ng kita sa Chimpo. Kita ay naman kita sa dason nga simana sa pagdala sa mensahe sa pulong sa Diyos paagi diri sa kahanginan sa Radio Duaves sa tagsa ka Martes nga adlaw, Salmo Morning Edition. Sa liwat ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw nga nagasiling, kabay ang Diyos magpakamaayo gid sa inyo. Bye-bye. Bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City, o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Anak, tara na, bilisan mo kumain at ihahatid na kita sa school.
3: Dad, Hello, alas 7 pa lang. 9 o'clock pa ang pasok ko.
2: Oo nga, kasi madami pa akong dadaanan. Paghatid ko sa'yo, pupunta pa ako sa palengke, bibili ako ng kalahating sa akong bigas. Tapos ihahatid ko pa lang ang mami mo. Tapos magbabayad ako ng bills. Then, dun pa lang makakapasok sa office ang daddy.
3: Bakit naman kasi sabay-sabay? Hindi ba pwedeng balikan mo na lang uli ako? Naantok pa kasi ko eh. Saka dad, mabagal akong kumilos, remember?
2: Alam ko kaya. Kaya nga pinagmamadali kita eh. At saka by that time, traffic na. Baka man late ng daddy. Tapos tamad ka pang mag-commute.
3: Eh ano ba kasing meron?
2: Gusto ko kasing mag-take part sa Clean Air Act.
3: Duh, ano connect?
2: Anak, ang sabi kasi sa campaign ng DENR, kapag pinlano mo ang biyahe mo everyday, aba, makakatipid ka sa oras, sa gas, at makakatipid ka rin sa energy. Pag nagawa mo yun, laking tulong sa kalikasan.
3: Pero dad, sleepy pa ako.
2: Ay nako, halika na, sa kotse ka na lang matulog. Tara na. Balang araw maintindihan mo rin kung bakit ko ginagawa ito. Para rin to sa'yo at sa kinabukasan mo. Come on, tingin na.
4: Isang paalala mula sa DENR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.
5: Magandang araw sa inyong lahat, mga bata.
6: Magandang araw po, ma'am.
5: Sa araw na ito, pag-aralan natin ang tungkol sa composting.
6: Ma'am, ano po yung compost?
5: Ang compost o abono ay isang paraan ng wastong pamamahala sa basura sa tahanan o sa pamayanan. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang basurang na itatambak sa mga dump site.
6: Okay po pala ang composting, ma'am.
5: Totoo yan. At saka mga bata, tandaan ninyo na ang abonong galing sa basura ay ang the best na pataba sa halaman. Dahil dito, hindi na kailangan pa ng pesticides na maaaring makasama sa katawan at sa ating kapaligiran. At bukod pa dyan ha, ang humus o ang lupang itim na makukuha sa pagkukompost ay maaari pang pagkakitaan.
6: Wow! Eh, ma'am, ano-ano pong basura ang pwedeng maging abono?
5: Di ba sa mga bahay natin, karamihan sa mga basura natin ay organic at nabubulok? Example, mga tirang pagkain, pinaghugasan ng karne, mga pinaghimayan ng gulay, balat ng itlog, dahon at sanga ng mga halaman. Pwede rin yung damo, dayami, manure at iba pa na agad-agad ay nabubulok. Ang mga ito ay pwedeng muling magamit bilang pataba sa pamamagitan ng composting. Ay! Oras na pala! Bukas, tuturuan ko naman kayo ng paggawa ng compost. O huwag kayo mag-absent, ha?
7: Para sa mas malinis na kapaligiran, iwasang lumikha ng basura. Mag-compost! Isang paalaala mula sa DENR, Environmental Management Bureau, at ng Far East Broadcasting Company.
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:26 in the morning.
1: Bungtaw na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

0: Umaga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabaling ka ang inyong programa. Nakaopen ninyo sa paghandong para sa pagbago. Inyang oras na, Pilipinas. Nagabiyan ang Lunes, kaadlaw, kag Tuesday. Kali, Martes, nga. Wala ko bali, hindi takot na nagagapon. Medyo galaga kong utok kay... May natabo kang ginasadalan lang. Good life lang kung matiunan ka blan, nga dali ka, matiunan ka nga. Maplatan ka, maayo lang kung may makabulig siya mo. Salamat, gigiginaw. Kay Sir Hill Palma sa Tangub nga nagbulig sa akon nga magtugong hangin sa akon nga guma. Kagsa pa ni Malaik Palma dira sa Tangub no madamo gin salamat sa inyo tanan sigo. Yung nga, di ka pag-obra si Rao, di ko ah, ato na, nalapaw na ko gani sa radyo ko. Sige, tapos gini. But then, salamat sa Ginoo gyapon kay nakasurvive, nakapadayo. Nakalambot gid man na ulihit, pero better late than never. Ay nga sa inyo tanan. Kumusta ka po sa buong adlaw? Kag sa nagliligad ng mga adlaw, dabo kita mga helikoto, no? Halin sa weekend, dason pagka Lunes, may sona, damo mga nagahulat sa sona, damo excited. Damo man ang hindi excited. No? Sa base sa mga nastorya ko, siling nila amo managihapon ng matabo. No? Mahambal si Presidente Aquino sa pipila ka mga bagay. So, hindi mo na Marcos, madugulag ako na ito pa. Marcos, President Marcos, kung ano nga mga bagay. So, hindi mag-iapon matabo, siling sa iban kong nasturya. Siling naman sa iban, excited ko mamati. Kay gusto ko pamatian kung ano na ang dason nga plano sa gobyerno. No? Ano ang dason nga mga plano. In fact, mga kabiyan, kadamot sa ngayon panghambal kagapo, no? Nga mga importante nga mga bagay. Like, for example, ang sa aton nga kuryente, bla. Kagapon, we did a program sa FEBC, sa DZAS, mga kabiyanan. We talked about the problems sa mga provinces naton. Kag isa din sa mga problema sa aton, nga amugin nga kung naginambal, ang kamahal sa kuryente naton, especially dito sa Bacolod City, Blau, and sa kasikbit ng mga kalapit ng mga lugar nga nag-aguanta sang 13 pesos nga per kilowatt hour sa aton nga kuryente, no? 13 pesos amat-amat pa nasaka kay every month ga pag-aumento sila mga kabiyanan. Amo gyud ang ginambal ko kagapon nga this is one of the cries, isa sa mga hinaing sa mga Pilipino diri sa Negros kag sa Bacolod, no? Kay mahal ang kuryente, in fact, no? Matungambal ko kagapon nga sa kabilugan balas ang Southeast Asia, kita na subong ang numero uno sa pinakamahal nga kuryente. Imagine na bala. So mahal ang kuryente, mga kabiyanan. May pipila ka mga tinaga ang ginhambal si President Bongbong Marcos kagapon regarding sa kuryente. No, nga siling niya, amo na nito mo unta. Hindi na ito mag-charge sa mga muni, kakso na mga muni. Amo to. Kati, kabay pa. No? Damo na malakpak. Damo nagpalakpak mga kambiyanan kaya nalipay kin sila. No? But then, sige lang nga, suryahan ito na karoon. Padayon na ito na karoon sa pag-surya. No? Matama ito, tala niya ito nga pagpanamyo karoon. Kaya medyo ulihit kita sa oras. No? Alas 7:31 mga kambiyanan, sa pagpadayon na ito, makadto kita anay sa ito nga pabaon sa siningaga.
1: Oras na, Pilipinas! Oras na, Pilipinas!
0: Malakay chapter 3, verse 6. Siling sa pulong sa Ginoo, mga kabiyanan. For I, the Lord, do not change, therefore you, O children of Jacob, are not consumed. Muning isa sa mga versikulo, mga kabiyanan, nga nagahambal sang ang Diyos bala wala nang galiwat, ang Diyos wala nang gabago. Okay? And ining libro sang Malakay, mga kabiyanan, is the last book of the Old Testament kag ginsulat ini after the Jewish exiles, no, nga nagbalik na from Babylon kag nagpatindog na liwat sang templo. Specifically mga biyana na, specifically ining mga tinaga nga ginbasa naton, ginhambal sa Dios, specifically ginhambal ini para sa mga children of Jacob, para sa mga Hudyo, no? So although naka-experience sila sang restoration, no, ini nga mga katauhan, well, they became spiritually complacent. Complacent mga kabiyanan, in a sense nga nablang satisfied ka na, daw ka okay na sa imo, okay na niya, okay na niya, biskan damo mga delikado, damo mga risk sa palibot, okay na niya, pero yung kagina siyang gina takod ko ang guma tungod kay nagadali ko, why ko naging hugtan mayo, siling ko okay na niya, complacency mga kabiyanan. Pero siling to siyang nagbulig sa akin, hindi sir, hugta lang sir, kay para hugta lang kin para safe ka mo maglakat. So ini nga mga Hudiyo mga kabiyanan, they became spiritually complacent. Ang ilang worship naging careless, ang ilang commitment sa Dios tama ka weak, kagdamo namang ko, tamo nag-question kung ang Diyos gidbala matutom. And in response to this emotions, this happening sa kabuhi sa mga Hudiyo mga biyanan, ang Diyos gin-remind sila sa isa ka-foundational nga kamatuoran. Siling si Ginoo, I, the Lord, do not change. Kagining statement is not merely about God's power. Kagining statement mga kabiyanan is about His character as well. Tugod kay ang Diyos wala nagaliwat, ang iyang mga promesa nagapabilin nga matuod, ang iyang kaluoy naga-endure, kag ang iyang covenant faithfulness, no? Wala gid nagapaslaw mga kabiyanan, wala gid nagapalyar, no? So this is one of the comforting principle truth in the Bible nga ang Dios naton wala nagaliwat. O kagapon damo nagahulat sang sona, damo man wala pakialam sang sona, damo man sing mixed ang reaction sa mga tao, no? Kay siling hindi na magliwat gyapon ng Pilipinas, ang Pilipinas mo magyapon, kurakot magyapon, damo mga ano, no? But always remember mga binan, despite sa mga kaklatabo sa atong bungsod Pilipinas, worst man or maayo man nagaklatabo, ang Ginoo nagapabilin. Sa palibot natong tanan nagaliwat, ang aton nga ikaayong lawas nagaliwat, ang aton finances nagaliwat, ang aton mga relasyon nagaliwat, no? Ang panggobyerno nagaliwat, no? Ang mga sirkumstansya nagaliwat, even kita mismo sa aton tagsa mga lingon nagaliwat kita, pero ang Dios wala, no? Kagang iya mga kamyanan nga pagkablaan, it never weakens. Ang iyang wisdom, it never fails. Ang iyang gugma, wala gid nagapaslaw. Kag ang iyang kamatuoran, hindi na kinahanglan i-revised. Hindi na kinahanglan i-revise mga kabiyanan. Hindi pareho sa aton ng mga layi. Siling ni President Marcos kagapon, may mga layi nga kinahanglan amindahan. Kay importante ini nga liwaton ang mga provisions ini para mabuligan ang mga Pilipino. No? Ang pulong sino hindi na kinahanglan i-revise. Kay wala problema ang pulong sa Ginoo. Kung ano man ang Diyos kagapon, amo man sige hapon subong. Kung ano siya subong, amo man na sige hapon forever. Managani nga kita ang mga believers, makasalig kita sa iya, surely and completely. God never changes. Not only that, nga ang Diyos wala nang galiwat, but a certain statement ginambal niya in this verse, for I the Lord do not change, therefore you, O children of Jacob, are not consumed. You are not consumed. Siling sa Ginoo mga biyanan. Now, again, specifically, this is for the children of Jacob. Not consumed, he was talking about his plan and his mercy, no, nga sang naguba sila, gin-conquer sila sang Babylonian Empire, no, ginkuha ang ilang mga pamatanon, ang iba nilang mga mapuslanon nga mga tao, gindala sa Babylon, no. kag kun ano ang nabilin dito amo tuing gi-describe ni Jeremiah in the Book of Lamentations, no? Nga grabe ang destruction, grabe ang mga kasubo. But the same word consumed was mentioned by Jeremiah as well as Malakai, no? In the Book of Lamentations 3, mga kabiyanan, muna ginambal niya eh. We are not consumed eh. No? Ginambal niya sa mga Hudiyo. Okay? Sila niya, oh, verse 22, Lamentations 3:22, because of the Lord's great love, we are not consumed. Again, ininagambal sa ilang sitwasyon, no? Nga wala sila naubos, ara pa may nabilin pa sa ila. This is the term consumed. Hindi na lang ang papel sindihan mo sa kalayo. Oh, amat-amat maubos ang papel as nga mabilin abo. That's the very picture of being consumed. Ah? Pero siling si Ginoo, therefore you are not consumed. Ang Diyos naghambal sini sa Lamentations 3, siling ni Jeremiah sa testimony, no? It is because of the Lord's great love that we are not consumed. Ah? Ang Israel, nagakapaslaw sa ilang relasyon sa Diyos. Well, yes, they deserve judgment. Deserve nila ang nagtabo sa ila. But they were not destroyed. Tungod kay ang covenant faithfulness ng Diyos nagapabilin. Kaya may promesa ang Diyos sa ila eh. May promesa ang Diyos kay Abraham. May promesa ang Diyos kay David. May promesa ang Diyos kay... damo lang. Okay, Jacob. Diba? So may ara covenant sa pipila ka mga tinuga ang Diyos. And that covenant faithfulness sa Diyos nagapabilin. Now, hindi po silingon nga gin-ignore sa Ginoo ilang sila, kundi gin-disiplina sa Ginoo sila lovingly. Kag kung makita nato, no, basahon nato ang Daniel, ang ini Malakai, Lamentations, the Book of Ezra, the Book of Nehemiah, grabe no, ang process blahaw. Okay? Ang process mga kabiyanan. And God called them to repentance. Amo man kita subong ang aton paglaom, as we reflect on what God and the Israelites experienced, ang aton paglaom subong wala nagatungtong, wala nagaangot. No? Sa aton nga katutom sa Diyos. Okay? Sa aton nga katutom sa Diyos. Umunin namin, okay? Kung nang aton nga paglaom, dira nang gaangot sa aton katutom sa Diyos. May mga tiyon nga hindi kita tutom eh. But, thankfully, kay man nang atong paglaom, dira nang gaangot sa iya nga perfect faithfulness sa aton. Kaya ang New Testament mga kabiyanan, landaw na to, no, nag-reveal nga ini nga katutom is ultimately seen in Jesus Christ. Nga siya ni si Jesus Christ ang nag-fulfill sa mga promesa ng Diyos, kag nag-secure sa aton kaluwasan, pinaagi siya kamatayon, kag pinaagi siya pagbanhaw. And the God who was faithful then is faithful now. Kagapo na medyo tayo kami nga chat ni Sir Phil Lagtapon. No. Sila nga madamo, yung salamat. Sila ko siya, no, mabuhay sana ang Pilipinas. No. Diba? Kay, well, kisa doon na budlayan kita magpalangga sa Pilipinas eh. But always remember, bis ka naman yung sitwasyon natin sa buong, sa atong kapungsod, whatever you are, wherever you are, ang Diyos nagapabilin nga matutong. Kung tanan nga mga ara sa palibot naging uncertain, isa aga pamangkot kita, okay lang, maging okay lang ni balaayahan ng tanan. Ano balaayahan ng matabo buwas? Masaligan ko balaayahan ang Diyos sa sininga sitwasyon? But then, si Malakai gin-answer yan ang iyong mga question by pointing us to God's unchanging nature. Kay tungod, ang Diyos wala nagaliwat, ang iyong mga promesa, nagpabilin nga matuod, ang iyang abugay, nagpabilin nga suficiente, ang iyang kaluoy, nagpabilin nga available, kag ang iyang presensya is still with His people. And the God who sustained Abraham, Moses, David, Paul, kag sino pa na nga early church leaders, is the same God who walks with you today. Muna gani, kung tanan sa palibot mo uncertain, no? Anchor your heart dito sa Dios nga wala gid nagaliwat. Alas 7:42 antes na magbalaan mo matikita na siya pibig.
1: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
2: Ang laking tulong sa proteksyon at seguridad ng mga negosyo ngayon ang closed circuit television o CCTV. Maraming gumagawa ng krimen ang nahuhuli ng dahil dito. Pero meron mang CCTV o wala? Mabuting mapaalalahanan tayo na mayroong nakaalam sa lahat ng ating ginagawa, sinasabi, iniisip at pati na rin ang intensyon ng ating puso. Alam ng Diyos ang lahat at walang naitatago sa Kanya. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi sa Psalm 139, Lord, you have examined me and you know all about me. You know when I sit and when I get up. You know my thoughts before I think them. You know where I go and where I lie down. You know everything I do, Lord. Even before I say a word, you already know it. Kilala ka ng Diyos at alam niya ang lahat ng tungkol sa iyo bago mo pa man gawin ang isang bagay o aksyonan ang isang pasya. Knowing that God knows, ano ang dapat maging epekto nito sa buhay at trabaho natin? Una, do your best at all times because God sees. Wala pa ang boss mo, wala pa ang mga katrabaho mo, alam na ng Diyos kung ano ang iyong ginagawa. So strive to be excellent, not for people, but for God. Ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for human masters. Pangalawa, be truthful at all times, because God knows. Magsabi ka ng totoo sa lahat ng oras, hindi dahil sa wala ka ng lusot o excuse na maisip, kundi dahil sa ito ang tama. It is not always easy and comfortable to tell the truth, but truth spoken in love sets us free. Tapat at totoo ka sa mga sasabihin at bibitawan mong salita dahil alam ng Diyos kung ano ang totoo. And lastly, call on God at all times because He hears. May mga panahong pakiramdam mo ay wala kang malapitan at mapaghingahan ng mga problema sa iyong trabaho. Yun bang kailangan mo ng kausap pero parang busy ang lahat ng tao sa paligid mo? Ang sabi sa Psalm 34 verse 15, "The eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their cry." You can call on God 24/7. Palagi siyang may oras para sa iyo. Do your best at all times because God sees. Be truthful at all times because God knows. And call on Him at all times because God hears. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Hanggang sa susunod na Pro Tips, ang paalala ko sa inyo, be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
3: Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
4: Mayong mga adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong nga pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
5: Yari, ang aton na biyan. Gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
6: Nga ton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look. Bon mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka-shorts, nakamon ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampain kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
5: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
7: Tingong publiko. Oras na Pilipinas!
0: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:50 mga kabiyanan. Kag mayong aga sa liwat gyapon sa inyo tanan. Once again, oh, I'm happy nga nakaabot ko. Kag kaupod kita subong aga. Updanay kita subong aga mga kabiyanan. Well, kagapon mga kabiyanan, si President Marcos Jr. Kanamos ang ginambal niya, no? And pipila sa mga ginambal niya, ang mga nadumduman ko, naglantaw talang ko sa replay eh. Replay kag highlights lang ilantaw ko kung may may ara kami funeral service amo ni church. So, wala ko naklantaw. So, si President Marcos kagapon sa iyang 5th State of the Nation address. This is second to the last, no? Second to the last. Kay ang last next year. Ay di. Well, chakto, no? Chakto. May ara pa isa next year. Mm-hmm. So si President Marcos Jr. nagambal sa ining 5th State of the Nation address niya, lain ni sa iyang first 4 years. Kay iniya, ang iya na niya final stretch sila niya. And he presented both an accounting sa aton nga accomplishments sa aton nga gobyerno, kag roadmap for the remaining 2 years sa iyang term nga sila niya, nakasintro ini sa accountability, sa economic transformation, sa social protection, sa food, sa energy security, sa education, and the defense of the Philippine sovereignty. So amo ni mga biyanan ang ginambal niya. So dito niya naging deliver sa session sa Congress, joint session mga biyanan sa Batasang Pamasa Complex. Kag isa ka oras kag 26 minutos. Amot lang kung may nakapamati sa inyo sa kabilugan. Pero kung ang pastor magwala isa ka oras kag tunga, daw matindog kag mapuli na kamo. Diba daw matindog kag mapuli. Na ano man yung wali ni pastor, isa ka oras kag 26 minutos. Oh. Pero lain eh, kay si President Marcos ni. Oh. So, amo ni mamayanan. And throughout his speech, daw mo magpamalakpak, no? Siling ni President Marcos nga may ara anti-graft drive nga magsulod na sang next phase. So ginbuksan niya ang iyang zona sang update sang main attraction nga flood control scandal. Kay kuno dumduman yung mga biyanan last year, siling niya mahiya naman kayo. Kagapo nagpamati ko sa DZAS mga biyanan sa ilang live telecast sang Pilipinas ngayon 2026. May mga ginpang interview sila nga mga personalidad. May isa to ka gin-interview nga nagambal gid siya nga hindi naton mambal nga si President Marcos, wala gid sing may labot. Ha? Hindi gid siya nga matawag naton nga absuelto, pero subong may immunity sa tungod kinakapungko siya. So amo ning ang iyang unang statement eh when he entered into his penultimate zona, no? Nga sila niya iniya magasulod na sang decisive stage, no? Kay may sweeping investigation na sa mga alleged irregularities sa flood control projects. Amot lang kun istoryahan ini.

Section 3, may dakpanay, may lagsanay, may ligid-ligid jagdan. Kompleto to eh, sa simutong ati. Kag siling ni President Marcos, ang ombudsman, ang nagpreparar na mag-file siyang multiple cases against former House Speaker Martin Romualdez. Iya nga pakaisa. Amot lang kung ano ang nabatsyagan sa iya nga pakaisa nga in live TV in his zona nga nagalantaw ang bilog ng kalibutan nga ginmensyonar sa iya nga pakaisa nga pailan kaso sa ombudsman. Amot lang kung ano nabatsyagan niya o basibla nga marakas i balon ko niya. Hindi ka lang maglayan ni mabuot, ha? Labas si Mr. Yano sila. I don't know. Ako lang ng imagination, ha? Okay ka na. Bugid ng mga problema, eh. Isa pa mga biyanan, hindi lang sa anti-graft ang iyang ginambal. Kundi may ginambal mo siya about economy, about investments, about emerging industries. Actually, mga biyanan, damo ang mga businessmen. Sorry ako ang mga mga pipila ka mga negosyante bla nga halin sa kundindiin. Bala mo kung makakaon ko sa kundindiin, gastorya kami eh. Nastorya ko ng mga negosyante kag pamati mako sa ilang mga istorya bla nga siling nila nga may mga damo mga foreign investors nga gusto magsulod diri sa Pilipinas. Damo kay siyempre ready na ang tanan ni ang mga tao, grabe magbaton sa mga foreign products eh. But the problem is, one of the biggest problems mga kabiyanan, diri sa pungsod Pilipinas, ang aton nga bureaucracy. Ang aton nga bureaucracy mga kabiyanan. Nga instead bala mapadali ang imo kabuhi, pagpatindog mo sa isang negosyo, nga dasig lang, kadikit ka damo, makuha ka, permit sa mo to. Dason matildihog ka, hindi lang bala ka isa mo kalakat, makuha mo ang isa, ang tanan nga permit, damo pa. Dason, mayawan ka papangita sa kundiin ka makadto. Ang bureaucracy, ang red tape, nga imbis mapadasig mga kabiyanan ang pagpundar, the same nga gapabudlay sa mga negosyante. Well, beyond the anti-corruption, siling ni President Marcos nga i-frame naton ining aton yung economic strategy sa aton nga pungsod Pilipinas. I-frame, ibutang ko sa picture frame. Nga maka-attract kita sa high-value industries instead nga mag-rely kita sa aton nga mga traditional manufacturing. So, I don't know kung ano matabo sa dason, but this is one of the highlights mga kabiyanan nga gusto naton matabo. Kay man kung magmaayo ang economy dito sa Pilipinas, magdamo ang mga investments, damo magwa ang mga industriya. Siyempre ang kita nga mga pumuluyo, mga Pilipino, maapektuhan kita in a positive way. Diba si Ling Tati, diba Pastor, ang Pilipinas siya nahimo ng middle income country. Yes, gideclare sa World Bank na middle income country na kita. Pero inaiyang prinsipyo, inaiyang kamatuoran mga kabiyanan, wala na nag-reflect sa tanan ng mga Pilipino. Like for example, si Sir Jojo, kag ako, kag si Madam Leia, si Madam Rose, si Madam Ruth, tanan ng mga RD, mga negosyante kami tanan. For example, ako, si Sir Jojo, si Madam Rose, si Madam Leia, naga-income lang kami sing butang naton 10,000. Oh, 10,000 lamon nga income. Pero si Madam Ruth, ang income niya 200,000. So ang ginahimo na para ma-calculate ang income bala kabilugan, gina-add kag ginakuha ang average. Di siyempre, from 10,000 sa iba, nang isa 200,000, mabutong na iya kung pilang average. But it does not reflect sa tanan ng mga Filipinos. Kaya nagabutong sina ang pipila ka mga manggaranon ng mga negosyante. Nga, at siyempre nagsaka agin man ang ilang negosyo eh. Nagsaka agin man ila iban ng mga palangitanan eh. Nibla? So, muna ang isa sa mga ginambal kag nakita ko man nga kinanglan man tutukan eh. Okay? And talking about

talking about inflation, mga biran, ang inflation dre sa aton, sa kabilugan, no? Sa Negros Occidental, sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, nagnubo ang inflation. Okay? Sa kabilugan, ha? Sa kabilugan. No? From 4.2% sang May 2026, from 4.2 sa Mayo, no? Sa 3.5 sa June, mga biyanan. No? Kag nagnubo sa 3.5% na lang. From, again, ha? 4.2 sa May 2026, nagnaog sa 3.5 sa June 2026. Kag ini nga pagnaog, mga kabiyanan, no? Ang hinay ang pagsaka sa presyo sa pagkaon, no? Sa transportation, sa mga restaurant kag mga accommodation services, sa kabilugan sang Negros. Pero specific nga mga lugar, mga kabiyanan, hindi tanan eh. For example, Bacolod City, no? Sa Bacolod City wala nagnubo ang inflation, mga kabiyanan, instead nagsaka. No? Halin sa 7.0% sang May 2026, nahimo na siya nga 7.1% sa June 2026. Oh. Kag ang pipila ka mga rason nga nagsaka ang inflation tungod sa pagkaon, kag sa presyo sang balay, okay? Sa mga ilistaran. Oh. Pero subong as of late, mga kabiyanan, ang presyo sang baboy, sa mga palakaon baboy, as of late, ha, nubo ang presyo sang baboy kay tungod sang ASF. Oh, nakulbaan magkaon sang baboy tungod kay may ASF. Pero may mga bayanan, ha, ang ASF hindi makasaylo sa tawo. Oh, okay lang, basta lutoon mo maayo ang baboy. Oh, safe ina, siling man na sa aton nga DOH. Kapila man naging sulit-sulit, mga bayanan, sa aton nga DOH. So, amo ni ang pipila, no, ka mga ginambal sa zona. And after the economy, investments in emerging industries, diri nagsulod ang kuryente, mga biyanan. One of the biggest applause lines sang speech ni President Marcos nag-abot, no, sang ginsuryahan ni President Marcos Jr. ang high electricity prices. Okay? Kay siling niya ini nga klase nga practice sa subong, ha, available subong sa aton nga sistema, sila niya unfair to consumers. Okay? Kag sila niya, no, sa Kongreso, House of Representatives, kag ang Senado, di ba? So the lower and the upper house. So sila niya sa Kongreso nga dapat amindahan nyo na dayon ang EPIRA. Okay? O, hindi nga layi nga EPIRA. Ano ni siyang EPI? Amo ni ang Electric Power Industry Reform Act. Okay? Nga siling niya, amindahan ini kagkakso na ang pag-charge sang system loss sa mga electricity consumers. O, electricity users. So, di ba? So, damo nagpalakpak ito. Ha? Siling ni President Marcos, hindi mo nasala sa mga konsumidor kung nga amay system loss. Diba siya atin sila eh. Ang systems loss, mga kabiyanan, kung naton niyang intindihon bala, ang system loss, imagine may ara ka water pipe, kag nagpump ka sing 100 liters ang tubig, oh, halin sa puno. Oh, pag abot sa punta, pagsalod nimo ang napuno lang kag ang tubig na nasulod lang 95 liters na lang. Oh. Di nagkadto iban basi may buslot imo nga pipe. Oh, basi tungod sa kainit nga nabatyagan nag-evaporate imo nga tubig or basi ang iban nga tubig, no? Ginkawat. So ang nakuha mo 95 liters na lang. Now ang kuryente, it works similarly, mga biyanan. Now kung ang isa ka power plant mag-send, magpadala sing 100 megawatt hours into the grid. Okay, power plant sila ni ang generation, ha. Ha? Ipasulod sa grid, ang grid, mga kabiyanan, well, amo na ang GCP, no. Ha? Ang kaklatabo sina hindi na 100 megawatt hours gid man ang mag-abot sa mga konsumidor. Oh?